0: makaabail sang diskwento. Kag hindi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
4: Panahon na naman ang ubo,
3: sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castañeda.

0: Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Jesserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bago nga SSS Building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada
3: mga... K5 News FM.
4: Gilbert Angkor, Bowser Remedios, John Eric Ruzal, Gapamati.
5: Gilbert Cordoba.
4: Sir, ano naman niya ang brand out? Sige. Oo, ma'am. Bilog na ng Pilipinas. Don't worry. Ambo na nga, why some solution mo offer? Kikinang lang, traditional nga planta. No? Why nasabihin mo ang inyo dang electric cooperative? Nga, mong rin na Negros Power because this is already a red alert. Ginatanong ko gani, tanong ko bing in GCP, kaya nagatag sila advisory, kakipay Eric mo. Tanong ko bing ilang advisory subong.
5: Ining rotational brownout
4: subong. Ari, may ari ko di.
5: Mayara?
4: Tuesday pa di galing, no?
5: Ati, uway na na.
4: Tapos na ni check ko bing.
5: Ang rotational brownout, part of life na ni subong. Hindi na ka mo maglaho. Sige,
4: madula na ni. Hindi na ni madula. Yeah,
5: part of life na ni. Sa dadagan sa interview, takahapon, it's part of life.
4: Okay, tanong ko na mon, bing kundi ni Asta.
5: Ma'am, Jodjim, ang TPO, matadayari na?
4: 11:15 a.m. Ano nga pizza ni man? 4:02 p.m. kagapon, guro ni.
5: Oo.
4: No? September 2 pa. No? Kagapon, kagipabiyarik. 1 p.m. to 10 p.m.
5: Aha.
4: Visayas, apektado ni. Ang 5 p.m. to 9 p.m. doon na dala, guro, kitadyo. Kagapon. Ang guwasa na darang rotational brownout.
5: Grabe man nga brown.
4: TV Sayas ni apektado kita tanan. So, tanawon ko subong adlaw anong ila advisory masulod na karon sa aton bago ko lang diskubrihan dra ko gli matanaw. So, sa ato gumatag palamati. Kawala na program, nagapoy-huay lang siya mama. Mabalik na. Ang mahiwagang bola. For the meantime, ato ni balon ang aton singing photo trivia. Nakasabay si Lori the Explorer. Ibalon tabi pila ko ng tulaan sa shark ano to?
5: Oh, pila ng tulaan sa shark.
4: Here we go with Lori the Explorer.
6: Now, ladies and gentlemen, time for photo trivia. Photo trivia.
7: Maayong buntag, mga K5s! Ini ang photo trivia kontinuin at yung hibaloon ang mga butang na posible makadudang sa atin sa alam.
8: Mga ka-K5, kay balo-bala ka mo kung pila kabilog ang tulaan sang bagis o kung shark? Ang sabat? Wala. Ang mga bagis amo ang nabilong sa taxonomic class nga ginatawag conjunctist. Kunsariin, amo ini ang mga sapat nga ang ilas skeleton so wala nahimo sa tulaan kundi sa cartilage. Ang tulaan kagang cartilage amo ang pareho nga ginatawag connective tissue nga nagaform sa skeletal system apang lainay ang ilas ini nga function, structure kag cell types. Ini ang mas lightweight kag flexible kumpara sa mga tulaan. Kung ang tulaan matig-a kag rigid, ang mga cartilage naman amo ang smooth, elastic kag rubbery. Ang cartilage amo ang kapareha nga makita sa ilong kag dalungan sang tawo. Amo ini ang rason kung nga aapisal sa kadapoon sang mga bagis, madasig sila makagiyo sa dalong dagat kag makaatake sa iban na kasapatan. Suno pa sa pagtuon, mas madasig nga nagaayo ang cartilage kumpara sa tulaan. Rason nga madasig mapaayo sang mga bagis, ang ilasini nga mga pilas sa lawas. Ang scales ng mga bagis, amo ang may foot-like structures nga ginatawag dermal denticles. Literal nga ang buot silingon, skin teeth. Kunsariin, ini ang water resistance nga nagabulig sa mga bagis, agad nga makalangoy sang madasig, kag makabato sa mga predators. Ang ilasini nga scale, amo ang nagasirbi sa ila bilang armor. O diba? Kampiyon!
7: Ini si K5 Lori Gamboa para sa Foro Trivia!
5: Siya agad.
4: Dapat yan ang atong suning photo trivia po naman kay Lori the Explorer. Well, this time around sa itong pergabalikantas kay Febren Salgado naka-standby. Kay ang MGB may ginahulatang certification eh. Aray. Because sila magkapasaka sang amunin ginahulat ka papeles. The piece of paper, a piece of paper, official document, no? Nga kung saliin, amunin gamiton parang official mapailan na ang pito ka mga seven dwarfs.
5: The seven dwarfs.
4: While di suta, hindi pa gina-identify. Pabangkot kong budlay sa raw.
5: Tibudlay suta siya mo.
4: Ang point na ton, kung ini nga matao nag-ooperate, hindi na siya ma-trace up. For example, itong salakyan nga nag-arkila. Sino ito nag-arkila? Alangan man ako rin si Kabul, itong markila nga wayas ang... Right. Or, basi verbal itong arkila.
5: Or, ang isa ka pamangkot, ano na da kalawig nga nagkakada sila?
4: Di nila ginadala ang balas.
5: Diin, amo na importante sa
4: is it a project sang privado o project sang gobyerno?
5: And even if it is a government or a private person's project, still, may salagton siya.
4: Kay bakod nga government property gigamit?
5: Kaging kuha sa isa ka lugar nga wala siya sang permiso.
4: Ikadwa, if it is a government project, okay. How come nga may ato dito, kay ang government project, hindi pa man na siya automatic yes ang gobyerno.
5: Contractor.
4: May contractor na gaga-obra.
5: Okay.
4: If may contractor, sino si contractor?
5: Siya pa na, no? Pwede hindi na nanay pamangkuton?
4: Hindi, contractor lang yun.
5: Contractor na tayo, mga contractor, hindi na nanay?
4: Contractor lang.
5: Kaya mudlay ka na pamangkuton kung sino ganing tag-iyas ang duta, tra contractor.
4: I-check ko biko si Kipebre Dari, kaya ba si Kitaban man sa kasuta? Kipebre Dari ka na, kapitan.
9: Cap. Yes, good morning, Stephen L. Johnny, Kevin, Eric. Do ka familiar gitong mga words nga contractor to.
4: Hindi, contractor. Contractor to yung amon.
5: Hindi na kay Drina tas tag-iya.
4: Ha? Standby lang, Tan. Kakipay, Brad, ang interview mo ang MGB.
9: Yes, sir. Actually, among gini ang ato, dari nga officer in charge or regional director sa Gambayan sa NGO Sciences, Negros Island Region, kakipay, L. Johnny. So, ari ipatpat niya, ano ba lang ang mga rason kung nga ang na-delay in ang pagtagwa sa certification nga kinanglanon kung tayo kay Kevin L. John nga ti iga pasaka na.
4: Sige, pamatian, tani Red, kay nga may composer na yun nga nag-compose kanta para sa imo nga report. Para kantahan ka naman, para gini si imo. Ang title niya sini, ang lana.
5: Ang lana.
4: Oo. Ang guwa niya, kabalok ang lana, kapadanlog na kipabred mo. Ang mga sapnot, kumutakan mo lana, ga, ano nga tawag na?
5: Ga dahog.
4: Lubricant mo, no?
5: Lubricant. Kag kung may mga taladlungon, may bali, o kung may nanoto.
4: Lanahan mo, gid.
5: Para nga may hilot-hilot.
4: Mag-hiloton ka.
5: Hilot pa
4: na. Lana.
5: Lana.
4: No? Kag kung isa, sobrahan ka lana, galapos na mo, galusot.
5: Yung mga panawag sila sang lusot, kung taman ka lana, puswak.
4: Puswak. Hindi ka magsilingan. P7 bars, may kapuswak. Pero ang ilang mastermind niya suta, nakapuswak, ay grabing lang.
5: Ay, hindi kay gagmain nun sila. Yan din ni puswak, puslit.
4: Puslit.
5: Gagmain sila.
4: Puslit.
5: Puslit.
4: Puslit. Okay, Red, pamatian tabi.
9: Okay, so, yari ba ipaasang pahayag ni Sir Espejo sa nga MGB? Yari.
10: Actually, sir, due to for release na, hinihintay ko lang yung kwan. Hinihintay ko lang po para ma-fix ko po yung easy future ko. Actually, I'm waiting right now. Sa nakatutok ako ngayon sa kwan ko, sa email ko. Kasi nga is, siyempre, i-verify pa natin yan. Hindi naman basta-basta mag-kupan. And you all know naman na record is nasa custody pa kasi ng Region 6. Kaya, kapon o the other day, kahapon pala, kasi Monday is wala namang pasok. Kahapon is we forward the request for the MGB Radio 6 to verify yung files, yung existence ng permit or wala. And right now, na-draft na yung certification na kailangan ng PNP to file the case. Siguro within this day you could provide to PNP hindi man original in terms of yung sa hard copy. We could provide them
4: very good, very good.
10: Digital copy kasi alam mo naman na ngayon na accept naman na digital file kasi nga ako physically nandito ako sa Manila kaya I cannot affix my wet signature kaya for the meantime,
4: verify
10: e-signature muna.
4: Correct.
11: Okay, pero RD, mga ano pa bang mga departamento o ahensya na kailangan po natin ipa-approve po yung certification or to verify?
10: Actually, sa amin lang, within MGP lang, kasi nga, secondly, syempre,
4: yung mga certify.
10: I-issue na MGP na permits is sa MGP. Hmm. And then, meron din na tinatawag tayo ng governor's permit, which is sa provincial government or sa PEMO, ang magsasabi kung meron o wala. Kasi dalawa yun eh. Dalawa kasing kind of permits.
4: Yung PEMO, galing mo ko ito, damidiyan eh.
10: Issue, and then yung locally issued na permits.
11: Okay, pero sa initial niyo, RD, wala talagang permit, illegal talaga yung kanilang operation.
10: Yung mga nabanggit na tao is walang mga permit na nakapangalan sa kanila. Kasi syempre, hindi naman natin pwedeng sabihin yung mga nag-utos sa kanila until yung sa PNP is nakuhan nila. Natapos na yung during yung process siguro, baka may aamin o magbubunyag. Pero yung mga tao kasi na nakapangalan dun sa report ng NP, yun ang mga actual na nahuli nila. Kung may allegation na may amo sila, kasi mo hindi naman natin basta-basta bigyan ng panyon o i-charge hanggang depende sa lalabas ng mga investigation or yung process.
4: Abi ko nentis na grade verify na nai.
11: Pero sa inyo, RD, initially, sino po yung may-ari doon ng illegal quarry, RD?
10: Actually, accordingly, yung sa site mismo is walang may-ari in a sense na walang permit holder doon sa as per our record is concerned. Merong nag-apply, that is, as of now, is application pa lang, hindi pa quarry permit.
11: So ibig sabihin pala walang nagmamay-ari doon sa
4: Tiko do na sa nagpapag-iyas ang quarry operation din sino nagbebenepisyo sa quarry
10: illegal eh kasi nga po is wala pong permit para nagmamay-ari.
4: Pero sino ang pabangkot ang guwahe siguro kita tanaw yan legally wala sa nagpapag-iyas sa quarry pero illegally sino ang illegal na boss ng mga quarry operator
5: sino ang nagbebenepisyo.
11: So, yung nangyari talaga parang arendo or parang bigla ang pumasok doon sa asyenda at gumawa ng activity na illegal quarrying?
10: Kasi nga po, sir, is dalaw po kasi yung kwad niyan eh. Iba po yung, kung yung lupa, mag-aari mo, hindi naman po ibig sabihin.
4: Correct. Kaya agree on that.
10: Mag-quarry. Dalaw po bagay kasi
4: doon. Correct, kaya agree on that.
10: Pwede po sa kanila yung lupa, eh, pero dapat
4: wala silang pakialam sa quarry.
10: Kuha pa rin sila ng permit for the quarry kasi nga po is mineral yan, considered as mineral, and alam mo naman po natin, mineral is owned by the state. Mm-hmm. Ang pwede po magbigay ng permit, sabi ko nga po kanina, depende sa scale ng operation, pwede po MGB kung large scale, pag small scale po is yung province po ang nagbibigay. Okay, through this provincial mining regulatory board na yung director din ng mines ang chairperson.
5: Red,
4: ang guwat okay. Eh, hindi siya mabilong sa small quarry kay sila nag-raid MGB mo. Upod sila to sa operation mo. Ay, hindi ko lang may chidyan naman ni Kipay Berik. Di bala kung mag-apply ka search warrant or raid, gina-identify mo ano kung sinong subject mo.
5: Kagdiin niya property.
4: Kagdiin niya property.
5: Correct.
4: So, dating alahan ko, nga dugagwa ya, nga wais lang kakilala sa tanan. Luwas lang sa pito ka mga dwarfs.
5: Ang matabo si ni Kipay Berik siguro, correct na kay Kipay Berik dyan. Now, can we secure a copy of the warrant?
4: Ang ilan ng search warrant or ang ilang ginggamit para magsulod dito sa operasyon?
5: Ang search warrant din ah, ang ilang ako.
4: Kung may search warrant, giman rin daw? Basi wala man.
5: Kagang ilang order to operate. Kami order to operate ni. Tanawa ang order to operate. Ano ang order to operate?
4: Correct.
5: Diin sila makato.
4: Di ba na sila pwede maglakat? Wala mission order.
5: May mission order na dapat. Because the mission order will be covered by the order to operate.
4: Laka lang blagalupok. You know, I'm so very amazed sa sininga balita. Because hindi man kita matingala nga doon kay special because special operations group ang nagtira si Nika Kipay Bread.
5: Sa operation pala, special na eh.
4: Sa operation pala, special na. Sa investigasyon, subog na nagawa nga special man gyapon kay...
5: So, nanotice mo? Oo. Oh. Nagin buyan si... Kipay Bread, sino kanini si boss ta? Si Sir na to interview?
4: MGB?
9: Si Sir Esteho, bugi na nga.
5: Kadungdong, kada managmention siya. There are two things, ha? One, he mentioned somebody
4: owner of the land.
5: Owner of the land.
4: Kag ang isa nag-acquire.
5: Oo. Kag may isa siya kag-mention nga siling niya may application pa lang. So may nag-apply.
4: Sino to?
5: Sino ang nag-apply?
4: So ang guwaya sini, kinag-apply pa lang kuya, hindi ako ito yung nag-acquire, kinag-apply pa lang ko mo.
5: So sino itong nag-apply? Kag sang sano siya nag-apply? Basi gapon lang?
4: Ti ilana. So ang point na ito is, Tani, it makes things simple na lang. Pero samtang nagadugay nga, nagakomplikadong dalagan sa... Ang ato pa bang kutari mo malang di, Tani, read mo.
5: Nag-warik-warik.
4: Illegal quarry. Clear na ya.
5: Clear na na.
4: May pito na dakpan.
5: Clear man na.
4: Ang hindi ya clear, pag-abot sino ang tag-iya, kag-operator sa quarry nga na. Dara iya, hindi kasabat ang pulis. Hindi man kasabat si MGB.
5: Kay sino ini... mga ikwipo kay sino ini
4: dar ang truck ni isa
5: dar isa ang iban kay sino na
4: correct amo nang isa ka bagay na do nagagwabla nga ano abi ko pakantahan lang sila
5: para tao hay taguro
4: na red makanta na lang tabla red,
5: red. Ta para
4: here we go pakanta na lang tanay para video hindi tabunayan
5: tanay
4: here we go
5: tan

0: Red! Ang lahat na! Na red. Ang lahat na!
1: Ang bawal na lang sa baso.
0: Ang bawal na lang sa baso.
1: Ang gabang.
0: Ang ginanglan na sa bugyar mo, lariyo ganyan mo.
1: Amo na lang, why na ginanglan?
0: Pabutbutan, tagidli. Because, you know,
1: nakuha pa.
0: Sa butbut, basi may chance, no?
1: Basi ang mga tamtak, sarap, ha?
0: Kagi ka ni pabutbut, ready na tanaw kung sa butbut, may kwaon mga butilya ka buka, may mga bato.
1: Di may pagkali sa butbut, may kwaon ka pa?
0: Tiyari.
1: Di na luwag na kwaon, di.
0: Doga, itugyan ta na sa ito, magtagpalamati, ha? Do, hindi may chance yan. Ang ako lang advice ko, nag-operate pa lang sila, hindi sila kubo si Damo. Kung may lang kami nag-operate, why tayo balita? Why kita sa ngosisaon? At least, nag-ipos na lang ito, tanan.
1: Tadi, sige na lang kamo da, eh.
0: Ang mayo pa makanta na lang, sir, kay Pilingon. Sila, abi, isa pa may kakanta, liwat?
1: Itan,
0: one more time.
1: Round two!
2: Nawalay tag-iya, may snow.
0: Balik, balik, balik, sa puro, wala may agaw.
1: Ang albula
2: sa quarry.

0: Tama na eh, tama na, tama na. Ang singgit, subong mo isang taga mo isis Padilla. Ang lana! Ang lana!
1: Ay, kasadya man. Sige, balita.
0: Red Santa nagadugay, blakat. Tane, maklose na ta sa aton nga topic because kumapaila lang ni Kaso, pero may isa ka magic thing, hindi, magical event nga nag-intervene. The magic behind the seven dwarfs. Ang pito ka dwarfs na identify na.
1: Pwede may harang ang Snow White. Sige yung liberal klan, hindi na Snow White.
0: Ano na?
1: Snow White wash. Oh. And the seven dwarfs.
0: Gusto! Ang katabong galikipay, Brev. Ang title ko na sa movie, amun niyo. Ah, Snow White wash and the seven dwarfs. Tapos, konsulta manggid, prisutan sa kamadakpan.
1: Ang iyang official soundtrack, Ang Lana.
0: Ang Lana. Ready follow-up na naman ni siguro kay Kun Mapagwa, san o officially babaton ka, pulisin o ang file nila kaso. Ang Lana. Ang Lana. Ah, amo na, kagipay, Brad. Salamat, Red. Okay naman to, Red.
2: So, i-follow-up na to, karon si Sir Espejo, kung nahatag ng ilman sa PNP, kaga rin na kita yung mag-investigara sa PNP, kay Fidel John Chiverica, kung napasaka ng ilman nila kaso, kag kung sino bala ang pasakaan nila sa kaso.
0: Igagawa niya, Red, hindi man to pwede, nga mo to ordinaryo nga mga tao, amo tong gamit nila, makasarang sila, diin to nagaliin ng bako, ang mga pig loader to.
1: Sino to? Kaya kung natagiyan to, kung aunta lang to, ah.
0: Kulay naman to.
1: Tinaglanda pa na track si Bong.
0: Sige rin na. Thank you, Gid. Itugyan na to sa ito mga tagpalamati. And then we'll just follow up RSOG. In fairness man sa ila. Kay ka-special sa ila operation. Lakala ni Gagiyo ang special operations group mala, Red. Kung hindi man lang mga bulubog at kag high profile ng kaso ay gini Gagiyo.
1: High profile?
0: Ha? High profile? Hindi kay Saka ka to sa bukid. So, tayang pangitaon mo to. Hindi ba kilala ka
1: giya?
0: High profile giya mo?
1: Oh. Ang lana.
0: Red, hindi ka ibang itra sa lana. Red, thank you.
1: Ay, anong adlaw ka ni Buwas, Red?
2: Buwas, Birnes na.
0: Tibo!
1: May butbutan, ay, guru Buwas, matabok.
0: Kabalo ka kay Piper Labunio, kung Birnes ang tanan nga persa sa mga engkanto, oh, gatipon.
1: Tibo, matsago.
0: Ang panawagan ni Red, the legions. Tibuas di gumawa ang tanan ng mga tamaho halin sa kapre pagkakaning ng mga tamaho duwende pagkakaning ibang red
1: mahuni ni Buwas ang mga lana
2: magluluwa
1: yun yung mga tikmang
0: Buwas na ni Red Bill Nays wakwak sa mga
1: Buwas na ni Matsago mandam kita
0: ang legion si ni Buwas grabe no? Sige thank you good.
1: May pasanag na kung may lana mo.
2: Madulong sa programa ka Puro de los Pueblos, dulong sa atas sa Power People, DTX 500 Mike C, kag Clinica D3 Bio, DTX Beauty Soap, kag DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Tapos sa patrol, T5 Vincent Coral, may kumat sa K5 Red Salgado. Para sa kapir ng balita, servisyo publiko kay Kalingapan Zaragoza, sa K5 News FM.
0: Ang imo ko no habak, Red, isuksok mo bas kay Biranes. Ang habak. Grabe mo ng team song. Dahil mo ginabilib sa itong team song. Ah, tawa ko sa team song, ha? Baka pangirihan ang lana. Basta habak mo sa ready got gina. Para wala. Tiyaw. Sila ni Bix Delphine, dapat sila ang inyong team song. No si. Bala si. Sino ba sila? No si. No si. Bala si. No. Abi isa ka pa si Ritan kaysa iluhan ta this time around. Ay ban pang nagabaga nga balita. Ah, may ara kitang latest information. Ining nanungod sa problema sa RSSI dito sa Sagay. I-check na rin ka ron kay K5 Ariel Apas.
1: So, grabe.
0: And then, balikan ta kay Kadako Galiso Collectibles na ton sa tatlo ka merkado. That's 18 million K5 Eric. Tari ko na matamatal na nabayad sa mga utod ng mga vendors. Bisa pa paano, magamay na. Pero kung di umagbayad, gakumulay, kaya may interest mo na kadaan mo.
1: Di ko kuwana ng action mo ng ara sa market.
0: Kag si James! Abando kilo standby facility sa lana tan kay masaylo ta sa ginpatay nga maglibin partner ha
1: nga walay sugod dash

0: ang lana.
1: Okay. Grabe ha, alin sa lana sa iluwan ta seryoso nga balita mga ka-K-pop. So, why pa kita gani makagit over sa naging patay isa ka foreign national who happens to be a marine engineer, no? Biologist.
2: Marine biologist.
1: Nga nag-research sa kadagatan naton, dako sa papel niya para mapadawag ang aton sa ningwas Philippine Sea nga kaso. Paiging report naman nga ginpatay dito sa Dumaguete. Naka-standby si K5 James Bandukilio.
3: K5 News FM Live Report.
1: James, good morning.
2: Morning, Otod. James.
1: Okay, balikan tanong ginagay si K5 James Bandukilio. James, go ahead.
4: Well, John, at K5, Sir Eric, doon sa lahat po nang nakikinig sa atin ngayon dyan sa May Negros of Sinisal. Yes, tama po ba yung K5 ba? And dyan, isang American National.
1: Balay, sa kanila bang bahay yan, James, itong pinapakita mo ngayon na video?
4: Yes, K5, Sir El John, yung bahay na nakuha sa video ay pag-aari ng mag-asawang duel. Tatlong taon ang nakalipas sa bago, I mean, 3 years ago, nabili nila yung bahay ya K5 El John.
1: Saan ito nangyari in particular sa Dumaguete?
4: Dito yan mismo, K5 El John, sa may puro katubahan na barangay Bahong Pandan na dito ng Dumaguete.
2: Okay.
4: Kahapon, no, mga bandang alas 2 to 3 AM ng madaling araw, pinasok ng dalawang hindi pa nakikilalang lalaki ang bahay ng mag-asawang duwenda. At nalaman din natin ang K5 El John na pula sa kamag-anak ng babae na itong mag-asawa pala ay parehong may sakit na kanser. At yun nga, ang nakuha pa nila bago pinasok ay tumayo itong lalaki. Kaya nung naabutan ng pamilya ay pinatay na nakaupo sa pintuan na naliligo.
1: May sakit na pagkatapos pinatay pa. Walang patawan ng mga taong ito. It's very dangerous kay K5 James. Ano bang pakay nila pinasok? Magnanakaw sila o mayroon silang hinahanap?
4: Ayon sa PNP, isa sa tinitingnan nilang motibo is yung pagnanakaw K5 El John at sabi din naman ng pamilya na malaki ang possibility na pagnanakaw yung sanhi ng pagkamatay dahil nung pinasok na nila yung bahay, nagkagulo na lahat ng mga gamit pero hindi pa makumpirma ng PNP kung may nawala dahil tinututukan din nila yung helper ng mag-asawang na Joel K5 El John kasi tulad nung nangyari sa may tibulan dati, ikinapos din yung helper. After an hours, nakawala yung helper mula sa pagkagapos at tumawag sa pamilya ng biktimang babae at pinaalam yung nangyari na pinasok yung bahay at pinaril patay yung mag-asawa. So,
1: wala na ba silang ibang kasamahan sa loob ng bahay?
4: Yung helper lang nila, K5 El John.
1: So, nung pinasok sila, andun din na kanila mga helper?
4: Yung isa lang, yung helper nila, kasi yung bahay sa loob ng compound is may paring na room yung helper sa likod.
1: So ang tanong ko lang dito, kasi nakikita namin, this is a gated community, ibig sabihin na palibutan ito ng pader at saka merong gate. So paano nakapasok ito mga suspect? Kasi sarado naman itong gate ng bahay.
4: May ano doon sa likuran na K5 El John, kasi yung likuran ng bahay is parang may tubo farm. Yung
1: sugarcane
4: likod,
1: plantation.
4: Yes. Tapos yung likod K5 El John is may kinat. Yung alambre doon, barbed doon sa likod, kinat ng posibleng entry. Yun yung pinaniniwala nga entry ng mga suspect dahil may cutting na, may sinyalit na cutting doon at doon dumaan.
1: Ano kaya yung anggulong tinitingnan ng pulis dito? Kasi kung titingnan natin, helpless naman itong dalawa. May sakit pa nga, may cancer pa nga itong dalawa. They cannot fought back. Hindi naman sila pwedeng lumaban kasi may sakit ng dalawa, may karamdaman. Hindi kaya kilala nila itong mga suspect bakit pinaslang itong dalawang mga biktima.
4: Yes, thank you, Bill Jan. So, nakuha natin ang pinakalitis na interview information coming from our Negros Oriental Provincial spokesperson na si Police Captain Ginard Pulinar. Hindi nga siya nagbigay ng karagdagang pag-informasyon. Pero nagulat yung pamilya ni Miguel Jan dahil yung may aso pa ito na katabi nilang matulog. Itong aso na ito, isa rin German Shepherd ni Miguel Jan. Pag nakakita ng tao, agad na magre-react yung aso. Pero sa pangyayari iyon,
1: yung correct. Hindi pag German Shepherd yan, may pumasok na hindi nila kilala kasi territorial ito mga German Shepherd. Eh.
0: Yes,
1: you
0: yes.
1: cannot penetrate your the place kasi sasalakayin ka at dudumugin ka ng mga asong ito, mamamatay ka kakipabari.
0: Correct, correct, correct. Mm.
4: Yes. Pero ang nangyari kay Fabel dyan, hindi mas, kahit pagtahol na lang, hindi nagawa.
1: Ibig sabihin nun, ang mga suspect is familiar sa German Shepherd.
0: Kilala.
4: Posible. Pero
1: wala ho bang CCTV doon sa loob ng bahay, kay Feb James?
4: Sorry, kay Fabel dyan.
1: May CCTV ba sa bahay? Wala.
4: Wala. Walang CCTV. Kasi noon pa daw, pinagsabihan na itong mag-asawa na maglagay ng CCTV. Kasi yung unang may-ari ng bahay kay Fabel dyan, bago nila napili, is... may insidente na rin na pag nanakaw yung nangyari. Kaya nga, in-advise sila na lagyan ng CCTV. But sad to say, sabi ng foreigner, yung American National na mabayas, mamaya lang. Kaya hanggang sa dumating na yung panahon na ninakawan at nilooban sila kahapon ng Chief Rebel
0: James. James, klaruhon ta lang. Yes. Oh, let's make things clear. Ilang taon na ba itong mag-asawa na to?
4: Yung lalaki na kinilalang si Mark Duel ay nasa 72 taong gulang.
1: Ang asawa?
4: Itong babae naman na si LC Diputado Duel ay nasa 71 taong gulang.
0: Pareho, 72 and 71.
1: Sandali, sandali. Sa likod tubuhan, malapit ba ito sa shoreline? Sa dagat, sa tubig, hindi, malayo?
4: Hindi, medyo distansya naman si Fabel dyan.
0: Okay, now... nakita natin dito sa video ninyo, James, na this is a big house, no? Malaking bahay to.
4: Yes.
0: May mga helper ba sila? May mga driver ba sila?
4: Isa lang yung helper na babae nila na 3 taon na rin sa kanila ayon
0: okay.
4: sa pamilya ng babaeng biktima. Pero yung driver nila is uuwi. Ihahatid sila, uuwi. Parang ganun ba? Hindi stay-in yung driver nila.
0: Okay. Now... meron na bang person of interest ngayon ang pulis natin dyan sa Dumaguete?
4: May inano nang person of interest ang PNP. In fact, K5 Eric, gumawa na rin ng SITG ang ating kapulisan ng Negros Oriental.
0: Okay.
4: Pero yun nga, hindi naman binanggit ng kapulisan kung sino yung una nilang person of interest. But nung kasagsagan ng investigasyon kahapon, nung pinuntahan natin mismo yung area, sinabi na ng spokesperson ng Norpo na meron na silang person of interest.
0: So meron na.
1: Itong okay. CLC Diputado, kasi Filipina ito, tagasano ba siya? Taga-Oriental o taga-Occidental?
4: Oriental. Dito mismo sa bayan ng Sibulan.
1: Sibulan. Okay.
0: James, ano bang trabaho ng Amerikano? Si Mr. Duel, ano bang trabaho niya?
4: Basis sa nakuha nating information na K5 Eric ay dating US Marine ang itong si Mark Duel. Tapos nung kinausap natin yung love story na nagsimula yung love story ng dalawa ito kasing si LC dati rin tauhan ng DSWD dito sa Negros na puntang Maynila at
0: okay.
4: doon sila sa Maynila at itong si Mark ay dating volunteer din ng isang organisasyon hanggang sa nagkita sila at doon nagsimula ang kanilang love story K5 Eric at K5
0: DSWD yung babae. Ang lalaki is a retired officer.
1: Mm.
0: Now, if you will recall, mga 2 buwan pa lang na namatay or pinatay si Kent Carpenter na if you will recall, no, yung taga yung isang Amerikano, yung Peace Corps, no? 2 buwan pa lang. At ngayon, another American, patay na naman.
1: Mm.
0: Pinatay na naman, the same thing.
1: So, baka kailangan na natin parang nagiging pattern na ito
0: yes,
1: na tinatarget
0: yes.
1: nila yung mga foreign nationals na naka-inventory na ho ba yung mga pulis? Mm. Ano-ano ho bang nawala at magkano ang halaga ng pera kung meron mang nawala, K5 James?
4: Yes, sa ngayon, K5L dyan, actually, papunta kami sa area kung saan nangyari yung krimen kasi nandun pa rin yung ating kapulisan upang makakuha din tayo ng karagdagang information. Dahil kahapon, hindi pa maibigay ni Police Captain Pulinar yung buong detalye kung ano nga ba talaga ang motibo. Pero isa sa tinitingnan nila is yung robbery. But again, hindi pa siya makapagbigay kung may nawala or... magkano ang nawala dahil sa mga oras na nakausap natin si Police Captain Pulinar, wala pa sila sa portion na ininventaryo yung area, yung lugar kung saan nangyari ang krimen sa K5, Sir Eldon.
1: Okay, sige. So as of now, meron silang idea, ilang tao bang pumasok sa loob?
4: Base sa talaysay ng helper na babae na ginapos at nakawala, dalawang lalaki ang positibong pumasok sa loob ng bahay ng mag-asawa ng Jewel.
0: Dalawa. So, more or less,
1: kakipay ba, James, siguro ang mangyari ho dito, lahat naman kasamaan sa bahay, they should be subject for interrogation, ano?
0: Okay.
1: Kasi, ibig sabihin nun, if the German Shepherd na hindi po nakapagtahol, kasi based on the characteristic of a German Shepherd dog, they are a watchdog, protected. They are intense bonds with their families and act as natural watchdog. Ibig sabihin nun, if somebody will enter their premises or their compound na hindi nila kilala, aatakihin yan ng German Shepherd na K5 James.
4: Correct. Yan nga, K5 Belgian at saka K5 Sir Eric, no? Kasi kahapon, nung kinausap ko talaga yung asawa ng pamangkin ng babae, nagulat na lang sila kasi yung aso may sugat na sa liig at patay na.
0: Uy! Yan, saglit.
1: So baka siguro ang...
0: Pati aso pinatay?
1: So ibig sabihin nun, baka pinatay nila, pinakain siguro nila something, and then after that, pinatay.
0: Yun pala, hindi tumahol.
1: Yun pala, hindi tumahol kasi patay ng aso. Eh. Yun. Ibig sabihin...
4: Hindi, ang nangyari kasi K5 is yan, sabi ng itong asawa ng pamangkin ng babae, kahit palayo pa, pag nakikita ng aso o nararamdaman ng aso na may gumagalaw or whatever, tumatahol na talaga yung aso.
0: Yan nga.
4: E yung nangyari...
1: So, ibig sabihin nun, hindi talaga nakapag-imik yung aso. Ibig sabihin, bago pa pumasok ang mga suspect, baka pinatay na yung aso.
4: Posible.
1: Pero no bang mga kapitbahay itong mga biktima, malapit lang ho ba ang mga kapitbahay nila? Meron ho ba silang narinig na kumusyon o kaya ingay bago pa man natagpang patay itong dalawa?
4: Actually, K5L dyan, this information is coming also the relatives of the victim. Kasi yung ano nila is wall lang yung pagitan sa kabilang bahay.
1: Okay.
4: Tapos, yung kabilang bahay K5L dyan is my guard. Naririnig niya na may tawag nun, may ingay sa bahay ng mag-asawang Jewel at may humihingi ng tulong. Ewan ko lang kung bakit walang ginawa yung guard, hindi man lang tumawag ng police or whatever, kasi baka siguro iniisip niya na hindi niya na jurisdiction yung kabilang bahay. O baka yun yun. Pero sabi ng asawa ng pamangkin ng biktima is, yung guard mismo nagsabi sa kanila na narinig nila mga 2 to 3 a.m. Sumisigaw ng tulong. May babaeng sumisigaw ng tulong sa loob mismo ng bahay kung saan nangyari ang...
1: So, nung narinig nila humingi ng tulong, ano ginawa nila? Hindi ba sila tumawag ng polis? Or sa 911? Kasi may 911 na tayo sa lahat na nakikinig ngayon. For emergency cases, automatic dial 911 kahit walang load. Automatic, papasok yan.
4: Yes. Yun nga, K5L dyan, no? Kung tinanong natin anong nangyari, anong ginawa ng guard na pagkatapos niya na marinig, wala namang ginawa yung guard kasi ang akala
1: that's
4: niya...
1: That's all. You're the security guard, ha?
0: Okay.
4: Kasi yung akala niya, K5L dyan, nag-aaway lang yung mag-asawa kaya hindi na siya nakialam.
0: Okay. Ito, K5L dyan, K5 James... Itong lugar na kung saan nandyan yung bahay ng Amerikano, ni Mr. Jewel, ito ay situated, unlike sa kay Mr. Carpenter na isolated.
1: Isolated sa bundok eh.
0: Ito, nasa parang subdivision na may maraming bahay at saka malalaking bahay ang nasa paligid.
4: Correct.
0: Right?
4: Correct.
0: Okay. So, most likely, may mga CCTV at saka... hindi ka makapasok basta-basta. So, who could have it been nga nagtumira dito sa mag-asawa?
4: Actually, K5 Eric, yung bahay kasi nila is tabing kalsada.
0: Correct.
4: Hindi tulad yung ano ba, hindi yung tulad ng like, example yung mga subdivision talaga na papasok ka sa gate, hanapin mo yung block lot ng bahay. Hindi ganun yung ano nila, yung lugar nila eh. Ano lang, open, yung bahay mo, may sariling bakod ka, yun lang. Hindi yung, hindi katulad ng subdivision na may yung buong subdivision talaga, may bakod. Hindi ganun yung yung area.
1: Ang tawag natin doon, James, ay gated community. It means,
4: yes.
1: Ang bawat bahay, may sarili silang mga gate, K5 Eric, ano? So, kanya-kanyang bakod ang bawat bahay sa loob.
4: Yes.
0: Okay. So, ipakita namin ngayon, kasi may nakuha tayong mga pictures galing dyan sa provincial police ng Negros Oriental, ano? Tani, pakita mo nga, Tan, yung picture para ma-picture out ng listeners natin, James. At parang ano eh, it's impossible na basta-basta mo nalang pasukin.
1: Sige, tingnan
0: grabe
1: natin.
0: Grabe yung gate eh.
1: Sige, tingnan
0: tapos
1: natin.
0: Tapos community, maraming tao. Tani, pakita mo nga, Tan. Very briefly, we will have the... Ito, o, tingnan mo yan, oh.
1: Oh. So, sa likod siya dumaan kay Paberic eh.
0: Oo, tapos maraming bahay. Mm-hmm. So, it's impossible naman na makapasok ka basta-basta. Sige, Tan. Next picture, Tan.
1: Next
0: tingnan
1: photo.
0: Mo. Tingnan mo. Okay.
1: Sige, Tan.
0: Picture ng pulis to eh, sa Dumaguete.
1: Sige, Tan. Ayos on the board po sa ating mga tagapakinig.
0: Ang daming bahay, oh. Oo. You see? So, ganito yung sitwasyon doon mismo sa scene of the crime kahapon when the police arrive at around 7:50 in the morning.
1: Ano kahapon. Oras kaya nangyari ang insidente kay K5 James?
4: Yes, sabi ng pamilya kay Pavel dyan na sinabi ng guard, narinig niya yung ingay mga more or less 2 to 3 a.m.
1: Mm. Ibig sabihin noon, masarap ang tulog ng halos lahat.
0: 2 to 3 a.m.
1: Yes. Yeah. Pero ang pinaka
0: 7:50.
1: Ano oras na daw na ano oras na tanggap ng pulis ang reklamo, ang tawag na mayroong insidente? Hindi ba tumawag yung ano katulong? Kasi ando naman yung katulong, di ba? Hindi niya alam na may nangyari na sa boss niya.
4: Actually, K5L dyan, nung nalaman ng, I mean, yung pagkatapos barilin, patayin yung dalawang mag-asawa, pinuntahan yung katulong sa kwarto niya at sa itinali. Makalipas ng ilang oras, nakawala yung, yung
1: James, sandali ha.
0: Baligtad ha.
1: Para baligtad. Ano pa yung purpose after na baril, bakit mo papuntahan pa doon ang katulong? Yun. Baka inuna siguro nila yung katulong.
0: Tinali muna.
1: Okay. Tapos pinuntahan yun.
4: Hindi yun yung nangyari kay Pavel. Kasi kasi nga, so sinabi ng paing biktima, nung sinabi ng kanilang helper, nung pinasok siya sa kwarto niya, yung lalaking pumasok, yung kasuspek, dupuan na. So, expected na pinaril na, tapos nang patayin, yung dalawang
1: so, hindi niya na-lock yung door niya. Nung pumutok, anong ginawa niya? Nung nakarinig na siya ng putok, bakit hindi siya na-lock o kaya nagtago man lang?
0: James?
4: At yung helper, parang nasa truba.
1: Yeah, sige. Nga, yung gagawin natin, itong helper siguro, maging part yan ng investigation ng police. He will be part of tinatawag natin na person of interest kasi andun sa loob. You know? So, we will just give it to the PNP sa investigation. Yeah. Pero James, at least, ang atin lang dito, kailangan na nating ma-stop ito kasi baka matakot ng mga foreigner dyan sa Dumaguete. The reason why, andyan sila nag-stay sa Dumaguete kasi isa sa mga peaceful na lugar ang Dumaguete City.
0: Actually, may mga comments na ngayon sa mga post sa FB.
4: Actually, K5 LN at saka Sir Eric, no? Bago na, pagkatapos nangyari yung kay Christian sa Sibulan, may foreigner pa rin na sumunod, pinasok yung bahay, dinakawan doon sa may bayan ng Dawin. Pangatlong foreigner actually itong kay...
1: Ibig sabihin nyo to, delikado na to kay K5 James. At saka, you know, kailangan lang tingnan talaga kasi something fishy. Parang merong hindi tama sa mga nangyayari sa loob ng bahay.
4: Correct. At saka, ito, K5L dyan, ha?
1: Baka, James, pwede mong ma-check gaano nakatagal ba nagtatrabaho itong kanilang katulong? Sino ba siya? May mga kamag-anak ba siya na pumupunta dyan paminsan-minsan? Kasi yung kamag-anak mismo ng foreigner, alam nila pag may bumibisita dyan, eh.
0: Ito na ngayon, no? James, K5L dyan. May mga Amerikano na ngayon, ng mga expats itong tawag sa kanila na nasa Pilipinas. Ang sabi nila, oh, Mr. David Thompson said, if you're married in the Philippines, get a gun. Sabi ni Mr. Kent Gotch, allow Americans to own firearms and this would stop real quick. Mm. So in short, ang American community right now, ng mga expats,
1: they're claiming na kung pwede i-allow sila to possess firearms.
0: So, inilaulain na niya sitwasyon.
1: Sige. James, basi karon, no? May mga development. Itawag lang natin karon, no?
4: Yes. Sir Elgin at saka Sir Eric, no? Karagdagang informasyon. May kahapon kasi, bago nalaman na patay na yung mag-asawa, may isang asawa rin na foreigner sa kabilang bahay na pumunta doon at nagsabi, sa bandang alas 12 ng hating gabi kahapon, may dalawang lalaki din nag-attempt na pumasok sa kanila doon sa bakod. Kaso nga lang, maraming aso sa labas at yung mga tao nagising, kaya biglang umalis yung dalawang lalaki. Tapos, ilang oras yung makalipas, yun na yung nalaman nila na patay na yung mag-asawang duel dahil pinasok din ng dalawang lalaki. So, possibility na yung pumasok sa kanila, pinaniniwalaan ng asawa ng isang foreigner naman, na yung pumasok sa kanilang bahay, yun din yung pumasok sa mag-atawag duel na K5 Sir Eric at saka Sir Eljan.
1: Sige. James, maraming salamat po sa inyong update. Baka mamaya makapagbigay po kayo ng development in bukas ng umaga dito sa ating programa. Salamat, James.
4: Yes, maraming salamat din K5 Sir Eric at saka K5 Sir Eljan at sa lahat na nakikinig sa K5 doon sa Farm Bacolod. Live from the city of Gentle People, Dumaguete City. Kinisika K5 James Vitri Bayo Padukilo. Para sa kapitan ng balita, Servisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News.
1: Tama ko, salamat K5 James Bandukilio, Dwayne de Tachempo, sa mga program ganung adlaw. Ibi importante lang a call nga ginbaton si K5 Eric Tinerefe. Sa ato ko mga utod, no? Sa mga nagakalinabo sa atong panibot, security really matters, no? Kagayahan na kinanglan na mag-step in sa atong gobyerno, kahit do hindi na safe ang atong mga foreigner dira sa Dumaguete. So, pamangkot, i-allow ayan sa gobyerno na maka-armas ining Amerikano para maproteksyonan man ang ilang pamilya kag ilang mga kaugnay. Tiga pala mong kutanon, bantayan ta tomorrow. Anong development sa di? Another day!
0: Another FDLT.
1: Sa pangalan naman ni Reynel Alcantara, upon man kay K5 Ethan James Sarmiento with our CEO and President Dr. Amilo Uy. Ako si K5 Eljan Castan.
0: Ako naman si K5 Eric Tenerife.
1: Para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Bye-bye.
5: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa putang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian, mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing ka pagtingulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimta. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis sa nagligat, kisaki, pidya ka tama, tiyan ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline, ng vitamin C.
7: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX, coffee mix.
8: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan apang laingid ang ditis. Coffee mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
13: Ga! Ishoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
1: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini ka na, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Basta.
2: Ano tayong engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta ka nun, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, di na ako magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis. What will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
5: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ano balaihan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
5: Kung nag-addict 500 gig may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ininga topic ko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 gig may tisika. Mga palakaon, mga kalamay, Sir GP. Suno sa sugar statistics or GP, ang average ng Pinoy ang nagakaon sang 3-5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
4: Na, kadamo, gali ba?
5: Or gitawag, 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa kasako ang kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka DTX 500 gig may tisi ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw. Amo na ang dako ng palamangkutanon.
4: Hindi imposible ang pagkaon sang 3 katasa nga kalamay kadadlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
5: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may 3 na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
4: Mas pagkadamo, galina. No,
5: ang imo makonsume. So sa imo paguntat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
4: Mag-lose weight ka, sigurado. Gitina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakorrupt sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana maguntat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, inom soft drinks.
5: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuo ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas ang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo dre ginabalik-balik nga DTX 500, kag magmaiti siya, agun matap na ang mga inflammation sa lawas, bangod sa sobra nga kalamay.
4: Maganami, pagigali, Dok Ramil, ang imupanit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit, kung gastap ka na kauntamis.
5: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kauntamis mo. Bangod din na, Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sa immune system, ang added sugar, ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
4: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikon sige-sige ka bikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
5: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates

0: ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom mighty sir pure si agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaong kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa kat proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga indi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya palakaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant. Ah, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
1: Kaya po si Jiri, gusto last ay kay.
0: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes. Kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Hindi na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500? Hindi na nalang subong imo sugar?
3: Pagpigay ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo kuman. 120 over 80. DTX 500.
2: DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sa skin collagen. Kag ini nag-resulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang balido klamil, dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
0: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma man na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata ka nga isang gitwag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
5: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas na pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation,
0: mga
5: no?
0: Dysmenorrhea.
5: Correct. So hindi ka magka-diabetes, so hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
6: To those who have problems with their thyroid gland, pamati ka mo ha. DTX 500 kag Mighty C.
0: Mahypo kag mahyper, sir boy.
6: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blan thyroid gland. Ang thyroid gland to do amo ning gasolinador, no? Ang kung may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahyper ka. Tamaan ka ka-hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat pwede pagin ang pag-usasan DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sang ginatawag ng antioxidant kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
0: Gusto, Sir Boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor, tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan, nagkurap ang DNA sa imong selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktokon nga selula, tuktokon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Gahugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imong thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test. Ilan itong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa ko madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kag subong kanami sa kon paminsara.
2: Mighty C, pamalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisita halang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, Kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas,
0: dapat adlaw-adlaw at tipano.
1: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, Sir Boy?
6: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO nga gapatay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
0: Ang mga Italian niya, mahilig mga pil.
6: Mahilig
0: sila mga
1: kape. That's why sa dalan, kilis-kilis, may mga coffee shop sila.
6: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gito, nagkape to bang sa beach, no? Ang any klase nga kape, ya, ga-enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imong selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pika, habang ka pa init ka sa imong lawas, kapataas imong metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imong sila. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag-DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant. May ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Po kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka dito.
0: Ati bas nami ya, Sir Boy. Tested and proven ya, kung kakapika ang pugaan mo sang ano, sang ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
5: Oh, hindi ka na madutulan, ha?
6: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, D3 bio protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi and even parasites, kay may D3 bio ka. The complete coffee nga bulletproof, mag DTX premium coffee ka.
0: Sa mga... Pero dapat hindi na to paglipatan ang sikreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads,
5: gamit
0: ang Santo Plus Herbal Oil, tapos hubin ang gamasads. Tapos yung massage, Sir Boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may extend.
1: Lagi like pa na sultiro, ha?
0: Ang extend, Sir Boy, kung iupon mo sa kape, mas lasig ang epekto mo.
6: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo selula, namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, mga baat kagbaso rasa mo sila, that's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics nga imong natural nga alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw kasulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
10: Talk ni Doc!
6: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausab D3 Bio antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumasan D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubusip, unkagilanat man ang problema. Kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin na makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mong ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
0: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, Sir Boy. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gito ang MCT, and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no, mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, Sir Boy. Kay ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
1: Correct.
0: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotics sa imo nga tinai. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance, meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, Sir Boy mo. Kag pugaa sa imo ba para hindi sakit magtulon. Ang iba naman ang ginahimon la, ginagunting la Sir Boy, kay ginabutang sa tubig.
5: No,
0: pwede man. Noon gini mo ang bilog na subje. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
1: So, huwag magpanamit, kuha sa DTX Premium, puga e, sa duwa ka D3 Bio.
0: Pwede.
6: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3 Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang unaya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sang ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection mang ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Amin.
0: Amang bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
1: resistance
0: develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imo nga probiotics, while synthetic antibiotics patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duwa mabulig patay sa kagaw. So din ka dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid dipinsayay. While ining D3 Bio nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
6: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3 Bio, no? Ang mekanism, di ka alam. Ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan ini, ginakombina. Kung baga, amuna ni ang ginapamayo ni D3 Bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system, ginaboost ni D3 Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
2: D3 Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo, ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Ana, before problema ko gid ang hapon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid
2: D3 Bio ang D3 Bio you my Physio ang Physio you my D3 mga butika my DC ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko, ang tiya ko naghambal, try ko ang my DC 1 capsule 3 times a day, 1 a week lang nagayo lang UTI ko. Salamat sa my DC, epektibo gid
2: my DC mapalit sa mga butika.
10: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center,
10: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: San Jose Antique,
2: One Tiong Building,
10: Barangay 8 Bagumbayan,
2: fronting kay Sun Mall.
10: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
2: Kulasi,
10: National Highway,
2: kilid sang LBC.
10: Clinica de Alternativo Medicina,
2: Kabangkalan Branch,
10: located at ACM Building,
2: Texas Street,
10: Corner Bread Box,
2: Kabangkalan Public Market.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Sagay City,
10: Radyo Bandera Compound,
2: likod sang Pag-ibig Office,
10: and
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Bacolod City,
2: Ernai Street,
10: fronting Paglaum Sports Complex.
0: Katota sa dugang benepisyo sang gitawag D3 Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kauno na kagton halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai suno sa pagtuon sir boy ti nabala na to na permi na to ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglycerides no may ara siya gituag mild laxative sa imo nga digestive tract tapos ang glycerol amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa ditribay gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka ditribayo, tingala ka, normal imo pupo.
13: Na, may ang pupo mo.
0: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa ditribayo, sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki, gigoya sir boy, sang ano, sang kagaw. Ko, lantaw na to, kung di-inhasta si ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
13: Nalumbos.
0: Lumbos ang kagaw, sir boy. Patay. Kamulawa, sir boy, before I take, gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
13: Negative. Kita mo lang.
0: That's how effective is ditribayo.
5: Yes, kag ang kanami, pag sir boy, sa ditribayo, kung tumaroon mo, nagadepende man ini sa imong kinanglanon, sir boy. No? Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, sir boy. Kaya ang ditribayo, no, nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation, sir boy, nga, ang imo nga digestion, absorption, pigaw, good. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imo nga tiyan, makure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sang ginatuwag sa thyroid hormone sang ginatuwag magnormal ba sir boy nga feeling mo ya busog ka so kung feeling busog ka hindi ka mag overeat sir boy no
13: sang
5: mag
13: na, Doc,
5: mag-reduce kasi na no kag kung problema mo naman ang tulog imnon mo siya before ka mag tulog sir boy no kaya nagapa-improve ina sang aton nga gut bacteria para mag-produce sang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog sir boy
13: before ko pambalon sir JP no before na, ang bagay ni Dr. Ramil sa naubos niya ang 50 capsules niya niya do busog sa bilog ngadlaw syempre kipunok na siya sa medium chain triglyceride
0: kaya na magkaon sir boy
13: kaya na magkaon kaya amun na to nag-provide energy sa iya
0: correct
13: sir PD
1: Ang ditribayo permitan ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imo nga selula, ang cell membrane ginaputos ni Doc Sam. Agod hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala sigarilyo tupad mo, kapanigarilyo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo selula kay ginatabunan ina sang MCT sang ditribayo. Now kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, gaga D3-bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa and that is ditribayo.
13: Are you a gym addict? Addict ka bala mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of ditribayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, eh, nilang sa apat ka ditribayo. It has enough medium chain triglycerides to power, to energize sa imo-workout. Kampiyon pa kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong ini masaka maimo ni sa ketones masaka sa imo utok tinloan pa to ang imo brain kag layo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga ditribayo adlaw so hindi lang sa trangkaso ubo sipon kag hilanat ikaw ginapa ayo ni ditribayo madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga ditribayo adlaw
0: hindi pagulata sir boy nga madinggi ka matibi ka maulcer ka matrangkaso ka ti before pa na matabo inom na ditribayo.
2: D3-bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3-bio ka. Ang D3-bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3-bio. D3-bio with physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig Kung ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
2: Ang D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayugid sa madamo ninyong abalatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko! Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad, legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo, sa Kalisingko, tanan kompleto! Rumbuhan sa Kalisingko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon!

0: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ate, mas hindi ka makakita pagkaon sa bang.
2: Ate, ma-absent ng kuanay eh. Importante sa kunya, subo nga makakaon ko.
1: Sa Sunday school yan, sigurado tayo nga may pagkaon.
2: Sigurado gani, pero basi, ikaw pala magatagay sa pagkaon niya. Patay na ko yung sanggutom.
1: Di ko naman patay ka. Taugon ta na lang dahil nga patay gutom eh.
2: Sadya-sadya, inang.

0: Busman Remulta?
1: Ano man, Yusuf Castro.
0: Kamusta ang ginapatrabaho sa'yo ni Mr. President, ha?
1: Consider it as done. Basta akong maggiho, Yusuf Castro. Matigayo na inaya.
0: Ay, timayo, gidgali eh. Kay masaligan, kagidya.
1: Kamusta, Yusuf Castro? Napasaulo mo na ba si Mr. President sang iya speech sa Suma?
0: Negative get, Ibusman.
1: Ano?
0: Ay, bisan ano ko kain to si Yar Ululo? Ay, do hindi. Git siya madala. Kanang iya rason, malakjo git siya ko, no? Salawig gaya nga hambal.
1: O ti, paano na lang, ina?
0: Amo na ganyang ginapaligban ko kung paano na siya magatubang si Yasuma.
1: Hindi gid siya, haw?
0: Hindi gani. Ay, tananahimo ko na yung kadag-agod nga intuintuon siya, pero hindi gid siya. Ay, way gadyag-ipik ang intuinto ko siya.
1: O ti, ano ang himuon ta sina?
0: Ay, abi, tilawibi nga, ikaw naman mag-ulo-ulo siya kag pag-into-into siya, kaya ba si mapati siya si mo?
1: Pati, sige. Tilawan ko lang. Kaya ba si blessing ala niya kuhaw?
0: Amo mo na ganit ginakadlokan ko, eh, kaya ba si bala mga akig sa haw?
1: Kaya hindi pwede nga hindi siya maghambal sa sumaya. Kaya diragid, maguba ang iya liderato.
0: Amo na gani nga ikaw naman bala. Tisingan mo to storya siya kay basi pa lang. Sa imo ya mamati siya.
1: O ti sige. Tilawan ko sa.
0: Oo, tilawi siya.
1: What I mean is that I will try my very best para makumbinsi ko siya.
0: Yes, imuha ang tanan nga pwede mo mahimo.
1: Oh, pero kung hindi gid siya madala, bahala na lang siya. Malukso ta sa iya kontra sa politika.
0: Sadya-sadya, eh, no?

0: Good morning, Ma'am Burakday.
1: Hello, Ma'am Burakday.
2: Ay, abaw! Early bird, baka mga duwa ba?
0: Para kakatch kami, warm ma'am, ah.
2: Abaw!
0: Early bird, catches warm.
1: Standby lang kami di anay, ma'am, ah.
0: Oh, mama, diri lang kami anay, mapulupong ko sa silid classroom. While gaulat, mag-start ang Sunday school nga Lunes ng klase.
2: Ah, oo, ah. Sobra pa man isa ka oras, igo mag-start ng klase ta.
1: Ay, ma'am, amo kami na ya, ma'am, ka-advance magsulod ya, ma'am. Kay ti advance man ang amon IQ mo.
2: Aba!
0: Ma'am Burakday, nagapakita lang niya, ma'am, nga delikado kami sa amon pag-eskwela.
1: Kag dapat, ma'am. Ginatagan man kami isang premyo, bala, ma'am?
2: Aba, premyo?
0: Wala gid kami da, ma'am.
2: Ah, may ara, ah. Karon lang, kung mag-break time ta.
1: Ay, okay, ma'am, ah. Excited na kami nga daan sa klase ta, ma'am.
0: Kag sa mga activity ta. Kabalo kami nga daan nga kami naman ang mga number one sa mga activities ta.
2: Ah, sige na. Diri lang kamo anay, ah. Kay ma-preparar pa ako sa katong klase karon.
1: Okay, ma'am, ah. Willing to wait kami, ma'am, ya.
0: Sige, mama, kay excited na kami mag-alam pag-hit.
2: No! Oh, sige na. Dira na kamo, anay, ha? Kay ako naman mahimos.
0: Oh, wala. Wala, grabe, maglakad si Ma'am Burakday ba? Daw pa itong magay-kulikulang buli.
1: Meg, maligo to siya ko, no, Meg?
0: Wala. Galing bala, Meg? Makapaligo kag wala makapaligo si Ma'am Burakday. Do parehas lang man. Do hindi halata ako nakapaligo si Ma'am Meg. Kaya daw, bruha ang iabok.
1: Alam, tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa

0: Daddy, damo ang gambal nga madayon ng eleksyon.
1: Kaga naman, Jupiter, my son.
0: Tungod lang alang na sa oras.
1: Nan! Amo man ang paglantaw ko. Kaga muna gani nga dako gidyang pagsalig ko nga madayon. Kag makapungko ako sa pagkakagawad.
0: Katalaka gani daddy sa mga kongresman niya. Nga gaduso iya nga mapuspong.
1: Oo, gani. Kay ti hadlok sila mag pagwa sa ilang kwarta. Gusto nila nga sila lang niya ang magkakwarta.
0: Kung ako yung butante dahil sa mag-eleksyon, dason sa lokal kag nasyonal, naami ni sila kapanyahan nga hindi ni sila pagbutuhon.
1: Nan, dala sa asla tanan. Ay ho, ho! Gusto nila hindi mapirde ang ilang mga tao sa barangay. Kahit basi kung may eleksyon, mawadan sila tao sa barangay kag magkalapirde ng mga sutab nga kongresman sa eleksyon.
0: Sakto ka, kidad.
1: Riyak! Daw ha. Te, mayugid no. Abot ang adwa, Jupiter.
0: Yes, daddy. Oo, daddy. Kapanilag matas ang lakas ang eleksyon mo.
1: Very good. That's my son. Kampiyon anak. Riyak!
0: Sadya-sadya, you know?

0: Live News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sa MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkapag...
2: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
1: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SMC City Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, staycation experience, STI, West Negros University.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng mighty na panlaban. MyTC, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, siot at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magpapag bata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Joy Sarus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5. K5 News FM.
2: Sige, jay, guwapa. Sugurin na masahe.
3: Pila ganing bayad mo, Mr. Guwapo?
2: 1,000.
3: Naka 400 na ako, iya plus, ha? Plus 1,000, 1,400, paldo, ha?
2: Ay, oo, eh. Pero nga doon naglinong tao.
3: Ay, ka-concentrate ko, bago magmasahe.
2: Sige. Sugurin na ang pagmasahe sa ako.
3: Okay. Okay, Mr. Guwapo.
2: Uy.
3: Anong gusto mo, Mr. Guwapo? Hard or soft?
2: Ay, subong humog pa niya. Pero karong dugay-dugay, matigana na.
3: Ay, animal. Tawlain ang lakat siya siniyaw.
2: Palayo na lang, guwapa. Kado, hinaganahan ko sa iba.
3: Bastagaan mo ko 1,000, ha?
2: Makasalig higin sa akin. Higin pahunahan ka na kagani. Purhan rin. Ding tawag mo lang kung ang guwapo.
3: Ay, sa bagay, no?
2: Sige na. Patayon. Agod magpaldo ka din.
3: Mr. Guwapo. Sige. Relax lang da. Pwede ka gani ka piyong-piyong eh.
2: Ay, let lang ko magpiyong-piyong. Ay, basi mahuamukan ko tulog. Kapag buktaw ko, wala na ko kwarta. Dabo na dingadaan yung manugsutik.
3: Sadya-sadya, inong, ha?

0: Anong ginasalasala mo, Eljan, na balaba?
1: Mahimos ko, tay, tay, tay, tay.
0: Sana yung makatuang?
1: Lunes, subong, tay. May klase kami sa Sunday School.
0: Amo na iblang namin sa inyo Sunday School, no? Kay Lunes, ang klase.
1: Sige na, tay. Hindi na ko balay pagsabara, istorya. Blagay ba si Malit ko?
0: Ati, maga mo na para hindi ka malay. Ile silang rikta, kagula na liko-liko.
1: Doon mo, ginamatabo, tay. Sige tayo, drinka lang tayo, ha? Mailis na ko.
0: Wow! Ang bata ko ni Blau, doon may pagkasalahon man. Sunod man sa akon. Sabagay, no? Hindi man isa pwede magsunod kay Nole. Hindi man isa pwede magsunod kay Elmer. Hindi man isa kay Michael. Kaya ako man ang iyang amay. Hindi man isa magsunod sa papadulay na mo, no? Kundi sa akong git kaya ko yung amay. Ha? Sadya-sadya, you know? Wah!

0: Ote, ano, Venus? Nakabalik pa na rin si Chay mo, Marites.
1: Di, Mami, damol na gina siya yan. Awang kumagbalik pa siya, di eh.
0: Agay.
1: Hindi na to siya magbalik, Mami, ah. Kinapuno na tong daan ng dulong ganyan sa sermon mo, eh.
0: Oo man. Ay, bagay lang man sa iya. Agod nga manuto man siya.
1: Basi paagi pa lang sa to, Mami. Manutugin siya tuod.
0: Oo, ah. Dapat lang gid eh. Kay man.
1: Masalig lang siya, Sima.
0: Masalig lang niya sa ako ng kalanon niya. Hindi gani, bisan diin lang siya makasabit sa itinae.
1: Iti, Mami, pigado gani mo.
0: Amo na gani nga kapigado, pero wala managapaninguha.
1: Mami, bisan ano yan nakapaninguha? Kay wala nga gani mo.
0: Iya na inaya diskarte ya kung paano siya mabuhi.
1: Ado,
0: pero wala managapaninguha.
1: Mami, bisan ano yan nakapaninguha? Kaya wala nga gani mo.
0: Iya na inaya diskarte ya kung paano siya mabuhi.
1: Hindi, amo gani na nga, ikaw ang ginadiskarte niya, Permi. Kaya muna yung iyang diskarte para mabuhi, gani.
0: Pues, subong agwantahon niya da ang gutom niya. Kaya kuya, hindi na kuya magpautang pa diri sa iya. Sarado na ang notebook o de sa iya. Wala na utangay, tub-tub sa katubtuban.
1: Hala! Sadya-sadya, ino?
0: No!

0: sundan pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Northern Negros, alas 10:01 na sang aga.
0: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Oras gendulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: Isa naman ka-edisyon sang bumbahanay ang inyong mabatian. Kaupo ng iyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bumbang Marilo.
5: Bumbang Marilo.
4: Diri, ginahatagan sang tigo ka mga isyo nga nag-aapekto sa atong tagsa-tagsa ka komunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag may ginhalinan. Mga diskusyon nga dapat ninyo pamatian.

Isa na naman ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Welcome na naman diri sa aton nga pagpakalagad sa Bombahan ay sa Norte. Kumusta kamo karon mga KK5? Kumusta ang aton nga mga suki nga mga kauturan nga nagapamati na karon dira sa aton diri man sa Segundo Distrito, probinsya sang Negros Occidental. Isagi

sa ngalan sa matutuod nga serbisyo publiko, akong inyo kubos nga lagad, ka-K5 Bomba Marilo, mga ka-K5. So may agagid sa inyo tanan-tanan, kabay pa nga hinaot ha, ngayaragid ka mo sa mayong pagkahimta. Kumusta ka mo karon mga ka-K5 sa mga utod naton nga mga mamumugon? Sa aton nga mga utod nga mga mangunguma? Sa aton nga mga utod ra karon mga ka-K5? Nga padayon pa nga nagapaningkamot kag nagaguna-guna, nagasadol-sadol, nagatapas-tapas sa mga katubuhan mga ka-K5. Isagid ka mayadayad nga aga sa inyo tanan-tanan, no? Dugay-dugay himos na kag magplauli kag magpanyaga mga ka-K5. Sa Gyapon kita diri sa northern part of Negros. Nagakusmod, nagakumod, nagausmod. Sa Gyapon nagasinggitan sa tagsa kadlaw, may brown out naman. Hindi na mapunggan mga kauturan mga ka-K5 ang brown out bisan diin gid lamang nga bahin sang Bisayas, no? Bisan diin lamang mga ka-K5, may ara gid kita sang ginatawag nga rotational brownout o kun ining manual load dropping mga ka-K5. Isa ni karon kadako nga krisis nga ginapangatubang naton sa aton nga enerhiya. Ginakulang kita karon sang supply sang kuryente mga ka-K5 nga nagagikan sa tagsa ka mga power plant naton. Oh, nagaantos kita sining brownout lang permi mga ka-K5 tag duwa ka oras, tag tatlo tungod sining asod-asod kag masunson nga manual load dropping o kung ining ginatawag naton nga rotational brownout. Explicar ini karon sa aton sang aton general manager sang Northern Negros Electric Cooperative with general manager engineer Wilby Bilbao. Ano bala ang manual load dropping? Nga ang nagaka-experiencehan kag nagaantos kita kag nagabakho sining brownout lang pirmi. Oh, sa tagsa kagabi mga ka-K5, mabatian nato ng kusmod, ang piyait, ang kuriit, ang syagit, kagwiit nga nagasinggitan ang mga konsumidores, brown out naman! Ang iba nagasinggit, pigaw gid! Masami mga ka-K5, may experience nato ng brown out. Oh, brown out lang always mga ka-K5, daw hindi tanama paktan nga always lang brown out mga ka-K5. O permi na gid lang brown out. Permi na gid lang brown out sa tagsa kadlaw. Ti amo ning dako nga palamang kutanon karon mga ka-K5 nga ang may brown out. Nga permi lang niya naga brown out di. O ini isa kapatimaan explicar ini karon sa aton sang aton general manager Wilby Bilbao sang Northern Negros Electric Cooperative. Iban pa nga mga balita aton kwaon karon mga ka-K5 sa aton nga pagpangalagad sa aton ng mga pangulong dinalan. Isa ka masubo nga balita, lalaki naghikog patay sa siyudad sang Sangay. Grabe mga ka-K5 tuliron tani karon isa ka sensitibo kag masubo-subo nga balita ang dalon naton dugay-dugay sa inyo. Wed ka-K5 Ariel Apas. Paon taman ang latest update sa Kasama Football Cup mga ka-K5 wed ka-K5 Shena Swalo. Kag dugay-dugay basa iluhan taman ang mga balita wed ka-K5 Jomari Sunido. What is the latest update sa mga nagakatabo digto iya sa may syudad sang Escalante, Calatrava kag Toboso. Kag naturalmente tipik-tipik taman di karon mga ka-K5 sa aton nga pagpangalagad ang wala man untat nga reklamuhay sang pumuluyo sining Hiraya Manawari, sining Hiraya nga wao Hiraya Water Corporation way nagid pagalibantar daw nagaantos nagid lang kita sini permis ang serbisyo sang nagligad Prime Water subong ginisla na nilang ngalan Hiraya Water Corporation. Man, kung kaisa do mainit ka, kung kaisa do makapamuyayaw ka, tungod nga ti sakto man ang bayranay, sakto man ang bayranay, ah? Pero ang serbisyo, lagulok. Ti amo man ikun kaisa mga ka-K5, makareklamo man kita sa aton mga electric cooperative, especially sining brownout, do nagasaka, kag nagataas man ang balayran ta sa Korea.

0: pero ginakulang kita sang serbisyo nga ginakinahanglan sang aton nga mga pumuluyo. Amo ni gani tani silingta kag aton pangabay mga ka K5 nga imbis ang kamrasanay nga daw mga ido kag kuring ang aton nga mga lideres sa national, especially ang aton nga mga senador, samtang busy sila sa pag investigar sa kaso, sa trial, sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. May mga Pilipino, may mga Pinoy nga nagaantos tungod sang pagpabaya kag sang korupsyon kag kinawatay sang aton gobyerno. May mga lugar kita sa Pilipinas nga palayon nga ginabaha. May mga lugar kita nga nagakakulang na kita sa enerhiya. May lugar kita nga ginakulang kita sa tubig. May mga lugar kita nga grabing kaimulon kag kapigaduhon. Grabe ang krisis nga ginapangatubang. Pero ti sa Gyapon, ang aton nga mga lideres sa national busy. Sako sila ya pasar, sako sila sa duso sa mga hagna nga i-extend ang barangay kag SK election. Sako sila sa impeachment trial. When in fact ang ari nagakatabo sa laylayan kag sa idalom mga ka K5 sa aton sosyedad kag komunidad, padayon nga nagaantos mga ka K5 ang aton nga mga kauturan. Padayon kita nga nagabakho kag nagakreate, nagapyait sang pigaw nga serbisyo sang aton gobyerno. Di ba? Makita naton do ano kasubo nga ang aton nga mga lideres. Sako iya sang dinos-anay sang bill nga i-fix ang baang termino sang barangay and SK election. Sako sila ya ka fixing sang terms of barangay and the SK officials. Di amo na ang pinaka the best solution para nga mapangatubang nato ng krisis, ao? Man bisan hindi mo na pag-i-fix ang ilang termino, ang krisis nga dapat sululbaron mga K5, amo ining krisis karon nga ginapangatubang nato. O ari naman o ang Visayas grid mga K5. Ang Visayas grid mga K5, ginakulang kita sang kuryente. Ah, ginakulang kita sang kuryente mga K5. Ang aton nga mga lideres to sa babaw daw nagakinamrasanay sila nga daw mga ido kag kuring bising-bisi kag sako sila sa plastaranay sang barangay NSK fixing terms. Busy sila sa impeachment trial when in fact kadamo sang krisis kaya dapat naton pangatubangon, especially ining krisis sa enerhiya mga ka K5 diri sa Visayas. Now, dako nga pa naman ko tanon sa aton mga pinalangga ng mga tagpalamati. Nga ang may brownout sa tagsa kagabi, sa tagsa kadlaw. May ara tagduwa ka oras nga brownout o kon ining ginatawag naton nga rotational brownout or shall we say manual load dropping. Ano bala ang manual load dropping? Ano ang rason nga ang may ginatawag nga manual load dropping ang NGCP? Agud isay-isay sa aton kag mahisayra naton, may balaan naton mga K5. Are ang aton interviewon karon ng mga tinion live mga K5 si General Manager Engineer Welby Bilbao sang Northern Negros Electric Cooperative. Engineer Welby, good morning. Live kita karon sa K5 News FM Northern Negros. Engineer, mayong aga.
1: Mayong aga, Bomba Marilo kag sa imo nga taga Pamatis, hindi nga programa.
0: Oo. Engineer Bilbao, sir, una sa tanan na nagapamangkot ang aton mga konsumidor, ano ining ginatawag nga manual load dropping, sir GM?
1: Okay, sir, no. Nang before ko na-explain, ipa-inform ko na yung consumers kung nga ang gagatabo ang inino.
0: Mm-hmm.
1: So, because nag-start ni sa sang month of May, nag-issue si NGCP sang report regarding sa mga nag-maintenance ng mga planta sa diri sa Visayas. So ang MLD o mga una-unta ang yellow alert, kung mag-issue si NGCP sa yellow alert, it means nipis na lang ang supply versus sa demand sa isang kuryente, no, or ang power nga demand. kung red alert naman nga tawag nila is may kulang gid, may kulang gid, so it means kulang gid ang supply versus sa demand.
0: Mm-hmm.
1: So nga gamanwalo dropping ang tawag sina nga gaysyo sin GCP. So ining manwalo dropping no, hindi lang ni kay Noneco kundi sa kabilog gani nga electric cooperative or distribution utility sa bilog nga Visayas Grid.
0: Mm.
1: So ang Visayas Grid ni siya, damo-damo sa planta ni siya.
0: Mm.
1: So kung mag-issue si NGCP, sa nga gagani nakabato naman ko email nga which is amo na pinakadako subong kakulangan sa power, which is a red alert na nagsugod launa sa lasunsi sa gabi. Ang manual dropping sini, it means na si NGCP gamando sa isa ka distribution utility, electric cooperative or distribution utility nga kinanglan naton magbuwin sang load.
0: Mm.
1: To maintain ang integrity sang system sang Visayas, sang grid, no?
0: Mm.
1: To maintain ang integrity sang grid sa Visayas. Kung hindi nato napagsundon, mabis maapektuhan ng bilog ng Visayas naton o bilog ng grid niya, mabis maka problema base kasi makakuan kag dira naman si NGCP nga imuon nga isa kapagi ang ALD.
0: Aha.
1: Ang ALD naman amo ang automatic load drop which is wala control na si Noneco or si distribution utility. Sila mismo si NGCP gina-automatic nila open ang linya nga 69 kV line nga pila ka substation connected si Noneco.
0: Mm-hmm.
1: Pisa ka kakibot lang kami natabo gapon sa sagay around mga 1 o'clock sa hapon nga golpe nagburnout na bilog substation sa sagay galing ALD nila. Ang MLD naman niya, ang MLD ginaschedule nato na base sa ginapangayo nga demand nga kinanglan nato ni load drop. For example, magambal si NGCP nga Noneco mag-drop ta 3 mega sining oras sa alas 2 sa hapon. So kami mangita kami na isang feeder na nga maka drop kami 3 mega kay kung hindi na mo pagsundo na base mag ALD. So every hour may aras ang schedule. So kagapon around mga 11 mega ang amon nga na drop. So gipang schedule ang tanan nga feeder man, ang tanan nga feeder which is alin ibig maglana to San Carlos.
0: Engineer, ang ginaka-experience naton nga brownout hindi iniya naghalin sa mga electric cooperative kundi halin gidya mismo ang problema sa aton power plant sa planta gidya sang supply sang enerhiya, Sir GM.
1: Yes sir, no. May tawag na power deficiency or generation deficiency, may kakulangan tanga power o nga mag-supply diri sa Visayas. So kung makita nyo sa Facebook ni NGCP, makita nyo da ang ilang post nga amoni ang supply, amoni ang demand, amoni ang remaining nga margin. So kung manubo ang margin, manubo ang power deficiency, kinanglang ginaton mag-implement sa manual dropping. Hindi lang kay Noneco, pati kay NIPSI, pati kay NOSECO, pati kay Norikuwa, Norikoto, kagtanan ng electric cooperative sa Panay, Cebu, Samar, Leyte.
0: Pariyo ni Subong, Sir GM, gintanaw ko di sa page ng NGCP, ang available capacity is only 2,187 megawatts, samtang ang demand, 2,575, meaning to say more than almost 300 megawatts ginang kulang na supply, Sir GM.
1: Yes sir. Amo nang kakulang ati, amo na subong impang tungong-tungo na sa tanan nga mga electric cooperative or distribution utility ang 300 megawatt na kinanglan ni load drop. So amo na sa sir nga tawag may arata sa manual load dropping. Hindi ni sala sa tanan nga mga electric cooperative or mga distribution utility ng mga private ang kakatabong nga burnout, no. So ini siya dapat maksyonan dapat ni sa nga aton nga agency or ang Department of Energy or ang iban man nga kanda nga para ang ining mga planta nga under maintenance ni matigayon nga mag-operate ka para makasustain, no, sa kakulangan sa power diri sa Visayas.
0: sa side nyo, sa bahin ninyo, Sir GM, sa electric cooperative, ano ang ginatanaw nyo ng mga solusyon? Kinanglan gid ba lang may iban pa nga power plant nga magabukas? Kag ang iban nga mga or madugang kinanglan sa power plant agud nga mag-supply naman sang energy sa aton dire sa Visayas grid.
1: Ang pinaka namin nga solusyon sir no, subong sir damo ta solar. Ang solar ta subong is wala na sa battery. Maka-generate lang gid, maka-harvest power o maka-generate power si solar is only alin sa aga, alas 8 hasta alas 4 sa hapon. So maka-peak na siya, maka-peak na siya alas 12 o alas 11 alas 1. Pero after na na, mamatamata na diyon manubo ang yung generation o harvest, ang yung maka-harvest ng power. May mga solar today which is damo na solar. Pero ang pinakadami nga solusyon, gita sir, nga may alatas ang base plant nga rin sa Negros Island. Base plant. Either mga base plant sir, no, mga gas, nga mga fuel, mga coal, nga para makabulig sa aton nga kwan, nga sa aton nga kakulangan. Pero ongoing mas sir, no, ako full support ko sa mga renewable nga mga generation or mga nga ginaputap para makasustain man sir sa aton nga kwan, sir, sa aton nga mga problema sa Visayas nga kakulangan sa power.
0: As far sa imong knowledge sa Sir GM, sa naka-experience na kita sini sa mga tinalikdan ng mga tinuig in the past years, ka-experience na kita sining kaangay man sini MLD?
1: Yes sir, kapila na tama experience since panasang last no, hindi lang katumdum kung ano nga tuig. May mga rata sa tawag nga mga MLD na siya. Hindi lang ko sure sir kung 2021 nakakwanta na, naka-experience. Or basta may mga naka-experience na tala sir, inangan na tabo nga may MLD. Galing hindi na ni bago sir mo ang tawag ng MLD sa diri sa Visayas do medyo kinanglan gina to ning may bago git nga tanga generating base plant no para diri sa Visayas sir.
0: Isa man ibala Sir GM ang nagauswag ang aton ekonomiya kadamo sa mga building nga nagatuhaw damo nagakinanglan sa kuryente. Isa man ni sa possible kay Sir GM nga ginakulang kita sang supply sa kuryente.
1: Nambangod sir sang improvement man sir no, sa improvement makagang increase ang demand sir. Posible may ara gid sir no. Pero ang isa sir may dugang ko dagali about ira. Kinanglan man sir dapat naka-synchronize ni ang aton nga generating base plant kay sa aton transmission man. Para ang sobra nga power nga alin sa Luzon, ma-deliver man diri pagto sa Visayas. Galing kay ang transmission lang gid, isa lang gid mo nga nagka-connect sa grid mo, amo na sa Luzon ta, dapat makadugang kita, ay improve man ang transmission yan ni NGCP, kay para ang power nga alin sa Luzon, makalambot man diri sa Visayas kag sa Mindanao. Kay ang sobra nga power sir sa kwan sir sa Luzon, almost mga hindi ko sure, mga 3 to 5,000 megawatt eh. Amo nang sobra nga power sa Luzon.
0: Di amo ako ma-share na din nila sa aton sa Visayas. Dako-dako gid nga bulig GM kay ti pila man tong kulang sa aton di almost 400
1: megawatt. 300, 400, 500. Oh yes, 300 to 500 megawatt sir. So kinanglan gyud sir nga improve gid additional transmission line. Dapat timely siya sa aton mga generating facility man. Nga kung mayara may dugang dapat timely man da sir. So kinanglan gina improve ni NGCP ang inang mga ang inang additional transmission line.
0: Salamat gi GM at least na explicar naton sa aton mga consumers kay ti mayara kita mga consumers nga wala kay balo sa matud nga rason nagabaso lang sa aton nga electric cooperative ginarespeto taman sila kay tiway sila makainsindi. That is why ining problem mga gina-encounter naton GM 2 hours nga MLD or rotational brownout iniya tungod sa kakulangan sang supply sang power nga naghalingi diya mismo sa planta and then ang planta maagi sa NGCP si NGCP ihatag yun naman ang power sa electric cooperative kulang gid katama ang mataas ang demand nubo ang supply GM all in all amo na sa GM ang explanation.
1: Yes sir amo na sa kwan kagisa pa sir no medyo congested man ang linya naton sa transmission kaya that's why nga hindi ma-deliver ang full na pa ang ang sobra nga power sa Luzon. So amo na sa sirkin ng landman na may additional transmission man.
0: Aha. Sige, GM, imo na lang mensahe sa aton nga mga konsumidores from EB Magalona to San Carlos sining pag-insende kag paghangop nila sang MLD, Sir GM. Imo na lang message sa aton consumers.
1: Okay, no, sa aton mga pinlangga mga member consumers owners, ako nag-insindigate kung ano inyo nga mga reklamo kag ibubunot nga nagatabo nga mga brand out. Kami nagapa-insindi sa aton nga mga MCO nga ginatingwaan man namon nga ma ang ini nga brand out ma malese, no, kag gina-inform man namon man, no, every day kung ano nga mga schedule kag ikag sinunay ko hindi ninunay ko control ang about the reason katabo nga mga brand out, kundi kami mismo gaulat man lang kami kung anong order kag facilitate kami kag kung ano ang dapat namon nimo, no. So gamay lang ang pag-itsinti sa itong member consumers owners, gaginatingwaan man namon, gagapasalamat na kami, no, sa itong mga MCO.
0: Sige, GM, Engineer Will Bilbao, daghang salamat sa imong oras kag sa imong pag-explikar may kangang tanan sining MLD. Salamat, Engineer Bilbao.
1: Okay, sir. Thank you, thank you.
0: So there you have it, mga ka-K5, na batian tang explanation ni Engineer Will B. Bilbao. No? Iti amo ni mga ka-K5, bisan gani kita, nagpanalawsaw kita, nagkandak kita sa gamay nga pagtuon, inigaling na eksperyensyahan na ton nga, brownout or ining manual load dropping, ang matutuod sining rason, ginakulang nagid kita sang power, sang enerhiya, nga nagikan mismo sa planta. Ah? Ang nagakatabo, mga ka-K5, halin sa power plant, tikadamo kita sa mga planta, sa mga power plant, geothermal, ano pa, hydro something, bla bla bla. May ara kita sang windmill. May ara kita sang coal power plant, solar power plant, kagiban pa nga mga planta nga ginakuhaan sang supply sang kuryente, mga ka-K5. Now daw kaangay man sa law of economics, no? Sa law of economics, the law of demand and supply, mga ka-K5. Diri lang ta sa the law of demand and supply. Mas mataas ang demand o galing kulang ang supply. Daw economics man, like for example, daw amonibla, daw amonibla, mga ka-K5, oh. Damo ang tao nga ginagutom o galing jutay na lang ang bugas. Anong matabo? Maantos ang mga pumuluyo nga ginagutom. Kay man kadamo sang mga ginagutom, kulang ang bugas, mga ka-K5. Daw amo mani ang eksplanasyon karon, mga ka-K5, sining manual load dropping kag rotational brownout nga gina-encounter naton pinakatayog is 3 hours. May 2 hours, may 1 hour tungod nga ginabahin-bahin lang, mga ka-K5, ining enerhiya. Isa sa mga rason nga ang may mga brownout, mga ka-K5, tungod nga ang iba naton nga mga planta, iban nga mga power plants, wala na ginagamit. Hindi na available. Ang iban, mga ka-K5, tungod man sa grabe ang init, naghina ang supply sang power. Di samtang mamangkot kita nga may mga solar man gani kita. May mga solar kita tuod, pero makaproduce lang sa sang kuryente or energy, kung adlaw. Tungod wala man sang battery system, wala sang storage sang power, agud nga kung gabi, makaproduce man kag makahatag sang enerhiya pakadto sa NGCP, and then ang NGCP i-distribute yan naman sa mga electric cooperatives. Di amo na karon, mga ka-K5, ang explanation nga ang amay manual load dropping. Nga ang amay manual load dropping permit tag 2 ka oras, no, may mga brownout kita tungod ginakontrol ina, mga ka-K5, sang NGCP o kon ining National Grid Corporation of the Philippines. Hindi taman mabasol ang aton. Why ko nagasiling nagapin ko sa aton nga mga electric cooperative. Hindi taman sila mabasol kay kun ano lang ang available nga power halin or enerhiya sa supply, amo man ang ihatag nila sa mga konsumidor. Hindi ta pwede nga basol na pigaw, away, na ano maning nuneko, na ano maning nuseko, nipsi, negros power. Kay man ang available nga power, available nga enerhiya nga supply mga kaka-K5 gikan sa power plant, ginakulang na ta. Inipatimaan lamang isa sa mga arason tungod sa pag-improve sa aton economy, nag-uswag man ang mga buildings, mall, kadamo sa mga nagakinahanglan sang kuryente. Plus, nagatigulang man ang aton kalibutan. Nagahina nga nagahina ang supply na gikan sa power plant. Or shall I say, makasiling kita, mga ka-K5, mas kinahanglan naton sang mas madamo nga planta sang kuryente. Mas nagakinahanglan kita sang damo nga power plants, mga ka-K5, agod nga mas makasupply kita sa mga electric cooperatives. Piling solar naton, makabulig ni siya kung gabi, kung adlaw, I mean. Pero pagkagabi, wala na. Wala na kay wala sang battery. That is why may mga hagna kag may mga plano karon ngang ipagatukod ng mga solar butangan sang battery system kag storage, mga ka-K5. Kag kung sa diin sa oras sang kagabihon makaproduce sila sang energy nga ihatag nila, isupply nila sa NGCP. Tiya muna mga ka-K5, ginakulang kita sang mga planta. Ginakulang kita, plus nagauswag ang aton nga lugar. Kadamo sa mga building nga nagatuluhaw, apang may mga power plant nga nagakaguba man. Yang solar ta nagabulig man, kun adlaw lang. Kun gabi, wala na. Dapat amuning challenge man sa aton nga mga solar power farm. Kinahanglan sa aton nga mga solar power plant or solar farm, kinanglan may battery storage ka mo. Na samtang aga, gatagiting init, i-stored tudo ang energy. Na para pagkagabi, kung kulabos ang supply sa kuryente, makabulig ang aton mga solar. Kaya tiyari naman ni gani sa aton ang solar ng mga malagpad eh. O diba? Ari sa Manapla, sa Silay, San Carlos, Cadiz. Dapat makatabang na ni sila sa kakulangan sang supply sang kuryente, mga ka-K5. Galing wala sila sang battery system or storage sang kuryente, mga ka-K5, nga dapat pag-abot sang kagabihon, makabulig sila supply. Sa iluta sa masubo nga balita with ka-K5 Ariel Apas, ang pagadalon naton nga masunod nga balita, mga ka-K5, isa ka-sensitibo kag masubo-subo nga balita, isa ka lalaki sa siyudad sang Sagay naghikog patay. Kwaunta ang balita, masubo nga balita, kag sensitibo nga balita, wed ka K5 Ariel Lapas.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Ariel, may aga.
3: Yes, ka K5 Bumba, may aga. Isa ka masubo nga balita nga dala nato subo nga aga. Kakipay Bumba, matapos masapuan ang banchinko anyos nga lalaki nga nagabitay sa punuan sa Santol. Kakipay Bumba, nakita kaginatak na alas 5 sang kaagahon diya sa Maya Purok a 11, Barangay Poblasyon 1, Sudad sa Sagay. Kakipay Bumba, ginkilala ini ang biktima si alias Tata, isa ka truck driver sang tubo. Kakipay Bumba, kag residente man sa samang lugar. Pansis atong pagkainabi kay Kipay Bumba, siya utod nga si alias Ronald. Suno pa ni alias Ronald nga kining nga biktima nga si alias Tata kay Kipay Bumba. Ang nakakita gid mismo kay Kipay Bumba, kining iyang nga tiyo nga nagwa sa panimalay nga si alias Buyet kay Kipay Bumba. Amo ang nakakita ni alias Tata nga nagabitay sa punuan sang Santol kay Kipay Bumba gamit ang tuwalya kay Kipay Bumba. Subay saya utod kay Kipay Bumba nga alias Ronald kung sa diin nga nakabati ni siya kay tupad balay na kay Kipay Bumba mo. Kining si alias Ronald siya utod. Nakabati siya nga nagalalis lang kay Bumba kining amay kag si alias sa tata kay Bumba kay bangod kay kining si alias tata halin kini sa may nagatin sa birthday nakainom sa makalubog ni kay Bumba kag gagin sa wise siya amay amo na kay Bumba tapos ang hambal nilang ni tata nga maglaya siya sa ila pa ni Malay kay Bumba kay kining si alias tata sultiro ni kay Bumba mo. Why man isa kontra suno pa ni alias Ronald di nag-tris lang nagapamangkot kay Pai Bumba kung ano kit ang rason na nag-gikurto kit ang iya kabuhi kay Pai Bumba.
0: Kasubo sang balita mo kay Pai Mariel, why kita makaibalo kon bala nag-asuprer inisang depresyon. Pero kay Pai Mariel, samtang nga ginadayday mong imo nga balita, nasubuan kita magpamati nga may mga utod kita nga nagaproblema kag nakadesisyon na gid lang sa pagkutil sang ilang kabuhi kay Febriel. Leksyon ini sa aton nga mga tagpalamati. Sa aton nga mga tagpalamati, ginabalita namon ini sa inyo agod nga ma-aware kita. Awareness ini especially sa aton nga mga nagasuprer dira sang depression, wala kami sang intensyon nga iban kundi nga hatagan kamo sang awareness. Sige kay Febriel.
3: Yes, kaki pa Bumba kay suno pa si Amay nga mahilibiyon kay Amay kagina. Ang istorya si Amay kay kay Bumba, grabe ang iyang nga pagpangita sang kwarta agud makakaon ang iya tagsatag sa pamilya agud man nga makuha man ang mga hando mo gusto siyang kabataan apan amon ang natabo siyang nga bata daw masubok kay kay Bumba. Kay ang subay kay kay Bumba kini nga bata buot man kay kay Bumba. Amo man lang gina kay kay Bumba ti di sa kapate nga ginbuhat si bata. Singa amuna ang natabo kay Pabumba nga nasapuan na nalaman nga patay sa may punuan sa santol kay Pabumba.
0: Amon ni siling ta kay Five Ariel, depression is not a joke. Oh grabe, yes, iban, iban sa aton ginakadlawan nila ang mga tao nga nagaka-depress na ambala nila sang kun ano nga mga masakit kag mga insulting nga mga tinaga. Pero wala sila kabalong kun ano ang pag-suffer sining depression kay Five Ariel.
3: Yes, kay Kipay Bumba. Sa karon kay Kipay Bumba, padayon pa man ang investigasyon sang sa GIPNP kalabot nining natabong insidente kay Kipay Bumba. Report nga nanod kadre sa may siyudad sa Sagay kag ini nga balita ginadulong sa DTX Permanent Extend Food Supplement for Men DTX Coffee Mix para na ka detox ka pa. Para sa bumbahan sa norte inis kay Kipay Ariel Lapas para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. Kipay News FM.
2: Kipay News FM. Bye-bye.
0: Sa mga utod naton, may mga pamilya, may mga abyan nga nagasuprer sang depresyon, nagasuffer sang depresyon. Buligan tani sila tungod nga why kita makahibalo kung anong ila ginabatyag. Why ta maka-experyensya as long as why kita kaagi sining depresyon. Hindi naton maintindihan kag mangpan ang ila ginabatyag mga ka-K5 mga kauturan. That is why, kung may ara kita, mga kauturan, nga may mga kaangay, sinibuligan ta sila. May mga libre nga mga counselors, magakahatag sa mga nagalaygay, nagabulig, sining mga, may mga depression, may mga mental health problem. Pwede ka mo makigangot sa ahinsya sang gobyerno, kung hindi ka mo mga kakifo, hindi ka mo kapalapit sa inyong mga DSWD, da, mapag-guide ka mo. O rider sa inyong mga barangay. O kadto ka mo sa DSWD nyo, pag-guide ka mo, kung diin kami makadto, diin ang mga kaladtuan namon nga mga lugar, agod nga mabuligan namon ang amon abyan, amon pamilya, nga nagasuprer sang depresyon. Kadamo mga kakifay, may ara na kita sang National Center for Mental Health. Muligan ta na sila, makatawag, libre malang na nga ma-advisean ta sila, makahatag sang advice. Tiya mo ni siling ta, kasubo-subo sang balita nga ito na baton, mga ka-K5, nga may isa naman kita kautod nga tungod sa depresyon, nag-suprer sa depresyon, mga ka-K5, nag-desisyon gid sa naturalmente ang isa katawo ang isa ka tawo mga ka-K5 hindi man na magdesisyon sa iya kaugalingon nga maghimo sang mga amo sini nga mga butang kun wala siya may ginabatyag nga problema kun mayo malang ang aton nga paminsaron hindi man kita magkuan mo hindi man kita mag makadesisyon sa mga kasubong sini kun napuno na sang mga problema kabugatan stress ang aton panghuna-huna amo ni makadesisyon kita mga ka-K5 nga magkutil sa aton nga mga kabuhi. That is why we encourage sa may mga pamilya, panimalay, may mga abyan, may mga barkada nga may ara kamo kakilala nga nagasuprer, nagasuffer sa depression. May mga ara kita sang mental health mga ka-K5 or National Center for Mental Health nga makabulig sining aton nga mga kauturan. No, buligan ta sila. Oro, pinaka-local nga makadtuan naton, kadto kita sa talatapan sang DSWD, sa mga barangay naton, agud nga magiyahan kita, hindi ta pagpabayaan, hindi ta paglangan-langanan, hindi ta pagpabayaan lamang, tungod ini isa kaseryoso nga pamalatian ang depression mga ka-K5. Because depression is not a joke. Seryoso ini, dapat buligan ta, kabudlay mag-suffer ka depression mga ka-K5. Hindi pa ulihi ang tanan. Sige, salamat kid ka-K5 Ariel sa imo balita pisar nga masubo. Kinaklaro na ton nga ginbalita tayo ni agod nga for awareness sa aton yung mga uto dira. Kag mga abyan na may mga kakilala, may mga abyan, may mga pamilya nga nagasupera sa depression. May panahon pa, may chance pa sa pagbulong mga ka-K5. Sige, dalas na sonta ang balita sa aton nga small but terrible news writer and reporter, promising reporter sa i-update karon sa Kasama Football Tournament na ginpatigayon ni Kong Griezmann 30 Marañón. Naka-standby sa linya natin from the field. Latest update sa football tournament mga ka-K5 with ka-K5 Shena Suelo. K5 Shena, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shen, mayang aga.
4: Mayang aga ka-K5 Bomba, no? Nang wala nang tapos, wala nang dugay nga natapos ang hampang sa tunga sa Bago City FC versus UNOR sa Sarmar Football Field. So, ang nasambit ng mga team ang nalakip sa men's category. So, gindominar sa UNOR ang hampang kaina, no? Na sa diin, nakakuha sila sa score na 3, samtang ang Bago City nakakuha naman sa 2. So, kasipay bumpa, no? Makadto kami to karon liwat para pagasaksihan ang hampang sa tunga sang Airbags FC versus Bago City na magasugod alauna 30 sa hapon. Pagkasunda naman sa Bacolod United FC versus Escalante FC na magasugod naman alas 3:30 sa hapon. So, ano na ang mga updates sa K5 ba? No?
0: Sa K5 Shenzhen, no, ganit ni matapos ining Football Cup?
4: So ang inyong football cup ng Kasikpay Bomba no magtako sa Sabado sa Setyembre 6.
0: Lapit na lang gali 3 days from now no mamanog tapos na mabalaan ta na kung sino da ang mangin champion or kampyon sa 18 under kag sa open nga football cup K5 Shen. Daghang salamat sa imo update K5 Shen.
4: So para sa bombahan sa Norte ni si K5 Shen Suelo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: So there you have it mga ka-K5, daghang salamat kanimo K5 Shen Suelo sa latest update from the field sining football tournament nga ginapatigayon karon dira sa siyudad sang Sagay. May ari ini mga ka-K5 sang duha ka category. Open category and 18 under. Puro ini mga lalaki, tanan mga ka-K5. Isunod sa report ni ka-K5 Shena, 3 days from now, magatakop ining football cup mga ka-K5. Kag may kilalaho na naman kung sino ang mangin kampyonato mga ka-K5. Sino yan ang mangin madinalagon sa 18 under? Sino yan ang mangin mapalaron sa open category? So, ini nga programa, mga ka-K5. Ini nga programa, gindihon sa aton ni former, future gobernador Nagindihon sa ato ni future governor Alfredo 30 Marañón. Man angayan katama mo? Angayan katama nga tawgon tanani si Kong 30 nga governor 30. Kaya nga, ang serbisyo publiko, ang eksperyensya, ang eksperyensya in Yamak, di ba? Kalawig-lawig na sa eksperyensya kag panahon ini mga ka-K5, ining pamilya Marañón may mga hinambalan mo, may hinambalan. Di dapat subong at tuig 2028, panahon na sang Yunega. Kung hindi si Mayor Bading Escalante ang manging gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, si Congressman 30 Marañón. Dapat wala na sang may makuntra sini. Ay may ara pa yung taga 3rd district na daw naghahanap man. Ila man na kinamatarong man nila kahit hindi man sila membro sang Lab Negros kag Yunega, pero ti may ara sa ginatawag nga gentleman's agreement mga ka-K5. Di dapat kag nagakaangay gid subok na sa serbisyo pagsiling mo mga Marañón palangga sang masang Negrosanon. Pagsiling mo Marañón ang pinakataglaing hindi kumalipatan sa amon uma bakiro ang bida. Kita diri nga mga taga second district kag mga taga first district, solido kita ya sa mga Marañón e Feber Madayon ang bungguanay ni kay may ara naghahanap nga taga third district nga magpadalagan man gobernador. Pero I think mas maayo nga tapuson anay inang taga third district nga congressman, mas tapuson niya anay ang iyang termino. Kay niya eksperyensyado na niya si Congressman 30 Marañón kag angayan nga mangin gobernador sa probinsya sang Negros Occidental. May mga agi kag ligasiya na nislaya. Pag-abot sa sektor sang agrikultura, mapabukid man o kon mapabaybay, way ginapabayan. Way ginapabayan sa mga nagtaliwan to nga mga mga gobernador, mga late gobernador si Roto, Freddy Marañón and Joseph Marañón, palangga nila ang sektor sang agrikultura. That is why mga ka-K5, kung ako prantawon, if ever madayon ginman bunggo ang taga 3rd district na congressman, di kasarang mo. Guro mga 60-40. 60 si Kong 30, 40 ang taga 3rd district na congressman. May pang mangkuton, tabi ang aton reporter, si ka-K5 Jom Marisonido, kontsakto ang akon analysis. Ka-K5 Jom, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
0: Agriculture ka to, K5 Jom, sa akon analysis.
3: Yes, K5 Bomba, medyo sa imo na lang kumakot. Kaya kung ang akon analysis, is 70-30 again. Kaso, ikaw na, kung ato ng taon, ligasiya kang pundasyon sa No United Negros Alliance, Marañón ang pag-on nga haligi ka K5 Bomba. Kaya man nagtuhaw kag nabunag ang iniyang United Negros Alliance, ang dirya sang liderato sang duha ka legendary politician sa Northern Negros ang ining Marañón brothers. Now kung siling paangay-angay lang yung hambalan niya ka-K5 Bomba, bagay kaya kapag tawagod niya good kardi amo na yung legasiya na ato niya nga ipanindugan. Siyempre may sanay na obvious man kay tagasagay sila tagasagay district masuporta agin sila. Now karon pamati andaya ang ginasingigiton hindi lamang niya sa mga taga-segundo distrito ang kuan niya tercero distrito kag ang kuan ka-K5 Bomba gubernadorial gidya ang gitindog igis na singgiton sa ato niya nga mga pumuloyo sa piyak nga bahin.
0: Pero K5 Jom, bago ka magpadayon sa imong report, kabati ka na sa una nga sa amon uma. Anong sugpon? Sa amon uma
3: ang bakiro ang bida.
0: Agamak mo. Sa amon uma ya bakirong bida.
3: Wait, hindi na maka hindi na ya makakasya to sa tun balatsyagon. Hindi na ya mapanas sa ato niya paminsaron. Ang ina yang ligasiya, masiling nato niya, ligasiya niya sa mga utod, nga masiling nato nga kabahin na sang Maragtas, sang Northern Negros ka K5 Bomba.
0: Tisa man, tamo K5 Jom, hindi siling nga taga second district, tamag bungguan na ining taga third district nga congressman versus kong third. Di ka sarangayan ang taga third district?
5: mahapo-hapo gidiya kaki pay bomba kun bunggo nila ya ang aton iyang kuan aton ang aton iyang congressman nga kun madalagan gidiya gobernador mahapo-hapo gidiya kaki pay bomba
0: dagti kuan niya Unigas time na yatag si Uniga
5: siyang siling aton nga ang ginatawag nga ang isa ka tinaga sang isa ka lalaki oh sing aton ni gentleman's agreement ti panindugan nagpanindugan ang inambalan ya kagibay bomba kag I do believe nga gindagiboy man niya ang Unica sa previous administration kag nagapati man kita ya nga manindugan man niya ang isaya ka partido sa ilaya ginbuhian nga tinaga sa aton niya sang Unica ya kagibay bomba
0: sige sa imo balita kagibay bomba
5: so sa aton balita kagibay bomba no ginda aton niya posible dako gidiya ang posibilidad kay Kipay Bomba nga ang ining market by the bay isa ini nga pagahimuon nga highlights sa nga tourism month sa siyudad sa Escalante so may mga gina-hype na karon nga mga announcement kay Kipay Bomba nga ang pipila ka mga mayor nga mga activity ang pagahiwaton sa may barangay old poblasyon kun sa diin nga ang ining market by the bay amo ni siya ang pinaka highlights kag pinaka siling naton bag-o nga matawag naton ya nga attraction pag abot ya sa turismo ya sa siyudad sa Escalante so gina-expectar naton ang suporta sining mga local nga mga traders sa siyudad kag magpakita man sa ila ya nga mga maragtason man iya nga mga mino kag ipatilaw posible sa aton iya nga mga local tourist
0: speaking da K5 Jom sang market by the bay kun balikan nato ng maragtas sang Pilipinas K5 Jom ang aton nga kalakalan sang una magsiling ta kalakalan ang trade naton ara sa igad sa paybay barter system pato sang una K5 Jom mya ang akon
5: yes, yun,
0: mambalang inject nga akon ba nga baylo imo buyo idi gani tabako
5: nara pagid na nga ang ako imo sundang habol
0: siling man ang incheck nga
5: talom niya
0: masiling incheck talek kami sa tabok kami habol tala dele halin namon tayla baylo inyo agi. tabako kag apog baylo dele
5: Ay, iyo, sundang, habol. Ay, di ba, kulay na ginbait.
0: Kaya mo na sa K5 Jom, liwat balik ang market by the bay. Ngating mga produkto sa aton, yung mga utod, yung mga taga-Escalante. Ti ano na, may mga, ang mga manguma, tapos hindi na kabligya sa market by the bay?
5: Ay, gina-expect nato niya kakipay bomba nga food trade din siya ang matabo. Mga, probably, aton yung mga fast food chain sa siyudad sa Escalante, I don't know kung may ara man niya mapartisipar man nga nabilong man sa slow food category kakipay bomba. Ano yung mga slow food category nabilong niya sa ining mga puto kudzinta, mga kakanin, mga finger foods kakipay bomba. Probably kay may mga ligasiya man daan nga siyudad sa Escalante ining ilang pan-Bisaya nga ginadayo man subong diya sa Escalante kakipay bomba.
0: Pan ano na?
5: So, man, no? Pan-Bisaya.
0: Ako na nang tinapay na sa nga Bisaya.
5: Pinapay nga Bisaya.
0: Mabalaan mo na ka Kipab Jom, kung magkaon ka sang pan-Amerikano kag pan-Bisaya, kaya nga mag-tig-up ka sang pang-Amerikano, masin ka, thank you. Pero kung sa magkaon ka pan-Bisaya, dagang salamat.
5: Hindi kinahanglan din daghanon ni mong kaon kaya para daghan po ni mong ipasalamat. Kaya usara ka buog, pag tig-up ni mo, usara'y salamat.
0: Ano? Di pero mabalaan mo kung pan-Amerikano ang imutig abya, thank you. Kahit yung Amerikano mo. Pero kung pan-Bisaya, nagang salamat.
5: Sige, sa wala niya, kagipay bumbag, expect na to nga ang opening sa tourism month sa siyudad sa Escalante, ma-full down sining palabuton nga September 15 sa inangapitsa kagipay bumbag, kagadlaw. So, manibalan tayo, no? Kung maliban sining market by the bay, kaya ila na ilagi na highlight subong kay patahom gid man kay makita mo ang beauty sang nature rabi na sa panahon sa sunset kakipay bomba nga paborable gid katama ang lokasyon ang ining market by the bay nga gintuon man sa legendary nga original gid nga lugar kun sa diin natabo ang ining Manlambos Festival kakipay bomba ang history sang Manlambos dira man na ang gibutang karon ang ining market by the bay kung sa diin nga maragtason gidya nga doog para naman sa siyudad sa Escalante.
0: Sige, dagang salamat
5: kay mo. Sige, sabi nila balita nga to natipon sa itong paglibot-libot sa Blog Ciudad sa Escalante kagang ini nga balita. Dala sa atong Escalante sa Detix 500 may tisi ang alkaline base ng vitamin C, D3, Biospore, Biotex, kag Extend Food Supplement. Detix Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa programang Bumbahan ay sa Norte, ako si Pebjom Sunido para sa kampiyon ng mga balita sa Biso Publiko, kag Kalingawan. Sa Norte, nga Bayan sa Negros, ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
2: K5 News FM, live
0: report. So there you have it, mga ka-K5, ang report with ka-K5 Jo Marie Sunido. By the way, morning Sir Bomba Marilo, abi ko, pa-shoutout lang kuda liwat sir sa Team Daday. Kag sa mga kaupod ko nga madasig, kag may mga maayo gid nga kabubuton. Si Jo Marie Idol, si Lani, Dennis, Ivy, Nunong, kag si Apostola. Good luck sa atong tanan, Team Daday, Kagalyeron. Ya, ang nagapa-shoutout, si Yanyan Leonoras Pajardo sa Pamuloyo sa Barangay Luna. Oy mga ka-K5 ha, ang Comelecades may ara sang orientation para sa mga ma-file, no? Mapadalagan, mahana, mapadalagan, or mapapili mga ka-K5 sa pagkabarangay official, pagkakagawad, pagkakapitan, SK Chairman, may ara kamo sang orientation sa Balay Kadisnon sa September 8 at 2026, 9 a.m. kadto kamo mga ka-K5 sa mga taga-Kadis na gusto mag maghibalo sa mga requirements, sa mga pasunod kung paano mag-file sang COC. Tudloan ka mo dra. Anong mga dalalon, anong fililapan, mag-file sang COC. Man mga ka-K5 until now, kung subong mo ya pamangkuton, madayon gidyagyapon ang eleksyon. Suno sa COMELEC, kay ti wala pa man sang hagna nga napasar, nga postpone ang barangay kag SK eleksyon. Kay ti ang ginaduso yang hagna sa Kongreso kag Senado, hindi may niya postponement, kundi fixing the terms. May duha ka posibilidad mga ka-K5, madayon ang eleksyon sa November 2, dira na dahil masugod, pagkatapos ang November 2, mga ka-K5, pagkatapos ang November 2, dira na dahil maisip, 5 katuig ang pungkoon. Or pwede man, nga hindi madayon ang eleksyon, makontinyo 5 katuig ng pagpanerbisyo ang aton ng mga barangay officials. Pero ti, subol na katama, pizza 3 na kita mga ka-K5, hindi naman ni pwede nga ang laying nga ginaduso or ang hagna nga ginaduso mag-lapse into law. Kay ti, kuha na lang alang nakatama kay filing na sa September 28. Ang filing sa Certificate of Candidacy sa September 28 to October 5 na. Ti, karon mga ka-K5, kung mag-lapse into law, like for example, hindi pagpirmahan ni BBM, ni President BBM, mag-lapse into law, kinanglan sang 30 days. Pag-lapse na, automatic, layi na siya. Pero ti, hindi na, subol na katama kay pizza 3 na kita, sa 28, may filing na sang Certificate of Candidacy, 25 days na lang. Ang duha sinika butang mga ka-K5 nga ginatanaw sang aton nga mga eksperto sa legalidad nga aspeto, sa legal nga aspeto, if ever mapasar mahingagaw ang hagna nga fixing of terms o barangay officials and incidental postponement ang matabo sini mga ka-K5, amo nimo. Ang hagna nga ginaduso is not to postpone the barangay election but to fix the terms sang aton nga mga kapitan kag kagawad. Kung mapasar ni mga ka-K5 mahingagaw pasar, ma-fix ang terms sang barangay and SK election kag wala sang ma-fix ang terms sang barangay kapitan kag kagawad kag SK chairman, wala sang eleksyon nga matabo. Kay 3 years sila subo nga pagpungko, madugangan, 2 katuig may mo-liba. Amo nang i-continue nila. Bali mga ka-K5, sa aton nga pagpanalawsaw, hindi tuyo sang Kongreso kag Senado nga i-postpone ang barangay kag SK eleksyon, kundi i-fix ang term. Himuon 5 katuig ang termino sa mga barangay officials, mga ka-K5. Meaning to say, if ever mapasar abi, mapirmahan ni President BBM, mapasar ni President BBM, manginlayi, ma-extend ang termino sang mga barangay officials, ti madugangan, 2. Pero mga ka-K5, may petisyon man gyapon sa Supreme Court. May petisyon sa Supreme Court ining kaso nga Makalintal versus COMELEC. May petisyon man gyapon, meaning to say, ang posibilidad nga madayon ng eleksyon, dako gyapon ang posibilidad. dako ang posibilidad nga madayon ang barangay kag SK eleksyon sa November 2, 2026. Gani preparar ka mo dira. Ha, kay tikon kon mapasar ni Japon may petisyon Japon sa Supreme Court. Ang posibilidad sinitungod sa kasubol na sang panahon, sa kasubol na sang inadlaw kag tinion, basi madayon ang eleksyon kay dako ang posibilidad nga madayon. By the way, mayang agadra, nagaupod lang tao sa aton ang mapisan nga kapitan sang barangay Poblasyon 1, ariya man og daog ini nga kapitan, bisan sinoning mga kontra nga kapitan sa Poblasyon 1, way padaog. Manog daog yapon nga kapitan, Kapitan Edney Magno, ang Duterte sang sagay. Manog daog ni nga kapitan. Upod niya nagalantaw kag nagapamati sa aton si Boss Ronel Picanyal. May aga na si mo Boss Ronel. May aga man kay Boss Doroteo Lo. May aga Nestor G. Ortiga. May aga Danilo V. Pineda sa Poblasyon 1. May aga da Jujin Sincero. Ti Sincero gidyo. Jujin Sincero. May aga kag Shirley G. Yap. May aga kag sa manugdaog man nga kagawad, hindi mapunggan nga kagawad ni Kagawad Amphil Silistyal. Kagawad Amphil Boy Guapo Silistyal. No, kung madayon ng eleksyon, ah, Boy Guapo, Amphil Boy Guapo Silistyal. Ang kaperdihan niya lang ni magtukar ang arthritis. Ay tindigin sa kapangampanya. Sige, way nakikita sa nagkakaigo nga panahon, mga kakifive. Aga Marinita Ibanez, Jan Eric Lusal, may aga JRB Nonoy Bainosa, may aga Ras Peña, rebrand lang. Sige. Bantol, plautog, dira sa may grabe nga ngalan niya, no? Actually, hindi na away ko siling nagabinastos. Ang iya ngalan niya, Bantol, plautog. Bantol, plautog, dira sa may barangay Zone 6, Kadisiri, nagapamati sa aton, Galagabong. Upod kay Gloria de la Peña. Migo Bantol, may aga da. Migo Bantol, plaots, may aga.

0: Wala na gikita sa nagkakaigo nga panahon. Salamat kids sa pagtutok nyo sa aton programa Bombahan Nay sa Norte. Ako iniinyo kubos nga alagad, ang alagad sa mga imol kag kubos. Sa K5 Bomba Marilo. Sa ngalan na lang sa aton very humble CEO Doc Ramil Itang Uy, Station Manager Ma'am Colleen Manzanares Cubia, Technical Side Web ka K5 Jake Ricton Nieves Matinasas, ang Phil Silistial. Sa aton nga news center, we have our Chief of Reporters ka K5 Roel Peneda. Para man si K5 Joe Marisonido sa field, K5 Ariel Apas, and ka K5 Shena Suelo, K5 Papa J Danmark Mahinay, and K5 Joel Salas Abelay. Ako naman si K5 Bomba Marilo para sa Kampiyon Yolita, Servisyo Publiko Kagkalingaw sa Negros, K5 News FM. Bye-bye. See you tomorrow.
1: K5 News FM.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate.
1: K5 News FM.

0: Mga kaka-K5, 113 na gid lamang kaadlaw na bilin. Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MDPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MDPS. Kaupod kay Kaka-K5 Jinpo Generoso. Indiang 11 MDPS.

nyo kami live kag mabatian sa mong Facebook page. Ang bag-o namon nga page is K5 News FM Negros Island. K5 News FM Negros Island. Paki-like, paki-share, follow ang page. At sa pangalan sa matuod na serbisyo publiko, ako si K5 News Jean Paul Cañete Generoso. Ay nagbalik naman kami giliman sa kwano 101.5. Ara na tan. Ara na kita sa 101.5. Tan, very good.

0: Mga insan.
1: Ito.
0: Jane Pareha. Ma'am Nanilin, di sinal shiplet na kita mong kalo ko ma'am. Manang Nanilin. Ay, manang kada. Kung magmanang ko si mo Nanilin, mas manangon. Tapos ito siya, iki may gulang to sa akon. Magulang to sa sakon, una sa birthday mo. Mas nagid nga manangon ta siya. Tingin ang balan mo to siya nga mabakal na ko balik bayan, Bax. Kaya total nakabakal naman siya nga kalo kag rilo kag perfume. Ang kulang nalang balik bayan, Bax. Ako mapadala to ah. Isunod yun na lang to dayon. Kag return to sender. List not mayong aga, Bings Delphine. ML Balasa, Merlita Malbas, nakita mo nga akon nga kuan? Kita mo nga akon nga kalo, Ma'am Nanilin. Imo paniblahatag. Nantawa pala kayo, wala pa. Ginatag mo nisang 2018. May sticker pa o na. Wala pa kagi gamit. Sang 2018, panini Ma'am Nanilin kin padala sa akon. O, Nike nga itom. Wala pa na makuhan sticker. Wag siya kagi gamit. 8 years na siya. 8 years. Eh? Grabe, no? Uh-huh.

0: Bag-o pa no? Bag-o pa? Bernie Granada, Julie Novia Lumugdang, Junil Hongko.
1: Oh, sing it pretty.
0: La la la la la la. ML Balasa. Ay, yuti, lab-lab ko na ni Manang nanili. Indisnal shiflet yan. Oo. Oh. Hey. Jonalyn Rondes Galila. Sila nga muna namian ko kung tagaan kayo natipigan. Ay, oo, may mga sentimental value na yan.
2: Ah, grabe po.
0: Ruth Valero. Ang ipangatag ni Ma'am Esperanza Insuli, ang kalo sa ako. Natumutos, balay ka mga bago pa. Jenny May Rutita, Jane Montesino Arroyo, Nomat Lizel, niya gwapo nga yan ka. Siyempre eh. James Bornales, mga balita nga itong mag-istoryan sining aga. Inibla nakita niyo nga doga haze, do yellowish something. Doka grayish or sometimes yellowish nga appearance sa atmosphere. Uy, bango din na sang haze ha? Bango din na sang haze. Storyanta karon nga nga naglambot na di ang ginatawag nila nga transboundary haze. Transboundary haze. Ano bla ini? Delikado bla ini? Si Mrs. Ganyan bal ni Johan, silingan, mga pila nakadlaw niya, doka lain ka butlak sang sunrise. Doka orange. May sakabalo, may haze sa palibot. O, istoryanta na karon ba't pa bersin na, yaring mga lokal nga balita. Pila ka mga lugar sa Negros Occidental apiktado sa ang ginatawag nga haze. We're going to talk about it. My little bright eyes down, tell me where.

0: 25 anyos nga lalaki naghikog gamit ang tuwalya sa siyudad sang Sangay ba patay gid. Limit ordinance nga tinutuyo magpasanyog sang koordinasyon sang aktibidad sa mga landfill ginaduso sa Konseyo sang Bacolod. Limit means landfill inspection monitoring investigation team.
1: Oh, sing it everybody. Come on.
2: All right.
3: Grabe mo.
2: Ayun mo lang nalaman.
0: LGU San Carlos nakahangawa sa nubo nga vaccination rate contra measles and rubella. A hammer in the
3: morning. Tinunto ito.
0: Siyudad sang Bayawan nag-pledge 1,000,000 ka pesos para sa Kawangkalan City Hospital.
2: All right.
0: Comelec Cadiz mayara na sang orientation sa mga plano magpapili sa barangay and SK election sa masunod nga semana. Certification sa pagpasaka sang kaso sa illegal quarrying sa Moses Padilla ginalauman nga ipagwa sa mga sang MGB or Mines and Geoscience Bureau subong ning adlaw. Pinainom nyo na ang inyong DTX 500 sa mga wala pa kainom imna na para sa ikahimsog sang inyong alawas. Depensa sa oxidative stress, depensa sa free radicals na nagaguba sa aton ng mga internal organs. Mag DTX 500 kada adlaw. Hindi kung saan mo lang gusto ha. Kada adlaw. Adlaw-adlaw ha. Para makabawi ng atay mo. Damo blas mo may mga fatty liver. Myself, no, nadula ako ng fatty liver when I take DTX 500. Di pila na kabi, pila na? Since 2019, yung nanay ko sini. Amlawig na. Amlawig na. So, DTX 500, take it every day with Mighty Sing Alkaline nga Vitamin C. Let's talk about the haze. Tangla ka sa langit, makita mo daw hindi amo kisa ang kalangitan, ano? Kisa daw ka yellowish or ka grayish, manotis tayo ni sa bilog ng Negros Occidental and it is not fog. Hindi na siya fog. Kay right now, ang pila ka mga bahin sang Negros Occidental ang na nagaka-experyensya sining ginatawag nga aso na nagalin pa sa Indonesia. Halin sa Indonesia. Ini nga phenomenon is called transboundary haze. But sining nga nagwanda, naglapaw siya nga boundary. O, transboundary. Ang aso sang sunog halin sa Indonesia naglambot sa Pilipinas. Di masiling katinga, kalayo man to. Man, hindi laman ni basta-basta nga sunog na tabo sa Indonesia. Pagkita ang pictures kilitan. May ginatawag kitang forest fire. Forest and land fire. O kita mo sa picture, oh. Do ka orange bla? Na kuha na actually sa K5 News FM. Lantawa bla, oh, kay do ka orange, oh. Ang palibot, daw ka-orange nga daw ka-foggy, but it's not fog again. It's not fog. Lantawan nyo ba sa live, makita nyo na ang tsura sang kalangitan. Now, dito sa Indonesia, in Kalimantan, nagkalasunog to ang ilang lasang, kagpila ka mga, mga kadutaan. Siyempre may mga kugon, may grass. Nagkalasunog. Kag ini ang nagproduce ang sapag kadamu-damo nga aso. Ang damo nga aso. Di bangod sang southwest monsoon or ining habagat nga nagahuyop halin sa Indonesia gin palid niya ang aso pakadto diri sa Southeast Asia especially in the portion sang Pilipinas including Visayas kag Negros Occidental. muna sa aton gitupa. Suno sa report, ining sunog sa Indonesia ang naglambot 200,000 hectares. 200,000 ka hektarya ang sunog. Pagkadako-dako, no ma, kung mga 200,000 hectares. Daw tunga man niya sa Negros ang sunog sila ya. Grabe nga pagkasunog. Ti ang tawag blano kadako nga kano kadamo aso maproduce na. Kag ang lain pa mo ni, ini nga aso hindi ni basta-basta. Ini nga aso contains a lot of PM2.5. Ano ning PM2.5? May taksanan kita sa kadakoon sang suspended particulate. 2.5 ang isa, ang 2.5 PM or particulate matter. Amo ni sa mga magagmay nga mga particles nga nagalupad upod sa aso. Galupad upod sa aso. Now we'll talk about it in a while. Diri kita nay kay ang Environment Management Bureau or EMB NIR ang karon padayon sa pagmonitor to confirm na ang air quality diri sa Negros is amat-amat nga nag-deteriorate. Nag-amat-amat pigaw ang quality of air. Kagsang kahapon, as of September 2 nga monitoring sa Bacolod City, sa aton diri siyudad, kagsa La Castellana, ang ilang nga record is very unhealthy ang air quality diri sa Bacolod. Oo, very unhealthy, suno sa EMB, ang air quality. Kag in some portions sa Central and Southern Negros Occidental, including Bago City, La Carlota City, and Kabangalan City. Suno naman sa PDRRMO head, si Irene Bell Plutenia, inikonong grayish to yellowish haze, ini halin gidman sa Kalimantan, Indonesia. Eh? Lauti, ano ang problema karon kay may amuni? Anong problema karon kay nagsiling ang sunod sa assessment, very unhealthy ang hangin sa Bacolod. Ang air quality. Now, anong problema? The danger is it's not the haziness. Hindi ning among hazing apart. Ang danger dere is again the particulate matter suspended on air. Ining mga particles nga nasa 2.5 micrometers or mas gamay pa da. Now, bangod nga gagmay sa kayo upod ni sa hangin, ini siya ang may kasarangan nga masulod sa aton ilong. Tika pipa ba yung ilong mo? Abigin na kuha mo dabing bungot sa ilong mo. Ini lang, dali lang, let's talk about body hairs. Nga may mga, ang buhok okay giniya sa ulo. Needed tagin niyang buhok sa ulo. Kay hindi man tabao. Hindi man tabao nga pagwas ang ulo ta kalbo. Mga tawo kita iya. Kay as bilang tawo, may buhok gid dapat eh.
3: Grabe po.
0: Maraming iban nga kalbo ganito ga kadulaan self-esteem. Oh. Now. Pero certain parts of our body may mga buhok nga para sa iban undesirable.
3: Ah, grabe po.
0: Like ining buhok sa kilikili. So you may wonder, nga may buhok pa ang kilikili. Probably the purpose ang buhok sa kilikili is again para nga design niya sang Ginoo mo. Para nga ti matrap nida ang mga kagaw eh. Oo, hindi magrikta. Lang tawab lang may mga punggod, ginatubuan punggod sa kilikili. Amo ni silang gapang buntis. Kung nagapang buntis kasang imo nga buhok sa kilikili, kakatubuan ka na punggod na, kakatubuan ka hubag. Kaya nga, direkta mag-ilig ang balhas, direkta tuway sa sangitan ng mga buhok. Oo. Digaling kita, ang panglantaw to sa buhok, pabaho-baho lang na. That's why ginakakasta na. Klaw ay manguro ya bayi nga may buhok ya sa kilikili, no? Pero dito sa amon sa friends, sa France I mean, kami nga mga French, mas sexy ang bayi kon may buhok sa kilikili.
3: Ah, Grabe po.
0: We find it sexier if the women, if the woman has hairs sa kilikili. Inaya sa pagka-French ko na iya. Pero bagod nga may pagka-Pinoy man kudyuan, hindi pagpatubuan, da panggabuta na.
3: Ah, grabe po. Sinong to ito?
0: Panggabuta na iya, na gasulod niya sa ilong ko.
3: Ah, grabe po.
0: Kanto kita sa buhok sa ilong. Why nga may buhok ang ilong? Di para na da matrap ang mga, kita mo may pungit ka? Ah, kay tanan mo nga airways, design sang Ginoo ginabutangan ina sa sang mucous membrane. Para mag-secret, secret sang mucous. Basa, basa nang imo nga buhok sang ilong. Ti plus pada sang imo nga mga hairs, paglabay na da sang mga particulate matter sa imo nga sulod sang ilong, bangod nga basa tumatrap sa imo nga ano eh? Mga hair, nasal hairs. Amo lang manginpungit pag-aga. Tikon wala ka na dasang mga hairs nga nagatubo sa sulod, rikta ginas baga mo to. So hindi pagpangwa, agunti nga lang. Kung daw nagalabaw ang imong buhok sa ilong, gunti nga lang. Gunti nga lang. Hindi na ko yung mag-discuss sa iban pang buhok. Basta drala ko hasta. Buhok lang, kilay. Ang kilay, di ang kilay, don't you know nga ang buhok sa kilay mo, kuha blang kilay mo kay silaw ang adlaw. Ginputangan na ta sa kilay, kay para nga, ang imong balhasalin sa agtang, hindi magtulo pagkanto sa mata mo. Imaginable mo kung why mo kilay, ang bala sa mata mo, ang sa agtang mo, tulo sa mata, pait na iya. Subong man, ang imong amimilok, buhok man na para nga ma-shield man sa mga yabok imo mata. Hindi magdirekta sa mata mo to malabay da kundi mamuta dayon. So mula man ang mga buhok ah, ay may buhok pagili sa panit. Inang mga buhok ta sa panit, may arat na da sa aton nga bilog nga sa kamuta may mga buhok na siya to give us additional sensation. Nga parang kung may mga subay nga magkamang, matandog ang balahibo mo sang subay, babalaan mo nga may gakamang nga subay. Oo, bangot it adds sensitivity sa imong sense of touch. Sense of touch. Now, tinag-discuss ko na ang buhok sa ulo. Buhok sa sa ilok. Ang imong kilay, ang imong milok, ang imong burangos, ang imong buhok sa panit, buhok sa dugan. Hindi na ko mag-discuss sa kundiin pada nga buhok, okay? Hasta lang tada. Hindi nyo na ko pagpilita ang mga iban-iba na nga buhok, ah. Dalang tasta. Nautihan mo na isiling ko, particulate matter. 2.5 micrometers or nubo pa. Hindi mo nilikado kay pagsulod ni sa imo ilong. Riktain ni siya sa imong baga. And it may cause pag-ubo, paghapo, pangatsi, respiratory irritation, amo na sila ko, including asthma. Delikado ini para sa mga kabataan, delikado man para sa mga tigulbams, delikado man para sa mga may compromised health, no? Kabay pa madula na ning mga haze ganyan. Pero anyway, we're going to talk about it kay si Michelle naka-standby sa linya. Ibalaon ta kun pila ka mga lugar sa Negros Occidental ang apektado sining ginatawag nga haze. Michelle, K5 News mo.
4: K5 News FM live report.
0: Michelle,
5: K5 JP, gin-confirm na gito ni Mama Bel Plutania, head sa nga PDRMO o kunang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nga ang nagagumbuong bala nga makitaan sa kalangitan, K5 JP, nga color yellow sa Negros Occidental or sa pilaka porsyon, no, Negros Occidental, ang haze sa K5 JP, kaginiang tuga sa pagkasunog sa isa ka palm oil dito ya sa may Indonesia, K5 JP. Now, pinanaka-reported ng mga banwa diri sa Negros Occidental ang Lakas Piliana sang kahapon nga adlaw ang may reported na nga may nakitaan dito nga kakaangay no sang yellow nga aso pag do nagabunggoom sa langit and diri man sa Bacolod ma-experiencean or makitaan ta man kag K5 JP pinaagi sa inflight naton nga drone kahapon nga atlaw si K5 JP ini nga ano ang very hard for those kumbaga ang declaration sang DNR o kon Department of Environmental Management and Bureau Negros Island Region ginakabig ini nga unhealthy K5 JP at ginapasigurado man nga ti kumbaga daw
0: Shell pundo na siya dalagid lang Shell kay may i-grate ko Shell ka pamati subong kay bloke la ini matsyagya mo ay para magmayo matsyagya pahuyuhumon ko sa anay si Mama Ting. Mama Ting, lagi ka pamati. Lagi sila ka. Sorry ha. Kaya importante ni siya. Importante ni makatag ni Mayong Matsyag siya. Mama Ting. Pamati ka na subong Mama Ting. Kaya nag-chat kini sa ako. Nga i-greet siya. Mama Ting, ba paayo ka na please? Paayo na. Hindi na sagi pang waa sa lawas mo mga NGT. Bay ina da. Bay ilan na bala. Why ka man ginapriso? Doktor na nagambal. Oo. Maayo ka na ah. Maayo ka na. Pamati da kag hindi pag-awaya si Sharon. Love ko na bala sang una.
3: Grabe po.
0: Mamating, hindi pag-awaya si Sharon. Love ko na bala sang una.
3: Grabe po.
0: Igya. De, mamating, okay na paayo ka na paayo. Hindi ka magsagay gwa kay Porting Hazebong. Pari nati, Shell, ati, okay na to siya kay basi malipatan ko blali si Nerta gini nga daan pamati ilay matyagin mo. Sige.
5: Gani, gani. Ay, ayo. Ayo naman din si papating mo, si mamating pa ayo.
0: Sige. Oh, no, may mga mamama. Damo ko blaya, damo ko yabla mama, mang. Oh, ah. Damo ko mama, kisa may mamang man.
5: Mamasang.
0: Ngaway ka na yung iban na. O papa lang kidya mo ya. Way na iban.
5: Why, why?
0: Papa, papang.
5: Mga bibigoy, pero
0: ay, balik tadi. Anay, sa Hazo ah. Di ano ni, doga pink-pink? Oo.
5: Ang doga yellowish, kikipag shaping, nga nagagum-guom.
0: Oo.
5: Inigindala, no, sang hanging habagat, Halin de Toya sa Indonesia kumbaga padulong diri sa mga pilapa lugar sang Pilipinas kay K5JP now ang PDRMO ang nagapanugyan gid sa publiko nga ti maginhanda kumbaga sa K5JP kag if possible magsuktok sang face mask o kun magamit sang face mask bala ka K5JP kun magwa sa aton mga panimalay kag ti ang iban kun do wala malang kuno importante especially sa mga reported nga lugar nga gindeclare unhealthy ang air magtiner na lang sa ila sulod balay K5JP kung wala man gid pala sang importante nga katuan siradaan ang mga bintana apertahan kag maggamit sang pila ka mga panapton agudto nga do hindi ka bala masyado matapikan sining kung daw yabok na tawag nila nga nagapilit sa aton kay K5JP now pila sa mga epekto sang haze aton yang alawas ining daw mabudlayan kabala maginhawa kay K5JP pag ubo
0: amo na guro mang amo na guro mang kisa dubudlayan kung maginawa mangay mang
5: nagutok sila mo
0: hindi kisa nabudlayan kung bala maginawa mong Kapimpa bala nag-like kahapon. Di ba may haze man kahapon? Hoa, nagdulong to bill ang nipsi. Ba dabod lang ako maginawa magtulok ko sang bill ko, ma'am? Sa haze gid man na, mango sa bill.
5: Hindi, sa kay Judith na.
0: Tapos bala, ma'am? Do, Aria, hindi ako yung nabudlayan maginhawa. Hindi sa haze. Hindi sa haze, pero sa panulukan ko man. Bangot man sa panulukan ko, doon nabudlayan man ko maginhawa, kung magtulok kay Wilson nga gutok ang bayo, ya. Doon akong nabudlayan. Ha?
5: Sugay na nabudlayan maginhawa si Wilson.
0: Importante man, hindi ito maudan ginhawa. Ah. Oh, padayon ta, padayon. Ti ano ko nung ila-advise ni maano ta ni sa haze ni? Yes, girahon, girahon tang, ano? Girahon tang Indonesia, kaysa lang halit. Hindi tayo, hindi tayo paggirahon ng Indonesia.
3: Ito, ito.
5: Ayawan ta ka kaysa JP, guro.
0: Sila niya, tubanga, tabla na yung China, bla. Hindi ka mukhang kasalan sa China, diri ka pa mamaaway sa amon.
5: Correct, tubanga mo pa kontra mo.
0: Biko na eh, birahon ta ng Indonesia, kaysa lang may sala.
5: Mm. Legal kasi aksidente man kay 5JP. Kagati hindi lang sa lawas ang aton ang pigano kon halungan. Ang mga nagabiyahe man bala kay 5JP especially dito sa Nabukid ni sa Negros Occidental kon daw medyo foggy or grabe gid bala ang tawag ni kakitaan nga astralan te kinanlan magamit kasang fog light na bala agunto nga ti makaliksaw pa man sa aksidente kay 5JP. Iritasyon sang mata isama na sa mga epekto sang haze sa aton nga lapas sa pagpangatche ka kay 5JP kagati maghalong-halong man ang aton mga kauturan na may arayas ang problema sa respiratory system o kung may asthma nga daan kay 5JP sila yung most vulnerable especially kung makasinghot sila sining haze ka kay 5JP.
0: Sige, sige.
5: Mm-hmm. But anyway, muna no, ang panugyan sa atong PDRMO, padayon ang ilang pag-monitor sa pinaka mga lugar dari sa Negros Occidental, kag maghalong lang ang tagsa ka mga Negrosanon sa K5JP. Anyway, nang atong balita ang madulong, gika naman sa May Capitolio Provincial, nga ginadulong man sa atong sa Calwan sa DTX 500 MyCC sa D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa Kampiyon nga Balita, Servisyo Publiko Pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Amon ni gali ka daw na sayang nabatian ko ni nga amon dito daw naglain man pag ginawa ko ang utok ta perti no nakabalo na ko nga may haze daw nagdaw gin asma pa kuya. Nakabalo na ko nga may haze kaga cause asma daw gin asma ko dayon.
3: Grammy point.
0: Ya wir mani man. Ya wir. Ay. Sa ilota sa masubo nga balita. May isa ka no ne ka lalaki nga taga Sagay. Hala naghiko gamit ang tuwalya. Luoy man patay gido. Dulain man ang ginagamitan sang tuwalya, Rovic. Bek. Daulahin man na big ang ginagamitan sang tuwalya. Ay abaw, si Lo Taganili, doon na parang napaisip tuloy ako Lo. Sambal ni Lo Taganili, oh. Unfair na karon sa akon sa GP kay ang ginadiscuss mo about buhok. Tanan nga buhok sang part sang lawas ko. Balbon kaglima. Balbon sa kaglima. Balbon. Amo gina ah. Di na. Buhok lang na ah. Audrey na to. Sa subo ng balita. Okay. Abaw. Ah, nagamit. Sang tuwalya patay. Gin. Amo gin lumbid niya sa iyang liog. Oh, maki-update kita from Ariel. Ariel Apas, K5 News mo.
4: K5 News FM Police Report.
0: Yel?
6: Yes, Sir Paul. Matubo nga balita nga dala na tusubong nga utso, Sir Paul. Kagisag ka sensitibo. Matapos nga nakita nga patay ang isa ka 25 anyos nga driver sa truck. Matapos yung tapuan nga wala natin kabuhi, Sir Paul. Katulog sa ina mismo nga propiedad sa Purok Unsi, Barangay Poblasyon 1, Sulay Pagay, takna alating to sa kagahon. Subo ginginas ang aga gitlabang nga Sir Paul, kasi ang biktima gitilalalabang kasi alias Tata, silintis ng abumang lugar, kasi nag-opera bilang na truck driver sa likarga na tubog. Sulo sa iya utog niya si alias Ronald, 39 anyos, isa ka mabuot niya tao, ang biktima, kay dugang pa sini, naghalin ini sa isa ka birthday party, kay nagpaulit nito sa ilabalaya. Kagdugang pag Sir Paul sa informasyon na aligar nga na sabta na ang biktima kag iya amay antes sa insidente. Bangod din kaway ini sa niya masyado sa lugar.
0: Pila edad niya pang? Pila edad niya? Pila edad niya o?
6: 5 anyo, Sir Paul.
0: Ikaw, bin pa ba? Di ano kitang kinalinan ko no pa nga nag-ikog i-Japan?
6: Di, Sir Paul, di kahalin siya sa birthday party, Sir Paul. Anya, kininian niya, nagpulit sila panimalay, tapos nakainom ini sa makaulubog ng linon. Kagpagpulit sila panimalay, Sir Paul, subay siya utod niya si alias Ronald, nga nagsunlog ni siya siya hinablos, ba, Sir Paul?
0: Oo.
6: Naghibi siya hinablos, bangot naghibi, kinahadlok man, kay nakainom sa makaulubog ng linon si alias Ronald. Kintrawat siya, siya, siya amay, na hindi pa siya sunlog, at nandok sa imo.
0: Okay.
6: Kamu na nga nagtabat man siya nga daw naglalis na Sir Paul. Si amo to nga nagambal ini yang nga malaya siya sila palimalay.
0: Ay na no.
6: Nangyabayo gitong sabag. Kag naglakat Sir Paul, dito nagkanto halin sila palimalay mga 440 metros ang kilayon. Dito nagigdahigda sa may punuan sang santol Sir Paul. So pagkaaga na Sir Paul, sang aga na sunupan siyang buto si Sir Ronald. Nga nakita na lamang siya tiyo nga si Aljas Buyet matapos migwas panimalay nga nagabitay na ini siya alias tata nga gamit ini nga tuwalya. Kining tuwalya, Sir Paul, kini palang nga gamiton na tiyok kita.
0: Ay, ang bot! Ariel! Ariel!
6: Sir Paul,
0: ipangaboy ko ng mga tuwalya sa balay.
3: Ah, grabe po.
0: Delikado, gali na ako maglain ang buot ko basi makakita ko tuwalya, Yel.
3: Ah, grabe po.
0: Ipangaboy ko na ng mga tuwalya sa balay. Amo nang ginggamit siya pa pang pag inanuman man? Dito ka damol man isang tuwalya, paano be?
6: Mr. Paul, muna Sir Paul, kaning nga daw saktuhan lagi Sir Paul, nakaigo sa lingkog na ginigo. Hindi tayo kinang santol o Sir Paul, kan sanga. Gamay mo lang sanga, Sir Paul.
0: Ay na, ano?
6: Nakudako lang gamay sa bukton sa bata nga, si Juanius.
0: Te?
6: Te, amo nga natapuan, isagid ka masuho, subay. May nga sabi ko na yakayon magatrabaho tapos pag ngita na marog makakaon nila kabataan tapos amo pa ni ang sitwasyon ni Sir Paul nga nakita siya bata nga nag-sipog patay din si Sir Paul.
0: Kaluoy man. Sige. Ariel!
6: Yes, sir.
0: May yes, mga sir, time Paul. May mga time man sa kabuhi mo nga problema ka?
6: Ano? Sir Paul, ha?
0: Ha?
6: Buot ka, Sir Paul?
0: Hindi, may mga time man sa kabuhi mo nga grabe gitang problema mo, Yel.
6: Oo, yes, Sir Paul, kung may ara magit problema, kabalo magit nga,
0: Di, anong ginimo mo?
6: Sa aton nga magdala sa itong problema, Sir Paul.
0: Anong ginimo mo sa may problema ka, Yel?
6: Ay, sa akon, Sir Paul, hindi ko na problemahan ang problema, Sir Paul, kaya ang problema, makatagpag makadugang pag-isim mo.
0: Husto! Ang problema, Ariel, it all exists in your mind. Tandaan mo, Yel, ari lang akon nga mambalsin nyo. May mga panahon, Ariel, nga hindi mo makontrol ang circumstance nga nag-aabot sa kabuhi mo. Pero ginaya, there will be times that you cannot control the circumstances that may arrive in your life. There will be times that you can do nothing. Why can't you get may maubra? Why can't you get may maimo? Hindi mo kaya. Pero tandaan, even if you cannot control the circumstances, you can control the outcome. Nan, amo na saya pang kung gaabot sa imo ang problema. Ah, tamo kaya sang may mahimo ya, Ariel ya. Di ba layel? Tamo ka, hindi ka, example, akigan ka sang papa mo kay hubog ka. Layas ba lang solusyon? Hindi man guro layas ang solusyon kung nakigan ka sang papa mo. Kung nakigan ka sang papa mo, di batunon mo na kasala ka eh. In the first place, subog ka. Di namin nag-agree, tulog mo lang kapag agapag mata mo. Pa, sorry, gid. Kasala ko sa imo. Di ba? Kung di balikay na makamubuot ni papa mo, mahigog kayo imo. Jesus, di ano dayon ang... Lantawati, ano na dayon be, Ariel? Timbla?
6: Eh, karon Sir Paul, oh. Nakubogin ang nasinatian sa pamilya.
0: Ari pagid, Ariel. Ari pagid. Amo na nga, do not make decisions when you are drunk. Hindi, gid, maghimo desisyon kung hubog ka. Kay usually, ang mga desisyon sang hubog, desisyon ni nga wala pulos. Desisyon na nga wala pulos. Amo na nga never ever make decisions when you are drunk. Kagining may problema ka, may inom ka, ay hindi na yaya papangkuan. Hindi na yaya solusyon ng inom. Lang, yel? Hindi na solusyon ng inom. Gainom ka man, yel?
6: Ha? May man, sir po. Kaya mabuot man ko, kumaubog ko, sir po. Matulog man lang ko.
0: Ha? Ah, kuya, lain?
6: Ano?
0: Kung mahubog ko, wala kuya ginapatulog ni misis. Ikaw yung galiya, kung mahubog kaya ginapabayaan ka ni misis mo sa igad. Hasta matulogan ka, kuya lain. Kung mahubog kuya, wala kuya ginapatulog ni misis. Ginasibinan, ginapahamutan. And then you know, ginalab kuya dayo ni misis. Ikaw yung mahubog kaya, ginapabayaan ka sa kilid, hasta matulogan ka. Ay nano naman. Yel?
6: Yes, Sir Paul. Lokal sa karan, Sir Paul. Ang bangka, isang biktima. Yara ka ng salpe, dumaran sa hospital. Sagya po, nagapanayot ang investigasyon sa mga otoridad sa Tagay PNP kalabot ining insidente, Sir Paul.
0: Okay,
6: sa
0: sige.
6: Sa Sir Paul, tumay syudad sa nga Sagay, kagini nga balita, ginadulong sa DTX na parin extend full supplement form and DTX copy-mix kapiran na ka-detox ka pa. Para sa 11 Mbps, inis ka K5 Arilapas para sa kampiyon. Nga mga balita, servisyo publiko, kagkalinga, once and order, Negros, K5 News Event.
0: Mm-hmm.

0: Salamat Ariel sa imong balita. Naging dulong sang DTX Premium Coffee. Sa kada inom nyo sang DTX Premium Coffee, garantisado nako ang mabalik sa lawas mo. Medyo mahal siya, pricey gawa, pero hindi mo na kamahal gid. Premium niya, premiado ang coffee. Kag kuno mi giniya sa lawas mo, may gano derma mushroom. Ha? May gano derma mushroom, eh? Kanami giniya sa iya. Testing ibla. Oo. Kaysa pagkakampyon niya ang nami. That's why nga ang gano derma mushroom tao bagay ng herb of immortality. Oo. Palawig biya kabuhi. O, testingin niyo bla DTX Premium Coffee. Mag-upgrade naman ah. Premium ka naman ah. With this, i-check ko anay si Wilson. Ano bla ining limit ordinance? Wilson, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Son?
2: Wilson? K5GP, no? K5GP, so ni Councilor Homer Paez, ang Committee Chair on Environment, no? Trish Chudag sa Bacolod, ang limit ordinance. So, limit ordinance, K5GP, abbreviation, ito siya, for landfill inspection, monitoring, and investigation team, K5GP, no?
0: Alam mo, silingon sila, mano sila?
2: Amo ni sa K5GP ang
0: kay nice ang imo blang sulod son pati duha gani ido hi nice sulod mo oh
2: K5GP para ko sog na
0: ara na oh ano to do ka ni pis ginay
2: ang K5GP ang members na 3 EMP ang taga Penro duha ka representative from barangay Pinisa tatlo ka akadema K5GP
0: son paintindi ha ko bison. Ah, kay hindi ko ni mayo na grasp ang rudiment sinang sanitary landfill. Ang sanitary landfill iya sang Bacolod, correct? 'Di ba? Ang sanitary landfill iya sang Bacolod. Part sang kontrata sang garbage collection i-maintain nila ina nga sanitary landfill. Husto? Husto ko hindi, kun hindi husto, i-correct ako. When I say nga husto, ako na verify mo nga mo gid man na.
2: Yes, K5GP, sakto na
0: sakto. Suliton ko ang framework. Ang sanitary landfill Bacolod ang nagpaobra, LGU ang nagpaobra sina. Okay? In compliance with Mines and Geoscience Bureau, okay?
2: Solid waste management.
0: Okay, so that's why nga Bacolod ang ginpatawag, ang ginagaan syokos, bakos aton ina. So we are the ones nga naghimo sang landfill, okay? Pero part of the contract, sining garbage collection, okay, nga gin-award sa, ano na, iSWIMS?
2: iSWIM.
0: Ini sila ang mag-maintain sinang landfill, correct? Okay. So part sang pag-maintain nila, mahimo ang syudad karon sang limit ordinance agud maka-create sang isa ka grupo composed of different departments. May landfill, may inspectors. Ini sila nga grupo amuning gaan task nga mag-monitor, mag-inspect, mag-investigate kung bala ginatuman sining iSWIM ang ila obligasyon sa pagmintinar sang landfill. Correct, hindi?
2: Yes.
0: At least sakto atong framework. Sige pa dayon, son.
2: So, muna sa K5GP, gin-establish niyo kung naging ubra ini ang limit ordinance no, ni Councilor Homer Paez kat following sa incidente to planigat K5GP na matumato ang EMP conduct sining inspection sa may sanitary landfill na wala sang proper coordination with the LGU, while man coordination with the Barangay Pilisa resident and Barangay Pilisa Council and the Petro K5GP. That's why we established it. So, tinutuyo sa ordinance sa mga K5GP, no? Na mangin well-coordinated ng bala kung ano man ang pagkayunon ng mga inspection manda, ano man ang pagkayunon ng mga test o kung ng mga sampling sa may sanitary landfill. And of course, mapurso, manukod puwersa man.
0: Abi mo, isa ka dako din nga faktor. Papang ang palibot, ang pumuluyo sa palibot sina sang Filisa, nga aman. May mga time na kung indri mo na makontrol mayo papang ang sanitary landfill. Gadamo ang langaw. Now, sinong apektado? Sinong apektado sina? Ang City Hall? Hindi. Ang langaw sang pilisa, why ga-travel pa kadto sulod sa City Hall ka magsulod sa ila tong opisina? Wala. Ang mga langaw, ara gahapon sa palibot ng mga balayda. Hindi apektado si Wilson sa langaw. Hindi apektado si Jean Paul sa langaw. Kag mas hindi apektado si Mayor sa langaw. Ang apektado sa mga langaw, amo ni ang palibot na sa Felisa. Felisa na?
2: Oh. Yes, Felisa.
0: Oh. Amo na ang apektado da. So that's why may obligasyon ang syudad karon nga ila-ina tinguhaan nga makontrol o na best langaw. Epekto sining landfill sa palibot kay may mga balay na da, may mga kabataan, may mga nagabusong. Ari pa. Hindi lamang sina mga langaw. Part of the inspection, Tani Wilson, ining mga nagakaladagdag na basura samtang nag-travel ang dump truck sa dalan. Nga ah, bag-o ka lang yakapanilhig sa ugsaran mo. Paglabay sang basura, dagdag ang mga karga ng basura, pabayaan lang yan nila. So hindi lamang nga, landfill mismo ang ilang investigasyon, ilang tutukan, pati na ang dalan malapit sa landfill nga may mga pamalay sa kilid. May pamalay sa kilid. Di ba si karon nga, di ba mo na problema sa una, there was a time nga gindala na sang isyo kay ang dalan pakadto sa landfill nga may mga pamalay, higko-higko sang dalan kay ilang mga truck puno sang lutak, gakalabilin tong lutak. Ang lutak bala Wilson, nalimpato Wilson sa higko nga landfill. Paglambot na, dala nila ang mga juice ang mga garbage to. Kiti, higko-higko sang dalan. Pinsara bala nga ang truck makadto sa landfill. Tapakan niya tong gabundok nga basura to. Ang tanan nga mga higko makadto da. And then mabalik sa labay sa ginagyan niya. Mabilin tong mga lutak. May mga kabataan sa kilid na ginampang mabilin tong lutak. Once mag-init karon mamala ang lutak, may mo yabok. O punto sa yabok, ang tanang higko sang basura, paghuyop sang hangin, hakloon sang bata. Na, amo na da, titani, parts in infection, hindi lamang sa landfill, kundi immediately after the landfill, or before the landfill. Insakto man son? Diba siguro son kwa na? Ba siguro ara man na? Kiti, amigo taman si Councilor Homer Baez, kabalo mo lang sa kinaubraya, son?
2: Ginatutukan niya, gid yanik man, so far.
0: Very good, gid, for that, mayo, gid. Oo, kabalo mo na, gamba si Jean Paul, mayo, gid.
2: Kaka-side pa sa JP, yanik, ito po siya man ni ang resident, o din pangitili, pakiti nag-sakripisyon na ganit sila nga tira ibutang ang land sanitary landfill.
0: Ati, alin pa man niya sa unara, nanadaya pang, pila na nakatuwi, dekada nanadaya. Oo. Te?
2: Nagkakaangay na nga kinulan may maayo magkihatag ng mga program.
0: Na, namuna da. Total dagko man income sang iSwim. Donate ka mo da kung ano da, health center. Kung ano da eh, pagpapuhon yung dalan da eh. Nami pagitani ko malikaw ang dalan pang no, nga hindi na bala maglabay sa komunidad.
2: Actually, kasi sa JP, isama na no, ang plano so far, from the original route is ang iSwim nga pa. Pagkakilisa, mariroute ini sila kay Pagkite tutukong sa North Incident, pero kinambal na ini sa North ni Mayor Greg Sataya nga i-transfer ini siya sa may ano na inang tawag sinigani magpanot siya yung atalan kay Pagkite.
0: Okay. Okay. Tinaya nami, ginaya papang, very good ginaya nga move para di ito mahalitan ang mga pumuluyo to. Sige son, malangalan, simpo son.
2: Sige kay Pagkite, mula ka na yung ato sinigang palitan sa Pagkite City Government Center nga ginatukong sa inyo sa Kalwaso, my CD3 Bio DTX 700 Calgary DTX Competition. Nila ang mga Wilson Villana para sa kapilang sa balita sa Piso Publiko kagkalingawan sa Dekro Stay 5 News 7.
0: Salamat kay Wilson, si mga balita, malangalan sa Chimpo. Ang oras alas 11:50. 11 Mbps, magabalik pa.
1: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500
0: istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at at the same time cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
3: Actually, may cleansing pa Sir GP. Apa ang bago ko na sabton Sir GP, remind us lanang syempre inom ka mo DTX 500, may TC kada adlaw agod, protektado ka mo batok sa mga balatian labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
0: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga naga-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
3: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
0: Bukana,
3: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang naga-prevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imo nga 14
0: of
3: pesos.
0: Of course.
3: Nga kapsula nga, health investment.
1: DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
0: Imo nga blood sugar test.
4: Kina tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
0: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
0: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni Maitisea Doc sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
3: Ginaparis na ton, ang iningitwag Maitisea Sir GP. Kagkun ini ang tuma na kadamo, nagakos na sa oxidative stress. So, kung damo na ang free radical sa selula, so, masilingga ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo, naghimo man nga within sa selula para man-neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara. Si glutathione, damo na sila, no? Nga ara, that is glutathione. So, ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate, kag glycine. Pero, ini ang nagakaubos.
0: Amo na.
3: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nag-reprocess. Mga recycler, res lang mo. Same as alpha lipoid, mga recycler, ginabalik lang, gina-recycle, katong guandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining may TC sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis na ang DTX 500 kag may TC. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang may TC. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. Mm. So, by itself, ang Mighty Sea kag DTX 500, isa man ka ang tayong sunod. Plus, gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant, ang aton lawas.
5: DTX 500!
6: Gina ka, no? Ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
7: Si sa kadlo, kapila ka mag-inom
8: sa DTX 500?
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
7: Subong, kamusta?
6: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500, may nigo ginabatsa.
5: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imurama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imurawas. D3 Bio.
9: K5 News FM.
10: Sa mga butika.
11: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo? Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
13: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
14: Eye care. Ma'am, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry na pag-inom ng eye care na may problema din katulad sa inyo?
15: Para po sa iba na hindi pa nakatry ng eye care na may iniinda sa kanilang mga mata, gumamit na po kayo, mag-try po kayo ng eye care. Kasi po sa akin, na-experience ko po na ito ay may kagandahang buti na naidulot sa akin.
16: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: DTX 500.
17: Ernie Poras, isa po akong diabetic, meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
18: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
5: DTX 500. Mabibig sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan. Sa taginit man o tag-ulan, DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at gulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C, nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline, vitamin C, mabibili sa mga butika.
19: Tag-tag ng pimples, DTX Beauty Soap, magkaspa. Pang nabala, DTX Beauty Soap. Gustong kumuti, DTX Beauty Soap. Maraming kati-kati, DTX Beauty Soap. DTX.

0: Extract, Papaya Fruit Extract, at Virgin Coconut Oil, DTX, Beauty Soap.
1: Bilhin na sa mga butika!
2: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
3: Magandang araw, ako si Shane. After ko sumalis sa isang pageant, nagkaroon ako ng blepharitis. Magda ang aking eyelids. Hindi ko alam kung bakit. Makonsulta ko sa clinic and they told me na itry ko daw ang eye care drops. Tapos, sabay inom ng eye care caps. Right now, wala na yung blepharitis ng aking mata. Kaya maraming salamat sa eye care drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
9: K5 News Philippines.
8: Sumasayo ang MyGC Network News.
9: MyGC Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
9: MyGC Network News.
8: MyGC Network News.
9: MyGC Network News.
8: Headline.
7: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, publiko pinalalahana na magsuot ng face mask dahil sa haze. Tatlong kabahaya na sunog sa Rojas City, Capiza, anak ng may-ari, tinuturong sospek. At 2 Vietnamese na mangingisda na wawala sa karagatan sakop ng Palawan.
8: MyGC Network News.
9: MyGC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, publiko pinaalalahana na magsuot ng face mask dahil sa haze. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
10: Pinaalalahanan ang publiko na magsuot ng face mask dahil sa haze na maaring makaapekto sa kalidad ng hangin sa Cagayan de Oro. Nakapagtala ang CDO ng 78 at 96 Fair Air Quality Index simula August 30 at 31, 105 AQI o Unhealthy Persistent Groups September 1. Base ito sa AQI monitoring ng Environment Management Bureau 10. Unhealthy Persistent Groups AQI naman sa Taguluan, Misamis Oriental at Iligan City. Sani ito ng usok mula sa nasunog na bundok at kagubatan ng Kalimantan, Indonesia. Nagdadala ito ng manipis at maliliit na butil sa hangin na maaaring malangap ng tao. Pinapayuhan ang lahat na isara ang mga bintana, pintuan at manatiling hydrated.
11: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
7: Samantala, tatlong kabahaya na sunog sa Rojas City, Capiza, anak ng may-ari, itinuturong sospek. Balitang hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
12: Umabot sa tatlong bahay ang tinupok ng apoy pasado alas 5 ng hapon, Miyerkules, Setyembre 2, sa Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, Rojas City, Capiza. Kinilala ang isa sa mga may-ari ng bahay na si Amelita Baliosa. Samantala, tinuturong suspect sa insidente ang anak nitong si Mark Anthony Baliosa. Sa panayam kay Amelita, mag-isa lamang na nakatira sa nasabing bahay ang kanyang anak at dahil sa mga hindi na malamang dahilan, nagsiga umano ito sa likurang bahagi hanggang sa natupok na ng apoy ang bahay. Hinatayang mahigit 60,000 piso ang kabuang halagang pinsalang iniwan ng sunog. Sa ngayon, nakapiit na sa Rojas City Police Station ang tinuturong suspect at handa naman ang ina nitong magsampa ng kaso kaugnay sa incident.

0: ang uno, dakong alas 6:30 ng umaga, namataan at na-recover ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sakay na BRP Malabrigo ang isang maliit na bangkang kahoy na walang laman, humigit kumulang 32 nautical miles hilagang kanluran ng Mapancal Point, Palawan. Nananatili sa lugar ang BRP Malabrigo upang ipagpatuloy ang paghahanap sa dalawang nawawalang mangingisda, kabilang na ang pag-iikot sa mga karatig na karagatan at paggamit ng mga available na resources sa search and rescue operation. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagpapatuloy ang operasyon bilang bahagi ng pakikipagtulungan sa mga karatig na bansa sa mga search and rescue mission at pagtulong na rin sa mga mangingisda at marino na nangangailangan anuman ang kanilang nasyonalidad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basio para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, mga kapulisan sa lungsod ng Iloilo nag-observe sa school safety drill sa mga paaralan. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
3: Nagsagawa ng observation ang mga kapulisan sa simultaneous school safety drill sa mga paaralan sa lungsod ng Iloilo ngayong araw Setyembre 3. Ayon kay Iloilo City Police Office o ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, ipinatigil na ng Department of Education o DepEd ang active shooter drill dahil sa posibleng hindi magandang epekto nito sa mga estudyante. Magsasagawa naman ng evaluation ang mga pulis kung ano ang kulang, ano ang dapat i-improve at kung may mga emergency sa loob ng paaralan. Ngayong araw, Setyembre 3, ang drill ng DepEd nationwide dahil sa mga insidente sa mga paaralan na kumitil sa buhay ng ilang mga estudyante. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At dalawang person of interest na tukoy sa pamamarila sa mag-asawang Amerikano sa Dumaguete. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
4: Natukoy na ng pulisya ang dalawang person of interest sa kaugnay ng pamamaril na ikinasawi ng isang mag-asawang Amerikano-Filipino sa barangay Bompana, Dumaguete City. Ayon pa kay Dumaguete City Police Chief Lieutenant Colonel Don Richmond Conag, sinabi ni Conag na patuloy ang imbestigasyon upang beripikahin ang posibleng partisipasyon ng dalawang individual sa krimen. Sinusuri rin ng pulisya ang posibilidad na pagnanakaw ang motibo sa pamamaril, lalo na't pumasok ang suspect sa bahay ng mga biktima sa madaling araw. Batay sa paunang imbestigasyon, nagising ang 53-anyos na live-in caretaker ng mag-asawa at nakita ang isang hindi kilalang lalaki sa loob ng bahay na kasuot ng bonnet at may dalang baril. Patuloy na kumakalap ng impormasyon ang mga imbestigador mula sa mga saksi at iba pang ebidensya upang matukoy ang eksaktong mga pangyayari. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Lalaki patay sa pamamarila sa Bacolod. Suspect sa krimena na aresto na. Madalas sa pang-aasara, itinuturing na motibo sa krimena. Kabang detalye ng balita hatin sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
5: Bumulagda sa kalsada sa harap mismo ng kanyang mga kapitbahay ang isang lalaki sa Bacolod City matapos binaril sa dibdib ng isa pang lalaki noong araw ng Martes, Setyembre 1. Ayon sa mga saksi, binalikan pa umano ng suspect ang biktima at binaril naman sa ulo, kung kaya't binawian ito ng buhay mismo sa eksena ng krimen sa Purok St. Vincent sa Barangay Alihis. Pinangalanan ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Roger at kinilala naman ang suspect bilang si alias Budoy na isang tricycle driver. Magkapitbahay lamang umano ang biktima at ang suspect sa pamamaril. Base sa resulta ng imbestigasyon, kalalabas lamang ng biktima na si Roger sa ospital matapos masaksak sa Barangay Takuling bago ito binawian ng buhay dahil sa tama ng bala. Lumabas lamang umano ng bahay ang biktima upang kumain noong nangyari ang krimen. Naaresto ang suspect sa Barangay Tangub sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa suspect na si Budoy, madalas umano siyang inaasar ng biktima, kung kaya't binaril niya si Roger at tinapos na lamang ang buhay ng kanyang kapitbahay. Nakatakdang sampahan ng kasong murder ang tricycle driver na si alias Budoy.

0: Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampinabalita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Gandhi, na 4 patay sa aksidente sa kalsada ng Antique sa buwan ng Agosto. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
3: Umabot na sa 4 na individual ang namatay sa aksidente sa probinsya ng Antique sa buwan ng Agosto 2020 sa isa. Sa datos na nakuha ng K5 News FM, nagmulang nasabing bilang sa bayan ng San Jose, Hamtik at Culasi, Antique. Sa kabuuan, umabot na sa 73 ang na-record ng Antique Police Provincial Office na aksidente sa probinsya. Nangunguna ang bayan ng San Jose na may 29, Hamtik 18, Pandan 13, Culasi 5, Belizon, Bugasong, Sibaste, Sibalom, Tibiao na may 4, Patnongon 3, Lawaan at San Remedio 2 at Barbasa na may 1. Nalaman na base sa investigasyon ng mga kapulisan, nangungunang rason sa aksidente ang pagmamaneho ng nakainom at mechanical failure. Para sa MyTC Network News, kay K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: At PRO2 nakapagtala ng 26% na pagbaba ng kaso ng krimen sa Cagayan Valley nitong Agosto. Balitang hatin sa atin ni K5 Dan Chavez.
5: Bumaba ng 26.9% ang walong focus crime sa Cagayan Valley nitong Agosto, kung saan 51 na lamang ito mula sa 69 noong Hulyo. Pangunahing nagpababa rito ang pagkonti ng kaso ng pagnanakaw, rape, murder at carnapping, bagamat bahagyang tumaas ang homicide sa tatlong kaso. Pinakamaraming naitalang krimen sa Cagayan PPO na may 28 at Isabela PPO na may 13 na bumubuo sa 80.39% ng kabuuang kaso sa rehiyon. Kasabay nito, tagumpay ang Pro 2 sa pag-aresto ng 307 wanted persons, kung saan nanguna ang Isabela at Cagayan. Sa operasyon kontra droga, 113 individual ang naaresto at mahigit 310,000 na sabu at marihuana ang nasamsam. Nahuli rin ang 20 illegal loggers at nasakote ang 1.2 milyong pisong halaga ng troso, habang 60 naman ang huli sa loose firearms at mahigit 190 na baril ang nakumpiska o isinuko. Sa ilalim ng Safer Cities Initiative, nakahuli ang pulisya ng 55,345 na lumabag sa lokal na ordinansa, kabilang ang 46,430 sa traffic code, 4,237 sa pampublikong pag-inom at 2,067 sa curfew ng minor de edad. Pinuri ni Police Brigadier General Rodriguez ang buong puwersa at binigyang diin ng pagkikipagtulungan ng komunidad at pamahalaan ang susi sa pagpapanatili ng kaligtasan sa rehiyon.
6: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agula at para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
2: Samantala, patuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga pamilya na apektuhan na malakas sa pag-ulan at pagbaha at dulot ng habagat sa Zambales at Pampanga. Kaugnay nito, personal na binisita ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga residente na apektuhan sa Barangay Santa Fe, San Marcelino, Zambales upang alamin ang kanilang kalagayan at lawak ng pinsala. Kasunod ng inspeksyon, ipinag-utos ng Pangulo ang agarang pagsasaayos at rehabilitasyon ng mga nasirang imprasaktura, kabilang ng dike, barangay hall, mga pasilidad ng paaralan at tulaya. Bilang agarang ayuda, nasa 1,000 pamilya naman ang nakatanggap ng tig 10,000 cash assistance mula DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Nagpasalamat naman si Mayor Soria sa Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan sa mabilis sa pagtungon sa pangangailangan ng mga residente. Patuloy rin ang pamamahagi ng pagkain, hygiene kits, mainit na pagkain at iba pang tulong sa mga pamilya nasa evacuation centers at sa mga residenteng unti-unting bumabalik na sa kanilang mga tahanan. At mga K5 sa detalye na ating balitang abroad, napinsalang isang matataas na gusaling tirahan sa Black Sea Port City ng Odessa matapos ang panibagong air attack ng militar ng Russia kamakailan. Ayon sa ulat ng pinuno ng Military Administration, umabot sa 8 katao ang naitalang sugatan at nagtamo ng iba't ibang sugat sa katawan dulot ng nasabing pag-atake. Ipinahatid naman ang ulat sa pamamagitan ng isang messaging app habang patuloy patuloy na inaalam ang kabuang pinsalang idinulot ng pagsabog sa mga karating istruktura. Samantala, inihayag din ang isang saksi na nakarinig ng malakas na pagsabog sa kabisera ng Ukraine na Kiev itong Miyerkules sa gitna ng walang humpay na serye ng mga airstrike ng Russia sa buong rehiyon.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago at K5 News FM Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Justin Kess at ka K5 Rex Santos Candos sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka ang D3 bio. Puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Talk K5 NIR. DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District. SM City Bacolod. Luke Fu Cantonese Resto. Bistro Bar. DTX 500. Your superior antioxidant. D3 Bio. Your antibacterial and antiviral specialist. Mighty C. Your alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience STI West Negros University 11 Mbps Balita kag Public Service.
3: Dice na 20 minutos makalikit sa takdang alas 12 sa ngod balik na kita sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso ang inyong anchorman. Ang klinika D3 Bio the best para sa pagtapna sa mga infection gasulod sa lawas. Bisan ano nom lang gani. Mapasok kada pwede mo siya bukon kag ihiso sa paso mo. May pilas ka, pwede man sa ibanyo sa pilas mo. May guab ka nga unto, bukon mo siya kag ibutang to sa patulo sa guab mo nga unto, pwede gid. Inumon mo pwede gid, may sore throat ka pwede gid. Grabe ang power sang iyasin ang antibacterial and antiviral. Natural nga pamaagi. Wala na iyasang hindi niya synthetic. Oo, itry nyo, Klinika D3 Bio. Uboy lang at sipon katarot lang kaso. Ano maginabatsyag nyo? Mag-Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga butika at malapit sa inyo nga mga outlet sang Klinika D Alternative Medicine and Wellness Center. Nagnubo ang turnout sang vaccination program ka siyudad sang San Carlos. Ambot, huwag ito madala sa pakaluyag ang mga tao kag paintsindi. Kulang balanggali, guro na kwan? Education. Itudluan nga kinanglan gid magpabakuna. Meaning daw failure ang ila sining program, vaccination program, dupigaw. I-check ko si Jong for this report. Jong, i-K5 News mo.
0: K5 News FM Live Report.
3: Jong,
4: Yes,
3: kagayan. Ano jong jutay lang gid ang nagpabakuna?
4: Tama gyud.
3: Jutay lang gid ang nagpabakuna.
4: Jutay lang.
3: Jong, jong. Jong. That's bad. That's bad.
4: Yes.
3: That's bad.
4: That's true. That's kag, true.
3: Kag dami kay dapat ginabakunahan gina si Dats.
4: Yara gambut. Amin ko, ano yung dinilat sa mga kabataan?
3: Dapat! That's bakunahan! Okay? Anyway, gapang bakuna ka man, di ba?
4: Of course!
3: When ang last nga bakuna?
4: Last 2 minutes?
3: Kutikalon! Kutikalon! Bago ka lang kapanrapo? Bago ka lang kapanrapo? Kutikalon ba si Imo, Jong?
4: Sorry. Last 2 days ago.
3: Basi wala ka ng bakuna, basi gintinluan mo lang yung ringgilya. Sigurado ka nga magyan bakunahan, kung gimpreparar mo lang imong ringgilya.
4: But, secret.
3: Mayo ka pa, Jong. Mayo ka pa, Jong. Damo pa na bakunahan mo. Ang ilang si Tel Jutay lang, 40 plus percent lang.
4: 42 actually.
3: 42%. Oy, sige. Ti.
4: Amo ni gani ang okay.
3: Go ahead.
4: Amo ni ang gin kasubuan nila subong kay last year 2023 kay K5 GP, same program. Taas siya ang kuan ang vaccination rate sa syudad. Sa mga 93%.
3: Dahil lang balatan, tan. Sige, go ahead. Sige, Jong.
4: Ti, subong. Bangod sining mga influencers kay KPFGP ng mga anti-vaxxers, wala na anticipate sa syudad na ma-overpower gali ang ilas nga program kag magguba ang ilas sining programa para sa
3: galing ka.
4: Oo. Kay ang isa sa mga rason nga nakita sa nga LGUs Carlos kay KPFGP na ang sining nga problema ining mga naga-vlog-vlog nga hindi man taga diri sa San Carlos.
3: Oo, nga ginabutangan nila sa mga malain nga kuan ka kunwabi hindi ka dapat magsalig sa vaccination. At tutumduman ko to may post nga doon na patay ko no bata iya pagtapos no vaccine. Kapalagpat, blaw. Gani? Nano na iya ko no? Hindi na iya Ti tapos, ano pagid?
4: Ti amo mo lang na K5GP ang isa sa mga rason na nakita sa nga si Telta Office. That's why kahapon nagpabulig ang LGU San Carlos. Nagpatigayon sila sa nga press conference. Kagin pathag pagi sa anton kung ano ang mga posible mangin epekto kung ang isa ka bata hindi mabakunahan sa nga measles rubella vaccine sa K5GP. Kaya ang ilabi nga ginakangawaan subong, yara pa sa mga 5,000 plus nga mga kabataan diri sa syudad nga dapat kuntani nga mabakunahan kay K5GP. Pero nagapagduha-duha ang mga ginikanan bangod sa kadlok nga base ang ilas ni mga kabataan maparehas man sa itong natabo dito sa Cebu nga napatay man, which is based on report under investigation pamanto siya gani until sa subong kagwala pa siyang pamatuod kay K5GP ang bakuna amo gidyang nakapatay sa nasambitan nga bata dito at to actually sa may dumanhog Cebu. Di, kahapon na mention man kay K5GP nga ang isa pagid kabagay nga ila sining nga gina kahangawaan kay last year gali may dutayan lang magka-outbreak sa isa ka barangay diri sa syudad sang San Carlos. Amo na pala nagalibog ang ulo subong sang LGU San Carlos paano ipan paano i-handle ang ito paano bala nga ma-inganyo ang mga ginikanan ng K5GP diri sa syudad para nga malapot nila ang ining herd immunity nga ginatawag. Ang isa sila nga na nga napalambot sa aton kahapon kung hindi gid maka-come up sa hindi ba lang misan mga 95% ng K5GP sa herd immunity division base mapatigayon sila sa extension
3: okay
4: vaccination program
3: Tiyama, kung mo 42% lang dyan sa target nila nga mga kabataan ang nabakunahan, ti ang 68 ya karon, ang 58?
4: Doon, tiyan mo gani, ti sa 42 ni, wala man siyang reported man gani ng FMZP nga may ara sa napatay, nga may ara sa naglain ang lawas. Although, ginpatag ka po ni Dr. Biondaza, kag ni Dr. Rodel, Rica Franca nga, may mga epekto gid man sa lawas ang bata ko. Right up kay nakunahan ang isa kay individual. Tangay sang hilanat, which is normal. Kag hindi man iya kwan, hindi man iya grabe kay TPMGT. Oo, ang isa pa gid sa initiative na lang ila sila nga ginhimo subong is kung sino at tumang ginikanan nga nagpabakuna sa ilas ning mga kabataan, hataga nila bugas.
3: Mau. Ang iba iya, ang iba niya banga baylo bugas, inaya bakuna, tuslok balyo baylo bugas. Tang. Tang, abi ko anay kwan lang banga baylo bugas. Subungi perti pagid niya, tuslok. Tuslok baylo bugas. Purti, purti. Jong.
4: Amo na lang na ilaw pinakan nga. Yes.
3: May mga tuluslokon pada.
4: 5 mil gani.
3: Dalanta bugas, dalanta bugas.
4: Iamot tadi sa sudan.
3: Ha?
4: Iamot din ato.
3: Ti mo ya jong pilangi mo tulos lukon.
4: Di mo na gani.
3: Nga mga balon, nga mga balon. Kung mag birthday ka, oo, panuslo ka balon para maglupok. Anyway, sige ti nami anko kay concern sila nga why sila na lang kalambot sang ilang ano ni nga nga goal no. Oh, kay iba na daw babae alam man nila masilim lang ah, bae da kundi kamo hindi ay inyo mga bata. Kaya at least kwan sila ya inang gaker gid sila ya jong.
4: Kay ani ang rason kay FPP ni Asan Carlos City Mayor ni Gustilo kung pabayaan niya kag hinali simbak ko lang balak kay FPP basi magka-outbreak. Problema man sa Gapon sang syudad.
3: Nan.
4: Problema man sa Gapon. That's why nagapangita sila sang medyos paano nga malikawan kung tali ini nga sa isang balatian o galing lang daw mas damo ang nakwan, mas damo ang napapati balang sa sala nga impormasyon kay GP angot sa beneficyo sa sining bakuna. Kag diri sa bilog nga barangay sa 18 ka mga barangay sa syudad sa San Carlos. Yeah, isa lamang ka barangay ang may na-record na may pinakataas nga vaccination rate. Ini ang barangay ko kasi FMGP. Namangkot kita kahapon ano ang implications ni. According sa ila, ini ang tingang lugar ng mga nag-star. Medyo, may arasay kasarang. Naka-insindi maybe kay FMGP. Ito yung bakuna. Unlike sa mga ato na nagpuyo so, or nag-star sa kwan, nag-star sa mga medyo malayo-layo na nga lugar. Hindi pa hindi pa gid kayo kay FMGP bala na well educated kung ano ang epekto sang bakuna. Sila ni ang daw naghatag sang challenge ubong sa aton sini nga mga health workers kung paano sila nga i-encourage liwat. Kag ang recent
3: mo to eh tuslok by lubugas.
4: Jadi.
3: Ikaw na jong-jong nabakunahan kaya jong?
4: Oo ah.
3: Yung aton, upod mo lang isa daw kulang sa bakuna.
4: Ha?
3: Doon yung mga kilala, kung lang daw kulang yung sa bakuna.
4: Ay, ano na ko na yan? Nga.
3: Basta ah. Basta ah. Balaan mo na kung daw kulang sa bakuna. Jong?
4: Oo.
3: Ang mga bakuna, Jong, kung hindi mo mabakuna, gakwan man, gapanos man, Jong.
4: Gapagita, chat.
3: Hindi namin ko bala ang likido sang bakuna mapanos man kun hindi matuslok.
4: Oh, data expire bala.
3: Hala. Hala. Need ka gali pa tuslok ni pang. Need ka gali pang tuslok pang kay may expire.
4: Yabo na gani.
3: Hala lawig na baladyong, lawig na baladyong, ang likido jong. Dapat ipa guwa na gali na.
4: Yabo to guro nga may nagapangita. Ginapangita ko. Pao na no.
3: Di pa ubos ginapangtugpangtughong pangtuslok pang. Kay karon may expire kanugon gid bakal biya na mang pang. Imba kalbiya na.
4: Gani.
3: Oh, ti amo gali na. Ti mayo pangitaan ta. Basta mo to, tuslok by oh. Lubugas.
4: Oh, ang mga hindi magpatuslok, te, wala man bugas. Amo na ang kastada, dari subong, ti Pabziti.
3: Jong-jong, kung na kuya bala jong ha, namian kuya bala jong kinatuslok.
4: Ha?
3: Namian kuya kinatuslok.
4: Ano, ano, ano?
3: Namian kuya kinatuslok.
4: Nga, nga.
3: Tiki, uway ko yung naglok niya sa dagom.
4: Ay, sa noon.
3: Ah, oo, bala. Oo, bala. Oo. Nga, ako naglok ka sa dagom.
4: Tuslok o gundasok?
3: Di, siyempre, matuslok na ginagin. Dasok mo ginang dagom, yung laba, gibala. Pwede mo bala, ma- nga, magtuslok kaya sa dagom niya, sa injection niya, hapaw lang. Ginadasok mo ginagin. Yeah.
4: Sumagay.
3: Ah, gani. Tiyan mo na eh. Dung, huwag ko na yung nadlock ka dyan yan. Magpatuslok.
4: Tiyan ko man.
3: Pero mas nami kung ako ang gatuslok. Ay, nag-nursing. Nag-nursing ko ba'y? Oh, kabalo ko yan kung diin ang mga injection site. Oo. That's right. That's right. Tudluan ta ka kung din dampi katuslokon. Oo, din dampi kinatuslok. Tudluan ta ka kay dapat may ara na diyong kalabanan, diyong may intramuscular, may subcutaneous. Oo, may sub-Q, may IM. Tinami, kinami makisa ang sulo sub-Q, sub-Q lang.
4: Kaya ano na man nga mga termino man?
3: Yan na, siyempre, kamedikal. Magamba ka diyong IM, intramuscular. Sa mga muscle, kaya, siya ginatuslok.
4: Gadula-dula.
3: Oo. Subong-subong.
4: Ate, pwede ka dula-dula ang tukbak.
3: Ah. Kabalo ka na na, Jong. Basta, huwag ko na tukbak rin, Yelong. Kibala ka mamati. Gidsa sa nginambal ko. Interesado, gidsa.
4: Hindi ko man sindihan. Gautod-utod.
3: Jong, ginagabaan natin ni Jong sa atong diskasyon. Amo na na. Jong.
4: Rana. Okay na.
3: Jong.
4: Yes.
3: That's wrong, bala. That's wrong.
4: Hindi, that's no. Ay, ang bota. So, para mo na ang MMGP, ang ato na madulog ang report sila ngayon to, para sa 11 Mbps program, madulog sa ato sa D3 Maritex Family Gag. Mighty siya. Para naman si K-Pam Zong Barzales, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Ragros, K-Pam News. Apat.
3: Salamat, Gijong, sa imong report. Alas 12:34 ang oras.
0: Jimpo Generoso, astig sa komentaryo, tagpangwapin sa mga ginaabuso.
3: Copyright, ah, mas nami gin nga mabakunahan aton kabataan. It's for our children's welfare, no? Hindi ka mo madlok sa bakuna. Kay importante gina iyang vaccination. It's a program of the government para nga ma-achieve na to ng herd
0: come on everybody.
3: Ano itawag naman? Lipat ako. Immunity. Herd immunity. Sige. Ang balita ni Jong Gidulong sang marami nga kape inumon kon hapon, magklinika DTX Coffee Mix. Ang the best nga kape kun way kapakatilaw imna ini. DTX Coffee Mix, kaping kape ang lasa, ga detox ka pa. Ang siyudad sang Bayawan nagpromisa nga maghatag isa ka milyon para sa ospital sa Kabangkalan. Sa pag-insindi ko lang kiti makabenepisyon ni sila. Kung may mga masakiton to sa Bayawan, mas mahapos dalon sa Kabangkalan kumpara sa Dumaguete, kay mas layo ang Dumaguete. Tikapimbo ko ng ospital mo, dinibutang, mabinay dampi. Huwag ko kabalo. I-check ko si Rovic. Rovic, K5 News mo.
0: K5 News FM. Live report.
3: Big!
5: K5 side pole maayong no sa ato nga mga tagpalamati. So karon gipayag sa ni kapangalan City Mayor Benzie Miranda ang siyudad sang Bayawan ang nag-pledge no diri sa iya sang 1 million no para sa aton diri nga Kabangkalan City Hospital. Actually ining Kabangkalan City Hospital ra kay side pole diri ini makit-an sa may barangay sang Tapukon, kumbaga upper barangay ini no. Ang kagti ining ano ining 1 million ka pesos nga gi-pledge sa aton nga lokal nga pangulo naman sa siyudad sang Bayawan pagkagamiton gamiton sa aton nga mga pumuluyo dira mismo nga na-admit pala mga na-admit kag mga outpatient na
3: hindi gali siling nga hindi gali siling nga mabulig sila da kundi matagda sila sang pundo para gamiton sa mga na-admit da. Economy. So bali kun sa kwan pa prepaid. Wala pa magas, why pa makapa-check up, nakabayad na niya si Bayawan. Kanami no mag-amo ni pang no nang ara ng pundo, hindi ka na ibla magulat-ulat pa sang bayad. DTF back.
5: Yes sir.
3: DTF ta advance. Oh, bago ka pala kasugod may TF. Do na, may gani ko na muna lang. Boss, Doc Ramil, imo, anong lang puro preso ng bonus? Blaya, tagdala sa bong. Para nga, why pag December, ara namon bonus?
5: Uy, pakapak ko sa pag-abot December eh.
3: Yun lang. Matinding pangangailangan, tasubong adaan, Bik. Dumabakal ko generator ay kayang butang kuryente hindi masaligan may patay. Anyway Bec, sige ti ano pagid ang mga madulot sin nga kaayuhan
5: ang ginapayag sa aton sa K5 Paul kiti
3: Bec magambal ka ba sang actually labig do kano kagid liwat tato Bec
5: nga hindi pwede
3: sige Bec sige Bec
5: kaya nga ako nga audio di ba kasi pa ipol gasagrak
3: ati sige be sige be aliwat be
5: actually
3: nag bisaya naman daw to ka be to kay ginay to ka do ka kano actually oh
5: actually
3: oh do ka sagad kasi mo mag pronounce
5: ari man nga tinguwa man ganing tawo
3: gani oo paningwa inang ti after that ano pagid Bec pwede mo na may English Bec para maintindihan sa mga friends ko sa Amerika gapamati subong.
5: Okay na ko kay Five Boss iyo
3: e try ba lang Bec ari man yang teacher ka ba lang English ah. Hindi ko English ah para maintindihan sa kadamaan. May mga friends ko blood from the US blang kapamati Bec they can't understand you.
5: Wala na lang sila kaka-K-Pol nga sila na lang ma-adjust.
3: English sana, please. Okay, you're now reporting live at K5 News FM New York.
5: New York.
3: Okay, tell us something about that 1 million peso. A pledge of Bayawan Ravi.
5: Kaka-K-Pol, so... Ang
3: guwa
5: na
3: sinikro si Joseph pula. Si Joseph, Yabik. Yeah, at least ka Tagalog. Up for the challenge. Sa'yo, ikaw yan, di gid.
5: Hindi ko yung mag-ano
3: ng
5: challenge
3: na yan. Sige na, muna to ah.
5: Kay Paul no kaya gipayag dire because nga ang aton nga mga ang aton nga ospital dire may mga record bala nga damo sa mga nagapakonsulta damo sa mga ginapanggala dire nga mga pumuluyo sa Bayawan nga nagapa-check up nagapa-admit kay ining lugar kay Five Paul ang malapit no malapit dire kay tiko baga ang barangay Tabugon at ining sentro ina dire sa barangay kay dire man ang dalan ko ikaw magapadulong sa Bapinay may dalan man dire padulong Bayawan
3: ang may dalan Doka. Convergence point o point of convergence no dira gaangot Sige.
5: Kay ti amo nang pinakalapit git para sa ila. So karon ang ining syudad nag-pledge nga maghatag sang 1 million pesos nga pundo dira kaguti at least ma-mobilize man sang syudad kagati magamit man sang mga pumuluyo sang bayawan nga in caso nga magpakonsulta o kun ma-admit sa sining ospital ka K5 po, which is ining aton nga kamuni ang kabankalan sa ospital dito ini na pamta sa Tabugon actually nag ang ini man isa ka ospital ang pag take over no sang syudad kiti ni ari dili ka ba isa ka pribado nga ospital man nga area sa proper sa kabangkalan nga amo nang plano nga i take over sa syudad kay para indi na ang aton nga mga residente nga dili sa proper kay kuno mao malayo gid almost 45 minutes ang travelon mo alin ka di sa proper patulong dito sa may barangay sang Tabugon. So karon ang dad nagtugda nga hindi isa ka ospital nga privado nga sa karon ginamanage sing isa ka foundation amo ning i-take over ang operation sini sang syudad sa Kabangkalan by the end of the year or sunod may organize pag interview na to sa iya by the first month sang Quezon tuig no
3: kanami
5: January. So para mangin accessible na kag para mahapos pagit sa mga pumuluyo nga in kaso sa ilang mga medical concern kag K5 poll nga makapagpakonsulta which is ang ining aton nga privado nga ospital nga mangin mangin LCU manage na ini sa masunod nga tuig and then di wala nga gambal masya na nagkabalaka ang mga empleyado kay tiko tanaw niya dira iya willing man siya nga ipang absorb ina ka K5 poll which is mangin empleyado man kag ti underman sa city government of Kabankalan ka K5 po.
3: Sige.
5: So far mo na ito madulong na update. Hindi nga ba rin siya nadulong siya sa DTS 500 MITC kag D3 by report ikan sa patrol. Hindi naman si K5 Robin Mungkal para sa kampiyon nga balita sa bisyo publiko kagalingan mo sa Negros K5. User tap.
3: Salamat Robic sa imong report. Liso kita kay Chester sa katapusan nga report. No? Alang alan ako sa imo Red. Ang balita ni Red ining certification sa pagpasaka sang kaso sa illegal nga quarry sa Moises Bedelia do nalauman to kunong ipagwa sang MGB subong adlaw e, dinoko nang pagwa na lakalan ko na Red bantayan na lang sa iban nga program sang K5 News FM Bacolod rin na kita kay Chestero Comelec Cadiz gahanda gino e, K5 News mo
6: K5 News FM live report
3: Chess
7: K5JP, batiang ko magulang na report ni K5 Rubik daw halata, gid niya mapadalagan pagka kagawad si Rubik.
3: Nga man!
7: Si Kino ang iya tuno, wala daw nagpakampanya na sila barangay nga butuhon siya.
3: Amo ko mapadalagan, sa? Doon ka namin, magaling isa pulo padalagan, pang no? Amo ko madaog mantayhan?
7: Hindi mo daw kung mamo ang eleksyon ka sa GP pa dako-dako buto mo tikon gamay mo buto pirdi ka
3: hindi pwedeng hindi ko lang pakita akong buto
7: dapat tingikuan mo gaya dapat kinanglan mo gaya ng qualification
3: secret lang yung buto ya dapat hindi ko ah ako magdaog ka di ako man eh ang sige
7: kaya mo ni K5JP, apisar nga may mga inuring-huring, kag may mga balita, K5JP nga hindi madayon ng eleksyon or madayon mo ng eleksyon, sa Gyapon nga itong kumilay kay K5JP at kapanghanda. Alright, yung sila Gyapon, especially din sa sulad ng Cadiz, actually sa September 8 na, no, sa masunod ng Silimana, may ara na yan sang orientation kay K5JP ang Cadiz City.
3: Saan o gita niya ang eleksyon, pangaw?
7: Ang mga ma-file bala.
3: Kung madayon, gitman siya sa San Jose Sao? Chess, kung madayon gid man saan o target daw?
7: Ang ano kay Valdez?
3: Ang eleksyon bla kung madayon saan o gidaw?
7: November 2, 2026 sa suno ni ka K5BP sa schedule sa Republic Act 12232.
3: Maganban naman ni. Maganban na naman ni.
7: Di ma, yung malagani ka K5GP, kung madayon ang eleksyon sa November 2, 2026, kung mapirdi ka, kadto ka lang sa patio kag mag-ibi. Kag ibalibad mo lang na yan, yun ang hitlaw kasama yung mga nakatayo.
3: Kung dako na itong gasto, mukha pang hatag.
7: para tapos pirdi ka, para hindi ka halata, kadto ka to sa patio kag mag-ibi. Tayo na hitlaw, giko si mo, tayo. Pero tiyang matugtog yung rason, nag-ibi ka, kahit dako pirdi mo sa eleksyon.
3: Naton pila, paano kung ni Bayra naging utang ko? Oo. Anyway, sige, so may voters education. Ngayon on.
7: Yes, kay sa duty. May harap ka na ng orientation sa mga papili.
3: Ah, hindi ya kay voters, kundi mga kwan niya, mga aspirants.
7: Aspirants. Oh, mga aspirants sa Kival JP, mapapili. Kabi plano ko mapili. Kapitan, kagawad, SP chairman, SP kagawad. Di seminaron ka mo sa komunikadis kung ano mga requirements, paano ang pag-file, kag ano ang mga layi, no? Especially ining kung madayon gimana ng eleksyon, Kival JP, ining ganban, dekorban, kag schedule sa kampanya, ano ang hindi dapat, kag mga kadapat. Di sa September 8 na ka KFGP, ready na ang kadisip ni Comelec. Kung kay kung pamangkoton mo yung Comelec at KFGP as of this moment, madayon gidyang barangay kag SK election, eh wala pa man sang may napasar nga layi nga nag-postpone sining schedule sa November 2, 2026. Uh-huh. Report na gikan diri sa siyudad sa Cadiz kag KFGP, inis kag KF Bomba Marlo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingaw San Negros, K5. News.

0: K-5 News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghunta sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkantot sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
10: Ako isama nga nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule say 3 years ago na problema ko akong nga cholesterol nga taas no. So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule nagsa ko nga nagnubo nga akong nga cholesterol levels manikan to.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay palaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at lang. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasiman ka, akin ka.
0: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go!
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy,
23: let's go with the flow.
24: Suramires po, baka manalo ka. Sa ginuma na, hinebra na.
25: Gins na nalo promo na.
26: Five winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
27: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
28: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
29: para sa Senet Manalo!
28: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
26: Kashali na!
30: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
31: Magulo po

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
2: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
5: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
6: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
7: Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
8: Kag-stress adlaw-adlaw?
7: Ini ang kabagdanan sa magdasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan!
8: Mag-DTX 500 ka!
7: Kaysa DTX 500!
8: Ang stress, malikawan!
7: Pagkaburingon, malimta!
8: DTX 500!
4: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa
4: ako tutunan.
9: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga buti.
4: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka ang buti ka.
4: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
16: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
16: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
18: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dili.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my love.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, ang aton oras, alauna-onsen na sang hapon. Welcome sa Webes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo Sunshine Lacson until 3 p.m. na naman. Ang aton nga pagpangalagad sa inyo, there is a K5 News FM.

Sa mga KSS members nga nag-monitor right now sa bilog nga Bacolod kag bilog nga Negros Occidental, salamat gid sa inyo, sa mga security guards, sa mga vendors, sa mga construction workers kag sa mga drivers nga nagapamati na sa ilang mga car stereo, salamat gid sa inyo. Siyempre, gina-welcome ko man dali sa ating program ang mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Alauna 13 ang aton oras, mga ka-K5.

Salamat gid sa mga suki naton dira sa Victoria City, sa mga senior citizens nga nagapamati right now. Good afternoon sa inyo. Pwede nyo gid ko i-message sa page ko, Sunshine Lacson Original. Kay i-check ko lang na later on ang inyo nga mga mensahe. Thank you kay Sir Jonathan Sarad, kay Indang Sarad, kay Sir Nonoy Gonzalez, kay Ma'am Rosana Trasfordo, and Ma'am Ruth Caporal, Ma'am Corazon Ibanez, Ma'am Carlita Banay, Ma'am Nelia Cabiao, madamo ginga salamat sa inyong pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Delikado ang haze mga ka-K5. Bangod kun magsulod ina sa aton nga baga, hindi na siya matunaw, pwede ina nga magbantal dira sa sulod sang aton nga baga. Kag pwede siya nga magdamo kag makaapekto sa aton nga paginhawa. Sang nagligad nga adlaw, nasunog ang malapad nga lugar sa Indonesia, mukadamo sa mga hilamon, sa mga kahoy, sa iban pagid nga mga bagay nga ginlamon sa kalayo. Siyempre, ang abusina or ang produkto sang sunog nga tuman kagamay nga mga particles sa muna nagaupod sa hangin. Kagamuna ang nagapadulom sa aton nga palibot. Nagakapalid ini halin sa Indonesia pagkadto diri sa aton sa Pilipinas. O kay ginadala ini sang hangin halin didto sa Indonesia pagkadto diri sa aton. So halos bilog nga Pilipinas apektado. Ang klase kahapon sa Cebu gin-suspend na bangod sa ning ginatawag nga haze. Kinahanglan nga magsuksok kita sang face mask, no, especially ang mga ari diri sa Visayas kay isa kita sa mga apektado sining haze from Indonesia mga ka-K5. Alauna 10:08 ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Clinicas 4 Biotics.

0: Mga ka-K5, ang aton oras sa launa, 21 na sa hapon. Salamat sa mga taga-barangay Stefania nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Wagi ko kabalungan, naka-on gali ang akon nga microphone. Hindi kay kaina sa aga, si ka-K5 Red nag-approach sa akon. May isa kita kaudod from Barangay Stefania nga bululigan gid bangod sang iya nga sitwasyon. So nagdangop diri siya sa aton sa K5 News FM. Actually nabuligan na siya ni ka K5 Red, pero do hindi gid siguro maka ano eh, dako gid nga bulig ang kinahanglan niya abi. So nagdangop diri siya sa aton sa K5 News FM diri sa aton nga program It's Your Time to Shine. May background na kita actually, no, kung ano ang iyang problema, pero kay ti wala pagid kita sang iban pagid nga mga informations angot sa mga natabo. Ang nabalaan ko lang is ang ginapangayuan niya sang bulig is ang iya anak nga tatlo katuig. So istorya ko naton siya sininga hapon diri sa aton nga program It's Your Time to Shine. Pero subong palangadaan, nagaayo na kita sa inyo nga kung pwede, basi may sulusubra kamudara, mabuligan naton siya. Actually, ang nagdangop diri sa aton, isa kaamay. No? Sir, atubang ka lang sa microphone. I don't know if ka-K5 Raimuel, pwede kami maka-live sa Facebook subong. Maayo lang kami. Parang mabuligan naton ang nagdangop diri sa aton sa station. Kinahanglan pagid namon GCash number. Kay ang iya diri subong nga number, ang iya subong nga cellphone wala sang GCash. May mga kabataan man ni siya pero wala diri, no, ato kuno sa Himamaylan. And may 3 years old ni siya nga anak. Tidong, pwede kami ka live? Hindi. Mangayo ta anay sang kwan? Mangayo kita anay sang permiso kung pwede kita maka-live. Bisan kay Ethan na lang siguro ay sa iyang Facebook account ni Ethan ay kung pwede, kung okay lang. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa mga KSS members nga nagapamati sa bilog nga Negros Occidental, dala na naadara ang mga taga-syudad sa Bacolod, may bululigan kita. No? So, ari na naman kita, ma-operation, tulong kita anay, mamulig kita anay, sininga hapon, at least kita magpadayon sa aton nga program. Mayong hapon sa imo, sir, kabalo ko nga hindi ini maayo, gid nga hapon, nga adlaw para sa imo, kag para sa imo bilog nga pamilya. Pero sa gihapon, nagatingwa ka mo sa nakita ko para nga malampasan ini nga pagtilaw nga nag-abot sa inyo nga kabuhi. Sir, ano gani ang ngalan ta?
1: Ronald.
0: Si Ronald. Ronald. Taga diin ikaw, Ronald?
1: Taga ba sa grado?
0: Sa grado. Fortune Town. Amo ng barangay Stefania, di ba? Pwede lang ka makapalapit sa microphone, palapit lang sa imo, sir. Ronald, no? Sir Ronald? Okay. Pila ng edad mo, sir Ronald?
1: 40.
0: 40 anyos. Ano ang natabo sa anak mo, nga tatlo katuig? Pwede mo masaysay sa amon?
1: Kamba na yan, tagadig-tagadig may ilan. Nagpuli to sila, nagbakasyon.
0: Ah, dali lang gid. Ay, ining tatlo katuig nga bata. Ano mo ni?
1: Amo na siyang napatay.
0: Amo na siyang napatay. Pero ano mo ni siya?
1: Ang apo ko na.
0: Apo mo na. Okay. Sige lang, palapit-lapit lang sa microphone, sir, para mabatian ikaw sa radyo. Kay kung hindi kanila mabatian sa radyo, sang Claro, hindi sila makabulig sa imo. 40 anyos ikaw. Ang lolo nagkadto diri kay ang apo niya tatlo katuig nga napatay. Ano ning napatay ni mga apo, babae lalaki?
1: Babae.
0: Babae. Okay. Ano ang natabo si Ronald?
1: Kay nang iloya na nag-CR. Te na pag nang bata ara man kay gaskwil o gaskwil na mo. Te naghimos laguro kay ma malakat na sila sa eskwelahan. Tay nag-CR sa pagbalik ya pagwa ina ang bata na wala na siya as pagbala to na sa pagita ina tay nagrikta sa ngita wala sa balon na sa bubo nila nagsaka sa bubo na miswer mo tay
0: nagsaka sa bubon
1: yung labot ya gorong kalat kay tay may kalat wala na labot nagrikta sa unaulo to sa bubon.
0: Tapos na natalupang da ninyo dito nagali siya sa bubon.
1: Oh, nagalata na si Magol ya sa bubon.
0: My God. Di ini natabo, sir?
1: Si Maylan sa San Antonio.
0: Sa Himamaylan?
1: Oo.
0: Oh. Apo mo ni siya sa anak mo nga babae or lalaki?
1: Babae.
0: First apo mo ni? Una mo ni nga apo?
1: Oo.
0: Oh. Oh my God. Sang-san o ni si Ronald na tabo?
1: Sang...
0: Ronald Biernes. O kung Roland?
1: Ronald.
0: Ronald. Sa-san o ni gani si Ronald?
1: Biernes.
0: Sang Biernes?
1: Oo.
0: Biernes? Sabad? Ano na kita subong? Isa na kasimana? Tidiin na ang bata.
1: At ito sa Maylan, Japan.
0: Ti anong sitwasyon?
1: Ilubong sa Domingo.
0: Ilubong siya sa Domingo? Naimbalsamar na siya, wala?
1: Naimbalsamar na.
0: Naimbalsamar na?
1: Opo. Ang...
0: Ti ano ang problema? Anong pangayuan natin sa bulig?
1: Ang yan na lang tani, na lubungan ka.
0: Lulubungan?
1: Anong mayroon na lubungan, may blayra na lang, hospital ka, anong panabayran.
0: Ah, kay gindala niyo pa siya sa hospital?
1: Oo, kaya iway pa siya naglutaw sa tubi mo na...
0: Oo, baligin... gin ano po why pa siya naglutaw nakuha niyo siya sa idalong pa sang tubig sa pinakaidalong gin tapos gindala ninyo siya sa ospital gin try siya nga i-revive diin siya nga ospital oo ah nagsuka pa siya tubig
1: nagsuka pa sa tubig
0: so pwede pa to siya tani gali ma ano galing kiti wala gid wala na gid pwede siya kabato
1: wala sa kayo bukid pa mo
0: bukid pa ang ilang abalay. Diin sa gindala ng ospital halin sa Himamaylan. Sa Himamaylan lang gindala. Ti may balagran pa kamo sa ospital?
1: Yung utang lang ganyan na nanay na magano. Kung makatapos ng lubong.
0: Lubong amo pagbayad. Okay. Ang iya nga paglubong ang punerarya ang ano na way pa man nabayaran?
1: Wala pa.
0: So kung hindi ninyo mabayaran, hindi ang punerarya maglubong? Amo na?
1: Malubong man sila ko na.
0: Malubong man sila.
1: Kain down na na sila katunga. Okay lang ko na kung ano, pwede lang dasan.
0: Galing kay ti. Kinanglan bayaran yung gid. Ang iyang alulubngan sa patso, okay na? May ara na o kung wala pa?
1: Ara na to, ano na, sa tingin naman to, lublak.
0: Oo.
1: Kaya hindi sa pedigla sa dalam luta, eh, lubong mo kay halang-halang sa balik sa dalam magadyapon. Dapat sa
0: gulo-gulo
1: na sa butang.
0: Daw, kwan, inang, ano, daw ang ato nga disparatis pagpati? Hindi siya pwede nga ilubong uli? Kay sa ang sitwasyon, ang natabo sa iya nga pagkapatay, dito siya na lubong sa bubon, nahulog to siya, sa pinakaidalom siya ginkuha. So, ang ang pagpati nga hindi siya pwede, kung mapatay siya nga, ibalik siya liwat sa idalom duda. So, ginpahimuan nyo siya sa pansyon.
1: Sa pansyon.
0: Bisan paano, mabutang siya sa pansyon. Kaya hindi siya malubong sa idalom sang duta, amugali na. Sige, mangita kita sang GCash number nga pwede naton magamit. So, ginasukot pa kamo sang ospital. Kaya ginasukot. Ang nabalaan ko, abi, mga punerarya, manukot pa sila after na nga malubong. Balik-balikon ka mo kag kwan isukton, no? Sir Ronald. Okay, sige. Pangayo kita sang bulig, Sir Ronald, ha? Alauna 31 ang aton oras mga ka-K-5. Sige sir, tagaan ta ka isang pila lang kaminutos nga makapangayo sang bulig anay before kita mag-commercial. Kay mangita pa kita sang GCash number, okay?
1: Okay?
0: Sige sir, go ahead sir, panawagan ka sa publiko.
1: Nanatawagan ko lang talaga, ay Maylan, tani, okay lang ka muda.
0: Pangayo ka sang bulig para sa imo apo.
1: Nga po ko data ng bligyan man. Bigyan mo lang ng mga ba, siling ko sa inyo, da, okay naman lang na batang ta naman na wala na sa Hyundai, nana.
0: Ay.
1: Kaya mo na na, wala na tamahin mo.
0: Ano ang ngalan sang apo mo, sir?
1: Ang ayot man sa gyan, nana.
0: Si Nana.
1: Ako ang ngalan niya, Jillian na sa.
0: Si Nana. Nana, gali ang ngalan sang apo mo. My goodness, tatlo ka tuig. Close niyo sa imo? Ay.
1: Gatabid-tabid na sa akong gumugay.
0: Pero may gatabid-tabid. Ah, kay gabiyahi ikaw, tricycle.
1: Oh.
0: Di ka gabiyahi, sir.
1: Diyan sa Sagrado man.
0: Sa Stefania?
1: Oo.
0: Oh. Ay. Katabid-tabid gali na sa imo, pero
1: may. Kung narin sila, pukong wala, mamati.
0: Mm-mm.
1: Kaya iskilas-kilas natin, di ba ito sa
0: mga ay na sa dito. Kung wala klase, tigakadto da sa imo. Halin sa gamay pa, ino? Sa wala pa nag-eskwela?
1: Dirigin na sa tao mo, bakulod man.
0: Ay, okay. Sandin ay luluha, di ka na maninimbi. Ang gusto ko tani ihatag sa inyo ang number ni Sir Ronald. Ang problema lang kay waay kita sang waay siya sang Gcash. Oo, tikon magbulig ka mo sa iya. Paano abi no? Ti depende sa inyo makahatag ka mo sa iya sang instructions. Naka-live kita dong. Waay ta naka-live. Okay. Ano ni man? Sige mangita kita anay sang Gcash number. Pero ano ang number mo sa Ronald? Number mo nga, pwede nila matawagan?
1: 0930
0: 0930
1: 66
0: 66 48 649 okay, si Sir Ronald tricycle driver ini sa Barangay Estefania. Basi may mga nakakilala man sa iya, buliganta. Number is 0930-6648-649. Pero wala ni siya, kwan ha? Wala ni siya Gcash. Mangita pa kita. Kundiin kita makapangita Gcash number para sa inyo nga bulig. Kay ti ang ginahimo ng naton is nagatipon-tipon kita. Or nagatipon kita halin sa piso, 2 ka pisos, 3, 4, 5, 5 ka pisos, 10 ka pisos, 20. Kinatipo naton ina para sa aton nga mga bululigan. Oh, there is a It's Your Time to Shine program. Sige sir, mabalik kami no pagkatapos ang commercial. We will be right back no kay K5 Rymuel.
2: K5 News. Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCT. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monanorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abiyan? Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Mag kaburigon malimta. DGX 500, Mighty C, Alkaline, ng Vitamin C.
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, Alkaline, Vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline, ng Vitamin C.
4: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX, Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gidang DTX, Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX, Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX, Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako kumagpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagkapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
11: Squalene Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
12: Squalene Capsule.
10: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
2: Sport Biotics nagin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
16: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift, OT,
21: Breadwinner.
19: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go, go
9: flow with a flow.
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
9: go with a flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy,
18: let's go with the flow.
22: Suramiras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Gins to nano promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
23: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
24: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoke Cup.
25: Para sa chance manalo.
24: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
22: Cashali na!
26: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
27: Magulupot

0: Si Ethan, wala da ka K5 Rimewall. Alaw ng 44 ang aton oras mga ka K5. Kinanglan ko tanay assistance from the technical department. Si Ethan dong, wala da. Okay. Hindi ko abi makita. Diin ko na yon sa diin kita na yon nag-live. Tapos need ko pagid ang GCash number. I don't know si Renzo kung available ang iyang GCash. Available mo GCash no? Hindi man? Okay. Si Boom abi wala diri. Why kid siguro sa news center. Kay ang gusto abi naton ang GCash nga number diri taga diri sa station para ma-monitor naton kung sino ang mga nag-send sang bulig no kag mapasalamatan naton diri sa aton nga program It's Your Time to Shine. Pero kung wala gid ambot kon paano naton ni ma kwan Ma'am Leslie Along, Ma'am Jonaline Rondes Galila, Sir Omar Duran and Ari, may mga nag-join sa live, Ma'am Grace Mar Peredo, Ethan, si Ethan. Ethan, di in-accountan. Wala si Ethan, no? Tani, may GCash number si Ethan mo. Si Ma'am Nomat Ojero Lizel nag-join man sa ato nga live. Live kami subong sa KK5 Bacolod. Dirigin butang ni KK5 Rimewall, kag ni KK5 Renz ang ato nga live, no? Sa Bululigan naton. Nga si Sir Ronald sang Barangay Stefania. Ang iya ni gali nga apo, bali amuning pinaka first yagin nga apo, eh, kay anak ini sang iya man nga kinamagulangan nga bata. So ato dito sa may Himamaylan. And medyo bukid-bukid na to kuno ang ilang na kwan, ginaistaran ti ang bata. Nakasuka pa sang tubig sang nakuha nila sa idalom sang bubon pero wala gid mahingagaw. 3 years old ang edad sang bata. Ang iyang ayo si Nana. No, sang diri na siya sa Bacolod, sang gamay-gamay pa siya kag kun wala sang klase kay naga eskwela naman gali ni si Nana, 3 ka tuig. Siguro may daycare center dito sa ilang barangay, sir. Dito siya nag-eskwela? Okay. May balayran pa ni sila sa ospital, ginasukot sila kag may kulang pa sila sa punerarya. Asan o ang lubong ni Nana, sir?
1: Sa Domingo.
0: Sa Domingo na? Friday, Sabado. Ang nabalaan ko, abi, after sang lubong, gapanukot pa na ang mga punerarya. So, nagapangayo sang bulig ang lolo, Ari Dere, si Sir Ronald, kay Ti Tricycle Driver. Why man siya sang... pagid ikasarang ibayad. So nagkadto siya diri sa aton kag nga nagpangayo sang bulig. Ngayo siya bulig sa inyo sa aton tanan para makatipon sang cash nga idugang man dito sa lubong kag sa kwan mga iban pagid nga galastuhon kag sa mga balayran gid sa kuno nila sa utang nila sa ospital kag sa punerarya. Ang number pwede nyo gin matawgan actually si Sir Ronald. Kung magpadala ka mo sang bulig sa iya, siya na lang na ang mahatag sa inyo siguro sang instruction kung paano mabaton ang inyo nga bulig. Pero ang number subong ni Sir Ronald nga ginhatag sa aton is 0930-6648-649. Once again, ang number is 0930-6648-649. Pwede nyo siya matawgan, pero hindi ni amo ang iyang GCash number. Kay why GCash si Sir Ronald? Sa diin ka mo nag-live, Ma'am Shine, siling ni Sir Romy Pasigado. Sa kwan, ka K5 Bacolod, Sir Romy, sa mga taga-room store, mayang hapon sa inyo, nag-monitor sila subong. Ka K5 Bacolod, sir, dira kami subong nag-live, no? Ari-diri ang lolo ni Nana, nga nagapangayo sang bulig. Si Nana nahulog sa bubon. Kay maskwela na kuntani sila, si Mamaya Ugaling, nag-CR lang kadali. Buhay man siya siguro naghuna-huna, nga magwa si Nana, kag dito mataklas sa bubon. Tidito gid jan kuno nagtaklas. My goodness, ayawan sila sang pangita kay nana. Ato na didto gali sa idalom sang bubo nakita ng iyang tsinelas nga nagalutaw. Pero si nana wala gid makita. Ginsalom ninyo didto?
1: Ginsalom
0: ninyo, sir?
1: Ahay.
0: Hindi matungkad ang kadalumon. Ang tawo nga adult makatungkad, ang bata hindi.
1: Hindi.
0: Bisan ang tawo, ang dako.
1: Hindi tayo sa kalayon makawayan ng lang kadalumon.
0: Ah, nagamit lang kamusang tipaano ninyo na pasaka ang bata?
1: Pilit na lang.
0: Ginpilit, ginsalom, gin. Para gin makuha. Okay. Anay pa bala, sir? Ang anak mo kaina nag-mention ka nga may GCash number siya. Tiara da, ma-memorize mo.
1: May
0: papel siya nga ginhatag. Ara na lang gid gali, sir. Kay why naman gid kita sang may mahimo, tanan gin pamangkutan na naton, why gid sang available. May ginpadala lang nga number. Ang iyang ngalan is Donna Rose Ferrer. Okay, ang number, mga ka-K5, please i-share ninyo ang aton nga live. Ang number 0948-221-6909. Pwede ni naton mabutang direk, ka-K5 friends. 0948-221-6909. Pwede natin mabutang, Dong, ang number. Sir Leonardo Rilos, mayang hapon, sir. Ma'am Lydia Aurelio Malaki, good afternoon. Ma'am Leslie Along, salamat. Ginapang-acknowledge ko lang ang mga nag-join. Ma'am Gina Porano, mayang hapon. And sa kay Ma'am Luz Castellano Albay, nag-monitor sa Takuling sa Sanitarium. Thank you, good. Ma'am Luz, mayang hapon dira sa inyo. Ma'am Leslie Along, thank you. I'm sorry, gakadulaan ko sang tingog. Dali lang. Ma'am Gina, ang number once again, GCash number is 0948-221-6909. Ang ngalan sang tag-iya sang GCash, amuning mama ni hindi. Okay, Donna Rose Ferrer. Donna Rose Ferrer, may ano kadatan, GCash tan, dali di bala tan, buligi ko tan, kadali lang tan. 0948-221-6909. Okay.

0: Tamiya, kung mangayo kami sang bulig, dari sa It's Your Time to Shine program, bisan pila lang na ihalin sa piso, duwa ka piso, sa mga waki-waki ninyo sa inyong Gcash, dira, bisan 5 pesos, 10 pesos, nagabanton kami, kaginapasalamatan namon. Basta halin sa inyo nga kabubuton. Ang number 0948-221-6909. Donna Rose Ferrer. Okay. Sir Ronald, hindi ni pagdulaan, sir, ha? Paano naton mabalaan nga nagasulod na dito ang bulig? Matawag siya sa imo? 0948-221-6909. Ang gusto ko tani nga mabalaan naton kung sino ang nagasend sang bulig nila para makpasalamatan naton, ma-acknowledge man naton. Sa tanan-tanan nga nagapamati, Ma'am Leslie Along, kabay pa nga ma-share ninyo ang aton nga live sabon para mas madamo ang makabulig kay Sir Ronald. Si Sir Ronald is a tricycle driver sa Barangay Estefania. Una niya ni nga apo, pinakauna nga apo, kay pinakauna ini nga anak sang iyaman nga subang nga bata. So si Lolo Subong ang nagapangayo sang bulig, kaya ang asawa ni Sir Ronald at tumandito sa Himamaylan, kay nagakabalaka sila nga mag-asawa, nga basi kon ang nanay ni Nana, lain bala ang paminsaron, it's because sa natabo sa sining bata niya, nga hindi niya mabaton. So ang ang misis ni Sir Ronald, ato dito sa Himamaylan, Subong nagabantay man sa bata niya, sa Iloy, sang apo niya. And si Sir Ronald, amuning nagkadto diri sa aton sa K5 para magpangayo sang bulig. Kaiser Eric Tani. Ay, okay. Ma'am Bings Delphine, good afternoon. Miss Shai, nag-send na ko 100. Ma'am Lydia Aurelio Malaki, salamat, Ged. Ma'am Maricel Calyora Maribao Flores. Ma'am Shine, pa-shoutout sa bana ko, Jerwin Tuberiades Flores. Nagapamati gid siya sa imo, kag nagahulat-hulat siya sa drama nga pinanid sang gugma. Salamat, Ged, Ma'am Maricel. Please i-share ninyo ang aton nga live. Kay karon pwede pa na makita sang iban even after the program, and then basi kun makasend sila, it's because nakapin naman ang number, Gcash number ni sino gani ito, nalipat na naman ko tan, pwede mo mabutang ang alan tan sang tag-iya sang Gcash number, kay kun magsend na sila dapat i-double check nila pati ang alan, i-check mo ginay para to make sure nga ang ginkadtuan sang number asang kwarta is insakto gid nga number. Donna Rose Ferrer aritan, Donna Rose Ferrer, ipin mo gid please, Donna Rose Ferrer. Ang number is 0948-221-6909. Thank you, Gid. Ma'am Shine kay Boom Granada. Wala di abi si Boom. Maayong hapon, Ma'am Shine. Thank you, Gid. Sa kay Ma'am Bings, thank you. Si Ashley Villamore. Donna Rose Ferrer. Tamyaw ko lang, Ashley Villamore, kag Mary Joy Barcelona. Nagapamati man sila, Nanay Feli. Good afternoon sa may Blumentritt. Smile Village, I think this is in Murcia. Thank you, Ma'am Bings. Good afternoon. Donna Rose Ferrera, ang bululigan naton, 0948. Wala pa may ginayos pa si Ethan. Please check our live sa K5 Bacolod. Ara dera ang number, ara dera ang ngalan sang tag-iya sang Gcash, Donna Rose Ferrer, 0948-221-6909. Dera lang kamo send, ha, please. Sang inyo nga mga bulig, any amount nga pwede ninyo ma-send, halin sa piso, kung pila ang inyo nga ihatag, halin sa inyo nga kabubuton, batunon ina namon. Alauna, 57 aton oras. We will be right back pagkatapos sini. Number one hit music station, 101.5
1: K5 News. Dear Through Pio, health news. 23 Payo.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa 23 Payo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: 23 Payo. Ang 23 Payo.
3: You may PCO.
1: Ang PCO. You
3: may D3.
1: Mabakas, mga butka.
4: Ano bala ang maubra ni D3 Bio against baldness o pagkalbo o kung another term sila, alopecia? Ano bala ang maubra sa VCO, sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair? Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa taga-tawon. Depende sa pagkatawon. Ang nami sinisang aton hair, pwede gili mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically.
5: Both internally and
4: externally.
5: Pero pinaka-common nga kasi sa baldness, sir boy, is hormonal imbalance.
4: Hormonal imbalance, no?
5: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
4: Ma-correct.
5: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio, and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
4: Correct. Anong pagit? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our adaptive immune system. Ano bala ang role ni regular T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regular T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. It also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni, amunay makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay, gat may mga pintok-pintok na. That means healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So D3 Bio helps you with that, no? So, internally na, gintumal mo ang D3 Bio, amo na epekto sa lawas mo. Kagina, ginstoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man si imo, gatawag hair growth.
1: D3 Bio!
6: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3, gamay VCO! Ang VCO, gamay D3! Pamakal, sumagbuti ka.
5: May mga causes man, sir boy, thyroid disease. Pwede nga rason sa imo nga pagka-baldness.
4: Correct.
5: Na-discuss na ito ng ligad. How D3 Bio helps sa mga may mga problema sa thyroid.
4: Ginabalance naton ang metabolism, no? Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam-an ka taas, kisatam-an ka nubo. D3 Bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kung tam-an ka taas, tam-an ka nubo, it might go to hair loss.
5: Kung ang hairline. Ordinary nga plain D3 is, they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3 Bio, sir boy, hindi matawaran.
4: Milyones. Ang diferensya from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Kumparal mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga kay D3 Bio, kadako-dako sa diferensya.
5: Lain ang power sa gikombine, sir boy, nga ang D3 gibutangan sa BCO or ang BCO gibutangan D3.
4: Layo. That is a perfect
5: ang health care. Benefits, Lazar Boy, grabe.
1: D3 Bio.
5: Kung ga chemotherapy ka, normal, Sir Boy, nga ang
4: Lalagas, no?
5: Oo. So, suggest na to kung kaagi ka, D3 Bio. Makabulig. Not only there, sa ginasiling naton, ang D3 Bio, may ara siya si gitawag lauric acid nga kaya niya simintuhon ang imong cancer cells.
4: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. So that's why, putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, D3 Bio.
5: Wala pa hormonal changes.
4: Wala pa hormonal, D3 Bio.
1: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngaboyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may VCO. Ang VCO, nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: pinalangga namon nga mga tagpalamati. Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of

0: Oh, Jay, anak.
1: Oh.
0: Kaina ka pa man nga nagatambod sa laptop mo? Kaon, oh?
1: Tapuson ko lang ni Ma. Kay kun bosan ko pa ni. Amo magiapon. Wala man sang iban nga mag-ubra sini kundi ako lang eh.
0: Kung sa bagay. Pero hindi man pagpatyang lawas mo sa ubra eh.
1: Ma?
0: Kaon, oh?
1: Para man isa future tamay.
0: Ate, sige. Huo man gani, kaintindi ako sina. Pero obra lang na iya to.
1: Ma, candidate for promotion na ako. Gani, ginapakita ko gidang best ko.
0: Ay sus, naintindihan ko man inang anak. Pero namaguhan lang ako sa imo eh. Kido, isa na kabulan nga, nagaamo ka sina. Isang una do, wala ka man nagaamo sina nga do, ukot kagi sa trabaho. Sang una, kung halin ka sa ulubrahan, pagpauli mo, diretso ka man lang tulog. Pero subong niya, paghalin niyo sa opisina mo, tapos pag abot mo, dibukad ka naman sa laptop mo. Ay ka nagay gakaon-kaon. Tanawa bala, doon nagniwang ka bala na.
1: Ma?

0: Tol, nano ka? Nano ka inapang hikap-hikap mo sa ulo mo?
1: Ano abi kay katalaka, Tol eh.
0: Katalaka? Ano katalaka, Tol?
1: Lantaw ba na, Tol?
0: Be? Ay, susa! Abi ko anay, kumasarangan mo na.
1: Amo na gani, Tol eh. Sarangon na lang. Wala naman ako sa may mimo eh.
0: Hindi magpa-stress, Tol ah. Tulo ka, Blay, tsura mo. Ito nalaya kaya yung muya, Tol.
1: Ha?
0: Oo bala, Tol. Do, tisoy ka man sa una, pero nga subong daw. Laya ka na, ho. Ano ka nagasuyap?
1: Tol?

Oh. Ano ba lang natapos sa akin man? Nga nga daw hindi ako makatulog. Lapyo naman ko sang sigi hakwat sang barbel, diri sa balay. Pero amo man kihapon, daw feeling ko, nami na lang pulaw hasta makaga. Ah, ang bayo pa. Manghimos-himos na lang ko di sa kwarto ko. Para kon kapuyon ko kag tuyhon, tulog na lang ko dayon. Ari ang bayo ko. Pioron ko ni kaga ibutang sa drawer. Ari na. Ibutang ko ini sa drawer. Ang tahan ko nga cellphone. Alkuhan ko. Abe, i-on ko liwat be. Grabe ba? Bakod pag-iapo na. Ang wallpaper sa cellphone ko.

kami gihapon ni China. Oh. Kamusta na siya? Kamusta na ayan siya subong? Wala na gina ko sang balita sa halin sa iya, halin sa pagbulagay namon. Oh, China. Tubtub subong, ikaw man gihapon ng palangga ko. Ikaw gihapon ng aras sa pinsar ko. Agbahayo pa. Maiba kong tani kung wala ko nalang kinabrihan ng drawer. Wala ko pa tani madumduman si China.

Nami lakat-lakat kun aga, pakadto sa ulubrahan. Ugaling, basa naman isang balhas ang likod ko. Ah, pasakay na lang ko gani sa taksi ah. Katalaka man bisigi motor, kamahal pangadaan sang gasolina. Nagkapamahulay na ako. Mabantay na lang ako sang taksi. Pwede gani sa jeep na lang. May nagtulog na salakyan sa kilid ko. Sino pala ni Man? Kinabrihan ang windshield ng salakyan? Hindi. Ikaw?

0: K5 News.
1: P3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimula? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lighty sa nagligad, sikisaki, kidya katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit, sa ako tutun na salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Ako dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gitna akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, galing hugot, obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pabaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na, ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
15: Pag naasiman ka, akin ka.
14: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go! Go with the flow!
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
20: go with the flow!
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
20: Charmy!
17: Let's go with the flow!
22: Su Ramirez po, baka manalo cash! Sa ginuma na, hinebra na! Ginstanalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
23: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
24: Tingnan ang ilalim ng selyo cup
25: para sa chef manalo!
24: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
22: Cash-ali na!
26: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
27: Magulo po!

0: Gina, ikaw gali?
1: OJ, dali na, magsunod ka.
0: Kwan, hindi na lang. Mataksi na lang ako.
1: Ay, tub-tub subong kataas, gigiyapon sang pride mo. Abi, dali na.
0: Okay. Sige.

0: Tol. Nano ka na naman man? Duwi ka na blamang pan. Basib lang nga naga.
1: Tol. Ang lain-lain ang mugi blamang ara sa pinsar mo perme.
0: Abi tol magsugod kay gani sa matuod ha. Tumiray ko me.
1: Tol. Ang matuod. Ikaw lang yung sugiran ko ha. Bisan si mama wala ni makaibalo eh.
0: Di daw.
1: Kung nga ang nagamo ako sine.
0: Siling ko gini. Tol, halong ka ha? May utod ko lang ang pulis.
1: Tol?
0: Oo!
1: Ano nga pulis man?
0: Ay, oo, di ano man gali.
1: Ang buot ko si Lingon, Tol, si China, ari di siya.
0: Ha? Gali ka, Tol?
1: Daw nagbalik naman ang sakit sa akon, Tol.
0: Oh.
1: Imbis nga nalimtan ko na siya, pero nagpakita pagid siya eh. Daw nagbalik ang tanan nga kasakit ka na patsyagan ko.

0: Hindi ako makafocus sa obra ko. Tungod si... May nagapanugtok. Ma? Paliyog na lang ko gani bukas ang puwertahan. May ginaobra ko eh.
1: Anak! Ako lang, Ma Brina! Wait lang!
0: Sige, Ma.
1: Oy! Nak! Nak, may bisita ka! Dali na, Nay!
0: Okay, Ma. Ara na.
1: Ay, dali, sulod lang yun. Ara na sa magwa na sa...

0: Ngaari ka man.
1: OJ, ang matuod, gusto ko tani ihambal si mo. Kagahapon pa eh. Ugaling daw wala ako sang kaisog na ihambal.
0: China?
1: Sorry, git sa tanan nga nabuhat ko, OJ.
0: Oh.
1: Ginhimo ko lang ato, tungod. Abi ko makaya kung nga wala ka. Pero napamatudaan ko sa kagalingon ko nga, kay importante kagali ka tama sa akon. OJ, I realized nga palangga tagid ka katama.
0: China, tapos na to. Tapos na! May bana ka na! Hindi mo na dapat ihambal ina sa akon.
1: Nakinulsul ako, Jay. Nga siya ginpili ko.
0: Amugin man na eh. Ulihi ang pag-inulsul. Akuhon ko. Palanggata ka. Pero hindi na pwede. Kasado ka na eh.
1: Wala na kami. Nakigbulag siya sa akon.
0: Kuna mo. Nagbalik ka sa akon, tungod. Tungod wala na ka mo? Amo bala?
1: Hindi sa amo si Jay. Isa nag-aupod na kami sa bana ko, pero... Pero ikaw gihapon ang ari sa dunghan ko!
0: Kabutigan, ina! Pinutig, ina. China, please. Hindi na pagsakit ang balatyagon ko. Nabaton ko na eh. Nabaton ko na nga hindi kita para sa isa kag isa.

0: விலன கபூல் இருங்க. உலகமே நக்கி தாயினி சீனா நக்கமூவ் ஓன் ஆகோ நக்கமூவ் ஓன் ஆகோ செய்ய. Pero sa nag-istorya kami santo, kagusto niya nga makiguli sa akon. Daw gusto ko man. Ugaling, hindi naging pwede. Tungod bisan bulagay sila, kasal gihapon sila. Ay, sana lang yung kaya ko ngayon moon. Ang kalimutan na ginang siya. Amo na lang, ina. Oh.
1: Okay.
0: Eh, Gina? Anong ginabuhat mo, Diri? Abi ko, anay, nagbalik ka na sa Manila. Pagkatapos ang aton pag-istoryahan, ay.
1: Oo. Pero hindi git kumpleto ang kabuhi ko, OJ.
0: Hindi pala nga nag-hambal na ako.
1: Kinapangita, tagit
0: ka. Nag-hambal na ako sa imo nga hindi na pwede. Tungod kasado ka.
1: Anag na ako, OJ.
0: Sina? Oh.
1: Please. Patawad mo pa bala ako? Oh. OJ, magpamati ka. Palangga ta ka!
0: Sina?
1: Ikaw ang lalaki na gusto ko makaupot-tup-tupuhi ako!
0: Sina? Oh.

Kasiling ako nga daw, ako pa ang babayi. Oo, ako unko, gusto ko gid nga si China ang mapangasawa ko. Naguli ay kami, kag nagpakasal sa judge. Daw sa hindi mapatihan nga kami ang magdayunay, bisan pa may nauna siya nga bana. Sa subuhang malipayon kami nga nagaupod. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, OJ.

0: mga abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Noli Aparicio.
2: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: on 1.5 K5 News.
1: Alas 2.35 ang aton oras mga ka-K5. Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ayong hapon sa kay Ma'am Jonna Dugaduga. Nagapamati right now, dara sa Banwasang Hinigaran. Good afternoon sa inyo. Sa mga klinika users naton, pwede man kamo makabakal sa DTX 500 capsule, Clinica D3 Bio, My TC Syrup, My TC Capsule, Extend Food Supplement, DTX Coffee Mix, Clinica Spore Biotics, DTX Herbal Salt, dera sa may Gem Guangco Arcade sa Banwasang Hinigaran. May mga Clinica products kita dera. Mayong hapon sa kay Ma'am Jennifer Drua, nagapamati man right now sa It's Your Time to Shine program. Shout out sa kay Florenda Bonnie Nestle Droa, Ana Caparon, Lourdes Jupeta, Fatima Jupeta, and Roselda Reyes. Maing hapon gid sa inyo. Thank you so much. Taga Paraiso sagay ni si Ma'am Jennifer Droa. Kabalo naman kamo nga sa sagaya. Grabe na to yan. Damo-damo ginato nagapamati sa K5. Tapos, damo-damo man ang mga supporters sa It's Your Time to Shine program sa Sagay City. Mismo ang ilan na i-station manager si Inday Kulin ang nag-share sina. Thank you so much gid sa inyo. Mayong hapon gid, especially sa mga taga phase 1 and phase 2 sa Barangay Paraiso, dira sa Sagay City. Salamat Ma'am Jennifer. Good afternoon sa inyo. And sa kay Ma'am Razel also. Ginatamyo nato si Ma'am Razel sa maayong hapon. Salamat gid. Nagapamati man ako kay wala man klase, half day lang kami Ma'am Shine. Love you always. Nagapamati si Mama ko sa K5 News FM halin sa aga hasta gid sa gabi. Mama ko Rowena Erbito. Gagamit gid ko Mighty C Syrup. Ay wow, thank you very much. Ang Mighty C Syrup para na siya sa mga nagaedad 15 years old below. Ako naga school pa ang inyong mga kabataan, hatagin ninyo sang Mighty C Syrup. Pwede pa ginadungano ninyo Mighty C Syrup and Memory Plus. Ang Memory Plus, it's available sa Maze Wellness sa products, Maze Wellness Product Center. No, dira sa may ground floor sang Plaza Mart. Ara lang gid sa downtown, makabakal ka mo dira sang Memory Plus. And damo pag kita dira mga produkto, mga natural products, mga clinical products, ara man dira. In fact, pwede man gani kamo makapangumpra dira sa mga clinical products eh. Nga gusto ninyo i-offer dira sa inyong barangay, kung may sari-sari store kamo, pwede kamo makapukabutang dira sa mga clinical products. No, dira sa inyong sari-sari store para hindi na ayawan pangita sa mga clinical products ang inyong mga kabarangay. No, dira na lang sa inyo mabakal. Maayong hapon man sa kay Ma'am Katkat Domingo. Amuning mga maukod gid nga tagpalamati sang pinanid sang gugma sa It's Your Time to Shine program. Ma'am Katkat Domingo, maayong hapon gid sa imo ma'am. And sa kay Sir Rafi Sarabesa, Sarabeya, yes, Sarabeya or Sarabia Matiliano. Mayong hapon sa Rafi. Thank you, gid sa kwan ni siya sa Barangay Himaya, Hinigaran. Sir Rafi, mayong hapon gid sa inyo. Salamat gid sa pag-monitor always sa It's Your Time to Shine program. And also kay Choco Milk. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Sipalay City, mayong hapon sa kay Ma'am Chona Dunayre. Good afternoon, Choco Milk. Kumusta ikaw? Di okay lang da mga taga Sipalay. Kabay pa nga nalingaw na naman kamo sa istorya, no, sa drama nga pinanid sang gugma or the pages of love. Kabudlay, no, ang true love hindi ginakuno madula mo. Bisan ano pa kadugay sang panahon nga maglipas, bisan ano pa ka layo sang tao nga imo gin higugma, ara lang na siya kuno gihapon sa imo nga tagipusoon. galing kay kun ang rason sang inyo nga pagbulagay or sang inyo nga separation is lain ang iya nga ginpili nga pakaslan daw dako ina nga question. Siyempre maduwa-duwa kagid kun magbalik siya liwat sa imo. So sa mga napaslawan sa paghigugma, kabalugid ko nga kabudlay magsulod liwat sa isa ka relationship. Mabudlay kun masakitan ka na naman liwat, ilabi na kun kasado ang isa sa inyo. Pero kun annulled na or may, you know, agreement, pwede na gid na. Pwede gid na i-consider. It might be nga matuod gid man nga matuod gin man ang gugma nga nabatsyagan ninyo sa isa kag isa. Kay ti nag-anal gid ang isa mo. Kag ti siyempre may plano nga pangitaon niya gid sa kung sino gid sa ang iya matuod-tuod nga ginapalangga. So kung nakita mo, nabatsyagan mo ang matuod nga paghigugma sa tawo nga nangin kabahin sang imong past, why not give yourself another chance nga magmangin malipayon sa liwat. Basi kamugin man niya ang para sa isa kag isa.

Mayong hapon, ma'am. Pa-shout out sa special someone. May special someone, Charlene Amudia from Saudi Arabia. Kagsakay mamang Ana Marie Caparon dira sa Yolanda Housing sa Phase 1 sa Barangay Paraiso sa Gayseri. Mayong hapon sa kay Ma'am Cicelyn Mahilong.

Thank you very much, man. Sa kay Ma'am John Peel Ulano of Barangay Dulao, dera sa may Purok Solidan. Bag-o ko nga follower ko nun sa page ko. Thank you, ma'am. Mayong hapon gid sa inyo, John Peel Ulano. Sa mga taga-Barangay Dulao, dera sa Bagong City, good afternoon. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. I'd like to greet also Sir Rods Pakurin. Salamat also for supporting us.

Itong maranyo gid ang inyo nga mga suplemento. Take your DTX 500 capsule para hindi magsaka ang inyo nga blood pressure. Dapat halungan gid ang kurason, mga ka-K5. Take care of your heart. Ang balatian sa kurason, number one killer sa gihapon sa Pilipinas. Kung magsigi-sigi saka ang inyong BP, ang inyong blood pressure, pwede nga ma-damage gid ang inyong kurason. Ang DTX 500 capsule nga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5, nagabulig ini para magnubo ang aton nga blood pressure, hindi lang ang aton nga blood sugar. Pati blood pressure naganubo, pati bad cholesterol level sa dugo naganubo. Basta naga-take kita sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw, mga ka-K5. Las 2:46 ang aton oras.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Mga ka-K5, wala sa gihapon nagauntat ang pagpangataki sa mga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz or sa mga barko nga naga-attempt bala nga mag-agi sa Strait of Hormuz or sa mga barko nga ara da mismo malapit sa Strait of Hormuz kay sa nagligad lang nga mga inadlaw nakuha nato ng information nga may isa na naman ka barko nga naigo sang missile malapit ini sa Strait of Hormuz and there was an information from the Department of Migrant Workers halin sa kay DMW Secretary Hans Leo Cacda nga nag-attempt nga magsulod or mag-agi sa Strait of Hormuz ang isa ka barko. Ang ngalan niya si do Saudi flagged vessel, isa ka crude oil tanker ang naigo. And ang nagasakay diri amoning dress isa is ka mga Filipino seafarers, no? And ang duha sa ila nabawian gid sang kabuhi. Actually, ang isa sa mga fatality, wala pa kita sang information angot sa iya sining ngalan, sa iya nga edad, or sa kundiin man siya nga bahin sang Pilipinas na gapuyo. Pero may isa ka Filipino seafarer. Sa duha nga napatay ha, may isa didong ang edad niya is 28 years old. Doginingan lang na ini siya sang DMW or DMW, no, ang Department of Migrant Workers. And na-interview na ini siya sa mga local media. And rin na ito nahibaluan nga ang ngalan niya amo si Rodrigo Favis. No, ang iyang mother is a 55-year-old. Nga babayi nga angalan si Rhea Corteza. Kasubo-subo sang istorya kay ining si Rodrigo 28 anyos pa lamang. And antes ini siya nga nagbiya sa Pilipinas daw nagstay ni siya sa iya nga Iloy for 1 month, no, nagpahuway and then nagsakay na naman sa barko. So sang ginatake ang crude oil tanker malapit sa Strait of Hormuz, bag-ulang gini siya nakasakay. Nagatalangison ang iya nga Iloy kay base ko no kon madugayan pa bala nga mapabalik diri sa aton sa Pilipinas ang bangkay sang iya nga anak. Gasakit ang buot sang Iloy kay ining si Rodrigo is the breadwinner and sang family and dagabuli gini sa iya nga mga utol. Siling niya ang bata ko na porti ginakabuot nga bata. Pag sakay niya sa barko or anti siya nagsakay sa barko, wala na siya sang backer, wala sang nag-support sa iya. Siya lang ginaya ang naningwa, nag-apply, nagpangita sa iya nga mga galastuhon para nga makasakay sa barko. Kay handom niya gid na ang mangin isa kasiman, kag handom niya gid ang makasakay gid sa barko.

0: Ginsaysay pa sang Iloy nga sang Agosto 25 nag-video call sa iya ang iya bata nga si Rodrigo. Tapos nanugid ko no nga maari kami diri sa isa kadelikado nga lugar. Nya amo lang gid to ang istoryahan nay namon antes ko nakuha ang impormasyon nga napatay na ang bata ko. Nya kay may nagkadto diri sa amon nga daw ginpangita kami kundi inang amon nga balay, may upod pa sila nga mga opisyal sang barangay. Tapos namangkot sila ko na muning balay ni Rodrigo Favis. The first time ni nga sila niya may nagbisita sa amon nga mga empleyado sang agency. Nya dito do kinulbaan ako. Nya pero wala gid ko sang ideya kung anong natabo sa bata ko. Ang bata ko ni sila niya puwerte kapisan kag independent nga bata. Pila pa ka mga Filipino seafarers ang madula. Antes nga matapos or pila pa ka Filipino seafarers or seaman ang madula. No? Kag matapos ang ining gyera dito sa Middle East, nag-umpisa man ang nila sa away sang Iran kag Amerika. Nga hasta subong hindi pa nila gihapon maayos-ayos. Amo na kun nga ang adari sa aton sa Pilipinas, apektado kita sa sinakaay sang presyo sang gasolina kag sang krudo. Sa mga nabilin, sa mga pamilya, why naman kita may mahimo kay ti ara na batunon ta na lang, pero ang Ginoo nakahibaluman. Siya ang padayon nga magatuytoy sa aton kung paano naton ini malampasan, siya ang magabulig sa aton kung paano naton ini malampasan nga mga pagdilaw sa aton nga kabuhay. Kuya Kenneth, mayong hapon sa imo.
1: Mayong hapon, Tita Shai.
0: Okay lang, kuya, na-laid ka.
1: Kaya gihalit ko sa ano mong, halit ko sa title, kaya nagdano pa kami nag-practical exam sa PE.
0: Okay. Okay lang na, kuya, kung hindi ka maka-join, mapahuway kay T. Siyempre, kapoy man ang brain mo. Pero thank you very much nga naghapit sa imo nga paghapit dari sa program It's Your Time to Shine. Oo, T. Buwas, kung may chance, maupdanay kita. Basta take your supplements. Take your D3 yes. Bio, take your DTX 500 capsule. Mighty C ninyo, ang mga teenagers ninyo nga nagakatubuan sa mga punggod or skin disease. Pagamitan ninyo sang DTX Herbal Soap. It's available.
1: Kutis artista ka mo.
0: Available ina sa mga klinika branches yes. Sa bilungan Negros Occidental. Available man sa aton nga mga KSS resellers. Salamat gid sa mga nagpadala sang ilang abulig kaina. God bless you more. Why nakita kuya oras 2:55 na. Sige kuya, go.
1: Kay Ma'am Marisa Galinero kag kay Ma'am kay Sir Leonardo Sevilla.
0: Ini si Sunshine Lacson.
1: Kag ini naman si Kuya Kenneth uy para sa kapyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: K5 News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis wow. DTX 500!
3: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nangin detoxifier at the same time cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
4: Actually, may cleansing pa Sir GP. Apa ang bago ko na sabton Sir GP, remind us lanay nga syempre inom ka mo DTX 500, may TC kada adlaw agod, protektado ka mo batok sa mga balatian labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. agud mahangpan ta Sir GP sang bugos, classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
3: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang naguguba sa mga selula and of course tissues and organs.
4: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging. Kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses, including na da Sir GP ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang Sir GP ganan siya ka na sa imong 14 pesos nga kapsula nga health investment.
2: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: Imong blood sugar test.
5: Kinatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga.
3: Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisaya, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni silang adwa?
4: Ginaparis na ton, ang ining gituwag May Tisaya, Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo, nag-cause na nasang oxidative stress. Kung damo na ang free radical sa selula, so masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
3: Amo na.
4: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler na sila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle. Katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto Sir JP kung ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus sang mighty C. Kaya ang ruling abi dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals. Kaya kung damo ang free radicals due to ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
2: DTX 500.
6: Dina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
3: Sa kadlo pila ka magino sa DTX 500?
6: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
3: Subong kamusta?
6: Oy na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nigo ginabatya.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News. K5 News FM. Next.

0: today's yesterday. Want to rest with them?
1: You're tuning into your favorite radio station, K5 News FM, championing the lives of Filipino. Papa J on board, mga ka-K5. Siyempre lang, dire sa inyong paborito ng radio station, K5 News FM, 89.7 sa inyong mga radio dial. Kamusta? Kamusta mga ka-K5? No, it's been a long time nga wala kita yan nag-obdanize sa kahanginan. Medyo busy ang schedule ni Papa J. Mura na tanig ng artista. Sako na takaayo mga ka-K5. Mura naman tanig nagpreparar na para sa umaabot niya eleksyon. Oy. Hello, my speech sa 3 na sa bulan sang Septiembre. Bare months na gid mga KK5, di na gid mapugngan ang tayhop sang hangin, medyo mabulubog na una. Ala ba jagan na nadon mga KK5 ang bugnaw nga huyop sang hangin. Tingala ko man nga daw kagay nasa aga timprano pa ko kabati sang jingle bells. Habi ko gani nang murag-muragan lang ko kay Galia, bare months na manggigili, no? But anyways, ha, wala taan ay subong live sa ato niya Facebook, mga ka-K5, kaya ginagamit pa subong ang ato niya, equipment niya pang live. Ginagamit pa natin para sa ato niya live coverage sa Kasama Cup 2026. First, Congressman Alfredo Marañon.

Sa mga gusto na nga mag-bambit sila mga mensahe, may mga ipa-shoutout, may mga problema sa barangay, sa inyo na nga puluyan, problema sa kwarta, pariho ta. Text lang mo sa akin yung text line 09-0620-64-048. Hands up, B, ang kamot, B, sa mga nahidlaw sa kay Papa G. Kiss ko, B. Kiss, Papa B. O balangan, ipag-kiss ganin na doon, maiyo ganda yun. Aras 3.08 sa hapon, Papa J still on board, programang Afternoon Drive. Only right here at 89.7 K5 News FM, championing the lives of Filipinos.

Oras sa K-5 News FM Philippines, it is now 3:11. Alas 3:11 na sa hapon mga ka-K-5 and that time check. Ang ina nga time check, itadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C, ang alkaline base vitamin C. Pampabagot sa ato niya immune system, prevention sa insomnia, bulong sa ubo, sipon, yung trangkaso, mag Mighty C everyday mga ka-K-5. Sarang ni mabakal sa mga butika, ang mga pharmacy. And of course, atan man yung mga resealers na galaptalan dahil sa tagsa-tagsa nyo ka mga barangay. May nga po sa kay Papang Christian Paul Lua. Present naman ni Subong si Franklin. Frank! Ako lang anay nga text line na Frank sa 09-06-2064048. Dira ka mo anay ha, kaya wala na Subong Facebook.

live mga gagayfan. Diyan ka muna ipadala sa inyong mga mensahe. Okay, Franklin Martinez, mayong hapon. I'm a weather update tanay mga gayfan. Atun na niya na anhon ang lakad sa panahon. Kung naglakad gin man ni or naglaga ni sa subong. Weather update ha, nagwana sa Philippine Area of Responsibility o Konpar ang bagyong Pilandok. Pwerte nga pangalan ba, no? Pilandok. Pilandok! Serious na gawa ng puso mo. Pilandok! Lagwa na siya mga K5 base ini sa update sa pag-asa ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Subong adlaw si Diembre 3 mga K5. Lihiin na si Platan nga nagalagaw-lagaw sa kadalanan. Lihiin na si Platan sa kalayoan niya mil 50 kilometro sa northeast sang Northern Luzon nga mayara sang kabaskugon niya hangin nga 75 kilometro per hora kag may pagpamadlos nga 90 kilometro per hora mga gagay-5. Kag nagahulag naman ang bagyong Pilandok paamihan sa kadasigon nga 30 kilometro per hora. Amo na siya subong medyo baka ano man dagyapon, experience man dagyapon sa medyo magulo-gulo umon nga kalangitan, pero at least wala na sa nga dalanga ulan, okay? Diba ta, number na to 0906-2064-048 ang ating yung text line. Padala ka mo dahil sa inyong mga mensahe, mga greetings, mga nahidlaw na sa akon, pwede ka mo kapadala sa flying kiss, hindi lang flying kick. Pagdahin ito sa unahan mga kagay-5 versus song from City Badria, Lagi Shanti. Dapat siya kapon on board sa programang Afternoon Drive. Dali lang sa 89.7 K5 News FM at championing the lives of Filipinos.

You're still tuning in to your favorite radio station, K5 News FM, championing the lives of Filipino. Bibot. Si Bibot naman yung Filipino. Ay nako, mang-check na po na mga K5 sa MLD Rappel promo. Ano na po nang i-check ang manual load dropping Rappel promo? I-check na naman ang mga syudad at mga barangay na magabutan sa Parapol. Parapol naman kita. Wala talaga bla. Matapos talaga bla. Doon ako kasi man out of nowhere. Kaltaon taan na ibe ang mga lugar. Siyempre unahon to di ang syudad sa unahon to di ang syudad sa Sagay mga K5. So, listen up ha, pamati ka mo mga taga-syudad sang Sagay. Kay Basi, ang inyo naman daw karon barangay ang magabutan sang MLD Raffle Promo! Adlaw-adlaw may parapol, no? Lantawon ta? Ang mga affected niya substation and mga affected na barangays sa ito nga manual load dropping raffle promo. Preparar kag charge na nga muda nga daan sa inyo nga mga kinanglan niya ibang charge. Ang may mga ka-video call da nga mga afam, i-charge nyo na nga daan da ang inyo kinanglan niya i-charge. Kabalon ako muna kung ano lang i-charge nyo. Mga taga barangay Old Sagay, congratulations! Isa ka mo sa mga nagabutan! Subong adlaw September 3. Congrats! Mga taga barangay Tabao, congratulations! Rafaela Barira, amuman, congratulations! Hindi man magpaulahi na permi man ginabrun outan ang barangay Bulanon. Hindi ka mo na kadlo barangay Plaridel kay kamuman. Kag barangay General Luna Sagay. O, congratulations. Kamu ang nagabutan sa mga adlaw ng Pitcho 3 para sa aton nga manual load dropping raffle promo. Pagkita na lang ni Skadlock Adlaw, ay kaway na tayo may mahimo sini. Amon ni sa mga uncontrollable nga mga problem. Nagkalatabo di sa aton nga sa aton di nga lugar mga kakaypan. Ang sa Kalatrapa, hindi ko na ni kay Y naman sila labot ya. Mayari pa, hindi no kay kamuda. Abi nyo, ambulan to. Feeder 2 pa lang to ang akong ginambal. May feeder 3 pa. May feeder 3 pa. So, congratulations man sa Barangay Rizal. Lupisayna, Bato, Campo Himugaan, Baviera, portion of Mount, portion of Sitio Silica, Barangay Makiling, kag Barangay Poy. Congratulations! Sabay tayo mamaya na magdilim ang ating mga paligid. Ay, nako sa may dyan ay. Amo man, iskalante na siya and barangay magsaysay, burnout magamunta karon. Ay, nako naman talaga. Anyways, okay lang man na, kay biskan ka burnout kita, wala man may kabag-og ya po na. Wala may kabag-og sa aton nga bill. Wala ganun po. Alam may nagbago, gali may nagbago. Wala ganun po, pero perting pagtaas.
Ay, naku naman. Mabalik na lang to siguro sa sinisa sinauna. Guro, ito blang, mitsa, mitsa, blang. Tuta lang, atong to kapital to. Pagkaaga, mang ano malanta, mang lukit sa itong mga ilong, ano? At least, why tayo problemahon niya nga, ano? Why tayo problemahon, mga kakifive nga balairan sang bill pagka katapusan sang bulan. Kung basta kadaaga, bakas ka lang yamang lukit. Abay, dala naman ta Papa Jay, why kita ni may mahimo. Why na gani kuno siga-siga, gani kuno talag, why na gani kuno siga-siga, dagko pa sa balairan sang bill. Part na lang na pang sa new normal. Ay nako, parte na lang sa new normal niya mga pangitabo kuno subong. Ay nako, tadamay-may mo kaya kita yan, magagamit lang kita mo. Sila ang ga-supply. Paano po ta solar, parte pong mahala. Ay nako, sige. Charge na lang daan ang inyong mga gusto ng mga ino pang charge ha. Ay mo nga po tagalay sa my Q&R cellphone repair and accessories. May bago da silang branch mga kakayfive. Damdang dira sa may kilid lang it mismo da sa Nicoise. Ang Nicoise ka pamati mo na bala sa K5 bala. May nga po ba na sa mga taga Nicoise? Aral na stupad nyo da ang Q&R cellphone repair and accessories. Ga-display mo na dala sa aton mga kape, ang aton yung Detex Coffee Mix, ang aton da nga mga food supplement, aram man na daging display mo na nila. Ay nga po lang da. Pakayoka mo da sa inyong mga guba ng mga tagipusuon. Guba ng cellphone eh. Nakakalabok nyo da nga tiyan. Nakakalabok ka tiyan. Kalabok ng battery. Ito ka mo to pa ano sa ilan ni ano, Q&R cellphone repair accessories. Ang kissing nyo da. Basi ang mga kissing nyo da. Mga laway na. Damo to kissing dito. Mga LCD nyo daga, ano da, ka medyo buron. Mapilisin nyo to. Eh, namin na to sa my Q&R cellphone repair and accessories. Ayun, pangapika mo to da yung may DTX Coffee Mix na dito ya. Alam bala. Anyways, mga K5 oras na itong 3-5. Papa Jega po on board sa programang Afternoon Drive. Ay, mayo nga po lang dagali sa akon nga mga kilala dira sa may Barangay Rizal. Nasa ila da ni Ma'am Lydia Aurelio Malaki and sa ila da ni Ma'am Annalyn Grande de Jesus. And sa ila da ng mga busing da. Ang tagiya sa ilang mga tagipuso. Mayo nga po lang da, kagmayo lang da ng pagpamati sa inyo. Preparar nyo na nga daan ang inyong mga inogbayad ha, para sa ato niya promo sa pizza size mga kakayfan. Sa ato niya Clinica di Alternativo Products. Ipos da bla bro, nari ka naman, kitra-intra ka naman niya. Upod sa sakon mga kakayfan kay na injika na siya sang anti-titanus. Aras 3-6, Papa J Gapo, andre lang sa inyong paborito radio station K5 Deuce FM, championing the lives of Filipino.

Aras sa K-5 News FM, exactly 3:30 sa hapon mga ka-K-5. Aras, sinadulong sa iyo sa kalungan sa Klinika D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may aras ang vitamin D3. Bulong maninibatok sa mga infeksyon mga ka-K-5. Sa mga nagahubag nga baga, baga og nawong. Dili, pero bulong po na siya sa baga nga hubag. Katong baga nga hubag ba nga paborito kayo sa ako ang amigo nga si Papa Jaco. And syempre, prevention man siya mga K-5 sa mga viruses, hypertension, and heart disease, kaga cancer mga K-5. That's why mag D3 Bio na everyday. Ilan po lang siya dira sa ilan ni Sir Jun Alera sa may barangay Rizal. And sa ilan ni Ma'am Lydia Aurelio Malaki. Naklag yung dragamay sa may barangay Bato, Aramanda ang Reed Store. Sa ilan ni Ma'am Abirunyo and sa ilan ni Ma'am Ivy. Sa tubangan sa gasoline station sa may barangay Bato, available man dira. Alright! Alright! Papa Jay, sige na lang og burnout. Hasta man ni San O. Amo nang pamangkot niya, waipog ko na may ikasabat. Pero isa lang masabat ko, pila na lang ka, ano? Pila na lang ka hulat-hulat na ton. Pila na lang ka burnout. Christmas na. Awa lang pinaka-sure dra mga G5 nga. Pila na lang ka burnout ng aton niya sa gamsamun. Christmas na. Lang ilang sa Pasko vlog Brenauton di magabalaka kay basi pa lang niya pakantahan ta siya karon sa kanta sa atong idol basi pa lang niya nga hindi na siya mag burnout so ipasko lang na niya sa ato ka diba Jose Jose na lang kasi abre bang gate din ha pasudla si Jose pongko bay pongko kala kanta mo kanta na ka bay ready na siya, ara. Sige, sige. Aray, aray. I-play na ako yung background, ha? Pasko na gud! Di na mabugnan! Mukanta na gud siya.

Madian ko sa kanta ni Jose Marijan, hindi kay Litsing Merry Christmas, kundi Litsing Midik Merry Christmas. Litsing Merry Christmas, brand out na lang pirmi. Ay nako, Litsing Merry Christmas, yun eh, brand out na lang pirmi. Ay nako, daw normal na lang bang ang burnout, no? Ay, kabigon talaga normal ah. Ay kung nga doon papadalman, sakit-sakit. Pero pasalamat ka mo gani ha, kay nakabutang sa kasulatan mga gagi-vibe na mag-burnout subong nga adlaw, adere sa syudad sa Sagay, sa Feeder 2, which is ang affected barangay, Old Sagay, Dabao, Rafaela, Barrera, Bulanon, Plaridel, and Luna. Alakabutang sa kasulatan, alas 2, tubtob, alas 5 sa hapon. Wala na tuman ang kasulatan, mga kakivibe! Ano man na siya? Discussy na ni? Padayon na ni nga hindi na mag-burnout? O kun? Basi karon dugay-dugay mo, kalitra ni Kapidok. Ah, nadala na punta sa Rapol, Papa Jay. Wala ng Rapol nga biskan adlaw-adlaw ta dalon sa Rapol, hindi kita malipay. Ay nako. Pasko na gid. Basta mabatian na ng kanta ni Jose Marijan. Pero kung ito karta man niya ang kanta ni Jose Marijan niya ara pa sa month of July or August, look awkward, no? Pero kung maatungtong na gani ang binulan sa bear gani, mag-bear na, miskan September 1 daw ka na, may pamatian, no? Dama mo, ma-feel mo na dayon ang ginatawag na Christmas. Manunggod na gani ang adlaw sa mga minatay. Gani kay wala pa gani katapos ang adlaw sa minatay, nag-Christmas na. Ay, naka Papa Jane. Ito na, may greetings to the guy. Hello! Ayan. Ma'am, abirun nyo may nga po, may lang nga pagpamati, ha? Okay? Sa mga KSS na ito nyo nagpamati man subong, ay sa mga nakabaton sang radyo, mayong hapon doon sa inyo. Kamusta ang radyo nyo da? Mayo man ang huni. Pabasukin nyo ng mga radyo nyo da para mga bati ang inyong mga kaingod balay. Ay nako, sige tama na nang kinanta mo si Marichan ah. Kasauton na naman si Christian Puluwang. Oras 3:39, Papa Jake yapon sa programang Afternoon Drive. Di lang sa 89.7 K5 Deuce FM, championing the lives of Filipinos.

Maying nga muna da sa kay Sir Uper, si Kyle, dala sa may Tarragona Coffee and Bar. Hoy! May aras na namin man tasubong ang pagkaon mga K-5 na tilawan ko last Sunday. Baka na, ano giko yan, na... Daw nalipat ko sa kong pangalan pagkatilaw ko sa ila itong sisig pizza mga K-5. Bilang gabang-gambal ko, nari mo lang galing yung pizza, galing namin namin. Bisitahan nyo at ilawin nyo man mga K-5. Ako nakatilawan ako, proven and tested na mitnamit sa ilang sisig pizza. Aradas lang ang dang mga K-5 sa may, una lang sa may police station, bala pala ikaw sa may USAT. Arada ang Tarragona Coffee and Bar. Wala labot sa ilang sisig pizza, may mga other flavor pa na sila sa ilang mga pizza da. May pizza uno, pizza dos, pizza tris. Just kidding aside, no? May alas na da Hawaiian, ham and cheese, bacon and mushroom, may shawarma, pizza manas na da. May seafood pizza, ang seafood pizza nila may mga talaban eh. Joke lang ha. Ilawin nyo nila seafood pizza and 4 cheese pizza and pepperoni pizza. Ang pinakananamihan nyo gitang nilang itong sisig pizza mga K-5. Pwede mga muna kakaon, may mga kansi mas lang. Ang siyempre ang ilagid niya nga lumi-lumi nga namin namin. Try nyo lang, kanto ka mo to ha. Sa Tarragona Coffee and Bar. Good afternoon sir, you per si Kyle. Base ko na hindi naging magdayo ng burnout. Oh, kabay pa. Hindi ako man lang lipay na doon kung hindi mag ano ka. Hindi mag tawag sini. Hindi mag.

0: Dispacito. Dispacina. Kaya ba nawag sa atin niya rin yun? Sino man eh? Kailangan. Ipasulod ko lang sa ano? Pasulod ko lang sa Bluetooth yun. Kailangan. May ga call ba si Color? Color! Ipasulod dali lang. Hello, may ngapon! Hello, may ngapon!
1: Ang pinakagwapa ni!
0: Sana all na lang ginibala sa self-proclaim mapinakagwapa bala mo.
1: Pinakagwapa ka sa nan.
0: Diin ka subong ka panawag.
1: Diri sa lugar sa may papa.
0: Aras subong sa kadis, madam.
1: Ako ni
0: Wala ka man kayo signal. Wala ka man kayo signal. Pangitaan na ibisang babaw puno Jemelina be dito na saka kay wala signal.
1: Nagtaka na ko sa karo gani.
0: Madam, mayo nga bunda sa imo, kamusta daw sitwasyon mo dahil sumong?
1: Mayong hapon man agwapo.
0: Anong tuyo ta sumong hapon?
1: Ano to nga, ba'n
0: mga ma-brand
1: out man?
0: At ano na talaga nga lugar inyo gani?
1: Sityo Naga, Barangay Sikaba.
0: Sityo Naga, Barangay Sikaba, Kadi City. Lantawon tabi, lantawon ta ko nga nadala ka mo da sa ano, paraful. I-check na doon di ang ano.
1: Eh, sabi lang tawa kay hindi makajapon madala sa mga kaayuhan.
0: Lantawon ta gani kung madala inyo lugar sa Parapol sa brand out bala? Oh, brand out niya? abi mo kaayuhan ni nga ano, kaayuhan ni nga Parapol.
1: Kaayuhan ko hindi mag-brand out. Eto ako mag-brand out sa lainan.
0: Ari, ang ano da oh? Ang sa Cadiz. Ang sa Feather 2, ano gani nga barangay imo? Sikaba?
1: Ano?
0: Sikaba ha, nagdawon dabi sa Cadiz be. Ang madala nga barangay sa Cadiz, amo ang barangay Kaduhaan. Barangay Cadiz Viejo. Barangay Cadiz Viejo, daw lapit-lapit na nida sa imo ang barangay Sikaba, no? Ang barangay Cadiz Viejo. Tay pagkaswerte mo gid kay dalagid ang barangay Sikaba sa burnout.
1: Wala man ko gyapon labot kon madala ko sa burnout. Tenga, solar man ko ya.
0: Bilang gabang ya. Amo na yung pinakanami, daya. Oh. Amor, arab lang ang bahala. Kamunta sa burnout niya. Kaya kuya, nagamit kuya solar. Diba la? Amo na yung bintaha ko naka-solar kita.
1: Amo, God.
0: Sana all.
1: Ani lang na yan.
0: Sana all.
1: Gatay na yan sa adlaw yan. Lalo pa wala kaya absent sa kabuhi ko.
0: Sana all na lang ganyan yung may solar. Balap. Laingid siya. Laingid man niya ang mga mayayaman.
1: Iyak ko nabuligan niya maka-apply sa konsikos saka na lang na kayo dumabrun out.
0: Laingid man niya ang mga mayayaman kay gagamit solar.
1: Mayaman man!
0: Di, mga kwartahan na na yung maka, ano ya, makasarang magpasolar ya.
1: Uy, wala ka kabalo ang radyo ko ah. Radyo ko, sa
0: likod,
1: suga, amo lang na
0: siya. Bilang ka bang? Laing gijaya, kwartahan gijaya, kaya nakapatakod ka, sulay.
1: Wala niya dapat akod, sulay. Panel lang na iaibulan sa atop.
0: Ah, panel lang gali. Abi ko gani, ginatop mo ang panel. Ay, nako, sana all na lang yun, may mga inogbakal sa sular.
1: Inutangan, remember, inutangan.
0: Oo, oh, hindi na pagbayari, pati ka na.
1: Kaliman po, ma. Hindi na pagbayaran, kasi impas naman mo.
0: Hindi pagbayari, ako manukot dahil pilak suba si Kaba.
1: Impas na gani. Amo na nga hindi na pagbayaran.
0: Ate, may tamiyawan ka, may shout out ka na, Madam Jairel.
1: Okay. Shout out ko gano'n na anay, mayo pagkaon na sa salamitan na ginagas matukaan ka.
0: Sino ba?
1: Sa tiya ko man nga sa Kalabaan. Kay Mama Norma. Ma,
2: ngayong hapon. Ngayong hapon, manda siya yung hapo.
1: Ingot ka lang, virgin na.
0: May harap ba? May shout out ba na?
1: Wala na siya, ngayong hapon na siya yung guwapo.
0: Bilang ka ba?
1: Bye-bye!
0: Bye-bye, Madam Jairel Dispe! Sa may si Kaba Kadis, mga kipo, matunda ng mga suki, ng mga tigpalamati, mga angka ni, ano? Mga sinakba ni Madam Jairel. Yung normal na number na out pang hindi na na mabago sa aton. Nagligad, tag isa lang ka oras, subong niya gadlaga ng tag 2, 3. Ay, nakasige. Mayroon ka po lang daan sa may Meat Master, sa may Sir Din Din si. Kita ka mo doon sa mga Priska, yung mga ano, bago ihaw ng mga karne, mga kipay. Barato, di kalidad. Yan, sige. Dira ka mabakal sa may Meat Master. Aral anda si Sir Din Din si. Meron na hamdang sa may ground floor sa Joy Theater Building. Oh yeah.

0: Alright, sige, 5 News FM. It is now 6 more minutes before 4 sa buwan. Aras na ito, ninadulong sa inyo sa kaluan siyang DDX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Available dira sa ilan ni Ma'am Natan, sa Natan Coffee Shop. Dira sa may exit sang Bagong Amerkado, Highland, sa kay Ma'am Evelyn Batadlan Natan. And of course, we'd like to say hi and hello man sa kay Ma'am Mierna Olvido Marihana dira sa may Barangay Paraiso sa may Charlie Feed Supply. Bakal ka mo daw ha, sa atin yung mga supplements sa ila. Dira sa may Charlie Feed Supply. Tarada kay Ma'am Mierna Olvido Marihana. And thank you so much Ma'am Mierna sa pag-sponsor sa Donya Broadcasting Competition. Sa kay Kap Alan man, Villanueva, dira sa may Barangay Rafaela Barrera. Good afternoon ka, get well soon. Dira sa kay Kap Idni Magno, dira sa may Barangay Poblasyon Uno. Kap Idni, maingap, walang dasima. Mahal na pagpamati sa may Barangay Poblasyon Uan, sigay. Yan sa kay Ma'am Shirley. Ma'am Shirley, yup. Ma'am Shirley, maingap, walang dasima. Kay Bus Yuhan. Bus Yuhan, eh, law na ako Bus Yuhan. Wain ako kita kay Bus Yuhan ba? Thank you so much man, Bus Yuhan ha. Sa mga sponsorship always. Para lang sa'yo ang giling-giling ko. Alright, so gusto nyo mapapaulalam. Mapapaulalam, masasarap. Sa inyo sudaan na karon sa gabi, kadungan mo to sa may Mr. Chains Lechon Manok Kagliyam po. For sure, ginaya, hindi ikaw mo magmahay. Ama siya, lechon manok nga ga-value sa inyong money. Nabudlay daan mga itakwarta, tapos ibakal nyo lang sudaan nga putyo-putyo. Sudaan nyo wala lami. Mas maayo na nga. Ang hinaguan nyo nga kwarta, ibakal nyo man sang manami nga suludanon. Manami nga sudaan para sa panyapon. Baka matang sa may Mr. Change, lechon manok. Yara namtang dira sa may tubangan ang idan sa kinabutangan piriyahan yung magfiesta ang sagay. Dalom sang puno sang mangga, kilid sa mga gabulkit sang mga flat niya ilong. Ah, flat niya ilong. Flat niya roida. Flat niya roida. Flat man niya ilong pwede ah. Ada Sir Jeffrey Cambio ang iyan ang mga dispatcher da. Si Manong da nga... tawag sinigani ga panawag man sang mga customer. Hello guys, mga K5, wala na ko enough time mayaraman para na sa masunod niya programa, ang programa nga Rihas, ang radio drama. Yan, so kita na naman ta, buwas. Kalayaan, maayong lawas. Dari mang giyabon, same time, same station, same frequency, same DJ. Ay, maayong nga, bulan dagalisa kon mga pakas. Kon mga kas, adra sa may night out, rest to bar. May nga, bunda sa inyo, kas, kapamati man sila subong. Buwas naman ah, dari mang giyabon, same time, same station, same frequency, same DJ. Imbiyab na lang sa amon na very humble and very supportive station manager, Ma'am Gulin Mansonari Scubia. Ang abdanan ko dari ka K5 Matt, ka K5 Rilan Nieves, Kuya Jaco, K5 Ariel, K5 Ruela, K5 Bomba, K5 Jo Marie, K5 Amphila, K5 Denmark, and K5 Jewel. Sa amon naman niya nga HRA, nga very very beautiful Ma'am Barbie Berulino. And to our CEO, Dr. Ramil Itangoy. Ini naman si Papa J, ang yung DJ nga yummy, T. Louie. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. This is K5 News FM, championing the lives of Filipino. Bye-bye and God bless everyone. Enjoy the rest of your Thursday. Mwah! Amping nga di ka ma... Lumpi!
1: This is K-Pop News FM, your official news and music station.

0: 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanimulan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen, gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang patahong makasugpon sa atong drama sa kaginan. Inyugid makuhaan sa leksyon na ginatig uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan! Utod ko? O bata ko?

0: Maar dit doet de heer zo. Ik ga.
1: Ako kagupod ko ang magulang babae ni Bordi. May dala kami din nga diutay nga groceries.
0: Ay, Mika. Condolence, gid, ha?
1: Condolence, dai.
0: Manang inday. Tito Tirso. Wala na si Papa. Isahano na lang ako.
1: Hindi ka mag-isahanon, ah. Kay karon nga wala na ang amay mo. Naghambal si Bordi nga dito ka na lang maistar sa balay. Ginpahimuan ka niya dito sa kwarto. Para nga hindi ka mag-isahanon lang.
0: Oo. O matuod na, Mika. Ina kun magsugot ka.
1: Sugot na, Mika, ha? Sugot ka na nga dito ka sa balay, ha? Dito ka sa amon? Para nga may upod ka, Inday. Kadelikado nga daan nga nagaisahanon ka diri sa balay niyo. Nga ikaw lang. Babae ka pa nga daan. Sugot ka na, ha, Day? Day, Mika? Sugot ka na?
0: Matapuson ko lang ang lubong ni Papang dito. Manang Inday, kagamong pagdesisyon ko.
1: Ipaarki lahi na lang ning balay niyo. Kagsaylo ka na to dayon sa amon. Kung gusto mo, subong pala nga daan, amat-amaton, tarahakot ang mga gamit nga mapuslan mo pa.
2: Pagkatapos ng gani kalubong, ari man niyang isa, hindi man niya kahulat.
1: Ha? Ahuhuhu!

0: Mordi? Mordi! Mika! Ang nagapunta si Mordi alin sa Maria!
1: Mika!
0: Mordi!
1: Palangga ko. Palangga ko, iduhidlogin ako sa'yo, day. Mika!
0: Amo mo na ako. Mordi!
1: Diin si Papa.
0: Ay, nagapangapi siya dito sa may canteen sang airport.
1: Oo, ote, sige. Kantuan tala siya dito. Kagwapagwapag, isang palangga ako ba? Kagkaumot-umot pa? Nagpaumot tigid para sa ako na eh.
0: Buang ka pala. Siyempre eh. Para kay Sinopati, ha?
1: Palangga. Pusa, agad ka rin sa akon.
0: Hoy, wala pa tabula makasal, ha? Di ba lahambal ko, after sang kasal ta, sa West, aman ang pag-score mo sa akon. Nalipat ka, ha?
1: Wala, ah. Ginatistingan ta lang ka. Ay, gusto ko, makasalahin kita, dahi. Para makabuo na dahil antes nga magbalik ako sa Korea.
0: Hindi ka magkabalaka. Preparado ng mga documents ta. Ikaw na lang ginahulat namon sa kilala ko nga judge.

Mga K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang

0: To, may ara kita sing alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM sa Guy Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: Ay, kaluluoy man sa akon. Kaluluoy.

0: Dool ko gani siyang adobo nga talong borde.
1: Ari pang o.
0: Salamat. Sudaan mo yung day. Day.
1: Okay lang ka mo ni Manang Inday pa? Daw wala ka mo naga tingog gayaw? Ano? May problema?
0: Naabot guros ang pagkabuang yang magulang ko eh. Man, kaagi typhoid fever sang una mo.
2: Nugay mo ko pa ha. Nugay mo ko.
1: Nang? Ay, nano man. Anong problema man? Abi, istoryahan tayo na samtang ari pa ko dre. Kay mabalik na ko baladasun si Mana sa Korea.
2: Mangkota ang tarong mo nga amay? Kay daw, dumaso ka ako sa batasan niya.
1: Pa, istorya na yung takaroon na. Mga pita sa gwa. Istoryahan tani nga kita lang.
2: Na, mayokon. Magsugid manasang matuod.
0: Manugid kuya sang matuod. Kalma ka na. Nugay ka na, ha? Pasi, lipat ka kung sino ako? Ha? Tunto ka. Ay, dapalun ta ka ron.
2: Kung dinilawan mo?
1: Ang gusto na lang, ha? Gusto na.
2: Sorry, Kitbordi, ha? Pero doon nadula ng pagtaha ko sa iye. Nakabati ka?
0: Bastos.
2: Kagmahalin ako din eh. Mangita ko sa lain nga istaran. Mahalin ako dire!

0: Mika, naano ka day? Nga nagakaurungan ka?
1: Wala pa. Subuan lang abi ako kay nagbalik na sa Korea si Bordy.
0: Ari man ako kung hidlawon ka sa bana mo. Kantawa. Look, ang gid man kami itsura ni Bordy, di bala? Galing. Malam lang kuya nga version ah. Pahuway lang da. Pahuway ka dito sa kwarto mo. Kay maluto ako sa palanya po doon ta. Absent ka lang anay ah.
1: Ay, oo pa. Papasensya gid ha. Dukaluya gid bisang lawas ko
0: ay,
1: eh.
0: Ay, no, sa iban ka bala mo. Tulog to. Kay pukawon ta lang kakaroon kung luto na ang tinula nga manok. Kagtapos na panyapon, tulog ka dayon ha? Kapuy ka lang. Kay abrihan ko to ang red wine bala nga dala ni Borde. Kay nami to kuno magpahamuok sang tulog mo. Inom ka, isa lang kabaso ah.
1: Ay, oo pa. Salamat, salamat gid pa ha. Ay, masulod ko na sa kwarto pa ah.
0: Sige, sige, dai, sige.
1: Ipa.
0: Sige. Ayos. Ayos, gidang buto-buto. Ay, may nadumduman ako nga himuon. Sa siningaw kada, madayon na ang handom ko nga mahulog ka sa akon mga kamot, Mika. Balos kayon pugid sang mayong kasudlan mo, Ray. Nga hindi ka makabatyag bisan hukaron takatodo. Papaayaw gid ako sa lawas mo. Mapaayaw gid ako.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kun sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
5: Makakal sa malapit na butika.
6: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Max 4 Biotics.
7: Nestor, ang sinaing.
8: Luto na.
7: Ang labahan.
8: Nakasampay na.
7: Ang uniform ko.
8: Tiga-plansa na.
9: Ganito ako.
10: Tiga-sig.
9: Tiga-lapa.
10: Tiga-sig.
9: Tiga-plansa.
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
11: Sa gabi, ako ang bossing.
10: Dahil kasangga ko.
11: Ang extend.
10: Supplement for men.
11: Lourdes.
10: Tapos ka ng maligo.
12: Yes, darling. Come to mama.
11: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend food supplement for men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagintapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano ang buot nga buhaton ni Tio Terso sa iumagad nga si Mika? Mga abyan, sunag niyo sa pababati ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon din lang makalingaw, kundi makahatag sa pagtunuan nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, bata ko o utod ko. Ginsulat kasi direksyon ni Renelia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: 1.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
4: El Castigador.
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador.
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador.
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
4: El Castigador.
1: At ngayon, narito na ang iyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kamutanan? At sa tres, kita karon sa bola naman sang Setyembre, siling tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-five. Sa ato siga palatuntunan nga gidabantayan sang tanan. Especially sa mga kadalagahan. Sa ato siga mga suki nga nagaungot sa itong pagpangalagad, mga kaki-five.

0: ho, Merry Christmas!
1: 113 na lang mga kaki-five kadlaw, Pasko na naman. Sa aton si mga suki, ay Setyembre na Setyembre kita. Ang iba naton nga mga utod na gabinakal na sa mga Christmas lights. Pero di panugyan sa K5 ha, magbakal sa hindi peke nga Christmas lights. Kaya ba si Balakon ang mabakal nyo mo pa ng tunaan sa sunog sa inyo siningatag sa tagsa ka mga puluyan. Sa aton si mga suki nga gaupod sa aton, especially sa mga utod naton nga ra mismo sa sur nga bayan sang Negros nagapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado sa FM sa may CPSU. Yan ang numero unong istasyon sa siyudad sang Sagay, ang 89.7 K5 News FM. Pilit nga ginatupungan, pilit nga ginaklaim man sang iban nga numero uno man kuno. Pero tinagapadayon sa Gihapon niya, nag-aarangkada ang 89.7 K5 News FM sa Sagay City. Sa diri naman sa siyudad sa Bacolod and still the official number one radio station sa bugos nga Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita nga balantaw, pinagi naman sa pag-follow, like, and share sa ating nga official Facebook pages. Nagabalik na ang palatuntunan nga El Castigador sa K5 News FM Bacolod 101.5. Pilaman kasi man na nga hulat naton. Okay, ti sala kugid. Oh, my bad. Kaya hindi ko ka-access sa amon sini nga Facebook page. Kaya gin-restrict ni Meta ang akon nga personal account. Wala kami ka-live sa amon sini nga mga palatuntunan. Pero ti okay na ah. Na hilot-hilot naton si Meta. Thank you, Lulo Mets. Nagabalik na kita sa 101.5 K5 News FM Bacolod 101.5 kasi sa K5 News FM Negros Island. Sarang magitang malantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod kag via TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang man kita magabatian via live audio streaming. I-follow o kon i-download, i-install sa inyo siningatag-satag sa ka mga cellphones ang K5 News FM Philippines nga application. I-download kag i-install sa inyo sininga mga tagsa-tagsa ka iPhone kag Android phone. Oh, K5 News FM Philippines. Pwede ka muna kapamati sa mga Bisaya speaking people. Sa atong mga suking tigpaminaw, dihas Dakbayan San Carlos, Dakbayan Dumaguete, Bayawan, mayong hapon kaninyong tanan, amping mga abyan. Kagdraman sa Iloilo ha, sa may Iloilo, sa Kalibo, sa Antique, kag sa Ruhas, sarang man nga mabatian ang tagsa-tagsa ka mga palatuntunan, nagkalinlaid nga mga angkor. Di ko natakaan kay mamati sa kon nga dito kay mamati sa Iloilo. Di mamati katuya kay Enrico Zurita Jr. Dito kay mamati sa Iloilo. Pero kung sa Bacolod, diri ka lang sa kon. K5 News FM Bacolod 101.5. Mga K5, 4:38, tawag ka tangadaan si K5 Shine para at least damo kita uras. Hibalaon ta karon ang mga dalagko naman ng mga balitang nasyonal. And of course, samtang nagapamati ka mo mga K5, dira mismo sa may Libertad, sa may Bagsakan area, nagaungot na ang aton sing mga manugutan, no? Manugbaligya sa Bagsakan area. Nagalanog kuno subong hambal ni Mamarilo Takanloy niya sir. Puwerte subong nagalanog na diri ang El Castigador sa Libertad Public Market. Check na nga daan, pang RC K5 Shine, tawagin sa nga daan. Kay aton kapag istoryahan ang pipila oy kanami subong sangkuana sang pag-arangkada sang pipila ka mga utod naton nga may ara yung paghandom do wala pa ya update no ang election kumusta man dayon ayan ang barangay na sky election kay dugin differ man to ni isa ka senador no to gani nga senador in a way hibalaon ta na karon ang pinakaulihing update sining barangay and SK election 2026 kun malayon kun hindi ti daso naman kamo nga mga tinuig ara si K5 Shine sa line number 1
2: K5 News FM live report
1: K5 Shine anong dalag ko nga mabalita karon national ibalita mo
3: Sir Rods, mayong hapon, gina-check ko subong ang information may angot sa sining. Ato ba lang nagluntad na shooting incident sa isa kabulutuan sa Tacloban City. Kaya may information kita darin na ang 15 anyos na estudyante or estudyante na involved sa sining shooting incident pasakaan sa kaso sa Department of Justice. Bali may gin-recommend diri ang mga prosecutor ang kaso nga ipasaka 4 counts of frustrated murder and 6 counts of attempted murder. Ang suspect was a 15-year-old student. Do siya may ang pasakaan sang kaso si Rod.
1: Okay, yung isa do 14 anyos pa lang yung isa.
3: Yes, so based in isa information na nakuha nanton. Bali ang prosecutors, ang ila nakit-an diri may discernment, may conspiracy sa ikaduhato nga minor de edad na involved. So ang involved was the 15-year-old and the 14-year-old, no? Please correct me if I'm wrong.
1: Sir.
3: Oo, do amuna, no? So amuni ang information nga nagsulod sa aton. A few minutes ago. And ang kaso will be filed sa Tacloban Regional Trial Court. May gin-recommend na piyansa ang mga prosecutors, pero dako-dako ni gawa, 72,000.
1: Kada count?
3: Yes, sa kada count.
1: 72,000 multiplied by 4? 7, 14, 21, 28, mga almost 300,000 ang piyansa niya?
3: Oo. So, bali mo ni, 72,000 para sa kada count sa frustrated murder.
1: Okay.
3: 30,000 para sa kada count sa attempted murder na kaso.
1: Ooh.
3: So, ang total bail is 461,000.
1: Abaw.
3: Yes, oo. So makagwa lang ni siya sa presuhan kun kwan makapiansa siya mga lapit tunga sa milyon. Yes, oo. So amo niya sa nadumduman naton natabo ining shooting incident sa San Jose National High School sa Barangay San Jose sa Tacloban City. Nadumduman na sa nga itong mga tagpalamati. Si Rods, kay grabe ning pagtalakay na sa sininga report si Rods. Are, si General Torre, ang bot kung magabago ang pagtanaw sa iya sang publiko or restuhon siya sa gihapon sang publiko.
1: Atong salakyan niya, ang salakyan niya ng imbulbado.
3: Yes, ang video. Yes, it was
1: LTO to mo.
3: It was confirmed by MMDA Chairman Don Ardes. Salakyan din man ato ni General Manager Nicolas Torre, the third General Manager sa MMDA. Oh.
1: Kaya ginako man to ni General Torre.
3: Ginako niya.
1: Oh.
3: Galing kay T. Ini ba ng plaka? Ang plaka ba na si Rod? Din check sang LTO ang registration.
1: Uh-huh.
3: No, hindi amo ang plaka.
1: Ha?
3: Walang nagasanto. Oo.
1: The enforcer of the law is also the lawbreaker.
3: Kamanga supog mga ko.
1: Pero kay isog sang Land Transportation Office, no? Siyempre, kung padalaman sang LTO, regarding sinang kabalita kay Give Up Shine, kay una nga bes, ginako na, no? Ni MMDA Chairman Nicolas Torre, hindi ko siya magtawagon, General, former General, kati MMDA Chairman na siya mo. Madublin ang karoon ng iya, sininga title.
3: MMDA, and sorry si Rod, the MMDA
1: General Manager. General Manager, gali. So, ginako niya, ang pamangkot na lang to, kagang isa niya ka scapegoat, o kaling nga sininga pagpalagyo, sa sininga isyo, mambasa nga, why ko tuya kasakay, kag-Five Shine?
3: Oo.
1: Di ba?
3: Surrender gani ang driver's license ng driver.
1: Oo.
3: Gi-surrender niya sa LTO.
1: Pero sakay so, giman si General Turiao?
3: Hindi man ma-confirm.
1: Oh.
3: Si Don Artes na chairman ng MMDA.
1: Oo.
3: Siya ma-confirm kung ara. Pero ang driver's license sa nagamaneho sa salakyan gin-surrender na sa LTO.
1: Okay.
3: Pero nakabaton sa show cause order ang MMDA. Kaya gin-check sa rehistro lain ang taka.
1: Hala?
3: Kaya naman ang ato dito sa registration sa salakyan ni General Torres. Ang plaka, allegedly or reportedly, iya inis ang isa kasalakyan man sa MMDA.
1: Uy.
3: Gamit sa salakyan ni General Torres.
1: Hala, basigin swap? Hindi, amunin ka katabo kung isa, at totood gini ka Kipep Shine, it happens before si Saman ka ko, si Saman ka government, no? Ka Kipep Shine, hindi lang ko ka dumdum ko sa din nga area. May nabasaan ko na kabalita nga kunik may nag-procure ang syudad sang salakyan, same model, no? Kag same ganyang itsura, ka Kipep Shine, siyempre same model mo. I think that was Avanza siguro to, or Toyota Avanza. Ang isa ka department head may Toyota Avanza man pero do same model pero tinudamo-damo na blagasgas. Damo-damo na do may mga na use na dutay. Pagbakal sang isa ka LGO ginswap. Kiti hindi pa na mabalaan mo. Ang iya to ginkuha itong ginbakal nga bag-o sang LGO, ang iya nga daan ginswap ito. Pilosot. Di ba si Amuan eh?
3: Tinanglan i-explain ini sa MMDA chairman niya si Artes. Si hulaton kaniya sa mga explanation basta may show God's order na
1: pero kagibap siyang kapati ko buwas ng adlaw may update ni nagsala lang ang LTO sa pag-verify sa plate number kay ginbasihan ang engine number tsakto iya kay MMDA.
3: Hindi may mga pictures, di ba na subong? Hindi na-check po, Ged. Kaya hindi, why hindi na po kita ang plaka, bala si Ron?
1: Aryo, may ngalan nga MMDA
3: Patrol,
1: kapag upas niyo, Toyota, ano ni, Hilux, guro ni, or hindi man ni Guru Fortuner, kaya daw...
3: Fortuner po, no?
1: Hat, okay, ang, ala, daw same model, how? Hindi, 2025 model, maglantaw ko si niyo. Confortuner ni kagipip siya, hindi ko magsala. V-variant ni. Kaya ang daway ang itsura niya, bla. Kaya daw may pari-pariyog itsura mo.
3: Ang iya kadaan na pag-agi. Supposed to be ang plaka niya sinaispula. If I'm wrong, because it is
1: government
3: vehicle.
1: Yes.
3: And it is an MMDA patrol.
1: Correct. Pero ti daw ko, no? Why man bin mapakita, no? So, expect na buwas, ha? May changes, balita, kay Kipep Shine. Nautod, sige. Pero tinga, tondari, may kakipap, if may amuna nga may nga sitwasyon, dako posibilidad nga may kapaltahan, dira. And masakit lang, bi, kay ti very active, kag very precise, ang Metro Manila Development Authority, o kung Metropolitan, ano tawag ni, Metro Manila, or Metropolitan Development Authority. I don't know lang ito. Patong sa minis ng MMDO. Pero sila ni nagabantay. Damo. Especially sa mga traffic rules and regulations dira mismo sa may Metro Manila. Nagwa karo nga punto nga ang ila pa yung aslakyan. Kag ang nagasakay, hindi basta-basta. Amo pa yung general manager. No? Kag former PNP chief. So, naibalawan naton nga si Police General Nicolas Torre, stricto niyas batas kon batas pa yung pag-aistoryahan. How come, naglabot sa punto, ginasakyan niya, way may balawan nga palpakling plaka ni Kakipem Shine?
3: Ako nang ginakadla. Kaya ti, ang muna din si Rods, no? Ang pag-agi na nga daan sa EDSA bus, inangalag yan, supposedly, para lang na sa mga bus.
1: Correct.
3: Din paagi niya itong iya sa lakian na hindi man bus. Ikado nga, isyempre na si Platan, MMDA patrol. Ang check sa plaka, hindi pag-inamo. Nagdulugli ang iya nga violation.
1: Ambulance, galing nga ambulance, ginasaway da mo. Oo, mag-agi sa bus line. ginasaway mo, especially gina-check pa na sa ambulance kon ang ambulance ginapaalabay lang na nila kon daw emergency gid. Kag kon inang ang pagtransport may pasyente or nanuman. Pero ti daw ginasaway gani na. Ti kalaw ay ni kagipab shine sa mata sa publiko, especially nga ti MMDA General Manager pas Nicolas Ture.
3: Hindi man siguro si Rod ang driver sina.
1: Or diba? Di ah.
3: Sa kamo nga patakaran?
1: Pero hindi
3: batas trapiko.
1: Hindi ka man nakambal kag Gipab Shine. Tandaan ta gid na permi ha. Ha?
3: Everybody knows in Metro Manila na ang EDSA busway is only for buses.
1: Aha.
3: Ang ako niya ti kwan ko malang ne daw ginapulo pa minsar ko man lang basi dala ko MMB si manager ang upod ko dakpon pa kami.
1: Pero ako kapati kay Gibb Shine, may changes balita boss. Oo. Mahambal ng driver sa patrol, sa MMDA patrol nga dalakpan di, nga wala sir, nagsala, gid ko ah. Akuon ko, ako tiyo, wait, tiyo ginutos ako ni General Turi ah. Okay, tiyo ginkuan niya. Lantawab la boss, may mga changes na kay Gibb Shine.
3: Kalaw, ay man nga istorya man.
4: Oh, pero
3: sa gusto ko ni mga yo, man sa mimo nga, ibigay mga labot sa nga ako ari si Rodso ang siling sa office of the ombudsman imbis ang ginaalgar corruption sa garbage collection with box government units not just sila back in
1: kakipay primuel gautod-uto daw. Oh. Kay Gipab Shine ga dali lang gid ga gabutwa-butwa ka Ma'am Shine. Hindi ko ma intindihan mayad. Go ahead liwat kay Gipab Shine.
3: Sir Rod.
1: Ara na, okay na. Okay na.
3: Nagpalapit ko, naglukso ko sa pinto ng bukid para maglapit-lapit sa imo. Say, amo ne. May corruption sa garbage collection trucks sa mga local government. So, ang siling sa office of Budsman, it sila, madihon sila sa special investigative team na magapatigayon sa investigasyon sa ginaaligularidad sa wage collection sa mga LGU. Paano na si Rods nagkatabo man?
1: Tiyang tawag sa ni Ombudsman Rimulya, Basura Kings.
3: Oh, oh, mga basura kings ni sila kuno mo, oh. Mga individual sa likod ng control, oh. Ng garbage hauling operations, ang paghapot ng basura, ang especially kung involved ang dako nga pundo sa gobyerno.
1: Ti kakipad shine. Oh, correct na. Kay kun dapat insakto, kay hindi man lang niya sing hakuton may basura, okay na. May disposal pa na kakipad shine mo. Halin mismo sa paghakot sang basura, schedule sa paghakot sang basura, sa pagdispose kay kalaban. Nandira kay pinagusto lang hakot ay ti limpyo tod kay ginhakot ta. Pero at the end of the day, ginapunsok taman to nga wala maplastara nga ton sing mga dumping site. Ti may mga corruption na nag-involve. That's why nga ti paimbisigaran ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, yung tawag niya Basura Kings. Puwerte ni Kagibab Shine. Nami ni.
3: Ang dimension, hindi niya si Rod sa Metro Manila lang mo. Oo. Oh. Kaya pati sa panpagin na bahin sa ang irregularidad sa oh. Basura, sa pag-sagwin.
1: Oo. Oh.
3: Gawa mo nagla sa disposal ng basura sa si Rod ang investigaran. Goodbye, si Rod. Mayong hapon.
1: Balaan yung time niyo. Mat kag actually nami ni tuod kay kon naglabot ta sa punto nga daw mang may micromanage sa biag nga ombudsman sa pagpatuman siling garbage collection halin sa pagbidding hibaloon ang mga kontraktor kung nagatuman sa ila sining mga promisa sa mga LGUs. No, kay kalabanan sa iban subong nga mga syudad kag kabanuhanan way gadi ka galingon nga landfill, no? Ti may gaayo pagadi nga magpunsok diri sa bakulod. May lang to way tumadayon. Oh, ti lang tawon ni mga K5 kun may mga pareho man ni blasaton, ginawa naton ka limpyo sa aton singa ugsaran, limpyuhan ta mayad. Ipang sulod sa mga basura ginakuan pa naton, ginasegregate ang mga basura, mga madunot kag hindi madunot sa mga sakuda, ginabutang naton para painon, para magabot ang basura o kon basurero, iatag naton sila.
4: Alright!
1: Ang jinding, oh, paghaboy to, limpyuhan tang ugsaran ta, pero ang basura ta ginaboy taman spiak balay. Oh, simple as that. May mga tao nga muna mo limpyo-limpyo balay mo ba? Oo, pero ang basura mo din ginaboy, tapos piyak balay, oh, ginalabay ko lang to. Oh, di ba, may mga amo na nga mga pamatasan mo, ginawa na iakahagbas, limpyo, hatag spiyak balay, mayara ganina nga naghagbas na sa hilamunda, ginlutang pa. Oh. Ha? Way na panahon? Mga kaki-5, may inom kami na isang Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C, Clinica GTX 100, Clinica D3 Bayo, Power 3 Yogi, dapat imnunta. Oh, para mangin kampyon ng aton singalawas, may masiling kita magka-K5 nga pangbato sa haze nga nagadulom sa kalangitan. Subong, oh, magabalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka mga importante nga mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500
5: istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nangin detoxifier at at the same time cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
6: Actually may cleansing pa Sir GP. Apa ang bago ko nasabton Sir GP, remind us lanay nga syempre inom kamo DTX 500 may TC kada adlaw agod protektado kamo batok sa mga balatian labi na gid sa cancers. Now sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant kag blood cleanser kag isa man ka detoxifier. Agod mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
5: At least klaro. Inibangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag MITC are substances nga naga-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang naguguba sa mga selula and of course tissues and organs.
6: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina, ang potent ka combination sang DTX 500 kag MITC mismo ang nagabulig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
5: Buka na,
6: kita eh mo. So, no, pa sa madamo nga mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imo nga 14 pesos.
5: Of course.
6: Nga kapsula nga, health investment.
2: TGX 500!
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test. Kina tong score gani?
7: 417. Ang tiko 2 sa gabi.
4: duwa sa
5: akin. Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
5: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisaya, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni silang aduwa?
6: Ginaparis na ton, ang ining gituwag May Tisaya, Sir GP, kag kun ini ang tuma na kadamo, nagakos na sa oxidative stress, so kung damo na ang free radical sa cellula, so masilingga ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo cellula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may innate antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
5: Amo na.
6: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nagareprocess. Mga recycler res lamo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle, katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung yes, ginaparis na ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due to ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
0: DTX 500.
7: Gina kano ang gidebatya ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa kadlo ka magino
7: sa
5: DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduha na lang.
5: Subong kamusta?
7: Oy na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nigo ginabatya.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Pasami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtigulan, kalma lang abyan. Mag DTX 500 ka. Kay sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover, sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing si Arjen. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sikisakit ka katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nag-

0: Energy Booster.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift,
10: OT,
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy,
9: let's go with the flow.
15: Sura Miras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na.
16: Ginsanalo promo na.
15: May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
17: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
18: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
19: para sa Seth Manalo.
17: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
15: Cash alley na!
20: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA.

0: nating
1: night shift,
2: OT,
1: breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
5: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
6: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagdingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
6: ako, tutunan.
7: Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butik.
6: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butik.
6: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
14: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
15: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
14: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.

0: K5 News. Welcome back mga KK5 sa palatuntunan nga El Castigador. Sa ito si mga suki, oy, nagpamangkot na sa may Murcia. Si Nanay Duri, kung saan ako kung mabalik. Sabado, Nanay, madulong naman kita dira sa products na ito. Ang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center, kaupo ng Mighty C, di Alkaline Base Vitamin C, DTX 500, ka Clinica D3 Bio, dala na diri ang DTX Coffee Mix, kag Extend Food Supplement, ang mangin major sponsor sa K5 Negros Island Region Broadcasting Competition na pagahiwaton this coming September 13 sa at SM Activity Center. Domingo inang adlaw, kilita ay kita mga K5 kamay ara 11 ka mga participating schools ang magakumpita sin o ayhan ang magapuli sang kampyonato sa pinakaunang K5 NIR Broadcasting Competition sa sining tuig 2026. Ang siyempre pambato ko tatlogin. Ang Sumag National High School, ang Mansilingan Agro-Industrial High School, kag ang Negros Occidental High School Team Aninag. So bantayan ang ila sige pagpa-indis-indis batok naman sa taga Bayawan, taga Kabankalan. Ang Kabankalan kali ilahi mamaylan ang ila sining nga magpartisipar. Ang Sagay Station may ara man to, may taga Bato, kag may taga Victorias man ha. And of course, mga kaki-5 taga Dumaguete. May ara man dito sa San Carlos. Bantayan tali mga kaki-5 sa may team sa Bayawan. Baskog ba ng kay kaki-5 Randy Coronel, station manager sa K5 News FM Bayawan. Pero ting pinakabaskog sa bakulod eh. Okay, ang balon mo na nila kung mag-program sila dito. Ang balon nila ilaman baskog, you know. Pero ting bakulod ganyang baskugan. Nasunggod ang tagay mamailan. Sa akong linya, sir, manano ka manimun. Way pagani. Sige lang bala, pamatud inyo ah. This coming Sunday. Pero but anyway, kining aside mga kakipay, puro mga baskugan na mga schools, no? Kung sino man magadaog sa competition, ti congratulations in advance. Ang amundiri at may nagkalain-lain man niya kami ng mga surprise judges sa sining competition. O, ti inisilang kami nga judges mga kakipay. Ang amon pa nga pang hack adun sa iban nga lugar. Kaya hindi niya basta-basta mga credentials nila ya. When it comes sa broadcasting kag newscasting competition. Dito nga daan sila lugar yung mga kaki-5 ang masin nga ton nga masandukot nga inaway sa radyo. Hindi inaway nga tapungulay competition sa nagkalain-lain nga mga radio stations dito naman sa Region 6 kag Negros Island Region. Bantayan na and of course this coming October 11, 2026 in partnership sa Gugma Foundation Incorporated kag Bacolod City Bacolod City Police Office, Bacolod City Government Center sa pagpanguna ni Honorable Mayor Greg Gasataya kag ni Direk Rudy Ascalon, ang K5 News FM League of Champions a Retro Dance Showdown Season 5 competition pagahiwaton on October 11 Sunday mana magka K5. Domingo man ang adlaw, a week before the highlights ang maskara. So ato na mga K5, no? Nga pagbantayan sin o ayhan ang mangin kampyon sa dance competition ko ni Retro Dance Showdown sa K5 League of Champions sa ikalima na nga tuig nga pagpangalagada. Sa mga grupo, o gusto niyo da nga magpa-audition this coming Sunday, bukas ang amon sing stasyon sa pagbaton sa inyo sa grupo. Aryo, napu walo lang ang kwan, ang minimum member sa isa ka grupo, 8, ang maximum 10. So meaning 8 to 10 lang gid. Walo lang hasta napulo ka mga group kwan nga member per group. So magpa-audition ka mo di, kagto ka mo sa K5 News FM sa this coming Sunday at sa 8 a.m. hasta kita alas 3 ang hapon. So kita ay kita di ha, kagto ka mo di, mapa-audition na ka mo. Kidalag ko nga mapapremyo ang amon singa igaaman para sa inyo. The first or the champion will receive sa tumataging ting na 30,000 pesos! O, saot ka, masadyahan ka pa, may 30,000 ka nga pauli on. Ang first Runner-up, amo ang makabaton sa 25,000 pesos. And the second runner-up, ang makabaton naman sa 20,000 pesos. And ang consolation, mga consolation naton, ako ng mga pit, ang iban pa na hindi magdaog, may pagabatunon man kamo nga mga papremyo. And of course, sa mga sponsors naton, alawagon talang na dason pag-ara na. Pero subong, hindi lang anay. So sa kuana, medyo masako-sako kita sining nga mga binulan hasta naman sa bulan sang Oktobre. Di maskara season, nag-istoryanay kami ni Mayor Greg Gasataya sa atong talikdan ng adlaw pagkagto namon sa new government center. Kasi din kung mayor matapos ayan yung fountain diriya sa may NGC. Niya o matapos na, tapuso na sa bulan sang Setyembre. Kay ginapadasig na para preparasyon sa palaabuton nga Maskara Festival. Kaya mo man dito sa may Bacol City Public Plaza, tapuson man to, no? Para at least magamit ang venue sa Maskara Festival 2026. Sa dihon tang maskara, ha? Magbakasyon ka mo di, balik ka mo sa may Bacolod. Kaya dirita mang pangalipay. Kasi mga businesses da, nga gusto ka mo mag avail ari one time kuan na din nato na no nga proposal sa mga may mga negosyo da bisan gamay negosyo mo kun nagusto ka nga mag sponsor sa amon sing mga event i-message nyo lang ko sa akon sing Facebook account at Rods Palma ni gid sa K5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page. I-comment nyo lang, sir, ma-sponsor ko kay tagaan ka muna mun sang nagakaigo no nga value sa inyo sining sponsorship. It's si Mambal Kabi, si Rods, ma-sponsor ko akong mahatag first prize, 30,000. Yan ang mabaton ko na. At syempre, i-hype ka din namun. Eh, tagaan ka mo namun sa nagkaigo ng media values. Ay, butang dang logo mo sa screen, lawagon ka din sa radyo, i-hype ang musing negosyo. Makabulig kami sa negosyo mo, makabulig ka man sa amon sining event. And ang isa pa, makabulig ka sa magadaog. Malay mo ang mga champion sa League of Champions o kon sa broadcasting competition nagakinhanglan niya sang imubulig kundi nakabulig ka pa. So this would be a collaborative effort sang aton sing mga business businesses and at the same time sa mga participants naton. Amo ning tawag naton nga weather lang. Subong kay ikaw ang may kulo kwarta ka na may negosyo ka nang gadako. Ibulig sa iban paagi sa pag-sponsor sa amon sining mga event. Alas 5:21, sino naka-standby pang naka-check si Kaki 5 Red? Oh, i-check ko ba si Kaki 5 Red Salgado kay mga Kaki. Oy, siya, dahil lang gida. Sige sir, may nadulaan ko wallet, nagsakay ko sa takuling ang unod sang wallet, sang folder ano ni man? Pasensya ma'am, hindi ko mabasahan. Mayad ang imo sining ang imo sining chat. Sige lang. Ibasahon ko lang ako liwat ma'am. I-send liwat bing details kaya hindi ko kachindi sang ano ni. Ang takuling daw ay man home site. Sige lang, ibalikan ko na karon. Ang masubo diri mga K5 ang mga public utility jeepney, ini mga POJ bla. Kundi may mga driver ni. Tawag sa simpre POJ driver. Sa Bacolod, medyo nag-kwansla, nagsagidanay. Okay lang natani, nagsagidanay, nag-santikanay lang lagi na sa mga salakyan. Ang malain din mga K5, nag-kagto sa punto nga binuno ang isa ka-driver. Ibalauntang detalye, gika naman sa kay K5 Red Salgado.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Red, nga asa sa gidanay lang nga naglabot sa bunanay how? Ibalita mo!
2: Yes, kibang Rods, actually, kung tanawin natin, na rin kagamay ng mga rason o galing kibang tingtungod nga ti mainit ang ilan sinisiguro ng ulo na laman sa panahon, kibang Rods, na iglabot sa puntong ginbuno sa driver ang kapareho niya ka driver. So, hindi ka kita bro, sa natabuin ni siya, kaya kung gadlaw, September 2, pasado, last just ng gabi, dira niya sa may Dalan, Lopezaina, parte sa Barangay Tras. Pero sino, sa kay Police Veteran Adrian Mananke, lang atun, dira ka OIC sa Police Station 6, kita bro, dito pa lang kuno niya sa may BS Aquino, nga Dalan, dira sa tumangan sa privado ng hospital, dira kita bro, sa malapit sa may Tanaga, dira pa lang na daan, may ara na sa sa Bayluhan na isang mga mainit iyaga mga tinaga. Kag diri kay Tevrod sa ginkilala inibiktima nga si alias Roland, 53 anyos, residente sa Barangay Hunob, Escalante City. Nag-stay in dira kay Tevrod sa gina-driban sining sa Lakendra sa may Bakyas, bala, Barangay Siningan. Kag ining suspitsado, Kitevrods sa kaupod yaman, parehas ni sila Ramlines Kitevrods.
0: Uy!
2: Ang suspect si alias Jonathan, 52 anyos.
0: Okay.
2: Di amunag ganit Kitevrods siya. Dumayra.
0: So, same ang ruta, same silang nga company. Uy!
2: Kag nag, amunag ginbuno.
0: Ay nano.
2: Amunag ganit Kitevrods, anagambal si Sireman ang kilde. Parehas ba lang sila di ginatrabahuan, Ramlines? Parehas ang ilang ruta, Shopping Libertad. Nagsagidanay lang sa side mirror, ginbuno. Yan ang iasin niya kaupod sa trabaho ko, Kitev Rods. So siguro tigil, padayon pa rin karoon ang investigasyon sa kapulisan. Kaya ba siya mula nga ti, agaway ba lang sa pasahero, Kitev Rods? Pero galing ko ti, ginapainsin, di ginaksalita na ang iasag mga salakyan eh. Nga kung ang upod mo nakauna na rito, giveaway ka na lang, pangita ka na lang sa iban nga pasahero. Pero galing ko ti, wala kita kabalo kung ba siya may arap pangit sa mga badalong nga rason. Kung nga anagyuntan, iring pagbuno, Kitev Rods. So natabusin eh, matapos ni ilan din nakapagbailuhan ay isang mga main init ka mga tinaga dara sa IBS sa Kino na ginaligar nga nagsundanay igwa Kitev Rods tugtog na labot dara ang Barangay 33 dara ng pisinupisay na malapit sa libertad Kitev Rods may ara dara sa dumaan bala nga bakery bala brigya sa tinapay dara dara yung mismo Kitev Rods nagsagidanay ang ila sini nga side mirror siguro masintitanay bala doon abo na naguro samta nag-drive sa salakyan nagabuyayaw ang isa, nagabuyayaw man ang isa.
0: Ipermi na dahil kagi Pebret, kay Kulibuton, mong bilog o bakulod, kada adlaw yung may road rage, no? Especially sa mga driver, aside sina nga mga privado versus sa pampubliko nga salakyan, ti mga driver da, kay kung kisa kagi Pebret, inagaway di sa iro mo. Inablang katat, abisan kita gani kagi Pebret, gadala kita sa privado nga salakyan, ma-overtake na may ginasundan ma-overtake na ang dipasay especially kung may nakita sila nga pasay Rospunta dasigon ma-overtake and then same time katingon kung nati katinganay na sila maglabots puntong at masagayday ka mo ti base mo nga tabo nagkatingay sila itong adwa kag nagbinaisay.
2: Isa pa na kinabrods kung siguro kasi talaga drive sa salakyan na nagsundan na isa na duwa kag nabalang kilid kag kilid black emeralds do alas okupado iling dalang padulong sa libertad gabay luhanay guro sa mga tinaga kag ti ko mag drive sa salakyan na dumduma na to do unique din do gata kilid bala kinabrods bala
0: ang ila sininga style ang style na kinabrods na gata kilid. Kaya sakit na gorilla buli magpungko da or ang iba da style style man nila ang kambyada ra sila sakang. Kita mo na ara ang kambyada sa sakang nila ti na ano man yan ti mga professional driver ni ang kabalo ka kay Pebred sa wala iban sa nakabalo ay of course iban wala gid ang only lang nga makadala sang di pa sa hero nga mga salakyan ang may ara sang professional driver's license. Ang mga non-prof ka K5Red na tawagan non-professional, hindi na sila allowed nga makadalas ang di pa sayro ng slakyan. So, it means kung professional driver license holder ka, meaning professional ka, kabalog kasing itikita kung paano magdala for the safety of everybody kay kabuhi sa mga pasayro mo ang ginabit-bit mo.
2: Yes, correct. Amugid ka K5Red, so abuna nga siguro ti ang ila si nga sumta na mas may madalong pa dito kay stay yun sila nga duwa nga driver Kitev Rods eh.
0: Oy.
2: Kita ka balo mas bala dira pa lang si ila si nga tulugan dira sa may bakyas may ara na sa bantayanay ila isang buot kati
0: dapat kay upod mo sa isa ka mong katrabaho dapat nagitsindihan na sila kay una isa ila amo mo.
2: Yes, correct.
0: Di naigo na yung isa sa pagbuno, anong ginggamit nga patalom?
2: Well, actually, Kipev Rod, sa mga nakakita dito, kutsilyo, kung sino man sa biktima, kapistay, kung ano man ang yasinig kondisyon, Kipev Rod, ginpalapitan ni siya, kung ginkwaan sa kutsilyo, kung dito, sa ginsagang niya, actually, Kipev Rod, sa isa ba na kamuno, ginsagang sa iya, sining wala nga kamot, o galing kay Mati, doon nagdapyas ini siya na pilas, talong din ko ng kutsilyo, Kipev Rod,
0: say,
2: estimated, guro, tito mga isa ka dangaw, guro, talagawin sila isang blade, Kipev Rod, kag dito nasagang napilas ang iyas sinigabot kung lumapos kan dito ginagtupa sa wala nga bahin sa iyas sinigaduhan si Kipev Rods. Kag dito na dayon kag nagtakilid ining biktima sa tag ining suspitsado matapos mabuno niya daw ginbayaan ng salakyan kag nagdalagan palagyo. So wala may baluan
0: kay Kipev Rods. Ti magamoni kag Kipev Rods ining duhan ni basulon gini sa iban ng mga drivers. Ngaman, mas stricto din mga otoridad naton, no? Kay basikon hindi lang driver's license pang check checkon ba lang taon ba da mga screwdriver da ka favorite hindi niya screwdriver. Ang screwdriver ginataliwis na ginhimo niya ano tawag na gani ice pick, no? Panghinga ni ban nga ang iba da may mga tubo mo, abi mo pang ano lang pang tie reins lang, hindi pang lampos gali ka favorite.
2: Abo ba na makita tak sa mga inaway sa mga dalan ko kaysa Kipev Rods private Marshall POJ kisa galing kay delikado man kisa ang private ito kamalo
0: wala oh, may mga kargaman
2: oo oh, wala tubo proposal abo naman ang isa
0: di mambal ni mga driver sa piwa ni haalit gindi kinuwa gin pa di mambal naman nagkaroon mga mga pulis karon nga stricto hunta ni Islao lang liyon taning ilang mga slakyan no. Although hindi man ay pwedeng i-search tag, siyempre sa lakyan, pero public, pwede niya ma-plain view niya sa mga otoridad nga, uy, may kutsilyo ka, hindi yan, mamanit lang ko tiyan dyan, Mingo. Driver ka, may kutsilyo kay Muya.
2: Gani, bandi kay Dave Rods. So, karun, wala pa, wala actually maghatag mo sa statement tining himata actually kay Rod Series ang suspitsado pero galing kay Manti siguro binaisay kung masing binantayanay kag binabalang dumtanay kung kaisa mala kay Rod mala ti padayon pa na ikaroon ng investigasyon sa kapulisan pero suno dito kay Police Lieutenant Manangkil may posibilidad ka magpasaka sa kaso ining homicide ining driver ka biktima ka kay Rod.
0: Go ahead.
2: Kay Brods, ang pamatian tabayan si Payag ni Police Lieutenant Manangkil ang aton sila niya OIC isang Police Station 6. Yan.
3: Based sa interview namon yung kandak sa biktima, ari pa lang ni sila sa Riverside near Riverside Hospital bala. Na sila nag binaisay kag based man sa hambal sang biktima naton. Doon nagbinungwa na ila side mirror. Muna nga nag-create, binaisay sila, nakita document. Kag nagkuha ni ang ato niya suspect nga si Jonathan kanya sang patalom. Kag binuno yan ni si ang atong biktima nga si Roland. Muna nga igo sa may left hand kag left portion sang iya nga ato.
4: Okay. Iti, well sir, pagkatapos sina, di nagtatong suspect sir?
3: Pag abot na mo no sa crime scene, nakita na ang biktima niya, ara naman niya sa hospital. Kag inbili niya na yung iyang POJ sakyan sa dalan. Kag ang besa mo pa mang interview sa mga bystanders, ang ato niya suspect gilayo nagpalagyo.
2: Okay. Sabihan to.
0: Kaki 5 Idrian, kagina ko pa na nandalingin kaki 5 Red, may nabatian nga background mo. Nga music, sa intro ko pa lang may music na dahil base sa PC nyo na nag-aandar, abi pakicheck. Oh, kaga pakimonitor na lang lihog. Kaki 5 Red, go ahead, pasensya.
2: Okay, so mga ito, Kipev Rod, sa ating apadayon, panay ko na ginapagita sa kapulisan nato na nag-suspitsado, kag-tiposipi, mas magabalik ni siya sa iya sinigin na trabaho one, nira nga lines ba na? Iring rab lines, good to ti, makahatag, iya sinigin na pagpahatag.
0: Why ginilagin pa minsan, kag-Kipev Rod, no? Nga sa sim, abin nila siguro, ti, kung makabunos la, okay na sila. ti ang halit da nag-driver ka ganiki para may inugpaplete kag alawan sa imo kabataan nga sila siga pag-eskwela. Tila tawag karo mapriso kay mo ya isa ma-hospital, hindi ka biyahe. Kung why biyahe nga dito, why ka man income, plus gastuhan ka pa, plus makasuhan ka pa. So sa mga tao da nga mahimo maghimo sang krimen, hindi nga kamo maghimo sang krimen. Lantawab lang pinitinsya sang duwao, wala sang daog sa inaway kay Kipebred tanandra pierde.
2: Yes, correct. Abugid,
0: dapat higog maanay lang ta. O, palanggaanay, palanggaa ang imo kaaway, palanggaa ang imo sininga tanan, palanggaa kay Kipebred. Bahala na da, basta sino, palanggaa kay Budlay kung maginaway, kay wala niya sa daog da. O, kung ikaw makapatay, abi mo, lipay ka, guba man pamilya mo, guba ngalan mo, makasuhan ka, mamayad ka pa. Ti kung ikaw mapatay, ti, balda ka eh, wag na sklibutan mo.
2: Probo ni kayo, Bronze, ti, abogin ang dapat, nga ti, tunay na champion po, pag magkumaga pa kay Sir Ribadumya, ang tunay na champion.
0: Kampyon si Colonel Eugene Ribadumya. Oh, sige, dapat, salamat ka kay Pebred.
2: Salamat kayo, Bronze, sa Martin Siring Balita, kabadulog sa programa nga El Castigador, na dulog sa ato sa Power Trio, ang atong Siring DTX 500 Mighty Seek, at Clinica D3 Bayan, Niseo, ang atong man Siring DTX, DT Soap, sa Dayko, narakapanit ni Ana sa Kanatap, muni po, kag Acme, magamit lang DTX, DT Soap, dahil sila resulta, maging kutis, artista ka pa, ang atong Siring DTX, Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. So, po si Patron, K5, hindi mag-isip, ako naman sa K5, Red Salgado, para sa kapyan ng balita, sa Serbisyo Publiko kay Kalingawan Zona Grossa, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay K5 Red Salgado. That's why panumdum naton sa inyo. Malawig pagpasensya, pagpaumod, no? Kay way man sa mabeperdi, simo kung magpaumod ka. Ang importante, draga, likaw ka sang gamo, likaw ka sang mga bagay nga pagahidulsulan mo sa ulihi. Check, tabi si K5 Carla Defensor Longa. Kaya kung kis atimprano pa, gasiling kita, uy, dokadulom pa, haw? Sang langit, kaya ginagkakagto ko din sa stasyon, naka-video ko, halin sa Granada, ang area, lingko do ka lauay sang panahon, haw? Abi ko gagalom, haze na gali, mga kakifad. Tiga kabatsyagan sa probinsya sang Negros Occidental, oh? Timadamo kuno sang naapiktuhan, regarding sining haze. I-check tabi si kakifad Carla kung kumusta, ang iya sining paningkamot naman sa pagkuha sa mga balita gikan naman sa Kapitulyo Provincial. K5 Carla, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Carla, ibalita mo.
5: Yes, K5 Rods, maayong hapon. So, case nga gakabatsyagan naton diri sa probinsya sang Negros Occidental ang madamo sang epekto ka K5 Rods. So, may ara sang factors, no? Iti ang atong sining EMB nagpagwa ini sila sang health air quality health guide ka K5 Rods. So, kun color green ini siya 0 to 50 ang range ya ni ka K5 Rods. So, kun ang index ang fair naman 51 to 100. Ang sensitive group sa 101 to 150, ang very unhealthy is 151 to 200, acute unhealthy is 201 to 200, akong 300, and then ang emergency above na 300. At so ilas sinihin na pagbuwa ang Bacolod City ang nangin ang ilas si ang iya sining air quality index ang nagdangat sa very unhealthy sa Cape Cod. So ini makita gid naton be ang visible gid ang haze sa syudad sang Bacolod kay K5 Rod. Ang area naman sang La Castellana, ini naman niya kay K5 Rod, may sakot naman iniya ang haze nga gakabatsyagan sa aton sining makauturan, may sakot nga kaiya abugasan nga kanlaon kay K5
0: Rod. Abo.
5: So may ara ini sang acute unhealthy, no? Ay. Ara nasa unhealthy ang area sang La Castellana. Ang area naman niya sang La Carlota is unhealthy for sensitive group kay K5 Rod. Kung ara sa orange ang iya sining color kay K5 Rod. And then ang barangay Mabigo, Canlaon City, ara sa fair kag good dira ang
0: oh daway siya mayo mapiktuhan posibles guro basi ko nagalapaw ang hangin dabla sila o kun ang haze.
5: Iya, yeah, sakto na aga kay Fabrod. So, ti hindi na mayo ang kumbaga kalidad, no? Ang hangin ang gira ang kakabatsagan nato na diri sa Negros Occidental o kon bilog na gini nga NIR bangon
0: kay Fab Carla diri tabi ana is bakulod kay yeah. Unhealthy ang aton siling hangin. Anong madulot na sa mga tao magsiling kitang healthy ang hangin taman? Especially sa mga may mga respiratory problems ta, mga hapo. Anong halit nga matuga kon mabaton sa mga nagahaklo sina ka Kipab Carla?
5: Yes, ma'am, bagi naton is unhealthy gid kagati indi manamit manami nga hangin ang aton sini nga kakabatsagan ko bagati ka Kipab Rod malain gid iti dapat magsuporta kita sa isa tungod nga ini sa dumerable sa nga buok nga pinakagamay ginabalaan.
0: Oh, pino.
5: Yung pinakapino diretso gid niya sa aton respiratory kikifer rod at yan aton gid nga mahaklo no for example subong ito kakabatsagan taman na kikifer rod pero ti
0: and sometimes na, makahalit ni kikifer Carla kay nagatukar ni mga allergy niyo mo especially may mga tao nga dan allergy siya buok tikon mahaklo ni nila dugay-dugay sila pangatsing dugay-dugay nila and at the same time ang ilas ni nga tingog nagapaus-paus na
5: amo gid
0: di ba
5: fibroid sakto gid na basta may sinus
0: ko oh tapos so nagasulot nagasipon-sipon kagipab ka mo na gani kaginas ang aga kay way ko bigagamit aircons lakyan totoo lang kay namian gabing hangin sa gwa mo halin magkagto ko sa opisina hasta magpuli way ko gagamit aircon kinamian ko plus ang hangin sa gwa pero subong lingkot ti bahala na ma-aircon na lang ko ni kay kadelikado kagipab Carla kay sa totoo lang na nahaklo magmahaklo mo diba tiyag bido nagpilit sa imo sining tutunlan kag sa ilong mo kakatol kagipab Carla. Delikado yes, na sa mga hapo kay basi magklamatay sa lama hindi sa kaginhawas na
5: amo gina pinaka delikado gig kay fibroid so naka ano gid diri pro na aton sini mga katigulangan mga kabataan may hapo gati mga middle ages nga nagabat sa mensa nga hapo kay fibroid so tambo kita gid sang may maanhan diri nga sakit sipon ubo skin allergies kay fibroid gati syempre gakwan man na sa aton sini nga mga panit kay fibroid so amo na nanari sari na amo naman i-check na naman niya sa health kay fibroid sa CHO kag sa diri man sa Negros kay fibroid agud to nga mahibaluan naton nga ano nga mga sakit at least nga ma
0: subong so, nakita ko na kay Fab Carla ang status diri sa to, no? I don't know kung updated ini. Ari nakita sa unhealthy for sensitive groups.
5: Yes.
0: Upod na to ng Metro Manila, Bacolod City, Iloilo City, Tacloban City, kag Davao City.
5: Yes, the unhealthy na ang Fabroda sa at least sa haze o kung air quality nga aton sining gakahaklo. That's why nga ang ano ni EMB nagapanugyan sa pumuluyo nga magsuksok gid sa ano ni sang face mask kay Kiko Rod ang gunto nga ti ilipigid naton directly mahaklo ini nga haze sa Kiko Rod.
0: So, plus pangadaan mga ano ni mga pollution bisa mga faktoryahan mga aso sang salakyan nga mga POJ bla nga inog face out na pero gadagan niya pun sa dalan oh nga may ara ko nasundan nga truck nga pertig ka itom sang ang carbon monoxide ug ang ginabugay ang aso ka Kipab Carla ang carbon monoxide ginabugas ang salakyan 40 ka itom no nga maghaklo ka bla dumatyag ko dog ginbutangan ka maskara diyon nga itom oh. So in amo pag nanggadugang dira ka Kipab Carla.
5: Yes, amo gani kay Kipab Carla.
0: Probi mo, may panguntra tada kay Kipab Carla. Ang pinakamanami da, suksok kamo sang face mask and at the same time, inom kamo sang Mighty C, the alkaline vitamin C. Pagkatapos mo inom sang Mighty C, no? Kaya ang Mighty C magka-Kipab, kay Kipab Carla, sinagapapakod sing immune system ta. Paghaklo mo na, pagkakita yan ang bad bacteria, atakihon niya na sang soldado, sang lawas ta, which is the immune system. Kay busog sa mo kay ginkaon niya to ang Mighty C kay may vitamin C to. Parisan pagid sang klinika D3 Bio may antiviral kag antibacterial. Tikon bakterya na mo nang ginatrangkaso ka, di ba? Ginahilanat ka. Pero kon may D3 Bio with virgin coconut oil, patyon niya to. Paamanan mo sang klinika DTX 500. Kay ang DTX 500 magka-Kipab Carla. Siya nang mapagwa to. So amo nang pangontra sining Hayes nga ni Kaki Five Carla, that's why.
5: Yes.
0: Oh, bakal sila sa mga produkto ta, di ba?
5: Tamo gud. Sakto gid na Kaki Five Road pampabakod bigin ta sa aton sining immune system kay tay ko gabatsyan ti Kaki Five Road sipon ubo, do wala ka na naya sang gana, no? Mas tambag gid mag-inom pa ba tapos sira kay ti mapas mabakod bigin imo sining immune system, malikawan ta pagin ing ininga sipon kag ubo bangod ini sa
0: Hayes Kaki Five Road. Pero hindi magkumpiyansa, suksok gid face mask ka. Barato man lang face mask ta. Ang face mask, siguro, I don't know kung taglima. Ayaw mo pa na gusto na may baluan. Buwas report mo sa akin na gusto may baluan kung pila na ang presyo kay nagligad, barato na mo ang face mask. Subong ba si kung magkalaubusay na naman kag ang dumduman tapos may pagbugas ang bulkang kanlaon, taglima pesos, may ara na tagpulo, tagbiyanti ng bilog.
5: Amo gani. So, check
0: kay
5: na ti, na
0: gasaka ang demand, no? Dugtay ang supply, mahal ang baligya. Oh, i-take advantage sa iban, ma-hoard naman ang iban niya. Idason ko lang ni baligya ang isa ko ka karton nga face mask. Hulaton ko na nga magtag 50 ang bilog antes baligya.
5: Pero team da kay Kifa Broad ko mag-ulan ta ko man ini nga bulig ka kay Kifa Broad nga mapahagan-hagan ang haze diri sa aton. Ulan kag amo ning aton sini nga isa sa mga maka-cure man kay Kifa Broad ko mag-ulan. Galing kay tigda
0: ka. Ti makabulig ng provincial government. Eh, cloud seeding ta. Di ba? Ang way-way to nagligan na tayo, di ba? Ang cloud seeding natin sa province. Subong tayo nun ta. Not for the planters, kundi ti dala naman ang, actually, dala naman ang mga planters eh. Hininom talanom naman subong mo. Ti dala na da, damay-damay lahat. Oh, cloud seeding para mag-ulan, para madula ang haze.
5: Yes.
0: Galing. Hindi man Japan kay may RSSI tan nagspray man to sa sang biological ano to timaldam.
5: Hello, good luck. Hello, good luck.
0: Ayo.
5: Pero ti amo na kay K5 Road guys. At least ta no may ara kita ya sang panugyan sa akong sini nga makauturan hindi pa ni ulihi ang tanan mas mayo gin nga mga manatakadaan kay K5 Road. Sa.
0: Salamat gid kay K5 Carla.
5: Yes, Kiki Favrod, report gikan sa Kapitolyo Provincial, ini nga balita nga dulong sa inyo sa DDX provided by the Speaker Kings Rivallo. Ilo si Kiki Favrod, Carlo Defensor, para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negro sa K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: Maraming salamat kay Kiki Favrod, Carlo Defensor Longa, pero sa tutuod lang, di yugidya pag hindi ka mo mag-kumpiyansa. That's why suksok ka mo face mask, bakal kabus ang mighty C, the alkaline base vitamin C, papabakod sa atong sing immune system, bakal sa klinika D3 Bio pamatay sa mga kagaw-kagaw nga nagasulod sa lawas naton nga amuning ginahalinan sang trangkaso, hilan at ubo kag sipon, bakal kapagid sang klinika DTX 500 kasi ni maga detoxify tanan tong mga patay na tong mga ukon mga free radicals. Oh, tanan nga hilo sa lawas ta pagwaon sang klinika DTX 500 para magdami pamatyag mo pagpuli mo paligo ka gamit sang aton sining DTX herbal soap. Tapos kung di hamot ka na, inom ka sang extend food supplement para magnami imo sining blood circulation sa lawas mo para likaw ka sa stroke. Likaw ka sa balatian. Pag nami imo nga blood circulation, tanan nga mga ugat matagaan sang sustansya. Kon matagaan sustansya ang mga ugat mo da, pati ugat gagmay, asas dako, asas mayor ng ugat, mabuhi. Extend food supplement mga Kaki 5, di ba kalipat? This time check na si Kaki 5 Michelle. Oy, good news ha, sa siyudad sa Bacolod, o kon sa probinsya sang Negros Occidental, dawa ay nasang na-record nga ASF, o kon ining African Swine Fever, blah. Why na sang may na-record kuno within 2 weeks na? Iba lang tang detalye gikan naman sa kay K5 Michelle Patinio.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Michelle, ibalita mo.
6: K5 Rod, sa update may angot sa African Swine Fever, ti good news kid no para sa aton nga managsagod baboy para inegosyo bala ka K5 Rod. Kay ti isa monitoring sang aton nga Provincial Veterinary Office maglabot na po nagdangat na sa duha ka semana sa K5 Roads nga negative ang mga testing nga ginapatigayon sa bug-os nga probinsya sa K5 Roads. Kaya inigin confirm sa aton mismo ni Dr. Placida Limana sa Provincial Veterinary Office nga wala na sang reported, even reported kay K5 Rods, why nagit, no? Kay ti, apisar nga nagaganhagan. Oo, apisar nga nagaganhagan kay K5 Rods ang balita may angot sa African Swine Fever, padayon niya ang pag-conduct sang testing sang aton nga mga technicians, kag mga doctors sa bilog nga probinsya.
0: Kay K5 Michelle, anong ginhimo sang provincial capital, especially provincial agriculturist naton nga naganhagan, which is nadamian ko, meaning epektibo ang ginhimo sang provincial government naton. Ano to nga mga pamaagi para at least sa uli kumbaga but na naman ang ESF, kabalong na kita magtatap, kabalong na kita mag maghalong o kon matap na ining ESF ka kay Michelle.
6: Yes, first and foremost, ito kay Favre ang pinaka epektibo gidro nga ginbuhat sang kada banwa kag syudad sa probinsya ining border control.
0: Very good.
6: Ining pag patigayon bala sang pag-limit no, sang pagpagwa kag pagpasulod sa mga baboy, especially sa mga lapitay lang bala nga banwa dito sa sur nga bahin kiti kun madumduman ta isa ang banwa sang baan sa nangin apektado sining African swine fever.
0: Pero hindi ko magsala kay Gibb Michelle, i-correct mo ko ha. Ang first nga lugar do nga nag-conduct sang border patrol, which is La Castellana, I don't know lang gid.
6: Yes, La Castellana. Oh,
0: sila to nag-una mo kay which is nami nga ginhimo sa ni Mayor Anyeho Nicor kag ni Vice Mayor Romayla Nicor mangilimutan nga pag kwanya pag isolate kumbaga sa mga baboy nga hindi pwede kagwa, hindi pwede masudlan. Kay at least kun di natap na mayad, kay kun napabay-an to basi kun dako panghalit, which is very good kay K5 Michelle.
6: Yes, kay K5 Rods, kay ti sa ilay, apisar nga ti nagkuhan na nagwa na ang madamo nga record sa iban nga mga banu sa La Castellana during that time, zero sila yaka kay K5 Rods sa ASF, abi mo.
0: Wow.
6: So, kumbaga daw, amuning ginhimo nila nga preventive measure, hindi nalang gidya magpasulod sang baboy, kag hindi man magpagwa, even ang halin sa ila kay K5 Rods, ang ginkontrol man ni Mayor, kag ni Vice Mayor, kag di sunod sa ila, ang ila dito yung mga manugsagod baboy, diba lang yan sa ila, nagbaligya. Kumbaga daw ila, nalang gidya consumption sa K5 Rods, parang at hindi na bala maglaton-laton pa. Isa man sa manami nga balita diri karon nga hapon, nagsugod na kay K5 Rods ang pag-shift sa mga baboy gikan sa aton probinsya kay ti wala na taya recorded 2 weeks na, so gin-allow na sang province nga makapagwa kita sang baboy sa mga malapit nga probinsya.
0: Uy. Katupad. So meaning buhi-buhi na nga aton nga mga hog raisers subong kay ti for how many months na nga nagaantos kita yasang binaligyaan na sa pagkabarato. Ang iban nga mga grazers na to, kuan mo, pinamaligya na lang ang mga baboy sa nubo nga presyo, just like si Jerry Lo Mungkal na Luis. Mga baboy, pinaligya na lang sa daw hindi gani patas-patas, perdi gani. Mahal niya natin mas mayo na maperdi ko sang sawaay na gid kuya inkamon. So at least, subong, which is a very good news para sa to sa mga hog grazers, nga makabawi-bawi naman o galing, basi mamahal naman ng baboy kag K5 Michelle, di man?
6: Ang monitoring na hatod sa aton baboy as of the moment kay K5 Rods, 220 to 300 pesos ang kilo sa karon sa baboy.
0: Why man kuy kakaon na? Bahala na daya kung mag isa ka libo di ang kilo sa baboy. Why man kuy kakaon baboy kag K5 Michelle?
6: Why man kung nagani sa pak ni ko pa uyon.
0: Basta kon hilaw eh, pukon luto timati law.
6: Kapin palit chon.
0: But anyway, dako ni nga bulig. Oo, sige.
6: Okay ko, manami nga balita para sa aton mga hog racers. But anyway, kay K5 Rods, sa dugang ko lang no, ang ara nga ang presyo ay karon 220 to 300, ang presyo naman sang live weight 170 sa kilo diri sa Calatrava, ang sa Kabantala nang may pinakanubo nga ara lang sa 120 or 120 lang kada kilo ka K5 Rods. Di ko madumduman na ton, nagnubo ang presyo sang baboy during the ASF. Gid nga pag-atribukaw sining balita. But as of the moment, steady man yapon ng presyo hanay ara sa 300 to 320 ang pinakataas ka K5 Rods.
0: Oh, sige, salamat gid ka K5 Michelle. Ah. Thank you.
6: Yes, kay K5 Rods. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial nga ginadulong man sa aton sa Kalwan sang DTX 590C sa D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Oh, ti lataw tanig ang dalagan sang presyo sang baboy kay ti kun damo-damo na supply. Ti basi magbarato. Okay, nagligad to, nagbarato mo. Although nga dutay itong supply, pero ito nagbarato kay dutay niya nagkakaon, pinagkulbaan. Ako ay magkakaon sa tutod lang, ay nagkakaon baboy. Nag-stop ko kaon baboy kay ginasang aga. Wait, ang panahon mga kaki five, si Ma'am Bings Delfid, Sir Julius Arnado, Nagapamati Gina Purano, Arsulo Dibuyan, Papang Jun Ramos Lidia, William Roslin, dili ka na May Dagay Bing Selfin, Delsa Peralta, si Nestor kag Noli Dandoy, Sarge Bourbon, nagapamati man, si Papang Eduardo Juju Galuna, Maricris Navarro, Papang Erning Poderoso, si Mamila Perez, sa sityo Matamilok, Barangay Isyo Banwa, sa Kawayan, nagapamati man. Salamat, Gid, sa atong mga suki nga tag palamati, buwas naman, same time, same station. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM Bacolod, sa amon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Adrian, K5 Ramuel, K5 Kenneth Uy. Ako naman si K5 Rod sa Palma, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula, kung
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, hinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
13: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Bor Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang IK Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
20: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift, OT, Breadwinner.
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
25: Drink responsibly.
23: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
26: Let's go. Go with the flow.
27: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
26: go with the flow.
27: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
26: Charmy.
22: Charmy, let's go with the flow. Magulo.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
2: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
4: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
5: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
6: D3 Bio. Ganikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin, ngagapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, ngagahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM, lasais 4 sang gabi.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
9: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio Evening Newscast.
9: the latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
8: Mayong gabi sa datsang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast subong Webes, Setyembre 3, 2026.
11: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
8: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal San Carlos LGU ginakabalakan ng manubo nga vaccination rate sang syudad.
11: Sa balitang national, Senator Marco Leta nagkapiyansa apang nagapabilin nga detinado bangod man sang plan nga kaso.
8: Sa balita international, 14 ka mga marino nga naluwas sa ginatake nga barko sa Strait of Hormuz magabalik na sa Pilipinas.
11: Kag sa balitang sports, Alex Ayala ginalantaw nga maging number 2 highest paid female athlete sa masunod nga tuig.
8: Sa ato naman balita entertainment, Jean Lopez nagtaliwanag. Lasay sa side.
12: Ulat panahon.
8: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
13: Nakagot na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo Pilandok kag nagapadulong na inisubong sa Ryukyu Islands sa Japan. Ulihin nakita ang bagyo Pilandok 1,010 kilometers northeast sang extreme northern Luzon. Nagdasig ang hulag sang bagyo nga nagapadulong west-northwestward sa kadasigon nga 30 kilometers per hour. Samtang padayo naman nga nagapalapit sa Philippine Area of Responsibility ang ginabantayan nga low pressure area nga ulihin naman nga nakita 2,025 kilometers sidlangan sang southeastern Luzon. Mayara inisubong sang medium chance nga magdevelop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Kung magdevelop na ini sa tropical depression kag nakasulod na ini sa PAR, pagatagaan ini sang lokal nga pangalan nga Queenie. Mangin maulanon ang panahon sa norte nga bahin sang Luzon bangod sa epekto sang hangin habagat. Lakip sa mga apektado nga lugar amo ang Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, kag Occidental Mindoro. Bangod naman sa habagat, mangin magal-umon ng panahon sa nabiling nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila, Buas nga adlaw. Sa Visayas naman, partly cloudy ang aton nga panahon, nga mayupod ng mga isolated ng mga pag-ulan, kag pagpangilat, bangod man sa epekto sang habagat. Samtang diri sa Mindanao, gina-forecast ang mainit nga panahon sa aga, apang sa hapon kagabi, posible na ang mga pag-ulan, kag pagpangilat, bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon buwas, nga mayupod nga mga makadali nga mga pag-ulan bangod sa epekto sang habagat. Temperatura sa kagaon ang yara sa

0: balita, ginakabalakaan subong sang local government unit sang syudad sang San Carlos ang ila sini nga manubo nga vaccination rate o kunaganubo nga numero sa mga kabataan nga nagapabakuna batok sa measles kag rubella.
1: Ini ang ginpahayag sang City Health Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office kag Department of Health Negros Island Region. Kahapon Miyerkules, Setyembre 2, kung sa din ang San Carlos ay may pinakanubo ng vaccination rate sa bilog na probinsya sang Negros Occidental.
0: Nahibaluan nga madamo nga ginikana ng hindi gusto pabakunahan ng ilang mga kabataan bangod sa nagalapta ng mga huring-huring nga hindi safe o kung delikado ang bakuna.
1: Samtang overloaded tap nga linyada sa Gorriente, ginaligar ginalinaan sang sunog sa may barangay Sumag sa sudad sa Bacolod. May kampiyon nga balita si Kagi 5, Carla Defensor Longa.
2: Ginatubag ng overloaded taps ang linyada sa kuryente ang ginalinan sa sunog sa Purok San Jose 2, Barangay Sumag, Siyudad sa Bacolod, pasado Las 9 sang gabi sang Martes, Setyembre 1. Sunod sa ginpatigayon ng investigasyon sa Bureau of Fire Protection Bacolod, Extension Court ang ginalinan sa kalayo nga nagtap lamang sa Tupad Balay. Ang tagiya sang balay amo si Ernie Mahinom na ginaakupar ni Lisa Lizal ang isa ka kwarto. Sunod kay FO2 Anthony Val Isansa, arson investigator sang BFP, ang balay amo ang mayara sang kaugalingon ni circuit breaker, submeter kag outlet nga amo naman ang ginsaksakan sa Extension Court pakanto sa kwarto ni Lisa kag posible nga puno ini sa ginasaksak nga mga gamit. Ginalantaw nga may parallel arcing ang rason sang sunog. Dugang pa, 19 ka mga panimalay ang nahalitan, 14 diri ang totally damage, kag 5 diri ang partially damage. Nagabalor sang 120,000 pesos ang bugos nga halit sang sunog. Ining balita nga dulong sa usang DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK from Carla Defensor para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Samtang drug den sa Bacolod, ginsalakay 4 ka persona na dakpan. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
3: Arestado ang 4 ka mga individual sa ginpatigayon nga Baybas operation sang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office Negros Island Region. Regional Special Enforcement Team sa Purok Kagaykay, Barangay 2 sa siyudad sang Bacolod kahapon Miyerkules, Setyembre 2. Ginkilala mga na aresto nga Sanday alias Randy, 36 anyos, alias Mary, 51 anyos, alias Ariel, 31 anyos, kag si alias Ricardo, 25 anyos. Na-recover sa ilang 11 tanan ka mga pakete sang ginapatihan shabu, kag ginabulubanta nagabugat naman sang 12 gramos, kag may balor ng 81,600 pesos. Sa karon, yara na mga naaresto sa kustodiya sa mga otoridad para sa nagakaigo nga disposisyon. Inang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan, sang DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Halos 18 milyones ka pesos ang sarang ma-income sa Bacolod kon makabayad sang delinquency ang mga vendors sa merkado sang siyudad. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
4: Ginabulubanta yara sa 18 milyones pesos ang sarang ma-income sa siyudad sang Bacolod tion nga makabayad sang delinquency ang mga vendors sa tatlo ka mga major markets sang Bacolod. Sa pahayag ni Councilor Celia Flor, Committee Chair on Markets, nagpatigayo na sa ikatatlo nga batch sang orientation sa mga nabilin nga vendors sa merkado sang Bacolod kung sariin ginpatpat sa mga ini ang market ordinance nga nagahatag sang higayon sa mga vendor nga mag-cover sang ila sining nga delinquency sa natalana nga tiona. Kung mabayaran na sa mga vendor ang ila sining nga utang sa rentals miskin ang principal amount na lamang, hindi na pagsukton sa syudad ang mga ini sang penalties, surcharges kag interest. Balita gikan sa Bacolod City Government Center para sa D3 Bio Union Newscast. Hindi nga balita ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 700. Hindi si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balita lokal, certification sang MGB ginalauman subong adlaw, agod matigayon ang pagpasaka sang kaso sa illegal quarrying sa Moises Padilla. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
5: Ginalauman subong adlaw si Setyembre 3 tig 2026 nga makapagwa sa certification ang Mines and Geosciences Bureau kon MGB Negros Island Region agod magamit sang Regional Special Operation Group o kon RSOG sang PNPNIR sa pagpasaka sang kaso batok sa mga persona nga nagpatigayon sa illegal quarrying sa Asyenda Bago, Barangay Crossing Magalyon, Moises Padilla. Ginsiling ni Benigno Cesar Espejo, OIC sang MGBNIR, gawala galayon mahatag ang certification sa kapulisan bangod sa holiday.

0: Talaga kinahanglan pa ini sang dugang verification sa MGB Region 6 kag Provincial Environment and Management Office sa Negros Occidental para maibaluan kung may proseso nga permit sa natukiban nga quarry sa Moises Padilla. Suno pa sa kaispeho nga wala pa maibaluan tubtub subong kung sino ang nagpanag-iyas ng illegal quarry apisar nga may nagkaladak pa na mga persona bangod wala sa ila ang naghambal kung sino ang nagsugo sa ila.
1: Due to po, for release na, hinihintay ko lang yung kwan, hinihintay ko lang po para ma-fix ko po yung e-signature ko. Actually, I'm waiting right now sa nakatutok ako ngayon sa kwan ko, sa email ko. Kasi nga is, siyempre, i-verify pa natin yan. Hindi naman basta-basta mag-kupan. And you all know naman na record is nasa custody pa kasi ng Region 6.
0: Pagpatagpa ni Espejo nga pinaagi sa magpasaka sa kaso sa mga persona nga nagkalanakpan sa gipatigayin ng operasyon, may posibilidad nga may magatumod sang tag-iya sang illegal quarrying sa Binalbagan River. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, na sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
3: Lasay 15 seconds sa mga detalye na sa aton mga Balita National. Ginaprobahan na sa Senate Committee on Finance ang 7.232 billion pesos ng proposed budget sa Office of the Ombudsman para sa 2027.
4: Personal nga nagatubang sa komitiba si Ombudsman Jesus Crispin Rimolya, agud nga magpakita kag ma-explicar sa ila ang pondo sa ila opisina para sa madasun nga tuig.
3: Naglawig lang sa isa ka oras ng diskusyon may angot sa proposed budget.
4: Samtang nagbailuhanay naman sa mga mainit nga mga tinaga sa Andai Senator Panfiloping Lacson kag Senator Alan Peter kay Tano, may kangtana naman sa mga ginaligar maanomalya nga proyekto sa siyudad sang Tagig.
3: Sa pahayag ni Lacson, iyagin laragway nga daw pato si Cayetano sa social media samtang nagakuro ginimay angot sa pag-usisa sa mga proyekto sa infrastruktura sa Tagig.
4: Ginakusara naman ni Cayetano si Lacson nga nagapaligayon sang demolition job sa ginapalapta sining mga ligasyon sang korupsyon sa Tagig kung sa diin nagaserbing alkalde sa siyudad ang asawa sang senador nga si Lani.
3: Gilayo naman ni ginsamat ni Lacson ang mapahayag ni Cayetano kung sino sa iya na hadlok si Cayetano kada magpagwa siya sang bag-o nga mga ebidensya.
4: Gintawag pa ni Lacson nga Pacific Ocon makaluluoy si Cayetano.
3: Lasays Jesse Shetty sa ibang pang balita national, naglabot na sa ukon 422 ka mga barangay sa bilog ng Western Visayas region ang posibleng maapektuhan sang landslide sumungman sa mga pagbaha kasunod sa mga pagbubusang ulan, tugas ang bagyo kag habagat.
4: Base naman sa datos nga ginrelease sa Department of Environment and Natural Resources sa Mines and Geosciences Bureau o kung MGB nga mayara na sang 5,039 ka mga barangay sa bilog ng Pilipinas nga mahimo mahalitan bago naman sa pag-ulan. Base naman sa Setyembre 2 to Setyembre 5 nga weather forecast sang pag-asa.
3: Ang Ilocos Region na mo may pinakamadamong barangay nga naglabot sa 1,888.
4: Ginpanugyan naman sang pag-asa sa mga pumuluyo nga nag-i-star sa mga manubo nga mga lugar nga magbantay kag mangin alerto.
3: Isa si Bagyo Pilandok sa mga bagyo nga gintumod sang pag-asa nga mahimo tunaan sang trahedya magluwas sa habagat.
4: Sini nga aga nakagwa na si Pilandok sa Philippine Area of Responsibility o CON PAR.
3: Sa katapusan nga balita national, nakapiansa na sang 90 mil pesos si Senator Rodante Marcoleta sa kaso nga ginaligar paglapas ang Presidential Decree number 46 angon sa iya pagbaton sang 75 milyones ka pesos nga donasyon.
4: Base naman sa ligasyon, nabaton ni Marcoleta ang sambit nga kandidat samtang nagaserbisyo bilang sagip party list representative.
3: Nagbayad sang piyansa si Marcoleta sa 4th, 6th kag 1st division sang Sandigan Bayan sa ringgin pasaka ang tatlo ka mga kaso.
4: Apisar nga nagabayad na sang piyansa si Marcoleta, hindi sa gihapon magkagwa sa bilangguan ng senador bango naman sang kaso nga plunder nga ginpasaka batok sa iya.
3: Ginakabigar na sambit nga kaso bilang non-bailable o kun wala sang piyansa.
4: Bangod sini, nagapabilin nga detinado sa senador Rodante Marcoleta sa New Quezon City District Jail.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
3: Sa balita international, 14 ka mga marino nga naluwas sa ginatake nga barko sa Strait of Hormuz magabalik na sa Pilipinas. May kampiyon nga balita si ka-K5 May Hikilan.
5: Gin-confirmer na sa Department of Migrant Workers o DMW sa Miyerkules ng isa ka Saudi flag crude oil tanker nga MVS IDR ang ginatake sa Agosto 31 sa nagtuyo ini nga makasulod sa Strait of Hormuz. Sa kaisang nasambit nga barko ang 16 ka mga crew nga lunsay Filipino sa naigo ini sa projectile o kon missile rason nga ginlamon ini sa kalayo. Tigayon man nga napatay sa mga crew ang kalayo sa barko apang gibawian sang kabuhi ang duha sa ila. Suno kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, luwas na sa katalagman ang 14 ka Pinoy nga marino nga nagahulat na lamang sa mga flights agud makabalik sa Pilipinas. Samtang gindala naman sa Oman ang bangkay sang duha ka crew nga nagtaliwan. Patayon man nga nagapahanumdom ang ahensya sa mga Pinoy nga marino nga ipahilayo ang ila kaugalingon sa mga delikado nga lugar. Ginhingyo man sa DMW ang mga ship owners o kontag-iya sa mga barko nga kilalahon ang kinamatarong sa mga Filipino seafarers nga magpamalibad sa paglayag sa mga delikado nga lugar o kon risk areas. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
4: Alex Ayala, ginalantaw nga mangin number 2, highest paid female athlete sa bulog. O kung sa masunod nga tuig, may kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuel.
6: Dayon nga kadalagan sa patagsang tennis sa karon, yara na sa $5 million ang income sang pinay nga si Alex Ayala sa mga commercial kag endorsements. Base sa bag-o nga feature sang Forbes, posible nga ang 21 anyos ang isa sa makabunggo sang dalagko nga mga ngalan sa women's sports. Nagapati naman ang tigpamuno sang client representation sang WME Sports kag IMG Tennis nga si Ayala ang mangin ikaduha nga highest paid female athlete sa bugos nga kalibutan sa masunod nga tuig. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Show. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
3: Para naman sa aton balita entertainment, Jean Lopez nagtaliwa na. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
7: Nagtaliwa na ang actress kag singer nga si Jean Lopez sa edad nga 86, suno sa iya pamilya, Huwebes, Setyembre 3. Si Jean ang nalakip sa Sampaguita Pictures sa tong 1960s. Kilala si Jean nga mapinalanggaon nga iloy, dugang pa sang iya anak nga si Barbie. Wala naman gin pahayag ni Barbie ang rason sa pagkamatay sang iya iloy. Kaupod ni Jean sadto sa showbiz amo sanday Dolphy, Susan Roses, Nida Blanca, Panchita, Eddie Gutierrez, Amalia Fuentes kagiban pa. Kilala man si Jean sa mga pelikula nga Tanz and the Mighty, Ang Magkakapitbahay, Together Again kag operetang Sampay Bakod. Ginkasal si Jean sa iya bana nga si Romano Castelvi nga isa man ka aktor. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Gagwapa ni nga klase artista kag K5G.
3: Abtan mo pa siya. Kay ako,
4: Why na, KT? Pero ti sa mga previous nga mga movies lang na nalantaw na ton, especially ining masiling na ton nga daw ka komedyante na si Dolphy.
3: Di na ko familiar sa iya kay do mga iniiya nga mga henerasyon edad-edad.
4: Di sikat nang ilang movie mo ang Tanzan and wala The Mighty. Oo, sikat na.
3: Ang ako na lang bisubong ginalantaw nga movie ay movie.
4: Tapos Black and White pa na iya ha.
3: Oo gani, para naman sa iya mga pictures. Ang ginalantaw, ang ginasubaybayan ko na bisubong ka K5 Bros ang away ni Cayetano kag ni
4: Oo, pero tigin
3: How New Kay Away.
4: Ni Lacson.
3: Ang batuhan na isang mga tinaga, mga pahayag ni Senator Cayetano kag Lacson.
4: Pero ano tawag ito do? Ano to do? Pato.
3: Pato. Nga pato.
4: Pagkakadlaw ko kay na, kaya ang tawag niya, pato, daw pato nga nagakurog.
3: Nagakirig. Kalain, malasama.
4: Yeah.
3: sa Janice sa mga duwan.
4: Siguro ti do something like siyempre nga kadamu-damu nga lugar nga din kay mga investigasyon di agas tagig. So may mga personal nga mga intereses abi ang investigasyon
3: kay Five Rods. Maniwala ka kay Five Rods kahit isang sige man to katira ni Senator Cayetano sa Senator Lacson about na sa Blue Ribbon Committee hearing. Nga isang uli ginhatag naman kay ano kay Senator.
4: Kay wala man to be matapos ang Blue Ribbon Committee nila nga hearing. Madumduman ta to. Di na tong investigation. And then gisalo sang ni Cayetano sila sini nga majority black and din nag-majority. Do wala man katapos-tapos. Ika question din karon ng flood control project. So naglabot sa punto nga personalized lang nga duha. Si Cayetano ka pa nga yuitabang sa social media. Di si Lacson bin ni Kabalo.
3: Sige, kot-kot to sa mga ebidensya.
4: Si Lacson naman niya, sige, live-live lang da. Kay ibisigaran ko ang tagig. Itawag niya patong nagakurog. Kabalo ka sa pato?
3: Oo eh.
4: Pinakadasig magkwan?
3: Nalamigan. Mga ka-K5 pa mo yan itong dalag ko ang mga balita sa mga web sa Tiyembre 3 sa 2020 sa iyo.
4: Bante man buwan sa panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
3: Magkasunod na ang Largabi sa program kaupon si ka-K5 Julius Mariveles sa pangalan sang bugos ng puwersa sa numero unong estasyon sa Bacolod. Kaming inyo nang itag balita ako si ka-K5 Jean Shatita.
4: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News sa PAN.
2: K5 News. D3 Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamurigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga panin, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
14: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
15: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampiyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SMC City Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
16: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
17: Ach!
16: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
17: Panahon na naman ang ubo,
16: si Orch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
16: Mighty C! The Mighty Power of C!
2: K5 News FM. News FM 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorgo,
1: this at exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorgo,
1: mayong gabi banwa ining Larga Vista kagako si Julius Mari Velez.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at matapat ng pang-inom sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga paninag at mag-aathagan kung ano ang dama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
1: Ini ang inyo bago nga tinimanan sa balita ay balo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko. Diri sa kon bag-o nga puruyan sa kahanginan.

Longga. As always, support sa inyo alagad sa mikrofon na wala sang iban nga ginabitbit nga hinganiban kundi kamatuuran. Sa kahanginan, wala sang iban nga ginahalad sa imo kundi katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Lorgo.
1: Delikado na ang haze o kon ang aso kag agyo nagikan sa Kalimantan pungsod Indonesia tuga sang wildfires o kon pagkasunog sa ila sini nga mga kalatian didto sa Indonesia bangod sang hangin habagat kag kakulang man sang pag-ulan kay ti remember mabatsyaganta na ang epekto sang Super El Nino nga isa man sa mga ginatulok kabangdanan nga ang nagluntad ang sunog didto sa Indonesia amuman ining kabangdanan nga nagakadto diri sa aton karon sa pungsod Pilipinas ang aso kag agyo gikan sa Indonesia so may panugyan karon dugay-dugay ang Department of Health o kon DOH. Now ang talalupang dun dire kay suno sa report sang mga international news outlets katulad sang BBC o kon British Broadcasting Corporation ari banwa indi gali ordinaryo lang nga mga kalasangan ang nagakasunog kundi may ara sang ginatawag peatlands na nung bot silingon sini. Ang peatlands amo ini ang mga lugar nga damo ang karbon o konkarbonato kay ilaragway ta sa simpleng istorya banwa mo sini. Ang petrolyo ang gasolina kag diesel gikan ina sa ginatawag peat ini balang nagakadunot o nagdunot nga lawas sang sapat kag mga kahoy sa sulod sang minilyon katuig galot halin pa sang chimpo dinosaur halin pa chimpo sang caveman halin pa sa pila ka milyon katuig ang nakaligad nga wala pa ang moderno nga tawo sa kalibutan. So nanong significance ni ang pagkadunot sang sapat kag sang tanom nagtuga ina sang duga nga amuna ni eventually ang nangin petrolyo kag ining mga lugar nga nahamtangan sini katulad sa ginatawag peat land nanong bot silingon sini taas ang carbon content sa simple nga istorya carbon bombs suno sa mga eksperto ang na sindutan sang kalayo dito sa Indonesia. So, ilaragway talang nga sa simple nga istorya ang sunog sa Indonesia do katulad lang nga nagatutod diesel kag ang aso sang carbon field nga mga peatlands taas ang carbon content amo nang ginahuyop karon diri sa aton. So indi ini ha simple lang nga aso gikan sa tutod nga kahoy o kon tanom kundi carbon bombs ang nagadapya karon sa aton. So delikado ini may panugyan karon dugay-dugay ang DOH Assistant Regional Director. In the meantime lantawon taanay ang isa ka report gikan sa World is One Network or gikan ini sa India kung hindi ko magsala. Are, lantawon ta makadali ha, nano ining wildfires sa Indonesia. Roll tape. Alright? Ara na? Okay.
0: Lorgo Vista.
1: Uy. Okay.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyong palatuntunan. Lorgo Vista! Lorgo Vista! Pagdala sa pag-awig at matapat ng mga inuino sa mga isyumagasipan-sipan sa mga panindakan, mag-aathagan kung ano ang daman para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Largang Fiesta upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Marimbides. Larga Vista!
1: Ang aton pabukas ka mga balita, komentaryo for tonight, kinadala sa inyo sa kaalwan sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500.
0: Larga Vista! Hindi
1: lang masaligan nga tagdala sang libre nga balita, kinaalam kag ihibalo diri sa Larga Vista kada gabi. Masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan, magabulig pabakod sang inyo immune system. Agud batuan ang balatian.
0: Larga Vista!
1: Ari sa nambal ko na, antes ta magkadto sa panugyan ni Assistant Regional Director Adrian Hort Ramos sang Department of Health NIR, kadtuan ta anay makadali nano ini ang wildfires dito sa Indonesia. Ari lang taon ta makadali ang television station gikan sa India.
2: Indonesia is burning again. Massive fires are spreading across Borneo and Sumatra.
1: Uy.
2: Thick smoke has covered cities and towns. Millions of people are facing health risks. Schools have shut. Flights have been disrupted. And the haze has crossed Indonesia's borders into neighboring countries like Malaysia and Singapore. But here is the question that often gets missed. Why does this keep happening? Is this simply a natural disaster? Or is there something much bigger behind the fires? The answer begins with one of the world's biggest industries, palm oil. Indonesia is the world's largest producer of palm oil, and palm oil is everywhere. It is used in food, cosmetics, soaps, and many everyday products. But producing more palm oil requires land. And for decades, forests have been cleared to create plantations.
1: Oy.
2: Sometimes that land includes one of Indonesia's most important natural ecosystems, peat land. And that changes everything. Peat is soil made from dead plants that have built up over thousands of years. Naturally, peat is wet.
1: And all right. Punduan ay kadali. Now, ang ginabutang diri nga ang Indonesia amo ini ang pinakadako nga nasyon kung palm oil plantations ang paghambalan. Ang palm oil sa simpleng istorya, isa katipo sang palma. Katulad sang foxtail, katulad sang kung ano nga mga palma dira nga decorative. Pero iniya, magamba ka, palm oil, ginahimo iniya, langis ang bunga sang palm oil. Ti, ang gakatabo nga ginasunog ang mga kalasangan, agud magdamo ang duta nga tamnan palm oil. Adios, karon ang problema mo to. Dala sa ginasunog ang ginatawag peat land. Amo ni bala ginambal ko yung explicar ko kaina, among ini ang mga duta nga taas ang carbon content. Nga, kay ti isa na lang katikang lapit-lapit sa mga lugar nga ginakwaan petrolyo. Ining ginatawag peat land. Sa nambal ko na, sa peat land, diri makitaan ang mga, sa simpleng istorya, dako ini nga lulubngan sang patay nga sapat kag patay nga mga tanom nga nagtipon sa sulod sang minilyon ka tuig. Tinanong peligro ari pamatian dugang.
2: But when peatland is drained for agriculture and plantations, the water level falls.
1: Uy.
2: The ground dries out and dry peat can catch fire very easily.
1: Uy, yala.
2: This is the dangerous chain behind Indonesia's wildfire crisis. Forest is cleared, peatland is drained, the land becomes dry, and one fire can become a disaster.
1: Aragoy.
2: The World Bank has repeatedly warned about this problem. Its research says converting peatlands for agriculture and plantations requires drainage, and drained peat becomes highly vulnerable to fire. Once it starts burning, the fire can move below the ground. That means firefighters can put out the flames on the surface while the peat continues burning underneath. For days,
0: Rorga,
2: for
0: weeks,
1: are, some... ti sa simple kaglaktod nga pulong ining peatland nga ginatawag flammable ini kiting ginahimo didto sa Indonesia a good matamnan sang palm oil trees o kon kahoy para sa palm oil ginahawanan ginadrain bala mining ginapasuyupan ang peatlands kay basa ini mo katulad ini sa mga katunggan abi ilaragway ta lang ha katulad sa katunggan ining may mga ano panawagan ni isning panawag marshlands bala o may mga mangroves katulad ina so ginapasuyupan ang tubig nagamala ang peat nga ginatawag so kun magmala dasig ini magsigrab kun dasig magsigrab dasig man maglapta ining ginatawag nga wildfires makot mo ining peatland ti amo na blang ginasiling ko nga mulumangod ini sa petrolyo ang peatland kumo kay patay nga sapat kag patay nga tanom ang unod sang peatlands ang lulubngan abi sang sapat kag tanom so kun peatland ang paghambalan meaning ang carbon content masyado kataas hindi normal sa simple lang nga sunog so amo ning ginabatsyag naton subong nagalaptang lain pa amo sini mapatay tuod sang mga bumbero ang sunog sa ibabaw pero suno sa report ang mga eksperto nagasiling nga sa isa ka peatland ang kalayo magaukok pagid kag magapadayon sa dalom kay tiyamo nang siling ko shadow ka flammable shadow ka hapos dakpon sang kalayo ang peatlands nga ginatawag so apisar nga abis ang bombero patay ng kalayo sa ibabaw pero nagamakot patugali sa dalom so sige kalayo sige asote kundi kita mo ang apektado subong sang haze nga ginatawag sa simpleng istorya ang haze kung saton pa aso kag agyo ini may mga particulates katulad bala nga ang kakugnan kuntot dan nimo ina hindi lang aso ang galupad pati ang nasunog nga dahon sang kugon nagaupod ina sa ano panawag ni sa aso amo man subong ang ginabatsyag ta ang lain ugaling kay hindi lang Pilipinas Manila do tamanged apektado sila kita diri sa Bacolod kag banwa sang La Castellana apektado man kag iban nga mga lugar sa probinsya so amo ina banwa ang ginatawag nga Indonesian wildfire ari pamatian ta ang panugyan ni Region Assistant Regional Director Hort Ramos sang Department of Health NIR na ano ba lang dapat naton himuon kung maapektuhan kay man ang lain banwa mo sini chimpo subong sang ginatawag nga tiga trangkaso grabe tungod sang kambyo-kambyo sang klima ang padayon nga uyop sang hangin na bagat dispwes madugang pagid ini ang haze nga ginatawag are ano ang panugyan sang Department of Health
3: may ara sang La Castellana no may ara kita nga area which is La Castellana and La Carlota no nga ang quality sang air nila is labeled as very unhealthy so ini sila gid ang mga areas nga greatly affected sang haze.
4: Hello sir. Ana sir. Diin in particular nga barangay sa La Castellana ang most affected sir.
3: with that data, hindi guro kami sila makaprovide since daw EMB din sila makaprovide ang sa amon lang in general, amon niya ang mga area or among the GUs, which we can automatically give safety protocols. No?
4: Understandable. Sir, moving to other issues pala, may report kami nga dito sa San Carlos City.
1: Alright, pakaranan to na, paliog post lang anay, kasi next issue na sa kay K5 Jong Versales nga balita. So, amo inibanwa, ang importante, suno sa kay Assistant Regional Director Adrian Ramos sang DOHNIR, inabalang mga vulnerable sector, simpleng istorya, inang Dasig maapektuhan katulad sang mga kabataan, mga lapsag, katulad sang mga senior citizens, mga tao nga may comorbidities nga ginatawag, simple nga istorya, mga balatianon, halimbawa, mga pre-existing conditions ang panawag sina, katulad sang high bloodon, katulad sang diabetikon, kinanglan maghalong, kung mahimo pa lang, hindi kuno anay magwa, agod nga hindi ma-expose tanto sa haze nga ara sa hangin. Kag maghalong gid maggamit sang face mask, preferably ang N95. Are, balik naman kita sa face mask.
0: Lorga Vista.
1: Sa tong 2019 pasaka, face mask man kita tungod sa COVID, subong after 7 years, balik na naman kita sa face mask.
0: Lorga Vista.
1: Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Wilson Villana sa unang report tonight sa aton nga pagpangalagad. Balik kita, pagkaligad lamang sini.
0: Ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing na pagtigulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalainlain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
12: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Scoring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Scoring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
11: Dr. Pinoy Squaling Capsule Protection sa mga balatian.
13: Spore Biotics naginukdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at ito at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
19: 101.5 K5 News.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahiwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Raga Visar! Raga Visar! Sa pag-awig at matapat ng pag-inukino sa mga isyo, mga sipag-sipag sa mga paninag at mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K-5 Julius Marimbides. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ang aton pambukas ng mga balita at komentaryo nga inyo nabatian, wala gid lamang madugay gindala sa inyo sa kaalwan sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Ang masunod nga mga balita kag mga issues nga aton pagatalakayon tonight ginadala sa inyo gihapon sa kaalwan sang DTX 500, D3 Bio kag DTX Premium Coffee.
0: Larga,
1: brown out diri, brown out didto, tiyog-tiyog sang pagkadula sang kuryente. Ano ba nang kabangdanan? Hebaron ta na karon dugay-dugay samtang may ara man kita karon talakayan comprehensive review of all money loans o kun utang sang Dakbanwa. Ano ang panindugan kag nano ang dugang nga panugyan ni Councilor Wilson Gamboa Jr. bahin sini.
0: Larga Visa.
1: Up next na sa aton nga pagpangalagad and a few other crime reports diri sa aton nga pagpangalagad, dala ng extra karon na nga mga health advisory sa aton nga pagpangalagad. But first, let's have K5 Wilson Villena. Karon nga gabi, ari na ang akon idolo sa pag dedikar kun ano inati siya na lang nakabalo pero are baro unta kay subong ang gusto sang sangguni ang ibaluon kun pila ang utang sang dakbanwa pero sa merkado ta dako gali ang aton kitaon ina kun kabayad sang arkabala o kun arkila ang mga vendors nano ini. Let's have K5 Wilson siya balita. Wells, good evening, please come in.
20: K5 Jules, may gabi, no? So sa aton sining eksklusibo ng interview sa kaya Councilor Celia Flor, ang chairperson
1: ng
20: Community on Market. Yes, K5 Jules.
1: Duro nang nabuhin?
20: Ah.
1: Duro na.
20: Gamay pa lang K5 Jules.
1: Tipro mayo na sanag ang palabuton bot silingon.
20: Yes, K5 Jules. So, masubo-subo lang ini, no? Kasi, although nagatinguha man ang local government of Bacolod na maiiyahan na K5 Jules na makomply sa mga vendors, no? We're talking about tatlo ka mga merkado sa syudad sa Bacolod. So, Libertad Public Market, Burgos, and Central Market, K5 Jules. So, sa atong sininga eksklusibo nga pag-interview kay Councilor Celia Flor, ang atong sininga committee chair on market, iyagin pahayag kay K5 Jules, no? Nga konsumahon galing kay K5 Jules ang kabilugan nga delinquency sang mga vendors no sa tatlo ni ka mga merkado sarang patani kay produce nga maka-income ang Bacolod government sang 18 million pesos kay produce 18
1: million for 2026 pa lang na.
20: Yes, so for the past years na do 3 years ini ata sa mga
1: defenders
20: ang mga delinquency. Tako gani kayo. Actually, this kin kita nga nag-interview nakibot makita sang amount kiti do ka dako man lang kay Fajos isang 18 million no given nga ti amo na ang mga merkado di sa Bacolod. Pero nag-ubra man sang ideya no sang isa ka ordinansa kay Fajos no kun amo ini ang amnesty.
1: Pero Wells, before I go sa amnesty, i-break down ta na anang amount ng 18 million, no? Ang ginaistoryahan ta dire, ano nga inclusive period ini?
20: Ang ginambalan to sa ato ni Councilor Celia Flor kay K5 Jules, no? Do 3 years lang na niya nga ano bisa to general nga amount lang ginatag sa aton. Pero wala iya gin-breakdown kung ano nga mga tuig ang dako nga wala makabayad, kung ano nga mga tuig kay K5 Jules, no? Nga tigamay naman niya ang nakolekta sa aton sining nga otoridad dire sa Bacolod.
1: Mayo lang kay nakapungko si Councilor Celia kay kung wala siya kapungko, remember ang manukan country why ta man natukiban nga wala gali gabayad man ang mga gaarkila.
20: That's part of it man ka kay Jose.
1: Na
20: manukan country gali no I forgot to mention ang manukan country pero party man ina ang manukan country sang 18 million ini kay
1: Jose
20: wala man makabayad sang delinquency.
1: Uy hala.
20: Eighteen million kay Jose kada mo patani sang programa nga maubra sini.
1: Okay, wait. So iisuliton ko ang 18 million arrears ini o failure kapaslawan sa pagbayad sang Arkila sa apat ka lugar Burgos, yes. Libertad, Central Markets, kag Manukan Country. Oh.
20: 18 million ina, ang 18 million klaro ko lang principal amount na nasabot silingon
1: sa
20: Jose renta alone lang ginawa.
1: Wala pa interest?
20: Why pa interest?
1: Ti abi ko Wills, ang arkabala, ginakolekta man na supposedly everyday?
20: No, iniyaki sa Diyos, renta, giniya renta, dito sa Blokey, renta, dito sa stalls, kikipal.
1: Ah, Blokey,
20: ah. Mga stalls, malaga sa mga sulod sa merkado, kasi ang arkabala, yan, ti atlodlaw, niya, tagpaiti,
1: do. Oo. Ti chakto na, Blokey, panawag ginaya Wills. Oo.
20: So, amuna. Amo na gani kay Fajos ang gagawin si Councilor Celia ni kitikutan ahon mo diri sa syudad sa Bacolod ikumpara mo sa pila ka mga LGU diri sa Negros Occidental Bacolod ang pinakabarato kay Fajos nga renta sa sulod sa merkado kabalo ka kung pila ang pinakabarato pinakamahal na renta kay Fajos sa bloke
1: pila?
20: According to Councilor Celia Flor 4,000 pesos kay Fajos
1: ang
20: renta
1: bulan
20: ang bulan sa sagwaan ay kay Fajos ti konsulod-sulod kira sa merkado ti 2,000 ka kay Fajos
1: ang gaarkila da sa Central Market dalasa na da ang gabaligya halo-halo nga gapangbutong lalaki dala na da
20: padamo ko sa
1: hindi pero kon hindi pero ka agi ka da Wells
20: Why, kuya,
1: hindi, kun-kun butang tabi. Butang tabi daw lalaki kang naging bayaan kakamiga mo. Kung gusto mo may experience nga agawan ka sang babae, kadtuga na sa haluhaluhan. Kay agawan ka mo, customer ka mo. Sir, diri ka, sir, diri ka, sir. Oo. Oo. Na, amo nang mga technique, Wills. Nga para daw mabalik ang self-confidence mo, bala? Oo, kung bayaan ka sang nubya mo, kasi nga ginaagawan ko to, yapre, isang babae, oh. Sa Central Market galing.
20: Hindi kuya gani, gusto nga malikawan, ginagalikaw ko gani kita Diyos, nga maglagaw ko sa magpagkado ko sa meat shop kita Diyos, kiti ilain man panawag ni Lesser,
1: oh!
20: Baboy ka sir, baboy ka, baboy.
1: Wilson, don't do that Wilson.
20: Sorry.
1: Hindi kay Migo, ta kaya I don't want anyone saying something bad against you, including you. Oh. Oo, tuod Migo, ta kaya eh. Ano? Subong ko lang na-realize. Ano nga balsang manog, baboy?
20: Baboy ka, sir.
1: Hindi, takal, kuya. Takal. Ewa? Ay, na ano.
20: But anyway, Kipper Joseph, actually...
1: Muna yung Wilson, ha?
20: Ako na ganyan ginunahan, ta na lang kay Basta.
1: Hindi, si Nanay Puring matamyaw kung daan mo yung gabi. Nanay Puring, wala kuya Nanay Puring nagambal na kay Wilson, ha?
20: Gipamati na sila dadladlaw.
1: Anyway, pero Wills, so rental ginya nga sang regular stalls.
20: Yes,
1: ay, hindi gali bloke, ang term gali, Wills.
20: Ano?
1: Pwesto. Pwesto. Tapangko, lain paginaya. Ang tapangko sa mga mga isdaan kag mga utanan. Pero ini yang may ara ko dabla paborito, Wills. Sa Central Market ang Barredo dry goods bla.
20: Hindi ko ay bakod ka ano.
1: Hindi kay urig na Wills mo. Kablo ka nga ang akon nga lola kag lolo may pwesto da sang una. Oo. Man negosyante man tong lola ko mo. Te ang isa sa mga urig-urig da ang Barredo dry goods. Magbakal ka bay butang ta gantangan dra ka makadto. Magbakal ka kalalaw dra ka makadto. Gaugtas ka sa bata mo ngay muon mo amo. Dira ka kadto nga kay may ara sila luwag nga himo sa kawayan kagpaya.
20: Native,
1: correct. Ang bata mo bay ulugtasan ni muon mo amo, baklan mo da. Sang oy debla. Kaya mo nang istorya sang una luwag gani nga paya. Oo, kon paltugon mong bata mo may mo amo. Ara na da. Oo.
20: Tawa mo sa ano. But Kimmer Joss, no? Actually, ginatutukan man ini sa LGU paagi sa sanggunian. Kimmer Joss, actually, sa pag-interview naton sa Counselors in the Floor Timing Man, nga nagkapagsigayon sila sa third batch ng orientation sa mga vendors kay Pedro. Kung sabihin, in-discuss sa ila ang ordinansa tuhoy sa amnesty sa ila sininga rental sa kay Pedro. So ano ba na matabo sa kay Pedro? Actually, aprobado na ini gani, no? Nga si tagaan sila sa doctrina sa kay Pedro. Pero sa ano niya, sa ordinance kay Pedro, iklaro ni Counselor sa ila floor na duwa katuig siya ang ginatal sila. Agod, maamat-amata nila kay Pedro.
1: Ay,
20: no?
1: Lawig na na!
20: Yes, gani lawig na kay Pedro ang ano ang gihatag man sa ila. Amat-amat ang pagbayad kay Pedro. Kag once, mabaydan na nila miskin ang principal amount na lang kay Father Jose, no, tanan nila surcharges, tanan nila nga interest, tanan nila nga charge kay Father Jose, wala na tanan, void na tanan kay Father
1: Jose.
20: Importante lang mahatag ang principal amount nga
1: amnesty. So amo nang tawag nga amnesty, ipatawad ang ilang mga interest kag mga surcharge, principal na lang ang nami pa, Wills, kay kon pamatian mo kon sa suno pa sa bangga ang bayad, staggered.
20: Staggered payment.
1: Siling ko ano? Siling nga staggered, sir? Siling ko staggered. Ginaputa-puta, bla?
20: Oo.
1: Staggered na gali, Wills, no?
20: Staggered,
1: o. Pugtak-pugtak, o. Hindi na, iklaruhon ta sa aton mga tagparamati, hindi na staggered, ha? Staggered. Oo.
20: E.
1: Na.
20: Yes, kay Fred Joe. So, mayara, kita dra, no, sa nga gamay lang interview, sa kay Kapsula sa niya floor para at least may resibo kita sa ato sila nga pag-interview sa iya kay Fred Joe. No, kung sila niya ipahayag ang 18 million pesos na delinquency sa nga mga vendors, no, diri sa mga merkado sa Bacolod kay Fred Joe.
1: Kunse? Councilor Celia?
2: Councilor, good.
1: Mara siya. So, before kita dra, ay, doon nag-ubin si Councilor Rao?
2: Councilor, may ating sa dulong sa Pacolod City Government Center. May ni Councilor, ito doon naghatag mo ikaw po sa message.

0: na sila, no, kung may arrangement na paano sila bayaran within the next 2 years, or basta within tagaan na sila 2 years na na aplaso, no?
1: Okay.
0: Then i-transfer na sa ila ang rights, no? Ang rights sang city, ha. Ihatag na sa i-transfer na sa ila para na matagaan na sila, ma-issuehan na sila sang lease contracts. Ang aton nga mga tenants na magsulod sa sini nga programa o kung sa sini nga ordinansa. Kung hindi sila yan mag-apply, kung hindi sila magsulod, kahit up to September 20 lang ni ang application process, no? Sorry, gid sila. Kay base kung may arir sila, nga hindi nila mabayaran, closure gid ang ila, no? Closure, kag from closure, i-auction ina ang mga stalls, kag ipabid ina, no? So bago naman ng mga tenants.
1: Okay, so, though it's like Manukan na country again.
0: Batch na actually, no? Kay na halos tanan ng mga sections sa tatlo ka merkado, Libertad, Burgos, sa Central Market, at Manukan country na orientasyon na.
1: Okay.
0: So last chance na nila.
2: Okay. So for councilor, what data do we have for now nung ato updated sa ato sa market? Councilor?
0: Well, kung general na lang, no, siguro overall, ang aton para klaro na lang, ang delinquencies na sang tatlo abet ka merkado kag Manukan galambot na siya mga 18 milyones ano, pero kuno na principal why niya na lakwan ang ano ang interest ang interest surcharge penalty. So kung mabayaran na nila, ga expect kita na maka-income ang syudad about 18 million pesos from all of the arrears nila na principal, no, sang tanan nga merkado. So hopefully, matigayo natin ini, may makooperasyon ang aton ng mga tenants, kaya ti, pila naman, nag-ano man sila, nag-beneficio man sila dira sa ilang pagbaligya, no? Nag-negosyo man sila, masyado kabarato katama sa renta. In fact, ang pinakamahal na ganigurong na renta sa mga stalls, abing mga outside nila sa mga big markets na pon, up to 4,000 na ganiguro. No, ang mga sasulod sina, mga tag 2,000, 2,500 a month. So what is that sa subong na ikumparar mo sa mga negosyo ng mga lugar, no? So tadako gid sa beneficyo. So ang amon lang dire na buligay na lang kita, no, sa tenants kay sa syudad sa diin mahatagan sila sa alivyo sa ilang mga interest surcharge kag penalties, kag bayaran nila ang principal, maka-income ang syudad kay sila mahilway na sila sa kautangan nila sa syudad.
2: Okay. Also, pagkita ng upcoming mga projects and programs under your
1: All right. office. Wells? Okay. Ang pamangkot, Amosine, kundi supposedly i-bid out na uli ang mga stalls pananglit nga hindi sila kasettle, pero kung mag-agree sila nga bayaran ang principal, mga for the next 2 years, sige sila anay bayad.
3: Yes, kay Father Jose, sige lang sila na ibayad. Yan kay Father Jose, bilang akuan. Pero ang kabalo ko kay Father Jose, nagkakadlaw ko kay Father Jose, kaya aman, as time pagaling na, may mga problema. Amang galing internally, actually, wala naman ganito
1: na
3: take down ang local government unit o Bacolod sa mga vendors. Kasi may kakatabo ni kay Father Jose, not only here in Bacolod, but other mga merkado sa probinsya. Ngayon na lang kay Father Jose, imo nga lang, ikaw ang na-plantan sa client ni kay Father Jose, pero
1: sa bliss panawag sina. That's the very same sa Manukan country. Amo man ang natabo eh.
3: Diyos, kasi may mga case lang tulog kita, Diyos, na inig si subleaser, nagabayad sa renta niya sa tag-iya, sa iya na kinarentahan na pwesto, pero inig tag-iya sa pwesto niya, wala ginabayad sa LGU.
1: Kasi
3: na i-arrange na lang yan nila, yan internally, kasi Diyos, kasi masulot na lang yan sa LGU, importante, bayaran na yan nila. Wala na natin sila kung ano ang sistema.
1: Di ang lain the wheels, para nga ma-illustrate ta sa itong tagpanmati. Limbawa, ang may kontrata ya sa syudad ako si Julius Mariveles. Ang ginpaarkila ko kay ang plano ko masapos nga parkilahan ko lang. Ang ginpaarkila ko si Wilson Villena. Ginarkilahan ni Wilson sa akon 4,000 ang bulan. Ang balayran ko sa syudad halimbawa 2,000 ang bulan. Tigahatag si Wilson sa akon 4,000, wala ko yagabay.

0: bayad sa syudad. So di mo daw gaganan siya ko kada bulan, Wilson. Ang problema, hindi na yaw imo palamungol. Kay ang may kontrata, may lease contract sa syudad, ako. Hindi ba?
1: Sakto kay sa Diyos. So amo na siya ang isa ka issue. Nga ginatanaw man sa sulod sa merkado kay Kipre Diyos puti. Nevertheless, kung mag-ginamo man sa Lerkwan, isa ito lang nilay ang LGU katiway na.
0: Correct.
1: Man. Actually, Kipre Diyos violation, inagani, bala sa rental.
0: Ah.
1: Ikaw din na iatapan.
0: Correct. Breach of contract na kuntani.
1: Oo, wala na siya gani. Ginaukay na ang sistema. Nga amon na Kipre Diyos. Siguraduhon lang nila nga tinga makabayad sila mo mala nang iyo ni Councilor Celia kasi kadako na gid kayo in total
0: galing kay ti kon istriktuhon mo pwede mo ni sila hura mismo i-cancel ang ila contract kag i-bid out but nami man ining panindugan sang local government, you know why ang ginaistoryanta ni amo giniyang tunay nga small businessmen sila giniya. So maayo ina bakulod nun ginaya. Oo. Inaya ba lang wala dalagko nga kapital? Na di nami ini nga tikang Wilson. I think it's good nga ang importante bayran nyo lang ang inyong nga principal nga utang. Kay ti parehas to sa manukan may ara paya kaagi gani nga ang amon nga reporter awayon paya sang wala gabayad nga renter sa stalls ang manukan mo. Oo, galalapta ang lipstick niya, ginbuyayaw ya kami. Oo, sa manukan, oo. Oo, mangasaramihay ang iya make-up, Wilson mo.
1: Hindi lang po tayo makaabot sa punto.
0: Oo. Basi pakdul, Wells, basi pakdulon ka sang luwag balang paya.
1: May mo ko amo, hindi ako. Gurilya na
0: niya. Bodybuilder nga amo. Pero balik ko anay. So, san uni matabo ang pagsugod sang ilang amnesty period?
1: Ang kipa just it naglast na to sila kagina sang tinaligtan ni Natlaw ipakita man sa ila ang kontrata kasi sa Dios no naka-flash ina sa may LED wall sang LGU kasi ginundugin patpato ni Attorney Mark Mayo sa ila para sa klaro mablano kadamo kay Fred Jones kung sumahon na to mga hindi magnugo siguro sa mga 70 ka mga vendors ang nag-attend dito sa may
0: Mayo Mayo pakulod,
1: no? Nalipay mas nag-produce kay ginasunlog-sunlog sila ano pili ka mo 3 months lang ninyo bayad ng inyong utang o kung 2 years kay edo ayo pa 2 years
0: very good oo
1: hatag sa ilang anong na amnesty no nga pagbayad sa ilang mga utang kay Kika Juice
0: nami ini kay ga demonstrate ang local government unit ang city hall in short nga friendly siya to local businesses amo niyang nami no gina-encourage tabala ang mga local businesses ginagaan bulig but at the same time dapat may ara man responsibilidad ang nag-aarkila.
1: Yes, kay Fred Jones. So amo na siguro kay Fred Jones na i-follow up ko na sa kay Councilor Celia po na kamusta na kung may nag-amat-amat na balahatan sang ila sining arrears no kay Fred Jones kung nabuhinan na ining 18 million following sang natapo ka tatlo ka series of orientation sa mga vendors sang merkado tradisyonal sa Bacolod kay Fred Jones.
0: Sige, sige. Ayos.
1: Sa Diyos, amulan na natin kay Sir Diyos ang balita natin gikan sa Bacolod City Government Center na ginadulo sa inyo sa Kaluan sa Mighty City, Tribayo, Kag-DTX 500. Kita Diyos, nagulalain-lain kitang asusunod tungkod sa haze kasi may pagturnality, nagainit pa. So, para protektado, kita pasakaon natin ang atong sininga immune system mag-inom ginos ang atong sininga Mighty City Kag-DTX 500. So, nilamang si K5 Wilson Villana para sa kapyon ng balita, Servisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News.
0: Sa aton nga pagpanumbalik, talaka yun ta brownout, diri brownout dito, dapat balang habuyon sang bato ang Negros Power o kung hindi, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulama. D3 Bio. D3, Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Mabakas, mga buti ka.
4: Ano bala ang maubra ni D3 Bio against baldness o pagkalbo? O kung another term sila, alopecia. Ano ang bala ang maubra sa VCO, sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair? Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa pagkatawol. Depende sa pagkatawol. Ang nami sinisang aton hair, pwede gili mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically.
5: Both internally and externally.
6: Pero pinaka-common nga kasi sa baldness, Sir Boy, is hormonal imbalance.
4: Hormonal imbalance, no?
6: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
4: Ma-correct.
6: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
4: Correct. Anong pagit? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our adaptive immune system. Mm. Ano bala ang role ni regular T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regular T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. It also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni amuni makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay gat may mga pintok-pintok na. That means healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So D3 Bio helps you with that, no? So, internally na, gintumal mo ang D3 Bio, amun ang epekto sa lawas mo. Kagina, ginstoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man si imo, gatawag hair growth.
2: D3 Bio!
7: O, si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3, nga may VCO! Ang VCO, nga may D3!
6: May mga causes man, Sir Boy, thyroid disease. Mm-hmm. Pwedeng rason sa mga pagka-baldness.
4: Correct.
6: Na-discuss na ito ng ligad. Mm-hmm. How D3 Bio helps sa mga may mga problema sa thyroid.
4: Ginabalance naton ang metabolism, no? Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam ang kataas, kisatam ang kanubo. D3 Bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kay kung tam ang kataas, tam ang kanubo, it might go to hair loss.
6: Kung ang hairline. Ordinary nga plain D3 is, they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3 Bio, Sir Boy, hindi matawaran?
4: Milunis. Ang diferin siya from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Kumparal mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga kay D3 Bio, kadako-dako sa diferin siya.
6: Lain ang power sang gikombine, Sir Boy, nga ang D3 gibutangan sa ano? Sang BCO or ang BCO gibutangan D3.
4: Layo.
6: That is up. Ang health benefits, Sir Boy, grabe.
2: D3 Bio.
6: Kung ga chemotherapy ka, normal, Sir Boy, nga ang ano?
4: Lalagas, no?
6: Oo. Uh-huh. So, suggest na to kung kaagi ka, D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Makabulig. Not only there, sa ginasiling naton, ang D3 Bio, may ara siya si gitawag lauric acid nga kaya niya simintuhon ang imong cancer cells.
4: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Kung that's why, putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, D3 Bio.
6: Wala pa hormonal changes.
4: Wala pa hormonal, D3 Bio.
6: D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Number 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at matapat ng mga inukiyo sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga paninag at mag-aathag at kung ano ang daman para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kangkaroon, atong sug-alawon, si K5 Julius Marimbides. Larga Vista! Larga Vista!
0: Mayong gabi lang kay Christine de la Cruz sa kay paring Norman Black Balinsoy, get well soon sa aton mga bagong bayani abroad, then Villarreal kag sakay Roda Angeles Knight dira sa Hong Kong.
2: Larga
0: Vista! Ari diretso kita, let's have Engineer Leomel Tambanillo, ang Assistant Vice President for Operations ng Negros Power. Engineer, good evening.
9: Good evening, Simo Julius.
0: Engineer, salamat gid sa tiyempo.
9: Salamat nga mga consumers, rin ka pamati, may gabi.
0: Yes sir, salamat gid, salamat sa tiyempo. Now lately, damo ang gusto mag bit-bit sang bato, kag iban gani guro bangkaw, dason ihaboy sa inyo, pero is it fair to really blame sang Negros Power sa nagakatabo nga brownout subong sir?
9: Well, maintindihan ta ang sentimento sa tanan nga pumuluyo subong no sa atong recent Negros. But let me clarify first no. There are three sectors in our power industry. Number one is ang aton nga generation na sector. Amunin sila yung mga planta nga nag-generate ng electricity. Ang nag-produce ng electricity, may ara nga coal-fired, may ara nga diesel, may ara nga solar, and so on and so forth. So the nine klase nga technology ini nga mga generating plants. Now this is the generation nga sector.
0: Mm-hmm.
9: Another sector is our transmission line.
0: Mm-hmm.
9: Ang atong transmission line is gina-operate and managed by NGCP, the National Grid Corporation of the Philippines.
0: Mm-hmm.
9: Amuning grid operator. Sila ni mani ang nag-balance ang supply coming from the generator, kag ang mga load from the different distribution utilities.
0: Mm-hmm.
9: Now goes, let's go to the third sector sa ato nga power industry. Amuni ang distribution nga sector. Ang distribution utilities, amuni ang mga private distribution utilities and electric cooperatives. This is a sector that distribute power sa mga konsumidores.
0: Kamu now, ina! Dala kamu da.
9: Ina, Negros Power. Negros Power belongs to the distribution sector.
0: Mm-hmm.
9: Now, this is interconnected. Interconnected siya from generation to the transmission down to the distribution and the customers. Okay. Now, sino ang produce ang electricity? Ang generator. Okay, ang mga generators. Now, kung kulang ang generator gani, ang capacity ng generator kulang, kaamulang ng masarangan nga i-deliver sa transmission pakato sa distribution.
0: Mm-hmm.
9: At i-amo na na kisang kakatabo nga may ma-implement kita sa mga manual load dropping. Now, there are two notices that in the CP, the CP is issuing mga, ang one is the yellow alert.
0: Mm-hmm.
9: And the red alert, nabatian sa na, no? This is a very common public na language na. Subong, sa nakakalatabo, subong ang yellow alert kagang red alert. What is yellow alert? The yellow alert indicates that the supply is enough to supply all the load of the consumers.
0: Mm-hmm.
9: But gamay manipis na ang margin reserve. No? Kung sa yun pa, kung may isa ka planta gani ang mag-emergency shutdown, magkakosa sa doon sa deficit sa supply, unbalanced, and therefore, mag-interrupt sa isang load. Amo na ang yellow alert.
0: Mm-hmm.
9: So, yellow alert is enough ang supply, but kulang ang reserve na capacity.
0: Okay.
9: So, now, let's go to red alert. What is red alert? Red alert are predetermined na natin in the city kasi gina-forecast nila, kabalo na sila sang available na capacity sa mga generator, nagkabalo man sila sang load sa kauras.
0: Okay.
9: Sa Visayas grid. No, kung na forecast nila kanin, yung mga planta nga amo ni oras hindi available, kag ang amo ni ang requirement sang load sa mga consumidores, so deficit na, hindi kasarang ang generation na available capacity sa grid, that's the time they will call for the red alert. Kasi mm-hmm. napabalo na nila ang tanan nga distribution utilities, ang private DUs, kag ang electric cooperatives. Now usually we receive that notice sa alasay sa aga.
0: Mm-hmm.
9: So, on my yellow kag red alert kay na forecast na ni negosyo ni GCP. Ang pabalo na sila nga amo na ning deficit sa Visayas grid.
0: Okay.
9: Para ka mo da sang load kay base implement kita sa amo ning oras sang manual load dropping.
0: Mm-hmm.
9: Now, when the manual load dropping, kung ma-determine na nila mga 1 hour before na or 2 hours, kabalo na sila kakulang na. So that's the time they will instruct Negos Power nga ma, okay, kailan na nyo na mag-drop sang 20 or 40 megawatts depending sa available sang generation capacity sa grid.
0: Okay.
9: At 30 minutes na, 30 minutes to 1 hour, that's the time they will give the final instruction. So kami nga daan, may na-ready na kami na ang mga feeders na ka-schedule na that is rotational. So, ina-allocate na namon sa mga ato ng mga feeders sa nainaing area para hindi mapuruhan ang isang area.
0: Asong gwa, sini-itiyog-tiyog nyo lang rotational brownout para nga hindi man isa lang kalugar ang malukdo.
9: Yes, tama na sa Julius. Kaya nga, ang isa nila nga red alert isa, galasa siya from 2 p.m. up to 10 p.m.
0: Bawa! So, kalawig ba 8 ka oras?
9: Oo.
0: Oo.
9: Yes, amo na, almost in the past several days, amo na siya per me.
0: So, ang ginahimo nyo, ginaatado nyo kung sa isda, 2 ka oras diri sa piyak, 2 ka oras and 2 and 2 and 2 and so on.
9: Yes. Ito sa generasyon talang
0: generasyon.
9: Ang electricity nga available.
0: Mm-hmm.
9: So, generasyon talang. So, para hindi mapuruhan ang ato niya mga consumers sa specific na lugar. So, generasyon talang na siya. Now, in the past several days until now, up to today, na-experience nato ng red alert. In fact, ang red alert taas na Japan sa 10 p.m. No?
0: Uy.
9: Kaya harap at ang mga ginapang load drop sa subong at the moment that we speak right now, may harap kita ng mga apatima ka figures na na-drop. So, naka-schedule na. So, rotational. Isa ko lang kapag pa-another, i-emphasize na why kita sang preference during feeder, except for the hospitals.
0: Ah.
9: The hospitals siya are critical facilities.
0: Okay.
9: So, kung mahimo pa lang as much possible, gina-avoid ta ang linya nga arat ng hospital.
0: Oh.
9: But there are times, Julius, na tungod sa katako nga requirement in GCP, isa ng hospital madalasa.
0: Uh-huh.
9: No, but we inform them ahead of time.
0: Yes, yes.
9: Gina-inform
0: okay.
9: sila naman. No?
0: Okay. Anyway, may mga generators man sila yay, no?
9: May mga standby sa generator, but sometimes hindi nakakapakot kung anong kondisyon sa ilang ang mga backup generator, which is why we need to inform them kasi sila makapiparar man.
0: Pero sir, ang akon nga i-clarify mo na, based sa advisory sang NGCP and based sa sitwasyon subong, what do you think? How long will this last pa?
9: Well, for just to recall sang mga previous months, nagsugod na sang May pa na.
0: Gani? Oo.
9: Nagsugod na ta sang May sang naton nga natuwag na manual, rotational manual load dropping.
0: Oo.
9: Kaya nga, ang amo ni kalawig, kay tungod may ara nga mga dlad ko nga planta, diri, sa Visayas, especially sa Cebu, sa Toledo, ang Therma Visayas Units 1 and 2 have been on forced outage sa kamalawig na. Ang PEDC Unit 3 amuman. So ang sa Cebu na siya, those are 300, more than 300 megawatts ng capacity. Dako na kayo, kapag na.
0: Mm-hmm.
9: Ang sa Panay, 150 megawatts, dako man na. That's totalo mo ni ang tatlo lang kaplanta, that is 500 more than 500 megawatt.
0: Oh, Diyos ko.
9: So may harap pa nga mga generator, aside from this plant, may harap pa kasi mga generator, mga diesel, kaga ang atong dibong subong di-central kay off-season man, di ba lang? Kaya ang mga central dito sa Negros, nag-contribute man na sila sa electricity kung nag-operate sila. Ga-export na actually nga ito mga central diri sa electricity coming from their plant sa central. Ginag-export na sa electricity. But because of off-season, off-milling season, why pa na sila nakasulod balik?
0: Ano ganing tawag so, sina, sir? Grid, ano ganin na? Net metering?
9: Hindi, no. Ang mga central na ito, ang biomass na ito na, amon na sila, na-expand na silang kapasidad na sobra sa ilang operation na gina-export nila sa kung natawag natin cogen. No? Natawag na ang mga central na nag-export, mga cogen. Almost na natin ang central dito sa Negros.
0: Ginapasulod gina nila sa power grid o kung sa ila lang immediate area?
9: Ang may-ara din na sila na gina-reserve ng capacity na sobra sa ilang operation na gina-export nila sa grid.
0: Ah, okay. So,
9: gabulig na sila.
0: So you think 31 month away na lang ang milling season, you think makabulig-bulig alleviate ni sang kakulang sang supply kung mag-andar ng mga sentral? Bisan pa paano,
9: yes,
0: ha?
9: Makabulig. Paano makabulig na siya? Makaminimize ang manual load drop ng kapasidad.
0: Ah, okay.
9: So, maka-reduce sa sang ginadrop na load.
0: Pero do Engineer, do you have any statistics? Mga pila ka megawatts ning ila gina-contribute sa grid if ever nga mag-operational na sila?
9: Well, mga around siguro mga around mga 50 to 60 megawatts siguro i-combine mo dati sa central, no? Sa first farmer, sa Wayan, Victorias. Dako man ang ila ma-contribute sila. Akad ka sila gaangot sa linya sa lokal. Sa Negros Power, sagsang iya kanuneko.
0: Pero sir Are, balikan ko bala makadali just to illustrate sa aton mga tagparmati. Ibalik ko ang tatlo ka aspeto bala sang kuryente. Pero to make it more simple, daw parehas ni Banwas ang istorya sa Timbura. Allow me, educate me engineer ha, base sala balang akon. Ang Timbura halimbawa, ginaubra sa paktorya sa Manila. Dalon dire baklon sang isa abika grocery dito sa Manila gikan sa paktorya. Dalon niya di sa Bacolod ang Tiangge mabakal sang Timbura sa sa grocery dire sa Bacolod. Ang Tiangge amo nang gabaligya rekta sa tawo sang Timbura. Kamo ano ang ibaligya mo nga Timbura kun wala Timbura dito sa paktorya mo nang problema? Chakto na, sir?
9: This is a very accurate nga illustration ng aton nga power scenario diri sa Visayas, Great Julius.
0: Tipro galing at the end of the day, anong mahimo sang Tiangge kung ang paktorya wala gaubra Timbura?
9: Yes. So, go back. This is not the action or inaction of Negros Power. Ang aton nga manual load dropping, basically, this is not the action in action sa Negros Power. We are mere requirement ni NGCP. Si NGCP ang nag-balance ang mga distribution utility. Kaya kung hindi yan ni Julius pag i-balance yun, kung hindi yan pag-balance yun, kaya nalang mong electricity, ang electrons should be balanced anytime. Dapat balance na siya. Mamatkin na dapat kay hindi mo man ma-store ang electrons mo.
0: Okay.
9: Ganun sa conductor, no? So dapat kinabalance na ng NGCP. So kung ano matabo kung hindi balancing. Kung hindi mabalansin ni NGCP ang load kagang sa supply ang matabo sina makaskate kag mag grid white Visayas grid white nga brownout.
0: Uyala.
9: Na ginatry na i-prevent which is why gaman wala dropping. Kag hindi lang na sina gas power ano tanan nga distribution utilities mm-hmm. kag electric cooperatives sa Visayas may allocation at ang natawag naman lang manual load drop.
0: But what I have noticed engineer is that usually gakatabo gid ang kakulang sang supply labi na gid kun gab ikiti amo ning peak hours naton.
9: Correct that's right and labot nga peak hours ang tanang residential dira na tagbutyog ang load sa mga residential kini mm-hmm. puli na mapahuway matanaw TV electric fan aircon no amo na nga gada ko ang load sa gabi and it is aggravated kay wala na ang supply ng solar.
0: Ay, correct. Oo.
9: Damo ka di solar sa Negros, but anong mahimo niya kung gabi? So,
0: amo na yala.
9: Ang ating subong na problema. So, kung adlaw, posible pa na gali, but design sa adlaw, subong kulang pa, despite sa mainit, manual load drop patagya. Kung sa Ruyon, Julius, kulang din ang
0: supply.
9: Kapasidad ang supply kat kinanlan ta sang additional lagi diyan nga capacity sa mga generating plants diri sa Visayas especially sa Negros kag sa Sangay.
0: Tiambot kon may ara private business nga mag-decide nga mabutang planta diri sa Negros. I really don't know.
9: Well, of course iha subong na dapat na sa aton sa national government nga level
0: mm-hmm.
9: ay na nga concern. And I think they are talking to some investors na mag-put up there isang whatever technology dira basta kilala nun ta. But we need more reliable nga planta that can operate 24/7.
0: Okay naman ang gani na engineer kung may nuclear power plant tatani, no?
9: Well, ang nuclear power plant, yes, damo na nga countries ang nag- kasi you operate sang ilang nuclear
0: gani.
9: Plant. But of course, you have also to consider sang location. Sina, no?
0: Correct.
9: Kasi may mga concern pa na dapat. I think with the recent nga mga technology, na kag-advanced na technology, I think ang iba nga concern sina ma-address na sa sang bago nga mga technology ang ina-concern nila party sa nuclear power plant.
0: Yes. Anyway, engineer, I hope nga nakabulig kita sa nagapamati karon nga napaatag bala kag indi nasagay paminsar nga maubrada sang dalugdog o kon mahimo bangkaw o pana manda kag kadtuon ang opisina ka Negros Power. Di kabay pa nga nasanagan kamo sa pagpaatag ni Engineer Leomel Tambanillo. Kag engineer may utang ko nga kape sa imo sara. Kay mapatudlo pagid ko dugang sa imo bala kay gaalam ko sa pagistorya sa imo eh. Engineer salamat kid.
9: Salamat gid Julio sa hindi nga time nga itagahan mo kami time nga maka-explicar at maka-hasag sang klaruhan sa ato ng mga consumidores. Party kay nga appreciate ko ta hope nga institute taliwat again just for the last nga sa last nga statement ko ang aton facility sang Negros Power ang aton substation ang aton ng mga contactors at ang mga transformers wala problema. Ang dadagan niya electricity sa aton ng mga facilities, amo ang kulang.
0: Yes. Anyway.
9: So, madamo kid niya salamat, Julius, sa aton ng konsumidores ka pamati. Salamat man sa inyong pag-upod sa inyong nga programa kaga makahatak kita sa explanation sa aton ng power scenario.
0: Good night. Good luck, sir. All right.
2: Lorga Vista.
0: Engineer Leomel Tambanillo, Assistant Vice President sang Negros Power. Kaya mutugin pa, tagta, no? Ang nga ang nagkatabo ining brownout, wala tuo diri sa Bacolod kag iban nga franchise areas sang Negros Power. Remember amo ining mga lugar nga ginaservisyuan sang Sineco na no ini? Bacolod, Bago, Talisay, Silay, Don Salvador Benedicto, Kagmursya, kabay unta nga nahangpan ninyo in a way ang pagpaatag ni Engineer Tambanillo tonight dire sa aton palatuntunan sa aton nga pagpanumbalik. Dugang kita nga talakayan parte sa ikaayong lawas. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagkikulan? Kalaman ang abyan? Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
2: ako tutunan.
10: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
17: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
18: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
17: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
19: Spore Biotics nga gid-ukdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
21: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
20: Ga! Ishoot na ga!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops. Ato at lahat, Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift!
16: OT!
24: Breadwinner!
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
25: Let's go. Go with the flow.
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy.
21: Let's go with the flow.
27: Suramires po, baka manalo cash. Sa ginuma na, hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
28: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo cup
29: para sa chance manalo.
28: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
27: Cash alley na!
30: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
31: Magulo po

0: siyang sang tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer, namit, sulit.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: K5, the News FM Philippines, proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
6: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
7: 101.5 K5 News.
8: Oy, once again, mayang gabi kay paring Norman Black Balinsoy dira sa Talakdan, Kawayan. Upod niya gali subong kanday Totong Dodoy, kay Dodoy, kay Grace Kag Melvin. Nagapamati gid subong kay amigo ko Onyot Badaos Jr., kay Connie, kay John Paul, mayang gabi. Kag kay nung boy, Ledesma. Salamat, salamat, kid.
7: Lorga, Fisa.
8: Sa kay Mr. and Mrs. Hireos, dira sa Bakyas, Mansilingan. Good evening.
7: Lorga, Fisa.
8: Ari amat amaton, taanay. Stephen Wushabu, kagtanan ng mga miyembro sang CDRRMO. Sa kay Rafi Armonio, once again, kag Dad Boy Mendoza, Melinda Gayoba, Leonardo Sevilla, Romar Duran. Alright. Pasensya, gida, mahina. Ang kalaban, si Den Villarreal, natamyaw ko na ni kaina. Din man siya nga malparayas ang kalibutan. Den, paghalong kag salamat, gid, sa imo serbisyo sa nasyon. Angie Aloy, puro kapisan, barangay Vista Alegre. Now, Vista Alegre, kay kumari ko, Joyce Ardoza, kagsumungman sa kay Melanie Manaay. Mayong gabi, mayong gabi.
7: Lorga,
8: alright, antes ko kantuan si K5 John Versales, ari anay, suyod ko naman kaina ang internet, balo ka mo, ang damo nga video subong, parte naman sa Gyapon, tensyon sa tunga sang China kag Amerika. May ara video nga nakasintrogid sa Pilipinas nga importante ang Pilipinas sa tulukay masakit sang China kag Amerika. Yaring isa ka video nga nakita ko. Lantawon taupod. Yari ang video.
9: China and the US are obsessed with the Philippines. Here's why. There are three reasons. The first being resources. The Philippines is extremely rich in many resources. It has at least $1 trillion untapped mineral wealth.
8: Grabe,
9: which
8: ba?
9: Can be helpful in many industries. Second, skilled workers. The United States specifically has the most Filipino nurses, but why hire from the Philippines? Filipino workers are cheap to hire, but are naturally good at their jobs. And finally, geography. The Philippines controls important seas and key locations, all of which can put immense pressure to China.
8: Oh, ti isa ka trilyon kuno ang balor sang precious minerals, mga minerales bala. Man sa karon nga inaway, although nagasiling nga ang may monopoly o kunalo sa hugakom sa ginatawag rare earth, kabalo ka mo kundisin, o, China. Oo, kita mo may paksilikan na nga ginaplano di subong ang mga kano. Nga, tungod ang rare earth ining mga magnet, mga minerales nga mga pinasahi bala ara sa China. Nano ka importante ini ang rare earth or critical minerals nga ginatawag, tuman ka importante para sa artificial intelligence. Kag bisan sa gera ang ginagamit para sa mga fighter planes, mga bomber, inang ila mga sensor, mga radar, etc., etc., himo ina sa ginatawag rare earth o kung critical minerals. Di amo to nga ang Pilipinas atuman ka importante para sa Amerika.
7: Lorga,
8: and importante man para sa China. Ang sunod nga pamangkot, ano ang imuuntaya nga mga pumuluyo?
7: Lorga,
8: Fisa. Maluko na ano ginman ang panindugan sa panguluhan angot dere. Pero te, kita yaman ng uwa lang kita anay, samtang sige pa kita, kag pwede pa kita makapaningwa. Sa aton nga pagpanumbalik, istoryahan ta ang parte sa pagtigulang sang populasyon sa Japan. Nga ah, ti importante ina, gatigulang to yung tao sa Japan, no? Damo to ya, sobra isagatos. Ting pamangkot nga ah, kag anong ginahimo sang ila sosyedad? Ti, pero ako ya pagpuli ko, para nga kabay pa, maglawig-lawig man ang kabuhi ko, makapigit ko ya, DTX Premium Coffee. Nga ah, tungod ang DTX Premium Coffee, amuning tawag ko, ang kape nga hindi digulpe. Tungod gusto lang ang iya sangkap nga kape, medium roast, hindi pa mapait. Hindi kaya magmurarat, bisan gabi ka pa makape. Ang nami pa, ang iya kalamay, Splenda. Type 1 o kung type 2 nga diabetiko, okay ka sa sining plant-based sweetener sang DTX Premium Coffee. Kaglabi sa tanan, may ara siya sang gano derma na no ini. Ang milagrosong uhong nga makabulig sa lawas away sa balatian.
7: Lorga Vista.
8: And of course, may ara kita sang D3 Bio, amuning ginaupod ko sa DTX Premium Coffee, kape ang akon padalundon. Mag-inom ko sang D3 Bio kag DTX 500. Ang D3 Bio, amo ini ang gapaalam sa imo immune system. Man nga akada inom mo, duro ang extra virgin coconut oil sini. Wala init magkuha. Amo nang ginatawag cold pressed method. Pinaagi sa sini nga proseso, duro ang medium chain triglycerides nga amo ini ang gapaalam sa imo immune system. Ginahutikan mo sang virgin coconut oil nga may duro nga lauric acid or medium chain triglycerides, amo nang gatudlo sa imo immune system kun diin ang kontra nga kagaw, diin ang amigo. Tungod sang extra virgin coconut oil, patay ang kagaw, virus, fungus o kun bacteria ka man.
7: Freedom of Lorga Vista.
8: And then ginaupod ko DTX 500. Amo niya ang nagauli sang ginakawat nga battery sang free radical sa imo selula. Tungod sang latak o kon free radicals gikan sa imo mitochondria, nagatuktok ang selula kay ginakawatan baterya mo sang free radicals. Kon may antioxidants nga damo ang imo lawas, nga yara sa DTX 500 ang imuon sang antioxidants, ulian niya baterya ang imo selula. Ang resulta, hindi magtuktok ang selula. Kung ang selula wala nagatuktok, ang imo lawas ayo man sa gihapon.
7: Lorga Vista.
8: So hindi gid pagkalimtan, DTX 500, D3 Bio kag DTX Premium Coffee. Ang upod sang inyo alagad sa pag programa every night diri sa Larga Vista. Sa aton nga pagpanumalik, istoryahan ta pagidugang ng mga balita. Pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
10: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburigon malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila. Kaysa nagligad. Sikisakit kaya katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
17: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
18: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
17: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
19: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: This is K5 News FM, your official news and music station.
21: Of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at matapan ka ang inu-inu sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga paninga kag mag-atagan kung ano ang dama para sa tumuloy. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marilines. Larga Vista! Larga Vista.
8: Mayong gabi, gali kay Toto, dira sa Silaya. Bawo si amigo ko, Toto, ang mustang patubas niya subong man. Toto, mayong gabi, dira sa Silaya.
21: Larga Vista.
8: Gina Purano, Romar Duran, Angie Aloy, that boy Mendoza, once again, no? Jordan Poole, gatamyaw kay kagawad Edwin Montero. Sa kainong Edwin, kainong Edmond Diaz gali and family dira sa barangay Tangob. Mayong gabi, mayong gabi.
21: Larga Vista.
8: Sa tanan naton nga mga drivers kay paring Fred, sa kaya Nicky Boy Doria, Kidoy Tan Langit. mayong gabi sa inyo halong kamutanan sa Dalanon samtang Gapangita sang inyo kinawala.
1: Lorga,
8: are ipaambit ko sa inyo ang video gikan sa NHK TV. Iya iniwaragwagan sang gobyerno ka Japan. Nanu ini? Ang isa ka challenge, hindi problema. Challenge, paghangkat bala nga ah. Hindi niya problema kung ang imo population nagatigulang, nga nagatigulang meaning nagalawig ang kabuhi. Oo, ti ang challenge karon sa Japan, paano buligan ang mga nagatigulang, nagalawig ang kabuhi? Ano ang imuon sa ila sosyudad? Are, pamati ang tagaglantawon ang video from NHK TV.
3: We've been hearing about issues concerning Japan's falling population for quite some time. It peaked in 2008 at about 128 million.
8: Uy.
3: Fewer people means a smaller economy, and while that has made life challenging for many, rural towns and villages are really starting to feel the pinch. We visit one area where the lack of people and funds is pushing local authorities to make some difficult choices in trying to keep their residents happy.
22: Come to Tokyo and you get the feeling the country is packed with people. Elsewhere, it's a different story. Hayakawa Town in the central part of the country once boomed with huge construction projects, including a dam and a power plant. But its population has steadily fallen from a high of 10,000 in 1960. Now, Japan's least populated town of just 800 people is struggling to maintain services for residents.
8: Ang banwa dito sa Japan, may banwa nga shadow kagamay.
22: He's been trying to find...
8: Dali, pause ka dali. 800 lang kabilog ang tao. Paano nangin problema ini sa Japan? Of course, kunjutay ang gabayad buhis. Kaya ang imo sininga population... Gadamo nga gadamo ang tigulang. Ina ba lang hindi na of working age, hindi na of productive age. So, less ang gabayad sang buhis. Pero gadako ang imo kinanglan sa services. Ti amuna ang challenge karon dito sa Japan. Kita nyo to, gamay ang banwa, jutay tawo. Mga 800 lang kabilog. Gamay pa San Enrique ba? Are, lantawon ta uli.
22: Ways to keep the town's economy alive. Before taking office, he worked on revitalization plans as a town officer. He helped build tourist facilities that cost millions of dollars, hoping to generate income for

0: Uy.
1: Dream big, they say. But when it comes to keeping a town running, local officials need to quickly face up to the facts that funds and human resources are extremely thin and take the most appropriate steps to make sure that the quality of life of residents is maintained. One helpful way to do so is by listening to the voices of the public.
0: Aye.
1: There is no time to waste.
0: Uy. Anyway, amo to banwa ha, Hayakawa banwa dito sa ano ni sa Japan. Nga as I have said, nagligad ang balita sa Japan. Damo nagabasa kag damo nagashare sa Facebook kayti. Ang problema kuno sa Japan, gapangita sila artista para sa pornography. Sa porn films bala, kulang lalaki nga artista. Ambot kon si Rimuelto nagpabalo sa akon, way ko kabalo. Amuna kulang pero iniya seryoso nga balita inibanwa. Ang problem, shrinking population. Nagagamay ang ila population, nagajutay ang tawo sa Japan. Kag ikaduwa, ang problema ang ilang nga mga pumuluyo gadamo ang nagaedad, meaning ang tigulang nagadamo man ang sobra isa gatos. Amo ina ang challenge hindi na problema kung nagatigulang kaayo. Kitibot silingon maayo ang ila pag sinalayo nga ang kabuhi isang tawo healthy aging. But ang problem is when jutay na ang nagabayad buhis kay wala na ibalik sa serbisyo sosyal. So amo to suliton ko. Damo sa mga tikang nga ginahimo ang gobyerno, kalakip na dira ang pagpasiguro nga kada sentimo nga ila ginagasto matupa gid sa dapat gastuhan kag magabalik sa tawo. Ti ultimo nga balaklan gatas kag itlog hindi gani iya basta-basta pag ipasira sang ilang gobyerno dito sa Hayakawa nga ah. Kay damo ang mga katigulangan nga nagakadto sa sininga Changge kag dira nagabakal sang ila daily necessities. But silingon ang kinanglanon sa matag adlaw dira dala dira ang gatas, itlog, tinapay kag iban pa.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pag-awig at magkapat nga mga inuminok sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga paninak at mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alagad nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K-5 Julius Marimbides. Larga Vista! Larga Vista!
0: Mayo ko nung tupiko. Salamat kid Romar. Kim Flora, dira sa Sumag, sa Punta Taytay, kay paring John, kay Mari Antea, kag sa kay Baby J. Mayong gabi, Julio, sa Tinitigan. Mayong gabi, Idol Sir Jules. Salamat, salamat kid Julio, kag mayong gabi. Sa mga tutoy gali, sa kay Chocola, kag sa kay Talong. Mayong gabi.
2: Larga Vista. Pwerte,
0: pwerte mga ayo. Sa kay Kumari Vebs, kag kay Inday Cara, dala na si paring Erwin Jimeno, Johnny Bravo, sino gan? Johnny Jimeno, I mean, kag sa kay paring Erwin Velasco Luis Peña, Rudy Bato, kag Amit Teruel. Dala na si kagawad na ni Castor, and Miss Guy Castor.
2: Larga Vista.
0: Mayong gabi, mayong gabi. Way na ko tiyempo ah. Last episode, karon nga simana. Apisar nga may mga paghangkat kita sa aton live stream, kay ari kita diri subong sa K5 News FM Negros Island nga Facebook page. Hindi sa aton mayor nga K5 News FM 101.5. Pero ti hopefully matapos na ini ah. Magabalik kita sa K5 News FM Bacolod 101.5 hopefully soon. Pero sa piyak sina, salamat ha sa inyo padayon nga pagsunod dire sa Larga Vista.
2: Larga Vista.
0: And surprising man ang aton na turnout sang online views sa karon nga semana sa aton bag-ong hulunan sa Facebook page.
2: Larga Vista.
0: Sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with Adrian Gantalao and Ramuel Alcantara on the technical side. Julius Maraveles, ang inyong kubos nga alagad. Salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita. Kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros. K5 News FM.
2: Larga Vista. 5 News D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Po si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: May DC. Mabaka, mabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga buti ka. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang natugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na dayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Moderna Max Epektibo.
10: Ako galete, John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinakaas astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
16: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyDC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapeka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University. 101.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
12: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
17: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
18: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
19: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
17: Hindi lang ganit-carots.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
17: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang ako nuno.
12: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
12: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
17: Basta. Ano tayong
16: ma-edukar ka pa.
12: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips, kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporaryo nga host sa sini nga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre, Sir Boy, Mighty C.
21: First,
20: wala na iban nga ko na suplemento. Kung may gasunod-sunod, di, hindi pagin mo na, kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gito ang hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, di guba ang kurason, Sir Boy.
21: Mm-hmm.
20: Paano ang DTX 500 food supplement? Nga isa sa pinakataas nga antioxidant, makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa kurason. Kaya iba niya, gahabok na mo. Wala isla kabalo nga dugay na galing isla high blood.
21: Uh-huh.
20: Kaya wala ka pa-check up. Uh-huh. Ang mga rason gani nga, kinahanglan niya, adlaw-adlaw magpa-check up, gid. Especially sa imo nga blood pressure. Kaya kung ulihin mo na balaan, wala na nagdako ng imo nga kurason. Now, we'll discuss ano ka-epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason.
21: Thank you, Dr. Ramil, no. Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang produce ang at ang gihimo sinisang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag. Initapat nga mga LDL they should be healthy in a way, no? Why? Because sila ni ga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing kung magbalik na siya sa liver, drat na siya gina-oxidize. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
20: Pero kung basanti ang imong lawas sang antioxidant, kung bastante, halin sa DTX 500,
21: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbug at mabalik niya sa si imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
20: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa korason?
0: Yes, thank you, Dr. Ramil. No? So, ang gin-mention earlier no, ni Sir Boy nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism which is i-maintain niya nga aton homeostasis. So, pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sa aton nga blood circulation no, or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya which is ginatawag naton nga homeostasis. So, pagganahon niya ang ning RAAS system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. So nga naga-trigger ining RAAS system. May ara mga factors Sir Boy kaga Dr. Ramil no nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas. Ikaduwa amo tong hambal ni Sir Boy may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAAS system no. RAAS system. So ang RAAS system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is gina-vasodilate niya ang aton ugat. But silingon ginapahitan.
20: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
0: Ang aton nga alagyan kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
20: Yes. Sa so, ibagit yung kuna pala inom ka dito X500, no? Ano pa matundan na grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkaguba imo korason. Dok Sam, ato ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga korason kag ining ito ag hypertension.
1: Oh, sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa korason, ang isa ka kabadanan sina ining natog pag inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglan tagid sa ginatawag antioxidant, no? So nasilintan na Sir Boy, nabalik-balik na yung baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon pero huwag mga high blood tungkol sang automatic ang ilang lawas nag-produce ang vitamin C.
22: Which
1: no?
22: is a powerful antioxidant as well.
1: Na ang vitamin C, ngay pares natin sa DTX 500, ngay sa mga kasayas ang antioxidant, mga vitamin C, makuha na sa mga citrus sa mga pagkaon, no?
20: Ang nami ya makainom ka may tisi kay kung may tisi ti isa lang ka may tisi pulo na ka
1: pulo ka pungkan no
20: pero kung may sobra lang nga kwarta nga di ka magbakalman ka namin sinakaon ng pungkan kag,
1: pwede na tumalikawan ng hypertension do kung mayara kita sang vitamin C siyempre vitamin A kag vitamin E no mga antioxidant
20: na
1: nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A.
20: Kung tinga bukado, kaon nga bukado. Kung damo ka na butong, kaon ka man butong. Oh. May mga bulig na. While nga gainom ka sa imo nga DTX 500. imagine ba? Ginom ka litix 500, ginom ka may TC, plus pamanan mo sa mga butong da, avocado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
3: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra, ngabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-ilay din lakros, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500!
20: Kantota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kaga-inom sining DTX 500, mighty C or pure C, adlaw-adlaw.
0: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko na. So, ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag mighty C, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no, nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa mighty C, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
20: Especially nga damo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
1: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon na yung mga sulila.
20: Ang muna gusto ko.
1: Oo, hubin
20: sir
1: lang.
20: Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Oo, oh, sisinta na edad mo pero 40 ka pa yan.
1: Oo, okay naman. Kung hubin ang sulila, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Mga hindi magtiga, hindi mag... hindi dasig blood, sir.
0: Hindi magpalya, hindi mahina.
1: So like kung hubin ang imong sulila, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dr. Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag mighty C.
20: Kung hubin ang korason ko, hubin ang tsura mo.
23: Oh, correct na.
1: Oh, correct.
20: So,
1: correct.
20: Kung gusto kaya maghubin tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and mighty C. Lantaw blang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon ko an sila mo, palakaon gulay, damo prutas, di puno man asan tay oxidant, di ba?
1: Correct.
20: Di kita subong do hindi na mahilig magkaon damo gulay, di na mahilig magkaon prutas.
1: Oy, kamahal man Dr. Ramil.
20: Siyempre, ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Kapag amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi dari sa kalibutan. Sir Boy, dugang nga mga health benefits.
23: Ang nami sa DTX 500, may kampyon ng iyang antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no, alin sa margoso, that increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungod sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat nubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium, kung ga DTX 500 ka.
20: Dugang nga health benefits sa mga kautura na to, nga pala inom DTX 500, mighty C kag pure C, siyempre, malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
23: Makabulag.
20: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung ginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market Sir Boy. Inya ikaw gali ang kuan damo kalamay.
23: Ikaw gali ang hoard.
20: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas. Nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imo lawas, the more nga damo free radicals. That's why, importante na rin nga, adlaw-adlaw, inom gid DTX 500, inom MITC, para nga no, malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga, ining diabetes, gitawag nila savage killer. Ang matamaton kanya patay ni utdan imutiil, bulagong kanya, dugay-dugay, guba na kidney mo, dugay-dugay, wala nakakalipay. Amo na nga, importante. Adlaw-adlaw agid, inom ang DTX 500, Mighty C, kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
2: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
6: Kila tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Kila na lang imong blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500!
20: Pero importante, Richard Boy, ang ano?
23: Hamot ilok mo.
20: Hamot ilok mo?
23: Hamot ka, no?
20: DTX Herbal Soap.
23: Nga ginpabakod, nga ginpahamot bagid, no?
20: Amo na na ang ihabo naton, Sir Boy, kung maligo.
23: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas, nga paligo ka,
20: especially sa guwa.
23: DTX soap ka na.
20: Yes.
23: No?
20: Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imong tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
23: Kaya ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gaya lang fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imong lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay ya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat pa puti kay ang BCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
20: Ang kape nga may antioxidant, Dok Sam, pero may ginato gina-recommend upod ta mga pi kay Sir Iljan Castanyo, no?
8: Yes, DTX coffee mix.
20: DTX coffee mix.
8: Antioxidant, ha?
20: May amarguso.
8: Mga pita, piliyon ta ang kape nga na may antioxidant pa. So, ugasan, Sir Boy, tapos na paligo, tinlo ng lawas, makinilan, tinloan mo man ang imong mga selula.
20: Tumarkasan. May amarguso, may disugard sugar cane.
8: Yes, DTX coffee mix.
20: DTX coffee mix, Sir Boy.
23: Kape ka na, ga-detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pagid sang pinakakampiyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why ganyan nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee, pero kung gusto mo
20: amo ning kape, Sir Boy, nga ang sugar, ya, sugar free.
23: Sugar free.
20: Dili free sugar.
23: hindi siya yung gulang niya tawag nga table sugar ang ginputang. Stevia niya.
20: DTX premium. No? DTX premium. Tandaan nyo na, medyo may kabalan, tungod kaya ang mga ingredients, mahal-mahal man katama.
23: Si Sir Kevin, niya mayari niya may ginadugang pag ginisa sa DTX premium. Anong ginapuga mo, Sir Kevin?
0: Ginapugaan namun sa 2 ka D3 bio. Luwas sa ginapuga namun nga D3 bio sa DTX premium, no, ni Sir Boy. Ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naga-creamy
20: pag gananam siya.
0: Naganam, no. Luwas na naganam, mas nag-healthy pa kay nga ang amon nga
20: bulletproof coffee na eh.
0: Ang amon immune system may backup na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Clinica D3 Bio. So,
20: amo na suggest na to, Sir Kevin, sa mga daw ayawan, budlayan, bla magtulon sa, no, sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampiyon ng epekto. Sige. Ang sekreto ni Engineer, permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men. Nga, ganami ang blood circulation. Kag, isa sa mga pinaka-the best gid nga sekreto ni Engineer, gapamasahi gid siya, kaisa or kaduha sa isa kasimana, gamit ang liniment. Pero, Sir Boy, Kablok ha. Ang liniment nga santon, i-upgrade mo na.
23: Oo. Yung ano na ngalan niya na son?
20: Siyempre, DTX 500 liniment.
23: Oo.
20: Bantayan.
23: DTX 500.
20: Ano na yung change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na amon nga produkto.
0: Mas gin pa epektibo.
23: Mas gin epektibo. No?
20: Yes. So, amo na ha. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
10: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
11: Sisa, kadlo kapila ka mag-inom sa DTX 500.
10: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
11: Subong, kamusta?
10: Oy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatya.
9: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako gali sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
24: Kagsubong ka nami isa kon paminsara.
9: Mighty C mapalit sa mga butika.
25: Para sa libre nga check-up, bisita halan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
20: Anyway, tuta sa topiko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, sir boy? Sa talk ni Doc.
26: Talk ni Doc.
23: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
20: Damo na hadlok, sir boy, sang tambok. Kay ang coconut oil is tambok. Pero why is lang hadlok sa tambok sa baboy? Tambok sa karne. Pabalo naton nga, ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga aton nga mga cell membrane, sir boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. E kung wala na sila, sir boy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40% sir boy, no? Ang function sina. So, deserve as structural components ang aton nga cell membranes.
23: Meaning
20: pa, si ga-function siya as energy, nga, energy storehouses, kaga-function siya as important nga gito ang signaling molecules. Kung wala na ang lipid, sir boy, hindi na sila mag-intindihanay.
23: Hindi mag-intindihanay.
20: Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, sir boy, kung may ara ka Clinica D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly. Nga man, ang aton niya Clinica D3 Bio, sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga naga-specialize sa again sa gituag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong nga selula. Ti may MCT pagin, sir boy, para maabsorb ang vitamin E sa imong nga gut, no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amuning nakanami sang gituag D3 Bio, kung ara na siya sa imong selula, gaak as antioxidant at the same time, siya ang gagwardya sa imo selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imo nga lawas.
23: Correct, no? That's the effect of D3 Bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mausas ang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides
21: easily gina-convert ni sang lawas ang sang aton lawas into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, mm-hmm. it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 bio ya, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3 bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa klinika D3 bio.
20: Sa klinika D3 bio, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong nga selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Di siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
21: Na paggamit no? Ka-importante.
20: Ginaprotektahan niya ang buhi
21: nga selula.
20: Nga selula.
21: Uh-huh.
20: Kung wala nang putos, wala nang cell membranes, patay na yan. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no, dali mahiluan. That's why nga amo ni ka importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gitawag fatty acid nga makita mo sa D3 bio. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapagawa nga higko halin sa sulod.
21: Correct.
20: No?
21: Tinilipon na sulod, patay ang selula.
20: Ti imagine lang kung di mo pagwaon.
0: Pati din mo, Doc, exposed,
20: no? Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong nga cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3 Bio.
25: D3 Bio. Problema sa pagkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
25: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mapatas mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Efektibo.
25: May DC. Mapatas sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
15: Informasyon sa ikayong lawas.
20: Kanto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga may caffeic acid, no? Mm-hmm. Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
21: Wow.
20: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy.
21: Mm-hmm.
20: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, ti mayara ka anti inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
21: Wow.
20: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga, sana, nga sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica D3 Bio tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na to nga ma-inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. Kuka, according sa gituag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang D3 Bio?
17: Ang isa pagin, Sir Boy, kaya nanamayang ko sa Clinica D3 Bio, kaya nagnumbo ang kilo ko isa ka, ay, ang timbang ko isa kilo, Sir Boy.
20: Uh-huh.
17: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3 Bio, kay kung adlaw-adlaw ka nagatumar gali sa D3 Bio, once nga ikaw, Abi, gusto magpa-lose weight,
20: uh-huh.
17: No? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kun bastante o kun ginaregulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kun damo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kun busog na si Chan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya ang aton nga utok kun busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
5: Kung baga,
17: leptin kang hormone, Sir Boy.
5: Sir Kevin, ano pagit?
0: Ang manubo nga number of chain, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Klinika D3 Bio, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But si Lingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So, ang MCTs mo, ginhimo ketones, kaginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So, kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kaya nga, idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nag-a-talas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-D3 bio, luwasin na, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
20: Amo nang pinaka-the best nga kung adlaw-adlaw ka ginom D3 bio, hindi ka malipaton, Sir Boy.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuligon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit diyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang vermitungod sa akon nga bato sa ureter. Pirmi ako ginahilanap, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Moderna Max, Max Epektibo.
11: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Pla, kung pamatsyagaan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM,
7: Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
13: Mayong gabi, mga pamilya, mga suki nga nagpermati sa aton na platutunan, tinig ng reformasyon, mga K5, mayong gabi sa tanan. Sige hapon, dalayaw ng Diyos sa sining agabihon, bangod sa tanan niya ng mga pagkamaayo, pagproteksyon, sa bilong adlaw, pagkitatanan gin pagkamaayo, physical, mental, spiritual, financial, and protection. Hindi kita magkalipat sa pagdayaw, pagpasalamat kay sa permita na gin balik-balik diri, amuni ang pinaka importante sa tanan nga ikalipay sa Ginoo, malipay gin siya sa iyang katawhan nga magadayaw, magpasalamat sa iya sa tanan nga mga blessings sa bilong adlaw. Mga kamusta kamo? Kamutanan nga mga suki isang K5 News FM Philippines. Kag kamutanan sige hapon ko nagapati nga kabuhara sa inyong mga radyo. Kamay pa nga sa sini nga mga tiniyon. Padayon kamong gid nga magpamati kag aton dalon sa aton pangamuyo nga Ginoo magpakamay sa aton. Agon nga kita yaman at ipanon kag labaw sa tanan. Iya kita nga giyahan nga makapangalagad sa iya sang sakto makapag-ngalagad siya nga halingin sa aton tigipusoon. Agod nga sa panahon man sa mga kapipitaan, kita man niya buligan kag luwason. Mula nga aton nga mga nubo ng mga pagpanamiyaw sa gihapon, samtang ipigil kita magkanto sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumunulog sa inyong banal na ruplukan, at nasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay't gabay sa buong maghapon, sa inyong prediksyon, nawa ito ay magpapatuloy at sa mga pagkataon po ito, sa habang kami ay magpapatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita, pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, at ang siyudo kami na uhigis lahat, patuloy nawa ang mga papala na kinakailangan sa pamilya, physical, mental, spiritual, financial, at prediksyon, ganoon din sa lahat ng mga kawani. Kami nawa ay maging tapas sa inyo upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong proteksyon at bendisyon, lalo tigit sa panahon ng panahon ito na maraming kabagabagan. Ang lahat ay misamot na langin sa magitan ng matamis sa pangalan ng aming Binesos. Amen. So, padayon kita sa buong makaturan sa aton nga pagtuon. Sa gihapon, padayon nunta ang aton pagtuon sa aton ginatunan nga may mga pamangkot. Pero unas tanan, samtang hindi pa kita pangmangkot, may ginhambal ang atong Ginoong Jesucristo. Nga kung basahon ta ang Mateo Kapitulo 5, mga versikulo 29, hang hasta sa 30, ang mga pulong diri ng siling. Kung ang imo mata nga tuo, nagapasandad sa imo, lokata ini kag ihaboy. Kay maayo pa sa imo, nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala, kay sa ihaboy ang bugos mong lawas sa impyerno. Kag kun ang imo kamot nga tuo nagapasandan sa imo, putda ini kag ihaboy, kay maayo pa sa imo ang isa kabahin sang imo lawas mawala, kay sang sa magkadto ang bugos mong lawas sa impyerno. Diri nga tinaga makuturan daw terrible kun aton imoon nga physical or literal, kaduha ka lang makasala o ay nakamata, kay iman ipalukat man ni Kristo. Dayon, kung kaduha ka lang kasala, kay na nangin ka bang danan sa imo nga pagkasandad, amo ang imo tiil, kaduha ka lang mga sandad, wala na, huwag ka na tiil. Pero ang point there is, importante nga likatama nga kita makaintindi sa mga tinaga or sa mga may simbolo naging gamit ni Kristo. Amo na nga, dere, sa padayon kita nga magatukon, ang tanan naton nga mga sala dapat dulaon. Amo nang buta malong diri. Ang tanan nga diuyon sa kabuton sa Ginoo, sala na siya. Kakon madula na siya, aw mali pa yang Ginoo. Pero indi ta na mahimo ton kagulingon. Pero kon ara si Kristo sa aton nga kabuhi, Buligan kita niya, hatagan kita niya gahom. Kaya muna iya nga promisa, muna iya saan, sunod sa atong mabasa sa Juan 1, versikulo 12. Kung magpati kita sa iya, dayon, batono na siya, sa atong ipasoon, hindi lang sa atong baba. Ang butong malon sa pagbaton, is kangay bala sa pagkaon, batono mga pagkaon, pero iya mong ginakaunon. Agon nga, ang iya nga nutrients, magsulod siya malawas, kung ano ang mga sustansya ang ginkinahalan nga ara dito. Amo na ang pulo sa Ginoo. Amo na ang pagbaton ta kay Kristo. Amo na nga gintuluan kita diri nga ang tanan ta nga mga sala dapat tulaon. Ang tanan nga mga pinalangga nga mga pagpatuyang sa aton kagulingon nga mo na ang nagapirme nga nagapangibabaw sa aton reliyosong kabuhi dapat utdon. Amo na ang utdon ta. Hindi ang tiil. Kay maglakat ka kung hindi na uyon sa kabuton sa Ginoo, labi na sa mga young people subong nga grabe. Sandiin na lang malakot sa ay hindi, utdon ta na siya. Amot na malon, hindi pa dayo nun. Kung nakita mo na ngayong mong matang kabangdanan kasala ka, ay hindi mo na pagtulukon permi. Di ba lang? Ang una kasimple. Kaya ang tuong nga mata o kung ang tuong nga kamot, dapat isakripisyo kung ini ang kabangdanan sang aton pagsaklaw. Anak bala kita sa pagsikway sang aton kabulingon nga makaalam kag sa pagbaton sang gingharian sang langit bilang isa kajutay nga bata. Mamana nga ang bata daringin gamit. Kay laban sa bata. Kapos lang kayo tuluan. Diba? Now, handa ba lang kita magbulag sa pagkamatarong sa kaulingon? Handa ba lang pagkamatarong sa kaulingon? Handa ba lang kita talikdan ang aton pinili ng kalibutanon ng mga kaubdanan? Handa ba lang kita isakripisyo ang kahamuot sa mga tao? Damo ni nga mga pamangkutiri. Ang padya ng kabuhi ng wala katapusan, wala sing katapusan ng balor. Magapanikasog bala kita kag magahimo sing mga sakripisyo nga nagakaigo sa balor nga tulumuron nga malabot. So, matumalon nga atong tingong haon nga malabot din ato na maging kinahalan sa Ginoo. Ang tagsak asosyon nga aton ginaporma bisan ano man kalimitado may pila ka influensya sa aton. Ang kasangkaron sang aton pagtugot sa sina nga influensya pagkapaturon sang kadakuon sang pagkasuod sang pagkamapinadayonon sang paghulid kag sang aton gugma kag pagsimba sa isa nga aton ginaubdan. Amo ni ang mga dapat intindihon gid maayo. Dayon gani pagi sa pag pakihilalahay kag sa pagpakigupod kay Kristo. Mahimo kita nga mangin kaangay sa iya ang isa kawala sing kasawayan nga halimbawa. Kaangay bala mga kautoran, mga girikanan, mga malayon sila mga kabataan. Tell me who is your friend and I will tell you who you are. Sugidan mo ko kung sino imo mga amigo, mga amiga, imo mga friends. Kay sugiran ta ka kung sino, ano na subong ang imo kaimtang sang kabuhi. Ano imo mga kada? Sino mga barkada mo? O sino mga friends mo nga permi mo nang kaupod kada adlaw? Amo nang butang balon diri nga kung kita kada adlaw kaupod ta si Kristo, no? Mapati kita o sindi. Sigurado nga mangin kaangay siya ang aton nga batasan. Sa kapatian sang una mga disipulo ang mga pulong ni Kristo, napatyagan nila ang ila pagkinahanglan sa iya. Nagpangita sila, nakitaan nila, nagsunod sila sa iya.

Mangaka K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Welcome na sa ating program, Tonight's Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, up na nakita till 12 midnight tonight. Sa gusto gin magpalabot sa mga problema kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon, sa love life. O kung ano man na klase problema, kaya nagatublag sa inyong balatsyagon, kaya nagapagumun sa inyong mga paminsaron. Kag sa gusto gin, maghatag sa ila opinion, kag komentaryo, parte sa mga balita, kag mga issues sa atong palibot. Pwede ka mong katawag sa ating hotline, sa ating smart number, 0928-611-2263. Kag sa atong naman yung globe number, 0927-7448940. Alas 9:45 na, kari na ginahulat natin na every night. Let's all welcome the one and the only Jay Lolo. Good evening, love.
1: Thank you. Thank you, kay salamat, Jirile, salamat. Thank you, kay Jirile. Good evening, mga ka-K5. Welcome na sa ating program, Tonight Show. I'm Jay Lolo. Pwede na kamo katawag sa ating telepono kung may mga problema kamo dangit do. Batyagan nyo, nagatublagid, kang nagapahatag bugat sa inyong balatyagon. Kang nagapagumod sa inyong pamidsaron. Itawag nyo na sa atong telepono, 0928-611-2263. Kung may ara ka man sa komentaryo, kung opinion, o kung gusto mo lang magpabutsyag, o kung may interesting story ka na ang makatag sa atong inspirasyon o kung pagtulunan, pwede ko man katawag sa atong telepono, sa atong globe number, 0928-09277-44894040, ha? Welcome na sa atong program Tonight Show. Ang unang pamangkot is, nainom nyo na. Nainom nyo na ang DTX 500. Ati good, very good. Mayo, mayo. Maayo kagin. Importante gin nga limpyo ang aton sistema. Kay higko lang ni. Ang diferensya, nga ginaot-ot ang aton maayong selula, ginaguba ang aton sistema, kay nagresulta sa masakit kag balatian. Paagi sa pagkaon, sa hangin ginahaklo naton, kag mismo man, sa tubig nga ginainom naton. Ipriyoridad tagid ang magkaon sa mga masustansya nga pagkaon, tagaanggit sa panahon sa pag-exercise, pagpabalhas mga ka-K5, para magwa ang aton mga toxins, sa naman nga mga pamaagi, pag jogging ka na, mag-exercise ka, mag-walking ka, mag-workout ka, mag-gym, basta balason ka na, panarapo ka na, panilhi ka na, panglampaso ka na, paningit ka na damang. Basta balason ka lang, kampiyon na everyday, ha? Ginabuligan mo ang maglimpyo ang imong sistema. Kagpalayo gid sa mga bagay ng makatag si mo stress. Mga bagay ng makatag si mo stress o kung mga butang. Kaya ang stress ay isa ka sikreto nga nagahatag sa aton sang laing nga pamatsyag, no? Nagasaka ang aton nga blood pressure. Tungod sa stress, nagatuhaw ang mga sakit kagbalatian. Kagkalabanan, delikado kag makamamatay. So likawan ang mga bagay makatag sa aton stress. Kag hindi gin magkalipat mag-inom every day sang DTX 500. Ang DTX 500 may ampalay extract, amarguso nga nagapanubo sang aton nga blood sugar. Kag ginabantayan nga hindi magtaas ang aton nga blood sugar. Layo ka sa diabetes o kung maumpawan ikaw sa diabetes o kung may history ang family mo sa diabetes, i-prevent mo na. Inom ka na everyday sa DTX 500. Plus, may super antioxidant galing sa tubo nga nagabantay sa mga free radicals nga tuyo gin maghalit man sa aton sistema, sang aton sinula, kay mga tugam ini sa mga sakit kag balatian. So every day inom kita DTX 500 mga kakay-5. Nainom ng Mighty Shea! Vitamin C kinanglan taman eh, no? Di ang superstar si mong kagina demand gin sa mga butika, ang Mighty Shea, alkaline-based vitamin C. Kinaparehas lang nagkaugasang napulo ka orange mga kakay-5. Isa kakapsula sa Mighty Shea, equivalent sa pulo ka orange. Kagha, very handy kagapos lang gin inumon. Bisan wala ka makakaon sa pagbugta mo sa aga, inom ka dayon Mighty Shea, wala hapdi sa tiyan. Wala sa sakit sa tiyan. Kag ay absorb gid sang lawas naton 100%. Wala yagay lo ihi mo. Gatinaw pagani iyay. Mighty Shea protection naton sa panahon nga maulanon. Mapalayo kita sa tangkaso, sipon, ubo, hilanan, kag iban pa. Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C kag Mighty Shea syrup for kids. Proteksyon para sa kabataan para magbakon ang ilang resistensya kag depensa sa lawas. Nainom lang ditri ba yun? Kumplituhon tani ang litri bayo pagin importante. Kung nagakatol ang imo, nga tutunlan. Ang aton solusyon nila is magkagat ng gitsang litri bayo bla. Kay soft gel man lang siya, biskan ka doon mo lang ako may unto kapapal, may biling ka pang unto, pwede mo lang man siya makagat kag mapilas man lang siya, mag-isip man lang siya. Isip-sipin mo, baby, dahil kag itinir mo kadali sa imong baba, kay parang magtinir siya nga mapatay ang mga bakterya kang mga virus. Amaton mo lang tulon, ipauyon mo sa managakatol nga bahin sa tutunlan mo. Better duwahon mo pagin para sadya, para sigurado. At least magtulog, para hindi magkatol ang imo tutunlan, hindi ka mag-ubo, kaya hindi madisturbo ang tulog mo. Inom ka gino kung usap ka na sang D3 ba yung mga kakipay ba?

0: Okay, alas 9.52 na may kuna na ta. Hello, good evening. Sino de?
1: Hello, good evening.
0: Mayong gabi na si Romy ne. Romy?
1: Yes, la.
0: Oo. Naino mo natuto, Romy?
1: Oh, every day, ilang kadaaga sa detox coping, kag may TC, ditribayo. Kaya mo ginang the best karama, anti-stress.
0: Okay, good, good, very good. Mayo, mayo, completo, cargado. Well, anyway, kamusta subong webis nga adlaw subong? How's your day today, Toto Rome?
1: Okay naman siya, medyo hindi naman maulan. Iwan nga siguro ng haze na rin sa Indonesia siguro, lo?
0: Yes, yes. Grabe ng haze na, no? Subong sa La Castellana, daw sila gid ang nagareklamong kay tungod nga grabe hindi kitaon ang bulkan eh. Ang baba sa bulkan hindi ka kitaon at tungod sa haze, no? Wala pa sang advice ang atong gobyerno kung hasta sanon ni kagun paano ni madula kung sanon ni mauntat ni. Kay sige kalayo dito sa Indonesia mga kakipay, eh, no? Rome?
1: Ganyan man lo. Alam mo, tabi sa atong. Kaya ito nga mga ato naman in terms of God sa government, wala man ginahima kundi ang ilabisi yung mga impeachment na hindi naman sila para naman sila na. Ang patangay, ilang ay, ano yung sa iba nga lugar, gagira.
0: Oo, medyo nag-utot-utot na imo signal. Position mi mayo, eh. Disney nga, being makakanto ko siyang klaro nga lugar. Sakto ka, no? Sako yung aton yung pisyalis. Pipara sa ila yung kagulingon sa ila nga mga personal nga mission sa politika. Ang impeachment na, no? Isteng nga magbinuligay, tulungod nga palarihas mo lang talan sila kolor. Palarihas mo lang silang hindi perfecto. Kung may araman sila rakit-rakit. No? Itudlo pa nila ay ang mas... hamot sa tao, kagusto sa tao, kay parang mag-ibabaw kagda pa na yun ang ilayang rakit-rakit, no? Sa masunod nga mag-tinuig nga maabot, kag especially sa election, aras sila gapon sa masunod nga administration nga kapungko, kag pa na yun ang ilayang rakit-rakit.
1: Ganyan, hindi ang ilayang rakit-rakit. Tulad siyang, sa aton nga, ining barangay election aton, kadasig lang sa kanila magmanipula sa Congress kasi halos ila ta nakayadod na eh, mga malita boys ang dalurong arada na kadasig lang sila magpasa sa mga first reading, second reading. So bung do arada bro, sinado subong ang ano do hindi na postpone, hindi extend ang tawag nila.
0: Barangay election?
1: Barangay election ba no?
0: Yes,
1: pamada yun. Kaya daw mo nang kita pa lakad naman nila sa buong.
0: Di kaya importante sa buong nga ma-plaster gin maayo, siguraduhon, kaluto gin ang ila tinigang mula.
1: Kaya... Kaya batong.
0: Basi mabalat...
1: Batong na, tanan sila, mariskan mula, baya tanan mo sila, presoan.
0: Basi magbalatanog, ila luto, blaw. Anyway, sige gyapon binaha dito sa may Tarlac, sa may Pampanga. Kaya nagkanto si Marcos, ang aton presidente, do hindi ko kachindi siya nga explicar yan nga daw ka, nga explica sa mga tao nga ang tubig, wala nagrikta sa iyang direksyon pagkanto sa dam. Kundi nagliko yung tubig, naghimo bagong alagyan, naswagin baha, kay tungod babarado ang dam natun.
1: Ang mamunagang explain sa yung governor din ito sa ano, sa Pampanga doon eh. Makot-kot sa kumusid na ano ito, kututa niyang dagat ito kami para magano.
0: Tinamod kung gano'n.
1: Kung arata sa corruption, nakakabubo yung corruption na yan eh.
0: ang gobernur sa mong Indonesia Pampanga niya ang mali Madrid jing siya sa dagat kay daw nag padalo mo yung dagat niya mo. Ha? Kay palang tubig ba ha? Magligtas dagat. Amo nang gabahat hindi. Kay tungod taas ang tubig eh, sa dagat. Di kung padalo mo ng dagat, ang baha diri marikta sa dagat kay nagnubo ng nagdalom ang dagat mo. Do'y munggo o gani ulo ko bla?
2: Ilang beses?
1: Mga alam ba ko lang eh, ulo, nakakabubo pag sa paraksyon.
0: Grabe.
1: Ano na lang eh.
0: Daw bisan ultimo nga tao kay chindi sina nga do kabudla sina yang nga kutkutan pa daluma may bay na bi abo mayo wala na kay wala yang gisagahan tubig kag wala siya ship balod pero ang plano niya kampyon padalumo ng dagat niya at dredging niya mo ha do wala niya ka biskan si Einstein si Einstein guro ay kapaminsar si namo no? Nga pwede gali yan nga padalumon ang dagat
1: kung nag-isip siguro ng long mag-asila ang seaside ibutang niya sa kader na blang katulad sa Japan nga ano pwede pa na guro
0: sa Japan nga may sa Japan yung daw aras sa WCG lang sa ano na naganina BGC lang nga daw may aras sila tunnel nga ang tubig baha nagadeposito da nagapanaw sa dalom katas-taas sina kagalapan-lapan sina pilaka swimming pool guro nga tubig kang kigo da ginahol na sa anay kung mag magsubside na ang ulan amat-amat nila i-open ang inang gate para nga magkanto sa dagat. No? That's why nga wala masyado baha na sa may BGC. Titani ang mo inahimuon sa gobyerno natin kay para nga kay nakita nila mas effective ina mo. Especially ng Japan o Brazil na kaya ang BGC na. Nga ang tubig ara sa dalom lang sa BGC mag-subside ang ulan, mag-untat ang ulan, among pag-release ang mga tubig baha pagkanto sa dagat.
1: Sakto na lang kayo siyang Japan ang expert sa mga dredging lang sa mga under sa mga tunnel. Sila ang expert yan. Ayan kung tractor ng time ni hindi naman tayo mga Duterte pero time ni Duterte dapat yun ang Japan mag-aan dito sa Anton eh mag-construct but, sa mga muna.
0: Yes, considering aga no limited ang time ni siyang presidente ta no ido ka hindi na realistic ka paminsan ron nga maubre pa yung sinay do hindi na bala realistic ka mahitabo pa nila ang mga handom na naton not unless palawigon ang iya termino. Ah, hindi ba?
1: Kung ano ba lo, ang Santon niya, sa lasang Santon din ang government institution. Eh kung sino yung maka, alimbawa, isa kami yun, nakapwisto. Kung ano yung mga projects din ang nasundan, alimbawa, mga taytay na, mga dalan, kung ano, yung mga pwito nga para sa community, sa tao. I-continue, hindi kay
0: hindi Islam, pwede. Hindi pwede continue na kay tungod na nabadita na na, kag nakwarta na na. No? Oh, hindi na nila mapusla na eh. No? Mangita sila sa ilay ang kaugalingon ka project kay para mabadjitan kag sila yung makaganit. Ato yung mga previous administration naganita na to sa previous administration. Kag mostly, wala nagapanayon tungod nga na konsumo na budget na panagtag na kahit na nasulod na sa bulsa. Oh. That's why kalabanan niya, wala nila ginapanayon. Kaya wala sila pulos na makuha na ang pulos mo. Instead, manggita sila sa new project para mabadjitan kag sila mismo bago naman makaganit. Kwarta-kwarta ning lakad.
1: Ang daan kita yung taxpayer mo ng kaluloy.
0: Yes.
1: Kanto sa budget, hindi sila alam bulsa.
0: Oo. Kwarta-kwarta na nang lakad subong. Kwarta na nang, no, purely hindi na service. Ginagamit ng public service para nga mabilib ang tao nga, ay, may hope ang tao nga maayo nga ini nga tao magaplastar sa aton nga palabuton sa aton gobyerno. Pero actually makabungko na way naman na first kay tulpo ni brothers ni. Ha, mga tulpo brothers no, di damo og idol sila. Gingamit nila ang radyo kag television kag social media para makabulig sa mga OFW sa mga problema sa nagaili na way nga sa wag nasulbar nila. Ti karon do na namian ang tao because they have the, this good image. Ginbotos na senador. Ha? Isok-isok sila sa una sa ilang programa kag biskan general pa, police pa, kung arap pa sa posisyon nga sa gobyerno, kung may ranggo sa militar. Wala sila yung ginaatrasan. Ginalalis nila, kaginamanduan pa nila, especially Rafi Tolfo. But right now, I don't know do kalayo sa ilang mga tunos mo, do naglibagon sila sa Senado.
1: Nagtamimi sila sa, no, nagtamimi, nagbungol, ano, sa bulag, kasi siguro na, dahil sa malita na siguro niya tawag, kagang, atong nga attacks, nabayad nila sa, ano na, Viva, ano na, Viva, babes, yung,
0: si Erwin Tolfo, sa Erwin Tolfo, siyang una siyang programa niya, do gina-refer, gina ang mga, mga problema sa tao, base sa layi. Base sa law, no? Sang Senado na siya, bend the law na siya, pwede na niya tikuon ang layi, di ba? Bend the law na siya. Sang aras sa programa niya, do ang iya tanan ng mga giyo, base sa layi, base sa kasuguan, but after nga nakapungko sa Senado, do nagtikalon siya, di ba?
1: Correct.
0: Daw damo yung mga Pilipino nga hindi nanamian sa ilang mga actuations, behavior, kag pamatasan, kag ang decorum nila as senador, daw ay sila ma-briefing la. No? Ni bla?
1: Lo sa ilang parang daw ala lang sila gapo niya sa radio kag ano din di sila senator judge mag-acto bla sa mga tao lalabi na sa witnesses ng weekly ni siya musta yung sinabihan nila na
0: stupid.
1: Alam sa yung apat sa television ng radio. Tiara na senator judge ka dapat be professional ka kung ano yung mga words na gina...
0: Yes, correct. Oo. Tiama kung mo yung imo yung witness na kahit si senator judge ka, no? Hindi iya pabor, hindi iya toon sa imong luyag yung mabatian sa iya. Hambulon mo siya stupid. No? May atumatun yang nagapabulag-bulag ka kuno pa bungol-bungol. Hindi niya insakto. Dahil mo gito nagkuminta sa iyang mga actuation ni Rafi Tolfo. Nga malun niya stupid ang isa ka witness, no? Dapat respetuhon mo ng witness kay naghatag siya sa iyang kawalingon para klaruhon ang mga issue, no? Instead niya, gandong ginmula niya, ginhabalan niya stupid. No?
1: Ganelo. Kasi as a senator judge lo, dapat magiging impartial ka, hindi ka magkapanig sa piyag, hindi ka magpanig sa piyag, dapat neutral ka dapat. Kaya ikaw ang senator judge nga eh.
0: Pero, nag-aamo na sila because para sa mga grupo nila, nakanabi siya yung movement for months. Ginambala mo siya git stupid, can influence the mind and the heart of the Filipino people. Nga magapati sila ang mga witness naton nga ginapresenta diri nga pabor sa Kaisara, mga stupid. So, mayo kami bonus ka sa kamalita. Doon mo na yung ilay ang ano, ang ilay ang atinding. Kung sino na iya ang mas nami magambal, do mabalik mo kag mapa pakawian ang piyakabahin, well the more kaya nga do nami kaysa mga kaupod mo kag sa sinod ang nagakumpas sa inyo, may ara kaya sa ang bonus.
1: Bonus na binatag sana, pera din natin yan.
0: Hindi ba na sila ha? Ano man na, sa iya man nagyapon sa mga taxpayers. Anyway, Ti amon na sumong ah. Manila, takay daw lain sitwasyon sumong sa China, sumong ka Amerika. Sumong man ang Iran kag Amerika, sumong kag Israel. Daw lain siyang sitwasyon nila, no?
1: Yan eh, manalo. Maano lang talo. Open trail lang kita lo. Amo lang kita ng kapitan ta. Kaya hindi lang madayon. Wala. Kita yung perdida. Hindi sila.
0: Klaro na, klaro na subong kung sinong mga team A, team B mo, nga mga mahampang sa gira mo. Aran nagaposisyon na ang ano ni Saudi Arabia, ang Pakistan, kag ang Turkey, daw nag-ala nito man sila. Kag kung atakihon, isa sa ilang abi, kung atakihon nilang tatlo, no? Nag-join forces sila daw ala nito ining Pakistan, ang Saudi Arabia, ang ining lipad ako. Tupad na siyang
1: India.
0: Ha? India. India, dala India. Oh, kung sino ang lain naman ng team. Team C ni Korea. Team A, Amerika, kag ano mo? Israel, di ba? Kag Ukraine.
1: Ukraine.
0: Kabudlay siyang sitwasyon na sumong. Okay, thank you again, Dr. Romy, sa pagtawag. Thank you for your report, kag imong opinion, ha?
1: Sige lang, may gabi na sa tanan. Sige, bye lang.
0: Okay, sige, sige. Okay. Alas 10:08 na. Pwede makamu katawag di kang makapahaya kamu kang mapautwas kamu. Para makaistorya tamla, we can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Another caller sa ating alindya. Tarawag ta sino ni. Hello, good evening.
2: Hello, good evening, Gilolong. I miss you there.
0: Yes.
2: Ikaw pila ka si Manan na wala ka din.
0: Because of the vacation, nabakasyon ka, nabakasyon kita, be, no? Medyo lawig-lawig, kay medyo nagtalang-talang. Ta, sino ni?
2: Okay, okay. Si, importante din man sa ato, may mga vacation, bala. Ah. May important matter, we have.
0: Sino ni, gali?
2: Lo ka namin ito sa inyong mga mensahe, no?
0: Sino ni? Ano, dyan ka lagi. Wait a minute, magkaping mainit. Sino ni?
2: Ako si Jake Jordan sa UK.
0: Ah, okay. Oh, Jake Jordan, okay. Nainom mo na, Jake?
2: Apa, nainom ko gid ang Detribayo, kada ang DTX 500.
0: Ate, good na. Very good na. Ayo ah. Okay ah. Ano yung imo ya? Anong imo dalhan iya sumong komentaryo, abe? Go ahead.
2: Ang komentaryo ko to, Lilulo, nga pagtani, kaya gapasagan-sagan bala, nga daw popular naging sila, ang damo, naging duro sa nila, yung mga kunano dira, pero ang nami, hindi kami ngayla, kaya sila kami maritirito sa Amerika at China.
0: Oh.
2: Ang nami na, hindi kayo maaway lang na sila ya, sa aton sinado, kita diya na lawan sa bus. Saan ka pika doon? Pagtaya sa mga gasolina.
0: Correct. Oh, balaklod, magkaon.
2: Ang natanig niya.
0: Oh.
2: Hindi kami nagtinggaw kay Maya Senador. Daw si Sino ka na. Do pabili bala. Nga ang tao, pabilibol mo ya sa mo sila. Kay kung mo, important karakter ka. Robin Padilla ka. Karun, amo na sistema. Hindi na pwede. Ang importante tani, ang kadaman, hindi kay ang tao mo personal mo lang. Hmm. Ang tao mo na ya, subong gali, Julolo, sa akong lang yung observer.
0: Yes.
2: Ang salidyan mo lang yung kagalingan mo. Manuwa ka, hindi ka muwa.
0: Correct.
2: Di pala sila, maka sila sa ibabaw. Ang siling nila, paldaw, di na to. Di na tong malingka.

0: Ano talagang dapat ginipirahan, o. Di siya mo nga, anong plan?
1: Ano mga ba?
0: Ha?
1: Ano mga ba ito? Na nagkala, kwento, landslide to. Ano mo ito talagang buligan nyo? Dubong, tigulang ng kalimutan ka. Hindi na tayo magsiling ako ano, ang sistema, bilang ng Apple, o silyan, litre ka, na ang mapatay na, puro may kwarta. Ako na kwarta patay niyo. Saan ba'y sala? Kung ano sistema bla na kung sino to popular sino to sila dur ikaw ang mudeling na ang do, iba niya do, ang mga showbos mo
0: do survival na lang mabi no daw ang mga buhi subong
1: ay subong gilulo ang sakon ng liga saligan na lang kong lingon mo panigwa ka na lang hindi ka na lang magwa
0: correct
1: ang panamuyo ang mga dina abi tayo malawas inom litre bayo
0: okay
1: ispapandad malima kasala nagkabuhas ka sa tumukong makaisang palaya. May lutin ka rin sa politik kay magiging basaga sa mga sa hapon. Kung pero gusto yun, mamagdan sa awas, nagasalan sa katulog ko, nagkakuha sa sekretaratong katapatuan. Subong man ang labal ko siya, magandubon, dalang level. Tapos ano pag-inawal niyo, hindi siya pamagdita. Mag-aaway sa atong nagabarabaram na ugat, yag ang atong silula, magabas kong exercise every day. Kumala lang na.
0: Correct. Okay, well said. Thank you again, Jacob.
1: Okay, thank you.
0: Okay. Iboto si Jake Jordan. Okay, grabe. Ang haze niya po nara, no? Na Castellana, nagreklamo gin sila because ang ilang ang vulkan kalaon ni kitaon sa La Castellana tugos sa kadamol sang haze, no? Kundo hindi ni kuno nami ni sa aton nga health, kilala kita mag face mask gin para ma-avoid kita sa kung ano man nga mga problema sa aton ni kayong lawas, especially da sa bahin sang La Castellana. Pero doon naanad naman sila, according sa atong report, doon naanad naman sila nga may mga amo sini nga sitwasyon. Grabe pagiganik, itungod may abo sila yung na-encounter permit sa every time maglupok ang vulkan. But nevertheless, nagpahaya ang atong autoridad mga maghalong gin, hindi gin magkumpiyansa sa sini nga haze, ang asong halin sa Indonesia. Ginaanod sang habagat mo. Ginadala sang ato ang hangin habagat from Indonesia. Grabe itong sunog doon. Dobinukin na to eh. Pila na kahektarya ang sa mga kahoy sa ilang mga lugar dito nga may tanom nga palm tree. May mga palm oil. Daw kabudlay palungon sang kalayo. Daw kabudlay tapnaon ang sunog. That's why padayon ang pag-away sang mga fireman dito sa bahin sang Indonesia, no? Well, kita diri, apektado tungo sang haze. O kung asong nag-labot sa aton, tugas sang mga sunog nga kahoy from Indonesia. Alas 10:15 mga ka-K5. Ini nga bahin na doon na sa aton sang DTX Coffee Mix. Ang kampiyon ng kape, pagkaaga, inom na yun DTX Coffee Mix, may enjoy ka sa sabor. Pero ang mga sul, mga hangin-hangin sa tiyan madula, kakanami siyang ariya mo. Kagangi mo pangihi, wow, the best, Jirilia. Kag siyempre may ampalaya extract nga nagahugas sa aton higko nga silula. May chia seeds nga puno sang protina kag antioxidant plus. May super antioxidant pag inhalin sa tubo nga nagaapin sa aton sa nga magmayong lawas ta. Nga hindi tayo mapiktuhan sa nga mga free radicals nga mag guba ang aton sa sistema nga makangkog isang balatian. Ara ang super antioxidant from sugar cane. Kada inom naton sang DTX Coffee Mix nga nagabulig depensa kag naghatag sa paglimpyo sang aton ikayong lawas.

0: Router kay Sano. Migo ko din ka na subong harap ang gapon sa lugar ni Bon Jovi. Ha? Router kay Sano, Ayala, Disobel. Ha? Suya siya kay Ombudsman. Nya G-A-G-O nga Ombudsman. Makita ko lang siya. Pakaunon ko rin siya sa nga bilong nga tumo. RO22 nga variety. Nga ano ko no ya, bitaw ganda ka na mi, Migo Router. Pahayag ka ha. Ha? Kung hindi ka nasako sa iyong trabaho, sabta. Kamusta ka, Migo Router? Kaya ala ni Subil, big time ko, amigo.
1: Okay lang, mayong gabi, AJ Lolo.
0: Dara kang gapon sa New Jersey?
1: Oo, ahari ko dami.
0: Ang lugar ni John Bon Jovi nga nagkakanta sa nga Bed of Roses niya, New Jersey, right?
1: Tigulang na gisa? Pati niya buhok?
0: Yes, oo, tigulang na gisa. Kag daw naglibago na siya gali, no?
1: Mm-mm.
0: Pero si Bon Jovi, kitungo sa kadamo sa kwartaya, may aras sa gintukon nga isa ka daw kitchen black nga makaon ka na siya. Oo, makakaon tanan. Yes. Wala bayad.
1: Wala bayad, yes.
0: Yeah.
1: Daw siya, J. Lolo, daw food truck siya.
0: Okay, daw food truck siya, no? Okay. Oh. Anyway, sa New Jersey, what time right now sumong na sa inyo sa Amerika?
1: Same lang, Ged. It's 10 alas 10 ang aga, Daria. Dari gabi, bali 12 hours lang ang difference.
0: Okay, okay. Kanami sa tingog ni Rota Gisano, di ayala ni Shubel, oh. Grabe nga lang yung tingog. Tanay nga mga bigte, marasiya, Ged. Anyway, kamusta na yung sitwasyon sa... mati ko daw may arada nga balita nga daw maguba ang currency sang... sa Amerika? No, gapigadong Amerika, subong?
1: Ang economic di subong, J. Lolo, hindi kinami, no? Which is siguro ang gahinatabo sa Nubla.
0: Mm-hmm.
1: Sa Hormos? Iran.
0: Oo.
1: Sa Hormos. Kagang pricey di subong ang mga balaklon. Hindi kinami. Kaya muna nga maminisar ka na eh. Antes ka mang grocery, imo laktan, ti save kita na yan hasta magnami liwat ang amon nga ekonomiya dre.
0: Oo.
1: Subong nga summer do hindi gid mayo busy gid kay mostly mga tao ara ang kwan lang ka bakasyon kung pasabi kong ng kobra kasi isa ka sa presakon sa hotel and restaurant industry do hindi gid nami. Oo.
0: Okay,
1: kay wala
0: okay.
1: Gid sila subong ga gasto.
0: Oo,
1: save din sila subong.
0: Nag-save sila subong. Tungod nga ang budget sa Amerika, pila ka trilyon na dollars daw ibubo nila sa gira.
1: Nagkatulang sa gira? Oo,
0: yes,
1: nagkatulang sa gira.
0: Daw kalabada sa Amerikano, subong daw may hate sila kay Trump, no? May aking sila kay Trump? Is it true?
1: Mix up man. Pero, wala maging ano. Kahit nadalayo na lang blahaw amula lang gid ang sitwasyon dere.
0: Pero kabati
1: pero meantime,
0: pero kabati kasi ang balita nga ang North Korea naga pigpara sila sa isa ka long range nga mga missile nga makalabot sa Amerika nga i-supply nila sa Iran. Kabati ka mo dira way kamo ka
1: amo na ang ilang discussion dere subong. Pero ginakwan pa nila subong ginapaluapa no nila bla. Eh base kung huring-huring lang amo nimo to. Pero ti kung maamo na matabo ate isa jagid eh.
0: Kay ang Amerika kalabanan sila ya sa anom ka noon si ka nasyon ang ilang gingira sa anom ka tuig mo. Ha? Wala gid ang Amerika sila nga binagtupa da sa Washington DC missile o kon rocket da o kon bomba da be. Wala gid eh, no? This time,
1: Jilolo,
0: yes,
1: matabo na yan. Ara pa lang yan sa kanginan niya sa inyong sa parts ng inyong country detect na yun.
0: Yes, correct.
1: Hindi na kaya kalabot.
0: Hindi na kalabot, no?
1: Hindi na kalabot.
0: Because may mga military installation before America.
1: Yes.
0: Yes. This time, ang ginimo, yes, ang mga missile nila, nang nag-open, na nag-aning racket ni, mm-hmm. nag-open siya, galapta siya, pasal sa mga ginabiras na sa Israel, ginagamit nila, nag-galapta ang missile. Mm-hmm. But anyway,
1: monitor.
0: Hopefully, mm-hmm. hindi lang matay, matigayon. Ng, oo, kaya di, bilang mm-hmm. magkagurumi nilyon mga Pilipino nga rin sa Amerika na,
1: Mamunang kwan kitiri nga kinanlan tauhay Japon nga wala sang makounter nga iban nga mga nga mahalit liwat sang natabo to sa September 11 bla.
0: Correct.
1: But at the same time, malipay kami kay nag $62.
0: Ligani man.
1: $62 na.
0: Tuduhin nyo na. Tuduhin nyo na padala.
1: Sige. Mako muna. Hamako
0: mo? Subo?
1: Natabiyok sa tayo.
0: Subong 62 ang dolaris, subong kambyo?
1: Oo, 62 one, na.
0: $1 to $62 na kambyo?
1: Yes, so ngayon nga 100, mahimo na sa Smeldos.
0: Sa una ya, ngayon yung $100 mo, mahimo na 5,000. Subong ya, Lordy,
1: yes.
0: Ako ginichan sa gini, padalagin to dugin, kaya ba si magnubo, bila naman na dollar. Diyamunin pa mo sa mga OFW ng mga mapisan pare sa imo kay kung magsaka ya magsitinta pa na yung dolaris hindi pa mo rin ala tot pasaka ano nga pasaka
1: dakogin nga kwan kwan sa amon dere Katie. Pero at the same time, you know, ang currency naton da, kung ganubo, kung gataas ang ano, kaganubo ang dollar, ang aton nga mga, tawag ni Ganay, Jilolo, ang aton nga mga negosyante, blasiban nga pungsod nga mga,
0: yes. Investors. Mga
1: pandera.
0: Investors.
1: O, gapaminsa, gaduwa-duwa sila. Te muna nga, do, ako kapag, ganuman ko, no, gapaminsa, makam sila nga, base, ang kaluoy, man sa nga mo sila yung sitwasyon. Itungod, te, kinanaman naton nga upgrade mo nga mataas man ang aton ngayon
0: yes, niya
1: sa Pilipinas pero wala tamay mo kay tungod sa ginamo man sa aton nga Pilipinas
0: corruption
1: sa impeachment and all that stuff.
0: Corruption plus disaster yes. Sa aton ng flood control kang mga baha mahal ang kuryente we have the edge nga damo tang pilata ka million nga tao, no? 110 yes, million plus, no? That is a big market sa mga investors. But yes. Considering kamahas ang taxes, kag tapos damos ang corrupt ng mga official, kag plus ang grabing traffic, kamahas ang gasolina, mahal sang kuryente, correct. Ang tubig pa, no? Hindi pa masyado accessible. So, naka-discourage ang mga big player ng mga investors players. Around the world.
1: Investor.
0: So, this is not a good... Kung pabor sa aton ang sa OFW just like you, na magtaas ang bilis ang dollar, mag-say 62, this is not a good sign naman para sa aton ekonomiya. Mm. Because ang mga investors nagaka-discourage because weak ang aton nga currency versus
1: currency.
0: Dollars. Oo. Mm-hmm. So, yes. Magtabusin na, madamo nga mga matakto na, maminsan liwan. Malang-alang ang mga investors magpadayon. Anyway, ano ning imo yung dosuya ka kay Rimulya?
1: Kaya, okay, makita ko sa nga gina-interview sa kaginano, bako saan open ni siya ma-kuwaon sang do kalain siya yung tsura tapos mamu pa nang ambal yan ano niya wala niya sa nagabaan eh
0: ang
1: sila maging fair sila sa isa ka butang kita naging sa mga matas ang tanan nga may panagutan kin siya nga ginghimo iya sina nga ma-against pa sa or something nga mangita sa sang iban nga rason nga hindi nila matagaan sang oras nga imbestigahan.
0: You are talking about Ombudsman Boying Rimulya.
1: Yes.
0: Oo. Ang yes. Iya subong popular subong bahayag nga may baha ang Luzon, ang epicenter sang baha ara sa Mindanao.
1: Ara sa Davao.
0: Ara sa Davao, no? Kag daw tuyo nila nga daw imbestigahan ang Davao tungod sa flood control nga nagaluntad kung sa Davao. Pero lumos ang Pampanga, lumos ang Tarlac, yes. Lumos ang Makabebe, daw halos tanan ng mga syudad, ka mga kamanuanan sa party sa Luzon, grabing baha.
1: Lumos.
0: Baha, yes. Pero ang ila imbestigaran, ang Dabaw, kaya totoo ang epicenter, ang pahayag ni Boying Remulla. Isakto na lang.
1: Yes.
0: Say mo, Abi. Say mo, Abi, pabor kasi na.
1: Hindi ko na yung pabor, Jilolo. Kay tungod nga, hindi sila gani iwan side bid sila bla. Hindi sila yung nga tani. Kung unaho nila dito yung parts ng damo, yung lubog. Hindi yung isa ka syudad nga imbestigahan nila kay tungod. Ara da mga...
0: Kontra nila.
1: Kontra nila. Muna yung... ang sistema subong nga mabatian mo sa radyo biskan diin sa news sa balita pati ng undersecretary si ano na bla ng bahay si,
0: nandito si Clel Castro ah di damo na siya na init kag nalingaw mo siya kay ko mag-abri na yung babae ya no tanan niya nga tanan niya mga maalam galungo yung ulo sa iya kaalam niya ya
1: Grabe. So magpaliko sang istorya kung na ano na siya na naigo na siya. Kabalo sa magpaliko sang istorya.
0: Di daw maghod na sa minutig kay because ang kamatuoran amo ang ginamba sa kalabanan ginapaliko iya ang kasami ang iya nga bahayag no kag gun kustyonan sabi di ang maghod lang sang pagminutig na kag pagminutig kapit sang pagpangawat. Tay sadyane. Tay sige. Watch and learn na kita kagbantayan talang ang aton niya kagalingon kag enjoy sang 62 pesos per dollar na.
1: thank you, J. Lolo.
0: Hello ka na sa imo.
1: Welcome back.
0: Thank you, gila.
1: Sige, thank you. Halong.
0: Okay, si Rotter Ayala, Gaisano de Sobel. Ang aton nga suki from New Jersey, USA. Among mo ito, ilagi na gina-question galini. Kay base magahimo ang Iran sa nga isakatikag magapadala ang North Korea masuporta sa Iran sa isa ka rocket nga may unod nga mga nuclear warheads, no? Nga... do long range no na klase sang missile or rocket nga makalabot sa bahin sang Amerika pero hambag ganiri ni Toto Rotter nga may mga ma-intercept na nagadayon kun sa mga kun sa Israel pa Iron Dome ang Amerika mas may ara man na nga klase sang intercept sa mga klase sang missile kag rockets nga nagasulod sa Amerika. But then, natunan na isang Iran, kagsang North Korea, kung may aras na ma-intercept sa ilang mga rocket. Pero kung namo nga rocket, madulong sa Amerika, butang tabi, 2,000, basi ma-overwhelm ang ilang Iron Dome sa Amerika. O kung ang ilang counter nga para ma-intercept ang mga ballistic missiles from Iran, bawa, muning ilang nga ginatuyo gid kag kabalo kang American ni gusto sila masakitan gina pangapina ginila mga soldado nila nga hindi masakitan para sa ila do no na negative ina siya do hindi sila pabor nga ang gira makakadto sa mainland America ang gusto nila ang gira sa gwa sa Amerika. Well, kung pagbuot na sa panahon, nobody can stop it, no? Basi kung makalabot ginman ng mga missiles sa Russia, o kung China, o kung Iran, o kung North Korea. Di, ha? Kami pa nila mag-gira, no? Kao na lang kamubla sa Gina, sipod, restaurant, bla. Sagi, baka mo inaway nga ihigop mo lang na sa baw. Pala-pala style sa Gina, sipod, restaurant. Kaon mo lang na siya nga sinugbab lang agingaw, bla. O kung bukaw-bukaw. O kung sinugba nga Blue Marlene. O kung ining butter garlic shrimp. Butter garlic shrimp sa Gina Seafood Restaurant, the best. alas 10:22 na ang oras naton mga ka-K5. Mag-break ta na yan. Okay, sige. Let's going to take a break. Don't go away. We'll be right back, ha? K5 News.

At damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: dito. Excavar!
1: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Muterna Max, Muterna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Muterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakat na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
11: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madungay nga performance.
9: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan?
17: Naintuan nila ko sa nobya ko.
16: At di mo alam ang gagawin.
18: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Super Coolita at the Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: Alas 10:47 ng oras na ton. Iningabahin na doon una sa aton sanga DTX Beauty Show. Damo na nagkaladula nga punggod sa Victorias. Mga ringkol sa Mursya nagkaladula na. Baho sang lawa sa mga teenager sa hinubaan nagkaladula man. Tungod isa ka produkto nga hamon ang ginagamit nila, DTX Beauty Soap. Nagahubi na ang mga senior citizen sa Silay City. Sabay sa sagay, ang mga blackheads kang mga whiteheads sa mga teenager nagkaladulat man. Ang mga wrinkles hindi nahilmunon. Kag nagpuluti ang mga ilog sa mga babae kalabanan nila sa Cady City. Eh, sano ka mo yung magamit sa DTX Beauty Shop niya ya? Kung magagira na? Available ng DTX Beauty Shop ha? Pwerte ka bukal nga habon, kang kahapos langit bulawan. Dula talaga baho sa lawas, mga ringko sa guya, amat-amat nang inihil mo nun. Ang mga ilog nga shadow kagarhom, bapution. Tuhod siko kaga hawak bala ng may karter bala na. Kang mga liog na daw may mga kulintas. Nga kalakala. Nagaitom tungo sa tamang katambok. DTX Beauty Shop ha. Available sa tanang nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore. And of course, Generics Pharmacy. Sa inyong mga suki nga mabutika magkutalang ha. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag para mas barato nga DTX Beauty Soap kag iban pa gid nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantula ka mo sa tanang nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag mag pagkonsulta na dayon sa aton nga mga medical kag alternative doctors, libre, wala sing bayad. Alas 10:50 ng oras naton. Good evening kids sa mga suki natin from Hinubaan. Hello sa inyo tanana, especially sa kay Vilen. Good evening J Lolo, salamat kay Ara kana ang super kulitan from Vilen sa Banhaw Hinubaan. K5 kid kuya, gapamati ah. O ini nga bahin na dulong na sa aton sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka natural nga produkto, himo sa shark liver oil, aprobado sang BFAD. Wala overdose, wala sa side effect, nagalimpyo sang aton nga mahiko nga dugo. Kag sa aton nga kidney, sa atay, kag nagapabako sa atong mga kaugatan. Dr. Pinoy Squalene Capsule, maayog gid sa may mga menopause, may mga hormonal imbalance, dysmenorrhea, ining tawag nato nga arthritis, may mga gout arthritis, takto ng antos ha. Inom na kamo Dr. Pinoy para madula ang ngot-ngot sa inyong atiil, sa mga joints ninyo, makupos ang manog, kagtunawon niya amat-amat ang uric acid sa adlaadong pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagatunaw ba sa mga baranga ugat? Nagakos ang high blood pressure, heart attack o stroke tungod barado ang ugat sa bad cholesterol. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule is a good cholesterol nga ginatunaw niya ang bad cholesterol nga nagahimo plake o kung nagabara sa aton nga mga kaugatan. Adlaw-adlaw mag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mayuma sa mga babae nga may problema sa UTI. Kang ining mayuma, blani, ginapakupo siyang mayuma. Kag sa may mga pasyente sang dengue, no? Kadasing magpasaka sa blood platelets sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, para malayo sa delikado ang pasyente nga may dengue, painuma siya tang 2 capsules every 3 hours or 4 hours para madasing magsaka ang iyong blood platelets. Ha? Sa may mga psoriasis, subong man sa may mga leukemia, may mga asthma, Dr. Pinoy's Quilling Capsule, wala sa side effect, wala sa overdose, aprobado sa BFAD, available sa mga suki nyo ng mabutika sa inyong lugar, Dasta Kabankalan, Sipalay, subong man available sa Hinigaran, Pontevedra, Valladolid, Borsia, La Carlota, Talisa, Ibimagalona, Kagasagay, subong man sa Cadiz City, kag Victorias. Available ang Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Pamakuta lang mga suki inyong mga mabutika diri sa Negros Occidental at sa Bilog nga Panay. Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Pwede ka mo gyapong katawag sa atin nga atline ha? Problema man o kung opinion nyo, kung gusto ka mo mapatuwa sa mga bagay-bagay, ari kami ni Jerry Lee para magpamati sa inyo. Ha? Kag-ari ang K5 News FM Tonight Show with Jay Lolo para akomodaron ang inyong mga tagsa-tagsa katawag. Ha? Good evening, Jay Lolo. Dayon agid ang barangay eleksyon. Tulok laway naman sila Jay Lolo. Noong kung mag-apply ka sa Dicer sa mga mall, damo sang requirement nga may NBI, police clearance, barangay certificate. Pero kung magdalagan ka kagawad, kung mayo ka lang, pasalig daog ka na dayon only in the Philippines. Tudo. Ma-apply sa colonizer sa mga mall, mga grocery. May police clearance, may NBIT, may bayad na. Iban ka ni, may harap maging na laboratory. Sigurado nga huwag ka masakit o kung wala maging natago nga balatian. Medical certificate, tag 500 lana. Di ang ining mag-certificate ni mag-apply ka sa police, clearance may bayad man na. NBI clearance may bayad man. May barangay may bayad, mabla mo. Tapos sulduhon mo, no, gusto lang sa pagkaon mo. Anyway, may caller kita. Hello, good evening. Hello.
2: Mayang gabi, si Lolo.
1: Mayang gabi man, sino ni?
2: Panay niya.
1: Sino si Banoy? Toto Banoy! Mamaring amigo ko nga... Mustang bulan!
2: Mana, upon ko din para mga kwa-kohon, tatwa-kohon.
1: Doon ka kakita, kagin... Noy, kamusta? Kamuda na inom mo na, Noy?
2: Tapos na.
1: Ano na inom ni Banoy?
2: May tutukagambi
1: 3 bayan. Mga K5, si Banoy ang aton amigo nga hindi makakita o po dyan mga grupo yung nga hindi makakita kaplano sila makita na eh. Ang problema, kainin sila kita na natin. Paano? Ang problema, takaon paano kung magkita na eh, bla? Hindi magkamot na nakakita. Anyway, Noy, arakas niya po sa NGC, Noy. Oh, danay ka daw nag-robot ka na. Daw ang tingong mo nag-robot. Kayo habing imo telepono, nami ba sinatumukan mo, lain? lain ka lain sa tingong mo. Tami tawag-liwat. Oh, sige, si Manoy. Amigo, tanaga nag-masahi sa NGC. May mga grupo na sila nga mga blind. Agaw na sila kapusing kay NGC, bla. Di kumaga, may mga tao na nag-walking from NGC. Iba nag-pamasahe na sila. Kanami sila magmasahe, di rin eh. Okay, dahil lang ginat ko ako si Manoy. May mga nakitaan sa mga bagay. Ah, makita. Hindi para hansa. Hello, Noy? Laing gid imo telepono na, mi ano na eh, ha? No, no, laing sa telepono mo, no, di mayogin, di machinda nambal mo. Why na? Why na? Ihabungin na na. Isli na na, Noy. Basi ko na miterano na imo nga telepono, namo na na iguno yung experience na nasuwain na nag-lain ang iyang tunog. Abi may luhi na no isang mayo-ayobi, na? No, wala pa man kasawa. Kamusta na ihat si Inday Ilin man? Nakabalik na sa ihat sa iyang trabaho sa pagamasahid, ha? O kung ara sa gyapon sa luyos ang iya bana nga si nagin si Banoy nga kapaninguha gid Noy.
2: Okay,
1: Away gid tansa, away tansa, away tansa. Laing gid good evening na sinyo ah. Sige, mati lang na i-text lang kay lawagon ko. Away tansa, Noy, away tansa. Balda ginoy, balda. Good evening, J. Lolo. Asla ko, may idea ka kung pila ang every capsule sang Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Salamat kin, J. Lolo. Do mga 10 pesos sobra. Sobra pulo ka pisos, blam. Pro-epektibo siya because almost 30 years na iyang produkto.
3: Lord, as we now end our day's work, we pray and thank you for this very wonderful day. Thank you for having given us the patience and industry to work well, and for having directed our thoughts, words, and actions. Forgive us, Lord, for our misgiving, as we forgive those who wronged us. Continue to give us wisdom to do good for others and for ourselves. Lord, please continue to bless us, also our families tonight, and bring us together again tomorrow as we start another day. All these things, Lord, we humbly pray in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. K5 News FM Network is now signing off. Mga ka-K5, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: cambio con...
1: ¡Cambio de rayo!
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano kayong interval?
2: Maitukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, no balang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita balang nga permi lang kulang sa tulog. Nagatrabaho kong gabi. Ining sige-sige balang nga kakulang sa tulog, makalain sa lawas? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod din sila karong diskusyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo ng mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
4: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang paghuway. Ano bala ang nagakatabo sa lawas kung kulang kita sa paghuway, Dr. Ramil?
8: Sobra kadamo sang nagakatabo kag malain nga matabo sa imong mga vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan paghuway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig nga gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imong selula kag sa imong mga tissue. Sa mga nagapulawda kag kulang sa antioxidants, di wala yaga inom DTX 500 kag may TC, yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang, no? Nagapiga ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tawo, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Ingala ko damo gid ya nga kwan gabili niya impormasyon sa ano sa auto ko kay grabe pa tulogon mo
4: kag DTX.
8: Di inom pa DTX 500 kag may TC.
4: Yes, ang pagpulaw, Doc, ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal, kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
8: So, nagapigaw ang imong immune system sang wala tulog. Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
4: Gani,
8: lain matyag mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan siya, list lang nga, pigaw ang imo nga defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga, gina-advise, gid permis sa nag-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty sa good nga mabuligan pakusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
4: kwa? Shift. No, graveyard shift.
8: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
4: Kapulaw.
8: Yang may tisiya, isa ni kaalkalain nga vitamin C nga mag-boost o nagapakusog sang immune system agad may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bakterya kag viruses. So, mga nag-graveyard shift kag mga security guard
4: na nagapulaw.
8: Driver, importante gininimo ang DTX 500 kag may tisiya.
4: Kalaban ang baladok nga nagatrabaho sa call center, nagatambok Mm-hmm. Abi ko gani kung gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli mm-hmm. edukaw, nga gatambok ang iban.
8: Mm-hmm. Hindi bala haambalta, Sir JP, nga kung kulang kastulog, apektado imo brain, mm-hmm. gapigaw imo memorya. Hindi lang amo sina, Sir JP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA.
4: Mm-hmm.
8: No? Ang GABA, aminobutyric acid, or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger, kag satiety, o kun ang kagutumon, kag kabusugon sang tao.
4: Mm-hmm.
8: Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal. Agod nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulap ka, ini again ang apektado. That's why, bisan busog na, namit siya pun kaon. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pagkontrol sa gana mo, inom giga dito X500 kag Mighty C. Kung nagapulaw ka mo, para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
4: Low sex drive!
8: Low? Uy,
4: gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer, huwag niya gapulaw, guru mo.
8: Wala, yun nami tulog na yan.
4: But silingon, pala tulog gid ka, agay kuya, gali. Kay sulbang gana ko, kami ni engineer.
8: Kay ganito, X500 kag Mighty C, Sir JP, mamo na nga premiado ang imong gan sexual appetite.
4: Abaw. Nagapataas magalidok sang risgo nga mag heart disease ang permi pulaw.
8: Yes, including inflammation, paghubag, kag ang risgo sa magka-diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw, kapin pa kun habitual na, permi na lang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog, kay may insomnia ka, sige hainom lang ang DTX 500 kag Mighty C. Kay makorek lang na niya. Ang D-sugar cane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag Mighty C agod healthy ka per me.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
0: Ilay-lay de la Cruz, sa asang akon nga sugar? 375.
1: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
1: Di na nalang subong imo sugar?
0: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ka-problema agad ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
10: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
2: Mighty C! Papalit sa mga butika.
8: Para patulogon mo.
4: Kaga DTX.
8: Ginom pa DTX 500 yung Mighty C.
4: Yes, ang pagpulaw, Doc, ang nagresulta man sa pagkaaburido. Pikon, hot-tempered, emosyonal, kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
8: So, nagapigaw ang imong immune system sang wala tulog. Kita mo, Sir JP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
4: Gani,
8: luya. Mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan siya, list lang nga, pigaw ang imo nga defense system bangon sa kakulangon sang tulog. Amo na nga, gina-advise gid permi sa nag-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agod nga mabuligan pa kusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
4: quad? Shift. No, graveyard shift.
8: Graveyard shift, no? Mga kapulaw.
4: Kapulaw.
8: Yung Mighty C, isa ni kaalkaline nga vitamin C nga mag-boost o nagapakusog sang immune system. Agod may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bacteria kag viruses. So mga nag-graveyard shift kag mga security guard
4: na nagapulaw.
8: Driver, importante gininimo ang DTX 500 kag Mighty C.
4: Kalaban ang baladok nga nagatrabaho sa call center, nagatambok.
8: Mm-hmm.
4: Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli edukaw nga gatambok ang iban.
8: Hindi bala haambalta, Sir JP, nga kung kulang kastulog, apektado imo brain, gapigaw imo memorya. Hindi lang amo sina, Sir JP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA. No? Ang GABA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kun ang kagutumon kag kabusugon sang tao. Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal. Agod nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulap ka, ini again ang apektado. That's why balay, bisan busog na, namit siya punta. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest, para nga makontrol ang imong ining gitawag pag-control sa gana mo, inom giga dito X500 gagmaitis eh. Kung nagapulaw ka mo, para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
4: Low sex drive! Uy, gapadula, gali isang gana sa sex, ang mga nagapulaw. Si engineer, why gini nagapulaw, guru mo?
8: Wala yun, nami tulog na yan.
4: But silingon, palatulog gid ka, agi kuya, gali. Kay sulbang gana ko, kami ni engineer.
8: Kay ganito, X500, gagmaitis si Sir GP, mamon na nga, premyado ang imong gan sexual appetite.
4: Abaw. Nagapataas magalidok sang risgo nga mag heart disease ang permi pulaw.
8: Yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imong insulin sa gitawag beta cells sang pancreas kag kun sobrahan sa pulaw kapin pa kun habitual na permi na lang wala tulog posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog kay may insomnia ka, sige ha inom lang ang DTX 500 kag MyTC kay makorek lang na niya. Ang D-sugar cane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag MyTC agod healthy ka per me.
1: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
0: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalasubong imo sugar.
0: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! MyTC, alkaline nga vitamin C.
9: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo, ti inom ko MyTC alkaline vitamin C.
10: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
1: MyTC! Pagpalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
11: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel.
13: Iloilo City.
14: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
16: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Calibo. Reventor Building. Osmeña Avenue.
18: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: San Jose Antique.
20: Wan Tiong Building.
21: Barangay 8 Bagumbayan.
22: Fronting kay Sano Mall.
23: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
24: Kulasi. National Highway.
25: Kilid sang LBC.
26: Klinika de Alternativo Medicina.
27: Kabangkalan Branch.
28: Located at ACM Building.
29: Texas Street.
30: Corner Bread Box,
31: Kabangkalan Public Market,
32: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
33: Sagay City,
34: Radyo Bandera Compound,
35: likod sang Pag-ibig Office,
36: and
37: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
38: Bacolod City,
39: Ernai Street,
40: fronting Paglaum Sports Complex.
41: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Para sa mga dugang panga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, ang sige-sige ba lang nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kung ang trabaho mo permi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, permi init, mag-inom sang DTX 500 kag MyTC kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ini ang makapasiguro sa imo nga hindi kagidya magka-cancer. Magkabuhi sang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag MyTC kada adlaw.
8: Muna nga ang kahoy kag ang dahon,
4: wala
8: cancer kay ginputos na sila sang antioxidant. So, para ma-transfer na, kaunon man. Like, sa ginahimo na ton, ginom ta DTX 500 kag MyTC. Because antioxidant na nga, from the plant, sige transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang Stranger GP, o kung ini yung pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yung gakapatay mga tigulang. Baloka kung ano ilang mga sekreto, Sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo. No, fresh vegetables kag olive oil, grape wine kag steady parts ang ilang diet. Simple man lang sikreto sa pagkabuhi sa malawig ah. Ti simple fresh kang hangin, wala stressor boy. Gulay, utan, prutas, ti healthy fats kag exercise. Kun summarize tapagid, ang nagapalawig sang kaboy amo ang gitawag syempre less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant salin sa prutas kag utanon. Tikon antioxidant lang man ang inyo ginapangita, permi na mo ginabalik-balik di. Nga ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka MITC kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sini sa imo. Permi na mo ginabalik-balik pag nakainom ka sang DTX 500 kag MITC daw nakakaon ng kapulo tubtub ki 15 ka klase nga prutas kag gulay kung nakainom ka sina. Meaning pa kung damo gid kaya antioxidant nga ginainom, ti layo kaya sa mga problema sa kurason.
0: Problema sa kurason, no? So ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC, no? Alkaline vitamin C kada adlaw ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga kurason agud ini ang indi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa kurason, Sir JP. Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang MITC ay ang pagtapna sang oxidative stress, kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kananan may balance. That's why gatumata DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kananan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag MITC ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
8: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation. Te, hindi kanya malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC kada adlaw.
2: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agud maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
3: Ilatong score gani?
5: 470.
3: Nagtiko 2
5: sa gabi, 2 sa ila na lang imong blood sugar
3: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven na best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Information sa ikaayong lawas.
5: Daw pareho lang na nga kun hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kun baho ang ilok.
8: Ragoy.
5: Damo sa nagapaligo. Pero daway lang yapon ligo. Kay hindi DTX beauty soap ang gamit.
8: Wow.
0: Kay sala ang habon.
5: Sala ang habon.
0: Hala ang habon. Dapat ang habon mo DTX Beauty Soap na VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho sa imong lawas. May ara manini nga papain nga linsa papaya nga gapaputi sa imo. Tanaman niyo sa GP hamis, no?
5: Yes.
0: Hamis, gapula-pula kay ang habon sakto. Ha, ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita ni man sa DTX 500 ari sa habon. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
8: May habon ka nga nagaprotekta sa imo panit.
0: Uy, may ga-detox pa sa imo skin cells.
8: So, ga-protection, ga-tinlo, ga-patay kagaw, din ka pa DTX beauty soap.
0: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX beauty soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant ta Doksam?
8: Tungod sa kadamo user sang klinika Diopress.
0: Grabe.
8: Ubos mo, meaning pa damo gid baho ilok. Oh, hindi gali. Damo gusto nga maghamot kang ilok. Ano ko damo baho ilok.
0: Oh, protektado ka, Sir Boy. 42 oras, Sir Boy. Basta naka-klinika, Diofres. Kakayang
8: wow.
0: Extra virgin coconut oil sina, Sir Boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
8: Pag wala ka baho ilok, meaning pa naka-klinika, Diofres.
0: Okay. Anyway, no, ang klinika, Diofres, may tea tree oil, may VCO. Ang VCO, kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilok. That's why ang klinika, Diofres, hindi lang niya deodorant na ginaplasan, ginapamot. No, ginapatay gidya ang cause ang pagbaho sa imong ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Clinica Deo Fresh deodorant. Dok Sam.
1: Pero kadaga sir boy namin gid magpangapi painit sang aton nga chan pero nami ang healthy coffee nga aton gamiton, no? DTX coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi ninga kape sir boy, ginahugasan, ginatinluan ang imong nga selula. So hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton kampyon, no? DTX coffee mix.
0: Amo na sakto dok sa mga start your day right ka dapat ang imo coffee DTX coffee mix pero right. Kung may budget, no? Kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX premium coffee ka ang pinaka basko klase nga kape for me nga duha ang super antioxidant may ergotionin nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sang ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotionin, ginahugasan, ginatinluan ang mga usado ng antioxidants ang lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotionin nga makita sa DTX premium coffee, may wow. DSE nga so, pinakabaskog. Yes, Dr. Amir.
8: Nami.

0: ang kuan ba ang DTX 500 capsule, ginabutan na lang sa kape para sabay na lang tayo.
1: Aboy, champion, may MCTs ka na, na protektado ka na contra virus. Ka
0: wala problem niya kung ihalo mo, DTX 500 ka capsule, tapos pugaan mo din tribayo, wala gidya problema, sir boy.
1: Extend may maka, may kalabuwas ka, ini nga mga imported Peruvian herbs, gapan nami isang imo blood flow, kung nami ang blood flow mo, nami ang delivery sa minerals, vitamins sa imo silila, nami man ang paghimos sa basura sa imo silila, nila mga carbon dioxide yun na mga waste product pangkwaon at tanan ni extent panghaboy you know, pagwaon sa lawas pero ang blood flow amuna yung sikreto ang sikreto nga nami ang flagpole nami ang kayod sang bakho mo kung ikaw naka-extend supplement no?
0: Siyempre importante da kung ga-extend ka nami man nga dugangan pagid ni mo sang nami nga gitawag blood circulation
1: so, pamasahe ka
0: pamasahe at least damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation mapamasahe ka either ka isa or ka duha sa kasimana sir boy.
2: Correct. Importante ang touch therapy
0: do. Kag ang mga kuan niya mga ano na mga
2: points
0: bla kaya niya man no
2: pressure points
0: makabulig ang pagpamasahe gamit ang siyempre permi na mo na ginabalik-balik. Ano gani aton
2: bag DTX herbal oil.
0: Ma-DTX herbal oil la kami kay basi kay taka na mito sa ka blood juice kay ginapiki. Basi dugay-dugay mo naman yung pikion bla.
1: Herbal oil la DTX herbal oil.
2: Mga pilian lavender,
0: pero, lemon. Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit na to nga mga reseller, legit na to nga mga butika. Butika. Oh, amo na gyud. Kag siyempre sa aton nga mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga mga product center.
2: Alright. Paano mabuligan ni D3 Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulweta.
3: Talk ni Doc!
1: Thank you, Sir JP, no? So, mga adlaw, tunanta, paano ba lang makabulig si mo si D3 Bio, si Clinica D3 Bio contra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
0: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
1: Oh, dugay-dugay ihi.
0: Tapos kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi na sir boy mo.
1: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika D3 Bio makaipaiwas imo sa pagdako sang imo prostate Doc Ramil.
0: Oh, nabalaan na to pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi panahon sa gagabion, dako na nang problema. Isa sa mga rason nga nagka prostate problem is hormonal imbalance. Nga aga ka hormonal imbalance tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
1: Lain.
0: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 Bio. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy. Prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate kay once nga maghubag na magdako na da ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay hindi mo maubos ang ihi sir boy.
1: Correct.
0: So isa sa mga rason nga ang nagahubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano sa imong organ anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3 Bio nabalaan na to nga ang D3 Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3 Bio. Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong inang hormonal imbalance. Wala naman ibang rason, sir, boy mo.
1: Correct.
0: Nga pwede nga maghubag imo kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
1: Kagaw. Duwa lang gid ang cause, no?
0: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3 Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
4: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo, at D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla
3: Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga buti ka! May DC! Ang alkaline! Nga

0: Pharmacy.
1: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
2: May TC. Mabalik sa mga butika. Para sa libreng check-up, bisitahan lang. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Juan Kyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
3: May mga herbal tip taka juice tip sa mga may amon ang problema, sir boy.
4: Oh.
3: Like, you can have your tomato juice.
4: Kamatis.
3: No, one half glass two times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate.
4: Mm.
3: While you are taking your D3 bio, mas dasig siya, mano.
5: Ma-absorb na, no?
3: Oh.
5: Mag-correct, no?
3: Hindi na kakinanglan magpa-opera.
5: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-clinica D3 bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, inin siya, kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo, ang baldokramil. Ang lain pa ni, why kaga perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
3: Siyempre, may inflammation ng gatabo mo.
5: Correct, no? Tiinitanan-tanan, ginakorek ni Klinika D3 Bio. Paano? Si D3 Bio may ginatawag lauric acid. May mga arap man siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone. Tining
3: ang dito. Ang rason nga nga gahubag.
5: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni amun nga pahubag sa imo prostate. To kung gatumat ka D3 bio sa klinika D3
3: ginakorek
5: bio.
3: Niya ina hormones.
5: Ginakorek niya ina hormone. Correct na dokramin. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH, no? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Klinika D3 Bio, pati si Manoy, ginabuligan man para makaiwas sa
3: prostate. Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa mo ng problema, hindi disturbo iya tulog, hindi man ka madisturbo, painom mo mo D3 Bio. Pero kung hindi na palangga ni mo yung bana, hindi na paim na.
5: Tawa. Paim
3: na D3 Bio. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga munang problema, paim na D3 Bio. Para nang wala pa bla inakabalatean, sir boy, paino mo na. Kag-ari pa yung pinaka-best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. Nakainom D3 Bio.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physium.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan tungod sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3 Bio.
3: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio. Termina to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, blas sa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo tiyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3Bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sa mga nami nga hormones, mga happy hormones, sir boy.
5: Mm-hmm.
3: Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sa hormone nga oxytocin.
5: Mm-hmm. Payo pa sa kaon ng oxytocin mo, ha?
3: Wala. Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3Bio, wala ka problem sa gitawag imo nga mudo, imo nga emotional health, tungod sini nga rason.
5: Di mo makita ang epekto sa klinika D3Bio and probiotics, no? Gabigit ang kombinasyon sa klinika D3Bio sa probiotics, no? So, di mo makita nga ang imo mood, ang imo mood, ang imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa klinika D3Bio, Doc Sam.
0: Mm-hmm. Kung ikaw, Sir Boy, stress, no, siyempre malikawan ta na tungkol sa ginatawag kadamuan sa probiotics sa aton nga chan, no?
5: Mm-hmm.
0: So, ang klinika D3Bio, ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta, Sir Boy,
5: mm-hmm.
0: no? Nga umunang kabangdanan sa osteoporosis, no?
5: Mm-hmm.
0: Hypertension, no? Mm-hmm. Kaya ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, no? Depression, no? Pero kung naka-D3Bio ka, Sir Boy, ining cortisol hormone, nag-nubo. Kaya yung D3Bio, may arasas ang ginatawag anti-stress activity,
5: mm-hmm.
0: no? May arasas ang ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasas sa coconut virgin oil, Sir Boy.
5: Mm-hmm.
0: So, malikawan naton ang stress kung naka-D3Bio kita.
5: Mm-hmm.
4: Why isang pinakasabad nga balay, kundi amo ang asawa palawalwal? Palakig, palabinghal, pirmiga pinangakig. Oh, gamo ang balay ko na mo ng asawa. Abiri galuhin nyo na D3Bio. Kulang na sa D3Bio. Nga ang D3Bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kag ang magnesium, amun e nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagaparelax sang aton utok, nagapakalma kay misis, nagapastop sang walwal ni misis,
5: mm-hmm.
4: gabuot si misis.
3: Okay. So, inom gid D3Bio, kay nga grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong tinai. So damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka ginom D3Bio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3Bio na isa kasahi ng brain food kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500 ang free radical.

Radio. Horas Pilipinas, alas 4:35 na.

0: Good morning mga KK5, welcome daw sa atong pagpangalagad.
1: Balitang K5 sa umaga with KK5 Rowel Pineda.
0: Good morning. Magandang umaga po. Welcome aboard sa ato ziring pagpangalagan. Dere sa palatuntunan Balitang K5 Balita. Sa umaga. Ziring Biyernes edisyon, Setyembre a 4 na. Sige hapon ang inyo siri kaupod sa pagdulong sa mga balita, impormasyon, tara kayaan, kagsubong pa, ha, mga pagpamukaw dira. Of course, sa K5 Bruel Carbajo sa Pereda. Ang inyo siri kubos ngayon agad, bigo sa mikropono, abiyan sa kahanginan. Sa sulod sa isa ka oras, kagtunga, agina-updan magkita sa atod siring technical partner, senior tech sa engineering department, sa master kag BMX control, ang nag-operate man sa atod siring live streaming, si K5 ang Phil Apoy Celestial. Maying aga sa 25 tanan ka mga barangay diri sa siyudad sang sagay, as usual, good morning. Amo man, diri iya sa 22 tanan ka mga kabarangayan. Sarak banwas ang Cadiz, maying agada. Asa mga utod manaton sa Manapla, sa siyudad sang Victorias, kag Subuman, EB Magalona. Good morning da. Asa aton siring mga kasimanwa, sa aton mga suki nga tagpalamati, mga nagasurod sa aton nga palatuntunan every morning. Ginahimo nilang alarm clock. Ay, aton sining programa kada adlaw. And of course, sa aton man nga mga listeners diriya sa Dakbayan kang Iskalante, sa 21 tanan dira ka mga barangay sa Yutang Bulahan, maing buntag ninyo diya. Diya man sa lungsod sang Tubosok, Latraba, Banwa sang DSB, kag syudad sang San Carlos, sa mga Cebuano speaking people. Ay nga mga kauturan na ton, sa mga Bisaya speaking people, may buntag ninyo niya. As usual, again out me, ganamos kapiskay, kalagsik og kamaya sa inyong panglawas. Kagdiha man sa ato ang mga kaigsunan sa probinsya, Sangya, Cebu, Bantayan og Masbate, may buntag. Magandang umaga po. Sa mga kapuluan kay Islahanan, dira sa may Mambakayaw, Matabas, sa may Mulocabok Island, kagamuman Suyak Island, good morning sa mga coastal barangays, sang Iskalante, Sagay, Cadiz, Manapla, sa kabugusan sang Negros del Norte, may nga aga. Sa gihapon na katuto ka mo diri sa 89.7 MHz sa tagsa ninyo ka mga FM radio. Sa mga bagulan dira nakabukas sa ilang ka mga radyo, while nga nagasunad sang ininit, nagasunad sang tinigang, nagahikutar man dira kung anong ilang ka mga obligasyon every morning o sa sining adlaw. May lang dira nga pagpamati mga ka K5 ba?
1: Balita KK5 sa umaga. Balita KK5 sa umaga.
0: Ang iban dira nagakuso-kuso pa sila nga mata, nagapangimuta, nagapanghilamos, while nga ang pinakauna ginbuksan nila, asa tupad sang ilang nga hiligdaan, ilang nga kiliran, ang ilang nga radio set. Kaya nakabukas na ang 89.7, may nga gadira mga nanay, mga tatay, mga bossing, mga madam. Uy, Biyernes kita kadlaw, thank God it's Friday! Very energetic naman kami ni paring Ampil Celestial. Basta mag-Biyernes. Kay pagkabuas, day off na naman amon. Kita ay naman kami sinin ni Love. Ang amon sinin ng mga Love. Wala labot ang amon sinin ng was sweet ang amon ng mga partner. Mayara pagid kami sang amon nga Love. Lalabahan. Kita ay naman kami na isang nilabahan. Bukas, nagatinumpok na. Siyempre mo malang nang mabulig ta sa aton tagsa ka mga ano, partner every weekend. No? Bisan kita na lang dira tig banlaw, tig halay. Amo mo lang na maamot na ito ng konsuelo di pataranta. Ah, sige. Basta mo na ha. Dabang niya kakipipe na ito da. Ah, standby kag steady force lang ka mo ha. Okay, updanay kita until 6 a.m. or 5:55 this morning. Ah, sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon. Garantugay-tugay mga pagpanamya nyo. Ato nina ang asikasuhon. Ah, inyo din mga greetings, mga pagpamukaw. Ah, sa aton tagsaka, mga viewers kag listeners. Okay, live kita gali nga batian kag makitaan sa K5 Sagay live programs. Ara dira mga K5 ba nga aton nga programa this morning mga K5. Paki-like and share na lang, like and share. Ang hindi mag-share mga lawit. Ang hindi mag-share mga lawit. Dapat share ka muna. Kag-comment na lang kamo sa aton nga live para naman mabasahan ta na ang inyong mga pagpamukaw, panamyaw. Basi may mga birthdays na. Happy, happy birthday. Nag-silibrar ka sa ulog sa ilang kadlawan. Sumunga, Adlaw, September 4, happy, happy birthday. Balita, K-5,

0: sige. Good morning kali kay Ma'am Sally Almension. Ara na, present na. Si Mama Elizabeth Pineda, ara naman, present na. Aga pa si Mama, oh. Ang iaguro ng mga estudyante, guro, may duty naman mo. May duty naman yung iyang mga estudyante. Muling aga naman nagbugtaw. Okay, Mama Elizabeth, may nga aga na. Kay Papang Roy. Si Franklin Martinez ang Himugaan Baybay. Good morning na. Thank you again. Done, like, and share. Still listening. Nagpaluya ka sa mong paring Franklin na. Mantener lang, anay. Tsaga-tsaga lang, nanay. Isa kasi man na kay BC. Gina nga ton nga, sportscaster. Si Papang Jaco Nieves. Si Jaco Lee. Busy sa subong kay siya gid ang maniniyot ang cameraman. Asa nga mon nga coverage? Uy, speaking of coverage, ha, lantaw ka mo kanti until tomorrow na lang. At tomorrow daw ang championship. Nasang kasama Cup 2026. Balita. Dira ha, lantaw ka mo. Asubaybay ka mo sa mon nga coverage. Sa aton siling pagpangalagad sa mga sa aton din ang mga kaka-K5 na nagpatulog sa ilang mga baby subong nga kagahon nagmaoy mapainom din ang gata sa ilang mga babies da kahit nagmaoy para matulugan pandaran nyo ang radyo ha, pamonitor nyo sa programa ta para matulugan balik. Sige. Si Ma'am Lara D. Lugatiman, may ngaga. Ara na nakatutok na live and direct dira sa may Saudi Arabia. Dira sa lugar kag duta sa mga Arabo. Mga buranguson nga tao. Dira sa Saudi Arabia. Good morning na, Ma'am Lara D. Lugatiman. Si Migo Naton Ulysses Mahilom, ara naman nakatutok na. Ginatamyaw niya man ang iya sining pinalangga, ang iyang wasweet Charlene Amodya, kag mamang Ana Marie Caparon, ang iyang ugangan. Ara naman nagka-tune in si Roland Vistar, si sir pa, Charlene Amodya, I'm still listening, pa-shoutout ko sa tanan ng mga KSS member. Si Madam Charlene Amodya. Si Budix Kuligado, haraba nagyapamati, while nga nagahigop sa mainit nga DTX Coffee Mix. Amo ng kampiyon, amo ng pinakanami, gid. Amo ng pinakakampiyon, pinakanami nga kapihigupon every morning, ang DTX Coffee Mix. Kung gusto ninyo tilawan, nagawoking kamo, jogging ang inyong direksyon, going Escalante, abe. Aling kamo di sa proper kiti, kanami na dano, damo nagawoking pa rin ampil. Dira nga lagyan. Dira sa may highway, di ba, padulong TOP, may haraman, no? Mga nag-walking dira. Now, maagyan nyo na ang Brad's Coffee Shop. Ang kapihan ni Brad's. Dira sa mahiga, dira sa kinalumsan, kurbada, Ardas Dalom. Higad lang idalan na. Hindi naman gid siling masulod pa kamo to ano nga mga iskinita. Aral lang gid si Gadalan, Arda, Brad's Coffee Shop. Di namin na da, pagkatapos nyo mag-walking, higop kamo kape instead of typical coffee or mga instant coffee mix. Karon din nami mangyapon ng brood. Ay na balang sinan lagi diab lang nga kape nga original. Nami man na paborito man namo ni paring ampil. Pero kung gusto ninyo mas manami pagid, try ninyo DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Kada Brad's Coffee Shop ay maing maga dagli ha sa kay Madam kag Busing. Dira sa Brad's Coffee Shop. Amo na nang ginadulungan gid personal. Suki ni KK5 ang Phil Celestial. Kag speaking of DTX. Dira sa Odsegay kay Migo na ton Pilay. Ara dira no siya sirig gamay nga tindahan sa may public plaza kay Barangay Odsegay. Kagamo man sa atubang dira sa San. Ara dira may gamay na nga tindahan. Bulubintana. Ara da, available man da ang aton kape. Makalabay ka mo da. Pwede man. Amo ning nami si mga estudyante mo kung nagapulaw ka balag kag nagatuon o kung may examination ka. Okay, ito isang una, si Migo na Tonda, ang Phil Celestial, di na managschooling mo sa Nunescos. Ano to ganing kurso mo, parikoy? Agriculture. Tiyan mo na yung style niya kung nasa una kung magtuon. Galing kay ti, that time, muna pa to yung DTX. Mag-examination, gapulaw siya, gahigop siya kape. Para hindi ka bala tuyon, kag nami bala yung picto, parang ang Phil. Kung nagatuon ka, higop ka kape, ang daw kadasig mag-absorb ang imo nga ginatunan. While nga, nagapulaw ka. Sa pag-inom sang, ano ni, pagtuon. While nga nag-inom sang kape. Muna, no? Dira mga college students, may agad ah. Oy, si Ma'am Glinda Isclamado, sino ni? May bago kita nga viewers. De, Ma'am Glinda, good morning! Glinda Isclamado, nagasakay sa kabayo. Puwerte ah, cowgirl kagali ah. Ma'am Glinda Isclamado, may kagali magkabayo ah. Si Ma'am Glinda Isclamado, nga maayo mga bayo. Ah, Rodrigo Cervantes, good morning! Uy, thank you, gigili ha, sa amigo namon, si Papang Jack Gallardo kahapon ba? Nakalibrigid for the first time ever after 10 years. Nakapang libre si Papang Jack kahapon. Hindi mo, pag sunlog, abin namo gani kung sunlog-sunlog lang itong aglahog lang bala? Pagwa yan ang nag-isa kabandol nga color violet, oh, no to? Nang polymer pa bala nga tiskog-tiskog, tama? Wag mo pagin niya withdraw sa ATM? Libuhon mo, kinuha yan ang isa kapanid. Gawa to, bakal ka mo to. Uy, pakamukaon, ariyo. Amigo naman, Jack Gallardo. Papang Jack, good morning da. Thank you kita. Karoon naman ha. Ay, good morning. Magali sa kay Congressman 3D Marañon. Kag kay Mayor Bibo Cueva, Vice Mayor Narwin Habilosa, ang aton nga mga idol, nga mga ano ah, lideres diri sa aton nga siyudad. May nga gada, mga sir, mga bossing. Si Ma'am Salvia Cordoba Openyo, good morning da. Sino pa? Mga talamyawo natin din, Natad's Coffee. Uy, Natad's Coffee, araban! Ma'am Evelyn Natad, good morning! Adira sa mga customer niya, sa mga taga-livestock, good morning da. Nagpamati man karon sa ito na. Nagalantaw man live si Ma'am Evelyn Natad. Uy, dira, available man dagiling DTX Coffee Mix ha? Sa mga staff, mga angels ng Natad's Coffee, maayong aga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Ma'am Nene Dalaurao, good morning. Sino pa? Amang nga talamyawo na ito hindi. Sige, buo nyo lang da. Kay basahon talang na later on. Adire kita sa ito ng mga headlines.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Mga balita na ito ng nakalap na tipon sa ito ng news center. Sa nakaligad naman ng 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Ay kagamuman, ang aton siring mga reporter nga nagkalap sa ila siring nga mga balita sa sulod sa 25 oras. 25. Sobrang hindi isa ka oras to. Sa sulod sa isa kadlaw, kapagkalap nila. Dahil hindi natutulog ang balita, pero ang reporter natutulog din. O kapoy mo na, uy. Pulaw ka, kuha balita, 24 oras, uy. Yate naman, kinanglan mo man niya mag-break at magpahuay. Ang mga field unit reporters na ton. Adria sa mga Indor Negros, nag-monitor. Nagkalap man sa tagsag ka mga panghitabo kag-insidente. Wala nga ito, sige mga headliners subong aga. Pagka tiklo sang 22 anyos nga estudyante o. Paring Ampel, may dalagali nga armas luthang. Posible nakabuhin pa sinibalang nakatapna pa sa posibilidad sang gun attack sa sulod sang isa ka kampus diri sa syudad sang Sagay. Uy! Kandako ni nga balita, importante ni nga balita. Amo ni karon ang igadulo ang nabani ka K5 Joe Marisunido. Amo ni nga ton bulubantayan kay ti konsin o ini nga estudyante din ini nga eskulahan ka ha. Pero I don't know kung pwede na to ni palayang ang school. Di na lang siguro ha. Para naman sa privacy kag proteksyon man sa mga estudyante. But nevertheless, ang pinaka-importante diri, by the end of the day, the important thing is, natap na ini siya sa pagsigi dala-dala sang armas tidira mga estudyante, baw, mga nanay, mga tatay. Kung balaan kag kilala ninyo nga dungol inyo nga mga kabataan, palihog. Kung nabala nagkakatulog siya da, kung butang ta, do malingat siya da, abi kadali, si Kiaron yung ginangiyasin ng mga bag, basi may daladala siya da ang armas, ha? Okay, balon tari karon kung anong sahi isang armas ni Lutang, ang iyasin ng gindala, ha? Kagkang ano pa ang na-recover sa sining nasambit nga estudyante.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Lugang paraton nga balita lokal. Sa dugang paraton nga balita lokal, mga K5, duha ka mga rider o nagmanihar sang motorsiklo, motor single iya mga K5 pilason. Sa head-on collision, sugat anay gining duwa ka mga driver niyo. Sino kaha ni sila di ang loko-loko di? Sino kaha di ang may sala? Siring head-on collision, meaning to say, bunggo anay gin, salpukanay. Nagsalpukanay, ining duwa ka mga motor. Dira lamang sa tubang sang Sagay Public Plaza. Kahapon lang gali ni isang kaaga, gali na tabo pa rin ang pilwal. Well, nga nag-programa tadi. Alas 5:30 ni gali na tabo. Pero pag ikskerda ko na kagahapon, tawhay naman ang dalan mo. Isinig ko ba si Tolo Timprano pagidbala sang naglunta din ng aksidente. At yan mo na, later on na balaan ko nga mga 5:30, mga 5:30 something. Pero while nga nag-program, gikita kahapon. Kaya isa din rin, kilala pa rin naton mo, taga Odsegay na din isa. Ahay kaluoy man sining bata ni. Stable naman ang iyang kondisyon, pero ang iyang sinibati eh, sambot na lang. No, kung ma-recover, kabay pa. Ubin pa man ang bata, amo nang kung may mga motor kita gani, hindi kita iya magpahala. No, bisan pa nga na pang sports ang motor mo, kadasig pa na ganon. Kabudlay kung dira kita iya sa may highway, ang kadamo man sa mga nagdalagan ng mga motorista, dira kita iya paarangka kag magkulukarira bla. Ang padulo-dalagan sang madasig. Hindi na daya angay nga padlaganan mo na da. Kung di malang yung importante kag emerhensya ang imo sininga pagpadalagan kantuan, normal na lang kag regular nga pa padlagan. Dasig na gani ng 50 or 60 km per hour, di ba? Parang ampil. Kapalanindog na ganing imo. Kapalanindog na ang imo nga balahibo. Amo na ka dasigon. Abi nyo dasig na na. Dasig na gani ng 40-30 km per hour kung masagaid ka da kag makatapak ka da kung bato baliskad ka bukol man kag mapiang ka man oy. Madlagan ka lang gani kag lakat madusmo ka kag mausmo sakit gani much more kung motorsiklo ginasakyan mo da butanta ra ka helmet ka tuod pero ting bilog mo yung alawas kay wala ka man nakaputos may kung naka astronaut ka da ay, hindi ka ma basta-basta balda. Ulo mo yan, save mo. Pero ang imo nga mga butkon, batiis. Iban mo parte sa lawas, hindi gyapon maproteksyonan. Mara karoon ni Balonta. Live report ko na daw si KK5 Ariel. Gyapon, tawagan ta ka. Hindi ta ka makuntang. Live report ka na po. Basta tawagan ta ka gyapon pa. Kao pa ya. Basta may headlines ka di, kaya mambal ka live report, tawagan ta ka gyapon. Kaya importante na mabalaan tao kung sino inig mga imbulbar sinang aksidente, sino gidang balasulon di. At galing yung aksidente mo na, hindi na kita magbaso lang. Ang importante nga, na lang, halunggi kita sa dalan, alright? Madugang paraton, balita lokal.
1: Balita lokal.
0: Uy, kanami pa rin ang pilo, may mga estudyante galing mga volunteers halin sa Taiwan. No, ining Fujin Volunteers. Nagbalik naman sagay. Ilagali din nga pagkadto sa aton every year sa sulod sang 14 katuig na. Dugay na gali pa rin ang pila. Ang ila din nga daw, advocacy or research or pagtuon. kailangan ginatunan natong kultura ang gawi naton ng mga sagaynon. Kag of course ang aton man diri nga palibot, no? Amo na ang ila sini nga ginatunan sini mga estudyante kag volunteers nga mga Taiwanese. Dugang pagid nga mga balita sa siyudad naman sa Cadiz, Negros Renewable Energy Youth Lab nagpakikita sa kay Mayor Escalante Jr. sa Cadiz. Samtang dugang nga mga beneficiaryo sa uplift program sa Cadiz City na kabato na sa cash aid.
1: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Dugang pa naton nga balita lokal. Actually kahapon na report na ni pero ato na lang ni nga follow up update. Hindi ba lang tricycle driver nga ginutas siya kaugalingon nga kabuhi. Kaugalingon niya nga kabuhi kahapon. Ahay nasapwa na lang siya nga naghigot sa liog niya. Oy pasintabi dira sa mga nagpamati karon na aga pa. Sa puno sang santol. Unhan lang sila sini nga puluyan. So dito nasapwa na lang wala na sang kabuhi. Ay kaluoy man sini no na dalman gid siya sa depresyon. Are pagay dugang naton nga balita probinsyal. Mga tikang agud protektahan ang kaugalingon batok sa haze. Ato ni karon hibaloon kung ano ang pwede naton mahimo para at least dira may mga problema sa baga, hapo, allergy, may asthma. Pwede nyo himuon para at least maproteksyonan ka mo sining haze or aso halin dito sa pungsod Indonesia. Kati para yun nga nagkasunog dito ilang kagulangan, ilang kalasangan. Lakip na tong mga palm oil pag gili pa rin ang pil. May mga plantasyon gili sila sa palm oil. Ano ba lang palma? Dito sa ila, ilang daw industry inang palm oil. O dumantika man sa pero bunga ya palma. Halin sa palma. Di siyempre mantika agud na ang ibuwal sinaya to hindi man na magsiga pero once ka mag insigida balaya pero sa gasolina nga maibuwal lang dayon rikta magmadula lang lasig lang niya matahaw kikay ko mo mantika na kagpalma pag di laab sinadugay na kayo mano dugay na madula kaya muna kagay pa ibampil dito sa pungsod Indonesia muna galing ginahaklo na itong Pilipinas subong. Kaya mo na karo ibalonta kung anong pwede tayo mo on proteksyon. Samtang Bulkan Canlaon. Wala yan naglupok. Pero ang problema kay ang Bulkan Canlaon do hindi na makita ko na raw. Nagpanago na si Bulkan Canlaon. Amo nang mabulubudlay kaya hindi naman po mamonitor basi hinali na karon ba o simba ko lang. Ha? Mag-ibwal na ang aso sila di man natin makita kay natabunan sang haze. Amo na nga ton sining mga provincial news samtang San Carlos LGU ginakabalak naman ang marubo nga vaccination rate sa ila sining nga syudad. Kadamo gihapon pa rin ang pilmo wala nagpabakuna. Nga mga ginikana na bi inabalang nadala sa mga information nga wala man sang basihan mga post sa social media Facebook. Nagpati-pati dayon tihadlok sila magpabakuna sila nga mga kabataan. Amo nang concern subong sa aton nga Department of Health. Kadamo sang wala nagpabakuna, no? Sining measles, rubella or tigdas. Ato na karon nga dulong sa inyo mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Good morning kay Ma'am Nonoy Bailoses Ferrer, Norma Binigay, Joy Gante Aldo Hesa, Angela Nieva Cravales, kamparing Dave Salimbot. Dira sa, good morning sir. Naubusan ang klinik kape. Dira ko kahapon sir sa klinik. Naubusan? Oy, grabe. Kadamo siguro sa mga nagkumpra. Paring Dave Salimbot, naubusan ang gisa sa kape. Ubrahan ta ka kape ah. Anong halin bala sa bugas o kon mais, sara-sara. Ma'am Neneng Plaza Taganile, kag si Sarina Plarion Labrador. Good morning. Sige, padayo lang muna sa pagtutok sa aton nga programa sining aga. Karon dugay-dugay sa aton nga pagpanumbalik, mga detalyera sa aton nga mga gindalang mga headlines. Ang aton pagadalon sa inyo. Oras, alas 5:06 na. Magabalik kita sa dili lamang madugay. For the meantime, diri kita na yan sa mga importante kay Five Aloso. Standby.
2: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbuling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Agustino Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 30 Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
4: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
5: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
6: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo, katabi lamang ng K5B sa FM Sagay.
2: Balik kita sa ato'y kapagpangalaga, dala 5-10-16 na ha.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Oy, sa aton galidira ang mga kauturan, nagatrabaho, nagapang-empleyo. Of course, mayara ka mo sa ginatawag na PhilHealth Insurance. Dako aktibo ka mo kami, bro. Wala pa ninyo na-utilize na gamit ang inyong PhilHealth. Pwede nyo, kid, na magamit ang dira ang YAKA program sang aton siriga PhilHealth. Pwede nyo, kid, ma-usar. Sa pagpakonsulta, pagpa-check up, if needed kagong available malandira, no? Sa inyo siring nga pa-check upan nga facility, ang bulong covered man na or pwede nyo gid mapabangkot, no? Kung ano nga mga sahis ang bulong or medisina ang pwede makover sa aton nga PhilHealth Insurance YAKA program. Tidiri sa Sagay, tatlo lamang kapasilidad. Nalakip dira ang Jaiseros Berting Clinic. Wala labot nga mayara sila balay balataan.

0: Nagbabayad. Kung pediatrisya naman, of course, sa mga kabataan, kung senior citizen ka na, hindi ka na yan, pwede pediatrisyan. Amom lang na ginatawag nga specialista, na specialized sa amo na nga kategorya bala sa medisina. Amula na dang ilang expertise, dira sila nagatutok. Dira, pwede ka man magka-check up gamit ang inyong YAKA program sa PhilHealth Insurance. Kadto ka mo, no? So, dyan sa Rosberting Clinic, kag mapa-registro ka mo, ipa-register nyo inyong YAKA program, no? Sa inyo dira nga PhilHealth. Pwede gin. Basta aktibo lang ka mga miyembro, nahulugan nyo na or na-deduct na sinyo dira nga sweldo, pwede gid gamiton ninyo boligat tutuig kung kabalo lang kung may YAKA program na gali kay kahapon. Ligad lang gali ni nga tuig nagsugod mo ang YAKA program do mga mid-2025. Naragumpisa ining YAKA program. Hindi ko kabalo lang kung mayara na ako, di nalibre pa tong ginasto ko to sa pakonsulta ko man ka, ano ni, espesyalista. Ang YAKA program. Kali ginamit ko na lang. O kanugon, nanugunan ko. Pero okay naman lang ah. Okay, titigan na, tama na. No? So iban pa ka mga bagay kung kinanglan nun gid. Alright, sige. Now, dire kita sa aton nga mga balita. Pauna na aton nga report si K5 Jomar Surido imbukada. Now, buwan naman nung balita lokal mismo sa iya mga K5. Binibalang 22 anyos ning estudyante nakuhaan siyang armas lutang. Dini nakuha sa iyang posisyon kag control sa lawas niya bala. Ginataklos niya ni sa sulod siyang bag or whatsoever. Daladala niya bala ni o kung na-timingan lang. Kung ano pa nga mga kontrabandong na-recover sa sininga estudyante Hibaluunta.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jom, good morning.
2: Good morning, K5 Burrell. Oh, ginakonsidera.
0: Grabe ang higo ko sa hangin, ha? Grabe ang pusnga mo sa hangin.
2: Do- Kay, auna ni siya ang regalo. Sa
0: daw
2: haze.
0: Daw batsyag ko paring ampil, daw naghigop vacuum cleaner mo. Bati on sa mikropon, puwerte. Pinano ka man?
2: Oo, siyempre. Nanay kami permi ni haze.
0: Iyon mo rin yung apo. Good morning, gili ha, sa apo mo ha. Gaganda, warsine.
2: Mga makuliter niya sa mga apo.
0: Bumula na kalipayan natin ng mga lulu.
2: Imagine mo sa una, ang ato niya produkto sa panimanay ng prutas, makakuan pa tayo ng masiliton, madamo-damo. So, makasiling nato niya nga iwat na ang produkto ng prutas sa balay. Yaman. Kaya kabalo na sila maningit mo.
0: May nagkapaningit na. May nagkapanultol na sa mga prutas.
2: Wala nga. Sige, Pebrel, masiling nato niya nga considerar man nga dako ang porsyento nga nabuhin sa posibilidad nga may matabo nga ng gun attack. Ang information nga to na baton ining suspect kay Pebruel gapanghangkat niya tirohay sa mga sa mga classmate.
0: Ina nga estudyante?
2: Ina nga estudyante.
0: Kung mabad trip siya or butang tabi, ano ni siya? O isugon?
2: Isugon gin man. Kaya man imagine mo, kung hindi siya isugon, mandaran pamantan niya nga, hindi mo na pag-ipost ako.
0: Aba, ikaw pa suguon niya ha? Hindi ka kailan. May tanya, kung minor di edad ka toy, minor di edad ka, below 18 years old ang edad mo, tina siguro, pwede pa. Pero inang 22 anyos katigulang na ganun yung klase nga pagkauwat, hindi na na pwede, manduan mo ya kami nga midyang, o hindi kayo ipos, ano ka, hilo?
2: Siling ko ganun, kuno ay lang respeto sa nang sa ato niya nga kapulisan, ipos ko niya itsura, bro.
0: Oo, may ganun, kagpabor sa imo, nga wala ginpos na wong mo, kay kung hindi lang guro, siling, pag-respetar sa aton ng mga otoridad, kasi palisi nila yung iblarang nawong, kasi in the first place, no, in fairness sa imo yung aside, you're still innocent. Until proven guilty.
2: Kita nga taga K5 kita Burrell, nag-observe kita sa ginatawag nga presumption of innocence.
0: Correct ka diyan.
2: Amo na nga ginerespeto naton basin natingala man ng iban, magka-comment man sa comment section naton nga dakop naman natin nga hindi pa i-mention ang pangalan. Sa so, unang punto nga ginatago tagihapon, ginawild-hild ta ang personalidad sini ni alias Jubo kay ga-respeto tagihapon sa ginatawag nga presumption of innocence. Sa gihapon nag-presume ang K5 Juice FM nga maski nakuhaan siya sa mga kontrabandos, nagapati gihapon.

0: nga inosente siya unless ginapamatbatan na siya sa korte.
1: Correct.
0: So, amin ang isa sa mga rason. Te, imagine mo, tungod man po niya kakipay Burrell sa maayong kredibilidad sa iskwilahan kung sa diin nagtungha, nagbutho ang ining ining bulutuhan kakipay Burrell, gintago ta na lang ang iya pangalan.
1: Correct.
0: Kay man may maayo sila nga kredibilidad, te, masiling na karon ang iban nga mga ginikanan nga inang ati upigaw galing siguro dada sa aton inang eskwela. Oh. Ay, hindi na kami da magpa-indrol.
1: Correct. So, wala man niya labot ang eskwelahan. No, kay unabis, dadakpan ni siya sa outside.
0: Outside.
1: Outside na sa school premises. Although estudyante siya, but in fairness, sa eskwelahan, kaya ti kumo college na eh, di ba?
0: College
1: na. Ti siyempre, ginarespetar man na gyapon sa eskwelahan ang ilasin ng privacy. Kag hindi gidya all the time, ang ilang mga bag maukay. Kasi siyempre, breach of privacy man sa isa ka individual mo. Kung hindi kaya magpasugot karon nga ukayon bag mo, hindi ka kaya pwede mapilit.
0: Hindi.
1: Unless. Otherwise, unless kung mga high school, abi mga junior high school, elementary, meaning to say, may diberga po ng school mag-ukay kaya mga minor de edad. But, ini, kay kumo adult ka na yan, may ara ka na sang right, kabalo ka na yan mag-insister, amo na nga ginarespetar ka mo.
0: Unless, kung may ginauyatan nga valid nga search warrant.
1: Correct.
0: Ang ato niya nga mga security guard, ang mga otoridad iya kikipay Burrell. So, congrats kay kudos man sa ato niya nga kapulisan kay natinguhaan nila ang matapna ang iniyang estudyante ning si alias Jubo.
1: Budlay ni.
0: Makuhaan pa ni siya isa ka sa siya.
1: Uy! Sang may Shabu magigali sa Adikoy magigali ni Adikoy anong alias si sin man
0: Jubo
1: Adikoy kagali gamit-bit ka pa armas Adikoy ka pa nan mirisim
0: mo imagine mo ang armas na nakuha siya kay Pebrel pistolize nga armas pero bala shotgun
1: uy didusing shotgun ang bala kung damo-damo liso sina tikong lumupok na karon for example may mabadripan ka na kagsuyaan or natripingan mo lang karon nga isa ka persona or estudyante man simba ko lang. Oh, pinalupok mo na ako, di damo pa lamitan na kaya ang bungkag ang bala sina. Ang liso sina pag once maglupok, lapta. Oh, di bala? May na lang ka wala mo mo sar, no? Nakuaan pa sa drugs.
0: So mas mayo gani iya kay Pebrel nga natapna gid sa ato niya nga kapulisan. So congratulations.
1: Jubo alias lang ni Jubo ha, in fairness sa imo, imo na wong ginblar. Kag imo pangalan gin alias. Oh, kag wala man namon ma specify kung taga diin ka.
0: Taga diin.
1: Oh, ang importante da istud na kayo ni form siya sa nadaktan?
0: Wala.
1: Wala. Pero estudyante.
0: Oh, ginwithheld talang iya kay Pebrel, gitago talang ang iya address kay estudyante siya.
1: Correct.
0: Kag gintago ta man ang pangalan sang school kaya gin eskwela.
1: Nan. Kati wala man tuya labot sa kabuangan mo da kung ano yang imo opisyo. Anyway, pila ka gramo na kwa siya?
0: Isa man lang ka sa Shea.
1: Isa ka sa Shea.
0: Mga amo ya ang by bust items.
1: 0.0315 grams.
0: Actually, as per bago nga ron nga guidelines karon niya kay Pebrel, nag-advise man ato natong ang fiscal si Escalante nga ang ato niya mga posting upo hindi indi ta na lang pag-i-mention ang number of grams. Kay base screenshot sang sang defense lawyer kag igamiton man kontra sa ato niyang operatiba.
1: Basta nakuaan siya. No?
0: Sang ginapatihan nga siya.
1: Subject for laboratory confirmation pa man eh. But ginadudahan, duda pa lang.
0: Duda pa lang.
1: Aligar nga siya bo. Ti in possession ba ni? Why man siya sila nga ginbaybas mo in possession?
0: Bybas gini siya.
1: Wow! Hindi lang gali kay gagamit kung hindi baligya.
0: Baligya gini siya.
1: Bybas baligya mo. Wow! Tuntung ka Jubo ha.
0: Ginbaybas ni siya kay Pebrel sa unhan man sa may eskwilahan. Sa yaka public school. Kita sang college dito ya sa pakadto na Escalante na yun.
1: Tima yun eh. Kay na tapna ni siya. No? Kay ti kabay pang wala man sang mga kapwa niya estudyante.
0: Nga parokyano niya.
1: Oo, nga namulis siya. Na ano niya ni, na biktima sa droga, kabay pang wala lang. No?
0: So sa pagkakaroon, iniya si alias Jubo, yara na sa kustudiya sa Sagay City PNP.
1: Diti na to. Kaso, anong kaso?
0: Kwan. Posible pagkapasakaan sa subong adlaw sang kaso nga kalapasan or violation sang Republic Act 10591
1: kag
0: Republic Act 9165
1: drugs kag armas.
0: Armas.
1: Oh nan, very good. Ta aton kapulisan ah.
0: Okay, sige, so amon bilang mga balita nga ito natipon sa aton paglibot-libot sa bilog siyudad sa Sagay, kagangin nga balita, dala sa aton sa kalawan sa Detix 500 Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, D3 Bios 4 Biotics, kag Extend Food Supplement, Detix Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa, kag ina-updan man ka kay Bruin, ang aton nga balita, ginadala man sa aton sa kalawan, sa aton nga mga KSS reseller. So ang
1: sponsor mo na ang KSS reseller, sponsor.
0: Kaya siyempre sa ato diyan naman ng mga KSS resellers kung mga order ka mo total makadto magita sa Eskalante kada adlaw, layhon nyo na lang chat na kamudaan para madala ta inyo mga order.
1: Sige.
0: Para split ang kipip sa
1: ang
0: maga,
1: mahambalang na Monica Kipay ampil dira. Oh, mahambala mo ni paring ampil. Huwag kami ta.
0: Para sa balita KFM sa umaga, ako sa KFM yung sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Norte Baez Negros, ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: Mga damugin yung salamat kay K5 Jom Sunido sa iyo sa report. Okay, importante man itong balita. No? Mayo, gani nga siya ang as early as possible na tikma na sa aton ng mga otoridad. No, kaya wala labot nga kuan ini sang armas, dala-dala niya pa iya kun diin siya makadto, posible ba si sulod niya pa sa bag niya. No, kaya ti estudyante kuno ni as per alleged kag report sang aton nga kapulisan. No, ga baligya pagigaligya sang drugs ay ka loko-loko si mo ha. Ate dira, duha kaso mo ha, 10591 kag 9165. Te, 22 anyos ka palang muna ng kaso mo. Sa iban para ton ng mga balita, uy, naka-tune in gali sa ton paringampil ang Fabulous Toboso Red Radio Click FM. Naka-connect, may buntag ninyo riha. No? Sa mga taga Toboso, may buntag sa ato ang idol si Sir Randy Kangke kag siya sinang misis ang CEO Big Boss sang Fabulous Toboso Radio Click FM. Ma'am Vicky Kangke, maing maagada. No? Kag, of course, sa iladra manager, ang sub-busing, sub-busing, mga assistant busing, no? Vice busing, si Idol Randy Kangke. Okay, team, may aragi dyan sa pinaka-bus. Ma'am Vicky Kangke, maano ka da? Wala ka daya may mahimo, Idol Randy. Maing buntag ninyo diya ha? Sa inyo ang Mayor, Alcalde, Mayor Richard Awoko. Maing buntag. Sige. Parang kita sa atod sini ka mga balita sa sini iyang gaaga. Uy, update gali kita sa hampang kahapon. No, update gali kita na ya. No, sa hampang kahapon sa atod sini ka live coverage kahapon nga adlaw, Webes sa itong Setyembre 3 kahapon. Dali lang. Dintong mahampang ligli subong. Wala kita na ka-update sa hampang kahapon. Si Keron ka rin pa rin ang pila. Dali lang yan. Lang taon ta. No, kaya kahapon ka na mo sa mga hampang. Oh, kahapon nga adlaw mga KK5 ka na mo sa hampang nga ginhiwat dira sa may Sagay football field kag sumuman sa Sarumar. Di hibaloon ta. No, kaya damo man sa mga nag-aabang sa mga update bahin siling kasama camp, labi na mga ginikanan, pamilya, himata, abyan sa mga players kag team ng nag-intra sa siniiyang pahampang sa promosyon ni Congressman 3D Marañón. Now, ang update kahapon, ang result. Amo ni, hari na. Ang result kahapon, September 3, sa Men's Open. Philippine Air Force kontra sa Lasal. Uy, grabe, bakod galing Air Force pa rin ang pil. Ha, bakod ang Air Force, 2 ang score, 0 ang Lasal. Lasal na ha, Stinger ha, 0, wala ka puntos. Now, sa Bago City Football Club versus UNOR. Ang score, daog ang UNOR. 3 kontra 2 sa Bago. Now, sa Hampang naman, nga San Carlos kontra Sagay. Ha, tambak ang San Carlos. Ang Sagay 7 ang score, 0 San Carlos, wala gid nakabalos. Ang hampang naman sa Philippine Army kag Philippine Coast Guard, daog ang army, 3 kontra 2 na Coast Guard. Nagalagsanay sila, bako nila hampang. Sa 18 under naman, sagay, adaog ang sagay, nag-default ang Dakbanwa United. Wala guro nagkaulhot or nag-cancelar sa ilang sininggalaro. Thematic na, no? Daog ang sagay football club. Default. Airbogs Football Club versus Bago City 18 under. Daog ang Bago 5 kontra 1. Ang score. Amo ni guro tong team sang tong hambal mo? Imong ano na, hinablos pa rin ang pen? Bago to kontra nila no kapon. Tiyan mo ni Airbogs Football Club na ilang team. Ang Bacolod United kontra Escalante. Grabe tambakan man siyang Bacolod ang Escalante. 8 kontra 0. Daog ang Bacolod United. Tiyan mo na no, mga KK5 ang laro kahapon. Now sa Subong naman nga aga. Subong adlaw sa Men's Open. Maghahang pangalauna ay medya sa ngahapon ang Philippine Air Force kontra naman sa ano ni? Yan isang ano ni? University of UNOR ang ilalugo. UNOR ang kontra. Alauna ay medya. Now, alas 3 ay medya naman sa Sagay kontra Philippine Army. Sa 18 under naman mga KK5, alas 7:30 sa aga ang Bacolod United kontra Sagay Football Club. Alas 9:30 naman ang Cadiz kontra City of Bago. Alas 9:30. Tiyan mo na ang venue siniya Sagay National High School. Now karon sa hapon ng mga hampang sa Men's Open amuman Sagay National High School. Ati sige, kanto ko muna mga football lover enthusiast, mga sports enthusiast, kanto ka mo to. Now, of course, ang aton nga football coverage team, lakat na ka mo sa venue, alas 7 sa aga. Hambal ni manager. Ablog tao na ka mo da. sige, pero kami yan yung parang ampila. Pinsara mo na, alas 3 pa kami yung bugtaw. Kami yan yung mga ganyan, alas 7 pa inyo bugtaw. Ayo, sige lang. Ang kameraman da si Migo na to na. Migo na to, Jacoli, alias Reynald Recto Nieves. The Maniniyot Boy. Maniniyot, di ba, sa Cebuano na. Muna ang nagapamicture, gabidyo, maniniyot. Tulog doon sa likod. Paway, pwerte paway niya. Kay para energize naman sa karon. Sige, parang kita sa aton ng mga balita. Oy, tawagan ta ni si KK5 Ariel Lapaz. Bahin sining, dali lang. Doon ni maklik yan din na wong sa akong messenger. Dari kita sa, okay. Pati messenger ko daw, hindi na magsalig si mo. Doon, hindi ka mamatawagan. Dari, amigo, tadi o. On ko din na aton Bluetooth. Eh, connecta. Alright, sige. Ang aton siniga programa, ginadulong sinyo sa DTX 500, Mighty C, ang alkaline vitamin C, kag sumuman, Klinika D3 Bio. At ang gatang aton siniga kaupod sa pagdulong sa mga balita, kag impormasyon, kag K5 Ariel Lapas, bahin sining duwagin ka mga drivero, pilason. Sang ma-aksidente, bungguan na ginis, halpukan na idra sa Tubang Public Plaza kahapon sang agay balonta. Kaday sino ini, kag paano ini natabo, nga nagbungguan na. Kalapad sa dalan, da, four lanes, tapos amo ng oras, katawhay. Nagbungguan na, ipasin lang dula, parang ampel. Nagbungguan na, ipasin lang dula. Diyan mo na, ibulonta, pinagi naman sa kag K5 Ariel Apas.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Ariel, good morning.
3: Yes, K5 Ariel, may aga isa ka masubo nga na balita kagapon nga adlaw matapos ang duha ka motorsiklo nagsalpukan na ya. K5 Ariel, kagapilason gid ang duha ka rider na tabo ang insidente takma alas 5:35 sang aga September 3, 2026 sa may National Road sa Tubang gid sa may Public Plaza, Barangay Poblacion 2. Oo, siyudad sa Sagay. Ang mga nasamaran, amo si Sanday, si Mitchell Diga sa bala.
1: Na uy, kilala ko na, taga ano na, taga Old Sagay. Lapit lang na sa amon nga balay. Oo, dira sa akong balay na amon tultulan mo na, Tubang San. unhan lang nagawa, kilala na namon niya nga ginikanan, inang bata kilala na muna. Di ano natabo siya?
3: Ay, tuparay gali ka mo?
1: Ay, hindi man ginsiling tuparay, unhan lang, unhan lang.
3: Sige. Sa kay Pedro Well, kagang isa naman nga rider, nga isa ka 27 anyos, nga si Joseph Jimeno, Park Ranger sa Sagay Public Plaza, kag residente sa Hacienda Mirasol, Barangay Andres Bonifacio, nga nagmaniho sa Honda XRM nga pula ka kay Pedro Well. Sunod sa initial nga investigasyon sa Sagay City Police Station, nakit-an sa mga bystander sa bala nga nagbalik-balik sa lugar kag madasig ang pagpanalagan.
1: Nagbalik-balik? May anuman may ginakadtuan siya o kung daw iyalang gidyang daw trip niya lang magsigipadlagan da sa tubang. Ano man? Naplastada?
3: Trip lang daw gatisting-tisting ng
1: panalagan. Oo, kay siguro kay Kumo Tauhay amo ng oras alas 5:30 daw nanamian siguro magpadlagan-lagan guro dasig. Amo na?
3: Oo.
1: Uy. Tapos?
3: Tapos nadulaan sa kontrol ang iyang motorsiklo kag nagpadulong sa pihak ng linya sa dagatang dalan. Nagbunggo sa nga direkta sa motorsiklo ni Jimeno nga nagabiyahe sa Husto sininga alagyan.
1: Ining si Jimeno, park ranger, meaning to say ga ubra na siya sa plaza?
3: Oo.
1: Sa plaza? Yes, uy. Bali ano ni nang ma-duty na siya o kung ma-ano na, ma-off niya na?
3: Ma-off niya na
1: kakipay bro. Niya na ba? Papuli na kung tani ining pubri ning isa. Pagkatapos?
3: Pagkatapos, pagkatapos sa insidente, dilayo naman naging na gindala sa may pinakamalapit niya ospital ang duwak rider kag gin-report nga yara na sa stable ang kondisyon kag nilisundi sa lugar ang aton nga
1: okay,
3: traffic
1: team. Lapit na nadagag kay 5 Ariel ang ano mo ang ospital balalo dipi atubang lang gid kung pwede mo lang nga rito sila tayo pang dulong to nga ilakaton lang eh ining duwa ka mga driver. Oo. Lapit na gid katamara lang sa tubang.
3: Ara lang gid.
1: Te anong kondisyon nila? Anong nakuha nila nga pila sa lawas ni? Piang, bakiras, ano man? Sambad.
3: Yes, kakita Bruel ang may ara gid da pila sa nga ulo, ang kaning babae nga si Anjos kay Bruel.
1: Aha.
3: Kag iban nga parte sa lawas ng mga pangusman, te amo na ang pay nang may mangno karon sa nga aton nga traffic investigator nga kung magmaniho manggit man lamang magdala sa helmet kay
1: lupa
3: sa aton nga initial investigation wala iniya sa helmet ang isa ka rider sir kay
1: sinong wala di helmet si Sabala or ining si Himi ano ni Jimeno si Sabala ang wala helmet si wow ano man klase dira ka pa yan nagpadlagan-lagan dasig padlagan wala ka pa nag helmet mo na ano naman bayi ni Lucky
3: si Sabana kay Pebruel.
1: Oh.
3: Kiling lalaki babaye.
1: Baye. Ay, ahay inday ba na no la ka pa nag-helmet ba. Te ospital stable naman sila. Wala magid siguro damage sila lawas no. Wala magid dia siling may na nabali na piang.
3: Wala magid kay Pebruel.
1: Oh. Ate sige, bayi man lang kanina nga wala gid sila mapuruhan. Ti amo na. Ang problema bala ko kaisa bala paring ampil paring Ariel nang padlagan bala sa dasig di kung mahinali kada karon wala kita kabalo kung anong kondisyon niya during the time tindulaan sa control mo ano natulugan piungan or na naratol siya natarantaro sa sobrang kadasig tipin sarab bala inagaw mo pa ang linya sang isa tong mapapuli naman lang gani kung tani to sa iya halin sa ginatrabahoan, nabungguan mo pa, bawa.
3: Ang problema mo na kay Pebruel, amo nang pamalong katon nga nagbalik-balik ni siya nga nagmaniho.
1: Nan.
3: Why bakit nag-invent ka kay Pebruel?
1: Correct. Kaya nga, balik-balik siya. Sa iya dira nga sa alagya, sa highway, Tubang Plaza. Although nga tauhay, amo nang inoras, kati kahapon, pagwa na gani na to, pasado alas 6, tauhay ang dalan eh. Mga muna nga inoras, tauhay pa na, hindi pagin sako. Tapos kalapad sang dalan da, 4 lanes na da, tubang sa plaza. Amo pa na, bubuanay pa sila nga duha ba. Do kabahol bala noong nga matabo pa na kay 5 ba Ariel. Mayon man lang na riskyo sila dahil kay during the time damo man da sa mga nagajaging, damo guro dai nakakita sa ila kaglapit lang sa police station, no? Kag ano ni, riskyo bala naton kag lapit pa sa ospital.
3: Ate,
1: sige.
3: Private lang galing.
1: private lang, pribadong ospital dira no ang LODP. Ay naway, ay man, may mga insurance man guro kag madala man lang na ako mga bakiras, pilas, bunog sa lawas, ano lang na masarangan na kag dasigla na mag-ayo. Anyway, ti aksidente man ay wala siyang may kagustuhan. Accident is accident. Mm. Wala man niya sa may gusto matabo na. Ang importante halong gid kita kay Five Ariel. Oo, halong gid sa pagpadalagan,
3: yes. Mm.
1: Sige, yes, ti anong mga ano karon? Anong mga event karon diri sa aton sa Sagay? Anong mga may mga event karon? Anong extra pag kita mga balita
3: da? Damok kita event karon kay Five Ariel, karon kabahin la ni kay Five Ariel sa nga pag opening sa DSWD SWAT sa Satellite Office.
1: Satellite Office?
3: So, mga alas 10 gini sang aga.
1: Meaning to say, mayara sila sang opisina, di lang dito sa Bakulo. Diri sa aton, mayara man sila sang Talatapan. Nga, diri ka na lang niya, pwede makatransaksyon ka. Pwede na. Diri sa aton.
3: Yes,
1: pwede. Uy, kampiyon. Amo na nami.
3: Hindi na tayo makahambal nga, pili-pili sa kolor.
1: Oo. Pili-pili, kolor man. Anong butsigan? Ano ba't musigan nun?
3: Lapit. Lapit na ta sa Gracia.
1: Ay,
3: lapit na ta sa luwag.
1: Meaning to say, lapit ka na kung may kinanglanon ka, yung mga ayok kabulig sa DSWD. Damo abi, for example, diri sa ato, may nagapalapit. Kisa ginatudlo na ton sa City Social Welfare, kag DSWD. Pero ti, wala gid sila balayas ang direkta sa agency, gid mismo mula sa main. Mas marami na kati may satellite office, ang mga ayos ang bulig, kung ano darang mga hinabang ngayo sang bulig sa DSWD, mismo mayara na sila sang satellite office nga pwede nila palapitan. Oh, di ba? Di na ibutang. Di na ibutang kagay-pay Bariel, di na ibutang ang opisina.
3: Dagid sa may dampi, sa may taliambong. Aha,
1: aha. Taliambong. Oy, kampiyon, tilapit na. Damo na damang opisina sa gobyerno, NBI, aragan iday.
3: Damo na dinar sa may Maranyon Street, barangay Poblacion 1 o 2, siyudad sa Sagay na sa Mahimutang.
1: Wow, sige. Amo na mga activities karon.
3: Kahit sa piyak na bahay nga kita, Bruel, draman sa may Kampo Himugaan, MVP, Blessing and Inauguration.
1: Ano nang MVP?
3: Amo po na hibaloon naton kay Kipay Bruel, kaya ang naka-schedule sa aton karon at tutakaroon sa may kampo yung mugaan.
1: Basi multi-purpose building na.
3: Gusto ko na mabalawan.
1: Basi, abot mo si nga rogoro, MPB. MPB, multi-purpose building. Basi may hara sila da, ano na, ano daw, covered court.
3: MPB.
1: MPB. O, MPB, multi-purpose building. O, covered court, building, or...
3: Amo... Shortcut
1: pa nila gano'n ba? Pwede magamit sa barangay bala. Like for example, dira sa Poblacion 1, nga kung may mga evacuation or something, kung may mga event, pwede na nila ma-utilize mismo sa barangay. Sige, amo na yung balon, ta na. Kantuan mo na karon, guro? Kantuan mo?
3: Kantuan na to na.
1: Kantuan mo. Okay, kaya dito kayo sa DSWD, mga kanto. Dito ka sa kampo yung daan, kaya may na 4 wheels mo. Ako niya, 2 wheels lang. Dali lang ako sa lapit, ah.
3: Ema, malapit ka.
1: Gapili si kantuan, eh, no? Gapili si kantuan. De, split na nga duwa, no? Para dulungan makuha na to ng balita, ha? Okay, sige.
3: Pero malapit ka sa luwag kung una ka to sa DSWD, ah?
1: At importante na mahibaluan. Makuha ta ang detalyes ng balita. Kahit importante na, no? Makuha ta karon kung kaday sino mga dinapit nga bisita. Kaya kung ano gid bala ang bottom line or purpose sining satellite office, kung kanday sino pwede sini mabuligan, amo nang dapat kay kinahanglanon may baluan aton.
3: Okay.
1: Sige. Correct.
3: So, boy no kag kay Bruel, amo na ang balita nga natipon na sumusubong nga aga kag gigan nagikan diri sa may syudad sa Sagay kag gining nga balita. Ginadulong sa
1: Oy, in fairness. Kag kay Bariel, in fairness puro nahiligay noon mga words mo ha. Kampiyon, kampiyon. Amo na, ya, papang. Amo na. Sige.
3: Ikaw naman nag-mentor, eh.
1: Siyempre, gabulig lang, kuya. Kay kampiyon, kagada ma-report. Importante nga ang mga amigo kag-listener naton nga pure ng mga hiligay nun, mas maka, ano gid sila, makuha nila ang mga detalye sa imong report. Di ba?
3: Yes.
1: Oh, makahibaw siya ba?
3: Bro, kan ini nga nga balita no kanang ginadulong sa paborito sa aton nga barangay kagawa ang Pil Silisial.
1: Ano paborito niya?
3: Ang lumay nga way orasyon. Extend food supplement for men.
1: Balusan niya ka pare ko yo. Pare ko, balusan niya ka o. Lumay ko nang wala orasyon paborito mo. Yan kadlaw si Dio. Ah, oh, kagay pa Bariel. Ayo.
3: Kanta ba ka bayan ng Bruel nang may aga gali sa ton nga mga aso kay kunting paminaw sa maya barangay pabrika galanog gid ang ila mga radyo kay Bruel. Kay galanog
1: gid kay di mabibas da may aga. Kap kap Merli di mabibas kay giyang mga kagawad da. Good morning da.
3: Oo, si barangay kagawad Ruel Pinida.
1: Hindi, taga Old Sagay, kuya. Hindi kaya pabrika. Ikaw, Guro, kagawad, Ariel Lapas. Kagawad, Ariel Lapas. O, sige na, tapusan ang balita.
3: Para sa balita nga K5 sa umaga, ini si K5, Ariel Lapas. Para sa kampiyon nga mga balita, servisyo publiko, kagkaliawan sa Northern Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Madamo giga salamat kag K5 Ariel Apas sa imo sirig report. Tabo ni siya nga aton patrol no ang nagamanihar sa ato riyang wild truck patrol gilibot-libot sa syudad diya sa Sagay diri sa norte nga bahin sa Negros Occidental. Agod nga makalap mga importante kag dalagko nga mga balita. Okay, amo to. Ang report niya bahin sining duwag ka mga motorsiklo single nagsalpukanay pa dira sa malapad nga alagyan Tubang Plaza nagbungkuanay. Dibay lang kay mga minor injuries lang no. Samad sa kalawasan giragmay nga bakiras nagom sining driver babayi gilito paringampil ang si Sabala. Okay no. Muna kong kaysa abi ninyo balang malasig ang pagpadalagan, ang huyop sa hangin bala kanami, no? Namigid man tod na batsyagon. Amo nang bintaha sa nagamotor ka. Kaysa sinang naga-drive ka ra kasulod sa lakyan, di mo gidya ma-appreciate ang dapya sa hangin bala. Iti nakurong ka lang da sulod kung nakasarado. Dahil ko naga-drive ka sa two wheels nga motor, kanami gid man batsyagon. But dumdumon gid naton nga kumoduan lang ang ligid sina. Nagadependeng motor sa abilidad naton sa pagbalanse, abilidad naton sa pag-uyat sang manibela nga agud makadalagan kita sang insakto kag tarong sa dalan. Tiga mile lang da iyang dulo diferensya, mataranta ratol kag kung di mo ya makontrol na pagprino or imo nga pagpadalagan. Kontrahon kag gid sira kag awayon kag ginaya sang imo nga motorsiklo. Mahil lang kung makontrolar mo pahingagaw, mabawi mo pang manibila mo yung mga pagpadalagan. Kung hindi, mahil lang kung masumo ka lang sa kampo to. O nga may mga tubo-tubo, hindi ka pa mapuruhan, mahulog ka bikaron sa kalog, masugata ka na sa dalago ng mga truck. Mahil lang kay single motor lang po ng kasugata sining biktima, ilang duwa, at iya mo nang ilangan ang kon. So, lessons learned, halunggig kita, no? Wala ba na itong inabaso lang isa kagisa. Kati kumo nga aksidente ni, wala sa may kagustuhan. Ang importante lang, malikawan kung tani ini kung naghahalong kita. Sige? Parahin kita sa aton kapagpakalagad. Alas 5.51 na. Aton siling mga balita ang inadulong sa inyo. Sang DTX Covamex, Klinika D3 Bio, kag Subuman Extend Food Supplement for Men.
4: Pre, Tonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
5: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
6: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
6: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
9: Mga butika.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Balik na kita sa aton pagpanganaga na 5:52 na.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
2: Sa iban pa naton nga mga balita, sa ilog kita sa dugang nga mga balita lokal. Ede Balanga Fujin Volunteers. Nga madugay na nagakadto diri sa aton sa Sudan sang Sagay, mga 14 years na nung nagapadulong sila di agod nga mahibaluan, matunan, kag mas makilala pag inang aton nga kultura, kag of course nga aton diri nga pagpakabuhi, kung ano diri mga bagay-bagay sa aton nga lugar, kinakantuan nila ining Fujin Volunteers, mga taga Taiwan eh. Na nagbalik naman liwat diri sa Sagay, ang mga estudyante kag profesor halin sa Fujin Catholic University of Taiwan, ang mga Katoliko Kristiyano. Para naman ipadayon ang ila 14 na katuig nga pagbabinuligay sa mga komunidad diri sa syudad. Nausang Agosto 28, nag-abot ining pulo ka Taiwanese student, kagila naman nga profesor, nga si Professor Paul Ching Xing Yi. Bilang kabahin sa ilang service learning program. Una nila nga ginkantuan ang Suyak Island, kung sariin nagpakigupod sila sa mga estudyante, nagtuon man parte sa mga bakaw or mangrove, kag nagbisita sa Mangrove Eco Park. Now, kapin 14 na katuig, ang relasyon sang Fujin kag Sagay. Sa sulod sining mga tinion, nakahatag ang mga volunteers ang educational kag pinansyal nga suporta sa mga estudyante na mga tumuluon dira iya sa Suyak. Kag sa ila naman nga pagbalik, nagpapakikita man no, ang mga iloy sa pila ka mga anay scholar kay Professor Cheng. Kag personal nga nagpasalamat sa bulig nga ila nabaton sang una. Nagparayon ang cultural exchange paagi sa sikat tour kag pintabalay activity sa Purok Bougainvillea dira sa lugar ni Ma'am Salbic Opinyo. Kag pagbisita sa lokal nga artes sa Odsegay Margaha. Sa Sagay National High School naman, ginbaton ang delegasyon paagi naman sa musical kag folk dance performances. Nagupod man ang mga Taiwanese students sa pottery making activity upod ang mga estudyante sa special program in the arts. Sunod sa grupo nangin oportunidad ang ila pagbisita nga mas makilala ang kultura sining kag palibot sa Sagay, samtang ila man ginpaambit ang kultura sa Taiwan. Ang among pagbisita nagpakita sang parayo naman nga pagbarkada, inupdanay, buligay, friendship sang Sagay kag Fujin Catholic University sa sulod sang kapin masobra na isa ka dekada. Oy kampion, amo nang nami no, a student exchange. Instead of magbayluhan na lang kita to sang trade, commerce, negosyo, kag kung kaisa magbayluhan na pa to water cannon sa kadagatan. Mas manami ko amo na lang ni no, exchange student. Labilang para makatuon mga estudyante namo di, pakakatuon nyo da ang inyo man diri sa amon. O, di ba? Di ka dami, no? Kalinong sa palibot, sa kalibutan, takag kadamo kita sa mahibaluan, matunaan. Amo na ang nami nga pagsinalayo. Anyway, wala na kita oras. Damo pa kita kuntari sa iban pang mga balita. O, pasalamat kita sa aton ng mga viewers karon nga aga. Nga nag-sunod sa aton nga programa. Oh, thank you, kid. Ma'am Marilu, Salinas, Dolomente, Neljan Patricio, Ma'am Sali Almencio, Nene Dalaurao, Aladdin Simbaon, Emily Aldover, Dave Salimboto, Noy Bailos Esperer, Norma Bidigay, Joy Gante Alduesa, Angilan Nievas Carmales, Neneng Plaza Taganili Serena, Plarion Labrador, Franklin Martinez, Ma'am Elizabeth, Nene Dalaurao, Natads Coffee, sino pa? Mga KSS leaders na to na. Oh, Domingo, kabalo na kamo ah. Kung anong araw sa Domingo. Anyway, dala kita oras. Thank you, Gid. KK5 Jom Sunido, KK5 Ariela Paz, aton man iban nga mga kopdanan, KK5 Rayland, Direkto Nieves, KK5 Ray Matthew Tinasas, ang aton nga coverage team. Sila ni KK5 JR Gilantigaan, KK5 Chester Jan Beronque, KK5 Denmark Mahinay, and Joel Abilay. KK5 Barbie Perolino, kaya rin siya din nag-tiner anay for the meantime. So, imit lang tagid sa. KK5, ang Pilo Celestial, atun si ring Master Tech for today. Atun si ring, nagmaniyar sa Master kag B-Mix Control. Alan sa atun nga Station Manager, Ma'am Kulin Manzanares Cubia. aton man ga Big Boss CEO Dr. Ramil Itang-Uy. Ini ang inyo alagad ka K5 Rowell Garbaho sa Pineda para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.

0: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyong nga senior citizen ID, agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: K5 News FM.
3: Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lie. entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
4: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga alas ng Biyernes, Setyembre 4, 2026. Makita kag mamatayan magkita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa atong mga pangulong, dinalan. Senior citizen na sapon patay sa sulod sang iya balay sa Escalante.
1: Sakit sa korason nagapanguna nga kabangdanan sa kamatayon sa Pilipinas.
3: Balita International.
4: Mga balay kag building sa Odessa, Ukraine na igos ang airstrike, 8 pilason.
3: Balita Sports.
1: Alex Yala nagdaog sa ikaduhang round sa US Open.
3: Balita Entertainment.
4: Nasa marat sa nagluntad ng vehicular accident ang ginhatagan ni Taylor Swift sang masobra 3 milyones pesos.
3: Balitang Negosyo.
1: Solar energy loan igalunsar sang SSS sa 2027.
4: Sa detalye sa mga balita.
3: Balitang Regional.
4: Apat kag lima katuig na babae patay sa dengue sa Bacolod City. Patay ang duha ka mga babae sa syudad sa Bacolod bangod sa dengue. Basa sa report sang City Health Office, una nga napatay ang lima katuig na babae sang Agosto 19, kaginbawian man sang kabuy ang apat katuig na babae sang Agosto 21. Ang lima katuig na bata ang residente sang Barangay Granada, samtang apat katuig na bata ang residente naman sang Barangay Mansilingan.
1: Samtang senior citizen na sapuan patay sa sulod sang iya balay sa Escalante. Patay naman sa masapuan ang 61-anyos nga lalaki sa sulod sang iya balay sa Puro Paradise, Barangay Alimango, siyudad sang Escalante, Negros Occidental. Ginkilala ang biktima nga si Alia Sendo, residente sa nasambit nga lugar. Nagakaagnas na ang biktima sa nasapuan ini sang iya nga utod sa sulod sang ilang balay. Ginpayag naman sang utod nga pila na katuig nga nagabatsyag sang ulcer si Sendo. Wala naman sang foul play sa insidente.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sang aga.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Sa dugang pa nga balita, madamol nga towel ginakabig bilang alternatibo nga mask batok sa haze. May balita si KFM Jenny Kaoyonan.
3: DTX 500 Morning Newscast.
5: Madamol nga towel sarang mga alternatibo nga mask batok sa padayon nga presensya sang haze sa kahanginan nga nagaapekto sa bugos nga Western Visayas. Sunog kay Department of Health OIC Assistant Regional Director Dr. Mary Pauline Hestonani, bangod sa presensya sang haze dala sang forest fire sa Indonesia, ginarekomendara sang Department of Health nga magsuksok sang face mask ilabi na sa mayara sang respiratory illness kaangay sang asthma. Dugang pa sa natungdan nga ila ginarekomendara ang N95 nga sahi sang mask agud masiguro nga secured gaga indi basta-basta makasulod ang particulate matter nga dala sang haze. Apang kung wala sang N95 nga mask, karaman magamit ang classic nga mask nga mabakal sa mga convenience stores o kung kunyara lamang sa sulod sang puluyan kag wala sang available nga face mask, saraman magamit ang madamol na tela bilang panabon sa ilong. Sa sulod naman sang puluyan, siguraduhon nga sirado ang bintana kag pertahan agud indi masulod sang hangin. Pahanumdo naman sa natungdan nga ang haze ay may dalang risgo para sa may mga balatian sa lungs kaangay sang asthma. Nagapabilin sa gihapon nga very unhealthy na ang quality sang hangin sa iban nga bahin sang rehiyon sa isa.
6: Report nagikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenica Uyunan para sa kampanya ng balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: Ang Deakin National High School nagpakigbahin sa active attack drill. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
3: DTX 500 Morning.
7: Makabulig sa pagpreparar kag makatugro kang kaaram sa mga estudyante kag manunudlo sa eskwelahan, ang ginpatigayon nga National Simultaneous Active Attack Drill dia ang gintambungan kang San Jose MPS, Antique Police Provincial Office, Parent Teacher Association, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, mga estudyante kag manunudlo kang Antique National School o kun ANS. Sa media interview, ginpahayag pahayag ni Dr. Ernesto Servillon Jr., SESU 6 Schools Division Superintendent kang Schools Division's Office of Antique, na pinaagi sa nasambit nga drill, matudluan ang mga estudyante kag manunudlo sa kung ano ang andang buhaten kag mangin response sa ka-insidente. Ginkalipay naman ni Mr. Roger Humulo, ang principal for kang ANS, ang aktibo nga pagpartisipar kang mga ahensya tungod na execute kamangyad ang andang gina-expectar nga mga aksyon. Dugang na pa nga may plano rin sanda sa pagpreparar kang mga guidelines sa kada classroom agad mangin surundan kang mga estudyante kag manunudlo. Mamanaan nga mas ginpahugot kang Department of Education o kong DepEd ang seguridad kang mga eskwelahan kasunod kang mga insidente nga ginaimbolbaran kang mga estudyante. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Sa dugang pa nga balitang Regional US Embassy sa Manila, ginpahanugutan ang pagpatigayon sang autopsy sa napatay nga American national sa Dumaguete. May balita si K5 Rufa De Vero.
3: DTX 500 Morning.
8: Pinahintulutan ng US Embassy sa Manila ang autopsy sa bangkay na isang 72 taong gulang na Amerikano lalaki na binaril kasama kanyang asawang Pilipina sa loob ng kanilang inuupahang bahay sa Barangay Bahumpanda, Dumaguete City noong Miyerkules, September 2, 2026. Ayon na kay Police Captain Stephen Polinara, spokesperson ng Negros Oriental Police Special Office o NORPO, naglabas ang imbahada ng kinakailangan sertifikasyon na matapos mabigay ng pahintulot ang kapatid ng biktima. Ang mag-asawa nga sina Mark Duel at Elsie Duel, 71 taong gulang, ay binaril at napatay ng mga hindi pa nakilalang sospek sa Purukatubhan, Barangay Bahumpandan. Sinisiya sa tapang investigador ang posibilidad ng pagnanakaw bilang motibo sa krimen matapos may ulat na nawawala ang tinatayang 60,000 pesos na pera, gintong alahas at ibang mahalagang bagay mula sa tirahan ng mag-asawa. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.
1: 200,000 pesos nga yuda sa bawat barangay makikinabang program na bato na sa mga barangay sa Aklan. May balita si K5 Leonardo Viray.
3: DTX 500 Morning.
9: Personal nga ginbaton sa mga kapitan kag treasurer halin sa 327 ka mga barangay sa bilog nga probinsya sa Aklan ang 200,000 pesos nga bulig pinansyal si dalom sang bawat barangay makikinabang programo kon ang BBMP ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginpatigayon ang nasambit ng event sa Ebel Sports Complex sa Banwa sang Kalibo sa tong adlaw sa Miyerkules, September 2, 2026. Ang BBMP, isa ka inisyatibo sa nga administrasyong Marcos nga nagatuyo nga maghahatag sang direkta nga pondo nga tig 200,000 pesos sa tagsa ka barangay sa Pilipinas. Agod nga mapadasig ang pag-uswag sa nga komunidad. Si dalom sang guidelines sa nga programa katunga sang pondo o kon ang 100,000 pesos ginlatag para sa bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program. Pinagi sini lima ka deserving college students gikan sa tagsa ka barangay ang mapilian nga makabaton sa nga 20,000 pesos kada isa bilang educational assistance. Samtang ang nabilin nga 100,000 pesos ang paggagamito naman para sa mga prioridad nga kinahanglanon kag mga proyekto sa komunidad nga direkta nga makabenepisyo sa mga pumuluyo sang tagsa ka mga barangay. Balita regionale, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
3: 500 Morning Newscast.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa East 11 sangaga. Sa dugang pa nga balita, Capiz Sugar Central may posibilidad nga ibaliga. May balita si K5 Maria Rochelle Lebron.
3: DTX 500.
10: Pinatos kabaga empleyado sa Capiz Central Sugar ang posible gawandulaan sa trabaho bangod sa ginapahayag pagbaliga sa kompanya.
11: Suro sa report, September 3, 2026, ginkakibot sa mga empleyado sa Capiz Sugar Central na hindi sila pagpasundon sa trabaho kaginpahibalo kapag amitingon sila sa tagdumalahan. Ginpahibalo mga empleyado nga posible sila pahalinon kagpagabayran suro sa ilang benepisyo kon separation pay. Nahibaloan ang Capiz Sugar Central ngayara sa banwan sa President Rojas Capiz ang ginapanag-iyahan sa pamilya Uy Gongko. Suro sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas, posible nga igabaligya ini sa Universal Robina Corporation o kan URC nga ginapanagiyahan sa pamilya Gokongwe. Sa subong, ginahulat pa ang opisyal nga payag sa Capiz Sugar Central parte sa ginapayag ng pagbaligya, pagsira sang planta kagkaimtangan sa mga empleyado.
10: Para sa balitang regional, ini si KK5 Maria Rochelle Shaira Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Sa Western Visayas, K5 News FM.
3: GTX 500 Morning News.
1: PBBM personal nga gilantawang sitwasyon sa ginbahag eskwelahan sa Zambales. May balita si KK5 Ailina Sanchez.
3: GTX 500 Morning News.
12: Personal na nagtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales upang tingnan ang kalagayan ng komunidad kabilang ang Santa Fe National High School na naapektuhan ng pagbaha. Tinatayang 90 high school students ang kasalukuyang gumagamit ng modular learning matapos bahain ang ilang bahagi ng paaralan at maapektuhan ang mga pasilidad nito. Bilang dagdag na suporta sa mga guro, namahagi naman ang Department of Education ng 10 laptop para magamit sa kanilang mga gawain at pagtuturo. Kasama ng Pangulo sa pagbisita sina DPWH Secretary Vince Dison, DSWD Secretary Rex Gatchalian at Education Secretary Sunny Angara. Sinalubong naman siya ni na Zambales Governor Hermogenes Epdani Jr., San Marcelino Mayor Elvis Soria, 1st District Representative Jefferson Conghun at 2nd District Representative Doris Maniquis. Sinuri rin ng Pangulo ang iba pang pinsala sa lugar at ang kalagayan ng mga residenteng naapektuhan ng baha sa Zambales, sa Pampanga at sa lalawigan ng Tarlac. Balita mula sa Zambales Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News 7.
3: GX 500 Morning Newscast.
4: 228,000 pesos nga balor sang kontrabando na kumpiskar sang Palawan Police Provincial Office. May balita si K5 Gilbert Basso.
3: GX 500 Morning News.
13: Mahigit 228,000 pesos dahalaga ng iba't ibang iligal na bagay at kontrabando ang nasamsam ng Palawan Police Provincial Office sa pinaigting na 7 araw na anti-crime operations mula Agosto 24 hanggang Agosto 30 taong kasalukuyan. Kabilang sa mga nakumpiska ang 5.43 grams ng hinihinalang iligal na droga na nagkakahalaga ng 39,924 pesos, 148.33 board feet ng iligal na pinutol na troso na nagkakahalaga ng 7,416 pesos at fishing paraphernalia na nagkakahalaga ng 181,000 pesos. Nakumpiska rin ang 2 baril sa operasyon laban sa loose firearms. Sa kabuuan, 21 individual ang naaresto sa iba't ibang operasyon. Kabilang dito ang 16 na wanted person, 2 drug personality, 2 sangkot sa illegal na pangingisda at 1 individual sa kaso ng loose firearms. Kabilang sa mga wanted person ang 5 most wanted at 11 iba pang wanted person. Samantala, ayon naman kay Provincial Director Police Colonel Joel Casupanan, patuloy na pinaiigting ng Palawan PPO ang kampanya laban sa iba't ibang uri ng krimen at paglabag sa batas. Hinibok din ito ang mga Palawenyo na maging mapagmatyag at makipagtulungan sa pulisya para sa mas ligtas at mapayapang lalawigan. Ito si K5 Gilbert Basso para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: 500 Morning News.
1: Sa katapusan ng balitang regional, side mirror sa duwag mga jeep sa Bacolod nagsag-idanay, driver ginbuno ang roadside driver. May balita si K5 Red Salgado.
3: GTX 500 Morning.
14: Bangod sa pagsag-idanay sang side mirror sa duwag ka PUJ sa siyudad sa Bacolod, driver ginbuno sang kapareho niya nga driver.
15: Ginbuno ang isa ka driver sang iya kapareho nga driver sa Lopisina Street, Barangay 33, Bacolod City, pasado las 10 ng gabi sa Setyembre 2, bangod sa gidaligar pagsag-idanay sang ilang mga side mirror sa ginamaneho nga public utility jeepney. Ginkilalang biktima nga si Alice Roland, 53 anyos, residente sa Barangay Hunob, Escalante City, samtang suspitsado amo naman si Alice Jonathan, 52 anyos, nga residente naman sa Isabela, nga nun sa mga drivers sang Ram Lines ginagabiyahi Shopping Libertad, San Agustin. Ginsiling ni Police Lieutenant Adrian Manangkil, Officer in Charge of Police Station 6, gantis pa natabo ang krimen, nagbailohana isang mainit katinaga ang duwa sa BS Aquino Drive sa tubangan sa isa kapribadong ospital. Matapos sa mainit ni pagsabtanay, nagsundanay ang duwa tubtob nga naglabot sa Lupisina Street sa Barangay 33, kagadrina nagluntad ining krimen.
16: Magbis man sa hambal

0: Sa Pilipinas, nagapanguna ang sakit sa korason sa mga ginatunaan sa kamatayon sa Pilipinas, pumalinsang Enero tugtog Pebrero sininga tuig 2016 sino sa Philippine Statistics Authority o kon PSA as of June 30. Yara sa 26.6% o kon 14,921 nga kaso ang total deaths nga na-record bangod sa balatian sa korason. Nalakip sa top cause of death ang pneumonia, cerebrovascular diseases, neoplasms, kag diabetes mellitus. Ang nagligad nga tuig diabetes ang na-record nga nagapanguna nga rason sang kamatayon sa Pilipinas.
1: Ginaaligar korupsyon sa garbage collection and waste management contracts imbisigaran sa ombudsman. Imbisigaran sa Office of the Ombudsman ang ginaaligar korupsyon sa garbage collection kag waste management contracts sa bilog nga Pilipinas. Sunod naman kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, magadihon ang ombudsman sa special investigative team nga magapatigayon sa investigasyon sa ginaaligar irregularity sa waste management sa mga local government units kun LGUs. Gintawag naman ni Rimulya nga basura kings ang mga individual sa likod sa pag-control sa garbage hauling operations. Ginpaliagman ni Rimulya nga hibaloon sa ombudsman kun paano ginahandle sa LGUs ang collection and waste management contracts, ilabi na kun imbalbado ang dalagko nga kantidad nga ginakuha sa pondo sa gobyerno.
2: Balita International.
1: Mga balay kag building sa Odessa, Ukraine na igo sa airstrike, walo ang pilason. Pilason ng walo ka mga persona matapos nga naigo sa airstrike ang isa ka residential building sa Black Sea Port City sa Odessa, Ukraine. Sunod naman sa otoridad na kaangkon sa mga sama sa nagkalainlain ng lawas ang walo ka mga persona bangod sa pagpangatake. Sa karon padayon pa ginahibalo ang kabugusan ng kalitan sa nasambit ng airstrike. Samtang ginpayagman sa isa kasaksi nga may nabatian siya nga makusog nga lupok sa capital sa Ukraine nga Kyiv sa tinalik naman nga Miyerkules nga adlaw sa tunga sang asod-asod nga airstrike sang Russia sa rehiyon.
0: Para naman sa aton nga balitang sports, swimming team sang Bacolod City overall champion sa Bangkok, Thailand. May balita si K5 Troy Lawrence Bas.
3: Giningadlan nga overall champion ang Team Philippines sa AOSI Short Course Championships 2026 nga ginhiwat sa Bangkok, Thailand. Ginpatigayon ang nasambit nga sporting events atong Agosto 29 tutob 30 kun sa rinagpakitang gila sa mga swimmers ang SCONA SLP The Patriot. Sa kabugusan nakaangkon sang 41 ka medalya ang team kun sa rin ginalakipan ini sa 11 ka gold, 16 ka silver kag 14 ka bronze medal. Nagpanguna sa paghakot sang medalya amo si Mark Jacob Sabas nga nakaangkon sang 5 ka gold kag 1 ka bronze medal. Para sa balitang sports nga dulong sa DTX 500 D3 Bayo kag Mighty C. Ako si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samtang nagdaog ang Pinay tennis star nga si Alex Sigala sa ikaduhang round sang US Open kainas ang kaagahon Biyernes Setyembre 4. Ginlutos na igala si Oleksandra Olinikova sa duha ka sets.
2: Balitang Entertainment.
1: Nasamaran sa naglutad nga vehicular accident ginataga ni Taylor Swift sang masobra 3 million pesos. May balita si K5 Ivy Cordova.
4: Nagpalabot sang bulig pinansyal ang award-winning singer-songwriter nga si Taylor Swift sa Eloy nga nasamaran matapos ginsalbar sini ang mga teenagers nga imbulbado sa nagluntad nga vehicular incident. Yara sa $50,000 o kung masobra 3.11 million ang gindonar ni Taylor sa online fundraiser nga ginhimo para kay Ashley Taunton agud makabulig sa iya medical expenses kag recovery. Suno sa pila ka international news outlets, nagamaneho si Ashley sa tiun sang mabasko nga rainstorm sa tung Hulyo 18 sang nakit-an sini ang salakyan sa iya unahan nga nadulaan sang control. Gilayon nga nagpundo si Ashley kag nagkadto sa natumba nga salakyan agud buligan ang mga teenagers nga yara sa sulod. Apang may isa pagid kasalakyan ang nadulaan sang control kag nagdiretso sa ila. Nahingagaw tulod ni Ashley ang isa ka persona kag nasalbar. Apang kabaylo sini, siya ang naiguan sang impact. Si Ashley ang may tatlo ka mga kabataan. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
0: Solar energy loan igalunsar sang SSS sa 2027. Igalunsar sang Social Security System kon SSS ang Energy Sustainability Loan nga

0: Programa sa masunod nga tuig agud mabuligan ang mga miyembro sa ahensya nga maka-adopt sa renewable energy solutions. Ginpayag ni SSS President Robert Joseph De Claro sa Martes nga adlaw nga inisyal nga ginabulubuan ta nila nga magtanyag sang 200,000 pesos tubtub 400,000 pesos nga loan nga mahimo bayadan sa sulod sang 4 tubtub 7 ka tuig. Dugang pa sini target sang ahensya nga kompletuhon ang pagsulundan sang loan antes matapos kon antes magtapos ang 2020. Magaga K5 amuyato ang dalago ang mga balita na nabatian sa TEDx 500 Morning Newscast. Ako si K5 Zyro Van Albar.
1: Gaga ko naman si K5 Colina Manzanares Cubia.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM. Sa TEDx 500 Morning Newscast.
2: Wants home of Filipino feels and playtime entertainment born for happiness.
0: Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
5: Panahon na naman ang ubo,
4: sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Mighty C! The Mighty Power of C!
7: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: www.clinicadthreebio.com. Clinica D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
3: K5 News FM.
4: Prangka lang bala.
3: Informative.
5: Diretso naton gibay baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
4: Naiya.
3: No holds barred discussion on hottest issues.
5: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na.
4: Te, ano lang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
4: Ay kanami! Karon lumpatan!
5: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castanio, and K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos!
7: Isa ka mayanag morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalabati. Basta ang ato mga palangga ng mga K5 sa igan sa may bayon tunga sa kauman. Duga po lang matatakay ba? Daw grabe yung picto sa ngay subong sa ato. No? Halong gin sa ato ng mga uton. No? Ay, grabe. Grabe yung epekto. No?
8: To,
7: sa ato ng mga uton, may lagari ka may TC kami. Kaya namin subong kami may TC syrup na para sa mga bata.
8: May isa pa no? Na. Importante.
7: Kaya na. Pagta, importante kami may TC kita. Alkaline vitamin C. By the way, sa ato naman niya magkautunan. No? Nagkupag ka nung aaga, kamusta ka muntunan, kag-welcome ang mga K5 naton sa igan sa may bayon, tuha sa kauman, ibabaw sa kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, Tanagros Occidental, kanakmanwa sa Bacol. Taniwat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
9: Good morning, Foro de los Pueblos.
7: Welcome, Iga, para inyo power do every morning. Ako naman si K5. Eljan Castanio.
8: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning everyone.
7: Welcome in your riding in tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo palatuntunan.
5: Foro de los Pueblos.
7: Ara kita sa petsa 4 sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Di magkamong bayan sang kalibutan. Kami ni K5 Eric. Nagatamayo sa inyo sa morning night. Good morning kagunan.
9: Mainit na issue at usapin ng
7: ara kami sa ara kami sa K5 News FM Negros Island.
8: Ari na.
7: Kita nyo nga ito na live broadcast. Hindi na ito ma-headline sa ni Tan. No? Kaya wala gin kami sa makita ni K5 Eric. Sa aton yung magkauturan, ginagupod sumong aga sa aton sa nga program. Duwa na ang mga Facebook pages kayo nyo sa nga bantayan.
8: Yes,
7: K5 na. Negros Island and 101.5.
8: Yes, ang
7: 101.5. K5 News FM, 101.5. Muna nga itong duwa ka mga Facebook pages. Yung pa, di ka mong makasiding, ka makatili para talawon ang jamok sa namun sumong Friday.
8: Ay, no. Yeah, siding-siding. Magamakasiding duga mo.
7: Sige, sulusidingan nyo man kami ni K5 Eric. Ha? While kasi gabong ang inyo sa nga mga radyo, sulusidingan ka mong sa ato ka mga Facebook pages. And today, sa ato ka pagpangalan God. Kaki Pemberik, no, damo kita guro sa mga lagko ang mga istorya ang pagtutukan sa mga law. And sa mga kabataan nga may mga klase sa mga aga, basing iban sa inyo nag-barikutot pa. Kag manami, payaturog da. Yung mga nag-barikutot pa tanajam na. Pagbarangon da kamo dyan na. Himos da kamo kag magpararigos! Adlawundo dyan! Kami nga pa rin yung Power Do every morning, K5 Eric and K5 Elgin. Kaling adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
8: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, thank you for this Friday and a beautiful morning full of blessings. Ginoo, please guide and protect us throughout this day. Hatagi kami sa safe kag peaceful nga weekend ahead of us. Keep our families healthy, happy, and united.
7: Amen.
8: Bantayi ang tanan nga nagabiyahe. Give them wisdom, focus, protection on the road. Kag ipalayo kami sa mga aksidente, peligro, kag kalamidad. May this weekend bring joy, peace, and happiness to everyone. Kagkabay pang ang tagsa-tagsa sa aton makapahuway, makayuhom, kag magapabilin nga safe all through the week. Lord, bless us all and keep us under your loving care. Amen.
7: Amen and amen.
8: Magtaon na sila. Magtaon na.

0: Sa ato naman ang kag mainit ka mga balita dulong sa inyo sa Color sa DTX 500 ng inyong superior antioxidant. Well, sakto naman balita kapag itutukan ka nung adlaw. Well, sa Australia, napamatunan na naton kag na-confirm that indeed there is an online cult ngang ila sa nitrabaho maghala ka sugilanon ka mag-chat online. Now, guro pa na muna ni para seryosuhon tang ginambal naton nga ginadala sa kanginan permi that there is a nihilistic violent extremism nga nagatalidabo.
1: No? Aragin.
0: Sa Australia, kagipabiyarik, gin-raid sa mga autoridad ang ginakabig naton nga den sang pinaka-ring leader sang ginakabig nga cult online nga grupo.
1: Dumayo na.
0: Ini sila basi diri naton maintindihan ng kabataan nga nagabuang sa online kakagay mo sa kriminalidad because may mga grupo sila nga ginahistorya abin na pareho lang nila nga bata. Wise lang galik baloya, these are experts nga mga kulto, mga online a group no nga ang ila tuyo maghasik sang lagim pag-abuso sa mga ginakabig naton nga mga vulnerable groups. Wala mga kabataan.
1: Australia na.
0: Australia ni.
1: Ti timing kun ang ginahambal mo kay Pebble Jan sa Australia ginraid ang ring leader abot
0: sa ring leader.
1: Ang utok-utok gid.
0: Utok-utok gid.
1: I think 2 months ago ang Australia is the first country to ban Facebook on minors. Ginban sa Australia 2 months ago eh. Ang
0: it's
1: Facebook,
0: because na diskubrihan na nila.
1: May amugali na.
0: So, diri mo na makita why did Australia opted to ban
1: Facebook
0: because media. Nakita nila nga ang mga minor de edad amuning subject subong sang online attack.
1: Tinami na, pero nakuha na yung utok-utok ha.
0: Tidris aton may nadakpan man ng NBI, Roblox to yaki Paberic in Manila. Pero nga ang until now, do hindi kita stricto gyapon despite of the fact na kabalo kita, gabay mga grupo diri nga ilaya ubra, ma-join sila sa grupo-grupo sa kabataan and then ma-create sila group chat. And hasta sa ulihing mainganyo nila gawpon sa ila sa digrupo. Manipila ka mga tutukan ta sa anong program, pabati tari ka ng audio. No? Kagi pabati ang, why man naguro? Why man naguro tan na no? Violation niya, no? Kami taga-violate sa mga monatan. Tudamo man tangin na place na. So, sa ato ka mga utod, ang anay Ben Rohed, kag isa ka-regular employee sa Bacolod. Gindagdagan ko na siya kus order, bangon sa gidaligar fixing. Resibo pa to?
1: May ara pa yung ano ninang...
0: Gismil nga resibo?
1: Oo, gismil nga resibo. Ginpadala, baya...
0: Gcash?
1: Ikaw lang...
0: Grabe, kipa.
1: Nakulang sa seminar ako na naman.
0: Pay sobra 800 ka pamilya sa Bacolod. Nakambit siyang wala gutom program. Wala gutom.
1: Ang ano lang bugas?
0: I don't know. Basi kung may mga abo na ka programa.
1: Ang akon mula kay Pebe dyan, nadala kami sa bugas ni senior citizen.
0: Natural na yan?
1: Na kapila na ko magpanawag ni Stakulay o isang isang batsa ko.
0: Oo.
1: But na paano ko na yung makuha ang bugas ko man? Kanugod siya na, hindi na iimo na yan mo.
0: Ay, ka? Oh. Hindi. Kay siguro siya hindi ka tagaya bakulod.
1: Hindi taga takuling ko. Takuling ako nga senior citizen.
0: Hindi, hindi. Kaya ang imo yan nga si senior citizen. Pero butante kaya di kay mo record. Muna nga, ang bugas mo dito, buti ako ang sinubaan. May si Jason Tupas mo.
1: Di grabe, kapagulat sulit ko.
0: Grabe nga kanibinas nga klase ba tato?
1: Executive Director for Visayas, ang Office of the Cabinet Secretary.
0: Grabe. Oh. Ni Secretary
1: Binhor Abalos.
0: Grabe.
1: Daw siya ang Little Binhor, abe? Sa Binhor Visayas?
0: Sa Visayas?
1: Oo. Tikay na siling ko, Little Binhor, kaginlawag ko sa Agas program ko sa Bangkalan. Nag-text lang sa akon. Nga, gainom ko ni subong DTX Coffee Mix.
0: Agali ka?
1: Kita mo gila na. Sige. Congratulations, ha?
0: Congratulations. Mr.
1: Jason Topaz, my friend. Congratulations
0: kay Manti Atot. Ina ang mga kasibano, ha?
1: Kag-amigo, kagita.
0: Si Anay Councilor Jason Topaz, no? Congratulations sa Councilor Jason Topaz.
1: Councilor Jason Topaz.
0: Iyan, kabahin. Iban pa ng mga balita sa ato naman ng pagpangalagad. Bulkan Canlaon, isa kang ginakabig ko nung in its a factor sa acute unhealthy, no? Air sa Manua sa La Castellana. Guru bangun sa ginabuga, no? Nabuga nga emisyon, bla?
1: Kung relax ka, bla, kanlaon, bla, relax na, bla.
0: Hindi ka na mag-intra sa haze, bla.
1: Hindi ka na mag-intra, bla, sa others ka.
0: Dapat may kongalingon, kaginiya ka panahon ngayon mo.
1: Kanlaon, ang imo na nga suta, tag-uwa lang, kaya ginapangita, bla, ito sumusumagal yun, no? Relax ka, bla.
0: Ha?
1: Tublang sa...
0: O, ganiya.
1: Digging, bla.
0: Oy, ready na nga to music na. Sa ato naman, update sa Lana. Yung ko, Kipay ba, Itan, here we go with our team song, Lana. Ira.
1: Dedicated
0: to Magalyon Quarry Operation. Okay.

0: Wa ay pababagwa ang lada. Basta subong. Kay nga ah, siyam kadlaw matapos ang operasyon sa mga otoridad. Asang RSOG ah,
1: special na.
0: Regional Special Operations Group. Special ah. Way gapon pa ilang kaso.
1: Ang lana, way pa.
0: Kay ang, hindi ang lana. Wala pang certification nagikan sa MGB. Yabi
1: ko ito kagapon gambal nga within the day.
0: Ti, ang pamangkot ko yan, ang problema, hindi na isubong ang polis. Ano tabo ya? Sokpon ako yung regional director kay MGB. Gipakawian nyo ko. Akigang ko ni mga tao ko sa opisina.
1: Oo.
0: Kay feeling ko ay nagurugin. Ay, ang lana gani. Sige na nga, butbutan to na lang ni. Ang lana. Ang lana.
1: Ginasugit ko to kay ng report mo nga sa Australia, ang ilagin nga utok-utok yung dako. No? Tidrisato niya nga kadakpan, hindi utok-utok.
0: Ang ano, hipon?
1: Ang hipon!
0: Kagapon na ba nagsugilan? Damo nga COVID. Hipon, Sir Eljan, hipon.
1: Ginalipan kita sa ngalan.
0: Ano itong ato niya? Gani,
1: buto mga nalo itong ato.
0: Okay, bahala ka muna.
1: Bahala ka muna. Kaya wala kami pundahan.
0: Bihon. Kahuluya, Manuwa. Kahuluya, Manuwa, sa atong gaman.
1: Di
0: na kilala sa gipon kang bihon.
1: Di ba kakilala kang patungunan mo itong blita mo?
0: Hindi, kaya nga. Huwag ganis lang kakilala kung sino. Suta sa kalaw.
1: Grabe, oh.
0: Nag-operate ka, tapos ulubasa din, nagmangugulpi yung operasyon.
1: Adi, ka-interview ka namin sa interview ni Captain Red nga. Ambalya, within the day, ihatag ko na, may
0: e-signature. E-signature pa gani.
1: Hasta mga e-signature, doon gina-discuss yung paskahanginan.
0: Uba si, kaikikan lang to, hindi man.
1: Kaikikan lang ito.
0: Hindi, basi nalipat lang sila. Bawang sa kasakoon, guro. Actually, aari na kita sa bird sa pagkatunaw sa iceberg. Ari na kita sa bird sa pagkatunaw sa ang lana. Ang lana. Husto ginikantang na batian ta. Pabutbutan ta na lang ni. Actually, kung na kuya sa MGB, sa polis, arsog, hindi na ako mo mag-nagarain kundi nyo mo, bus na mo. Nyo mo nung lakamusigan.
1: Hindi kanta ta
0: ang lana. Nga, mabalita ang media mo. Natural lang media kay kumutrabaho na to na. Pasunugdo na to ni everyday hasta ma-file ang kaso.
1: Normal na iya.
0: Kung ma-file ang kaso, gina-consider na nato na nga
1: case closed.
0: Kaya wala to talang development mo.
1: Na.
0: Pero, subong duha na nga to na problema. Normal. Number one, ang suta nga hindi makilala. ang suta sa kwari. Ikadua, ang kaso nga ang butan ng problema kay certification ng Nicky Pai Berikman. Ano man, feeling ko, guba ang computer.
1: Dira naman.
0: Nagkabran out permibla.
1: Dugadugang mango, tas yung mga muna.
0: Hindi siya tanan, isigil ang bala. Kaya ang abiwan ng epekto, wala, hindi lang ginapagwa ang lana.
1: Sabi ko namin, ito sa instruyan na ikagapon, I will give them the copy within the day with my e-signature because my wet signature is not available. So, giliksure pa siya sa signature. Pero mahinap lalang gabang ka namo pa istorya.
0: Higo, ragle.
1: Why, mangyapon?
0: Wala gapon.
1: Bilang man nga earth.
0: There's a base powerful nga suta ni. Kay Biyernes subong.
1: Oh.
0: Ang nakulbaan ta kay kung Biyernes siling sa mga tigulang.
1: Hindi na pwede, but
0: ang habak mo rin suksuka kay nga nagakusog kuno ang puwersa sa mga ano na ganit taglugar.
1: Ang taglugar karon makuan may
0: hindi na proceed ang taglugar. Kung di isa kabilog, panawag ta na sa iya, spirit lang sa mo. Pero kung isa, dua, tatlo, apat, lima, nagdosi kabilog, panawag ta na, legion.
1: Legion? Di may hindi, pagdilinipon, karoon siya mga taglugar.
0: Hindi ang mga taglugar, karoon ka Kipay Berik.
1: May pagdilinipon.
0: Bernis mo mga daan.
1: Bernis mo.
0: Ang dako nga pala mang kutanon ni Subong sa taga MGB, anong natabo, base ba na natuyawa, ay tuyaw. Natuyawan ang certification.
1: Kung natuyawan, kuha ka siyang luyaan at tapol. Dasar utdon mo
0: ipatawag na siya. Ipatawag talaga si Tarzan kang paluyaan.
1: Dasar niya, to, si imo, yubon, na nahuyupon. Kasi mga uyaan, kasi nagdako sa tuyaw mo.
0: Ang tuyaw mo sa pagkadako. Ang tuyaw mo sa pagkadako, gakamango kami sa tuyaw mo.
1: Ang tuyaw mo to, dump truck. Ang isa niya lula nung tuyaw
0: niya. Yandar.
1: Yandar. Niya walang andar.
0: Ikisadya, ano na tabo subong sa ton man? Magbaho na lang isang lana, sir, kung madugayan. Sino ni Rosie magbano? Pero, abi mo, blay, pagwa ang lana, mong hindi pinaka. But, gintuod, no? Hindi mo madalaya sa kwan. Tingnatingalahan ko, kung na kuya sa ton, kakakanugon sa mambal, no? Special pamaninga operation nga daan.
1: Anong tabo si ni man? Hindi ko makinsindi kung ang tabo
0: hindi na tabo, wala matahatag ang certification? Kag tapos, wala na investigasyon kung sino ang tag-iyaka quarry.
1: Tinga gin-operate ha?
0: Ha?
1: Ang
0: lana. Amo na gigakoy kita ya ari nga tong constructive ano constructive nga advice.
1: Oo. Oh.
0: Kung mag-grade ka mo tapos balutangog ang gwa munong kay gwa, ang publiko abi hindi abi mango taga Negros Island region mo.
1: Mayara sina idiomatic expression sa aton ginatawag kay Pebble diyan. Hindi ka kaubo sinamo mo.
0: Oh. Munong kan lang.
1: Munong kan lang.
0: Kung wala ti nila to gin post post abi sila man nag post gimi operation sila mo ti kun di balita man tayo si ti Calon man tayo si grabe ang special operations group
1: kasi pulo-pulakpak
0: pa ta pulo pulakpak pa ta subo pulakpak ta magyapon sila kay nga nagadugay gadugay hindi gid bigdi ang kaso
1: na tipuna na ito nang
0: ang lidyon
1: ang lidyon sa nang
0: ang lidyon tipuna
1: ang lanas ang G5 dog awas
0: pro kun si una mawas pro kun si RD yan na lipay man sa ginobra nila.
1: Lipoy siya eh.
0: Hindi si RD ko rin eh, hindi malipay. Kaya nga, siling nga nang tabo nga, tabo sa akon nga.
1: Yung lana ko gabukal.
0: Si RD ko rin, hindi ni siya malipay yun. No? Kung ako kay RD, patawag ko ni Arsog. Kaya kabalon nga ang YG ninyo makilala to kung sino ang operator ako. Ha? At the same time, sa gapanawagan kita sa MGB kagapon kirami na to sugilanon
1: baka bla ido ginokulbaan ko ha? Hindi pala baka muha na bla mga litla
0: ginahungod ko na
1: hindi pala baka kumakuba naman ang dugan ko hindi yung wala kakarga gumukumukon mula karon no ginokulbaan ko
0: actually
1: hindi
0: ang sala gali ang aton nga bangod gali na pagwa ng lana kakipay mirik hindi kay ipagwa nakagwa ng lana
1: nakagabukal-bukal na
0: hindi ka nagabukal-bukal naglamsot na kinag nanlog na kayo. Bangun sa kanlogon sang lana, Kipay Berik, naglamsot. But this is a the serious point is just very simple.
1: Mm-hmm.
0: Nag-operate ang Arsog.
1: Okay.
0: And after the operation, why gig ka ba nag-investigar dayon?
1: Masun ang tag-iyas ang duta, di pa maklalaan?
0: Di, ang duta, why man ang posible, pero pinaka-importante, sinumutok sa kwari. Because nagagawa subong, duwasta na lang tayo sa quarry, pero ang utok sa pagpakwari, hindi na tayo gusto kilalahon.
1: True, no?
0: So, ang issue is just very simple. Kanami isang operasyon niya ginimo sa MGB because it can save lives. Mm. Second, nami na ni kay Arsog niya nagtira, hindi ordinaryo. Regional.
1: Special. Oh,
0: kung sa batsoy, may itlog ka, may utok na eh.
1: Na, kumplitos panakot.
0: Kumplitos panakot. May atay-atay, may unod-unod pa. No? May kulukasudlan pag away na gali.
1: Yan ang galutaw ng utok ni Day. Hindi, tambok na yan. Nagalutaw, blali mo doon utok.
0: Isilin ni Rosie, magbanwa. Sige, sakto, gin, sir. Friday, subong, tigla na, gin.
1: Nagdugang baka mo.
0: Ti, ang lana, ang lana, ang subong pamangkot, ang lana, nabigay na, parang at least mabutbutan tanan ni kag mga mabutbutan kalaway sa matinaga no? Pero for Arsog on a serious note sir after 9 days why gi kamo kakandak sang turo investigation para kilalahon kani sinong tao sa likod sa ni
1: tapos ang pasakaan kaso ang mga tao tong pitok bilog sa seven dwarfs
0: ha amo na gani ginabalta suta in the seven dwarfs
1: amo pa to seven dwarfs sa pasakaan.
0: Ti natural kay dakpas sa lugar mo
1: ting madako ang madako tabos na dismiss ng kaso
0: kay
1: kaya kikiwayang anong kaso mo sila?
0: Ang kaso nilang illegal quarry eh.
1: Kaya ano pag-quarry na kapag dakop mo, islag-quarry ka, pungkop man to sila?
0: Amo naman ang palusot?
1: Tiyo, ano ang kaso? Ano sila? Is there galing a
0: sa
1: crime?
0: Picture, sa picture ka, kita mo gabako to gabutang sa, ano?
1: Sa picture lang to, ya. Yung may isang latos, bako lang eh.
0: Ah, sa picture? Ang photographer ang may...
1: Photographer to, ya. Kaya ka bako-bako. Why to, ya, ang bako to?
0: Ti,
1: it can be argued mo.
0: Mamangkot kita sa head sang Arsog, sir. No? Do si Colonel Alvarez. Colonel, anong nangyari po sa investigasyon natin dito?
1: Tagalog.
0: After 9 days of the operation, have you conducted a in-depth investigation to unveil the mastermind behind the quarry operation? In Mangkon Laon in Moises Padilla kung sa Mangkon Laon niya hindi yung kanatan build ha? Because may lava
1: magpulo pa mangkot kaya lagi tinagalog kaya kung nakulbaan basi sumabat na gulpe nga anong sabat sa ganit na bots lagaw
0: bots actually gipa mangkot ko
1: at nagpa mangkot ka mo
0: Your Honor, nakilala na bala ang...
1: Bulay-bulay
0: na. Ikatsilaas pa. Your Honor, nakilala na bala kung sinong mga tao sa likod sa natabong pagkwari dito sa Bando de Moises Padilla.
2: Sumabat sa langaw.
1: Sumabat ka dyan daw.
0: Mainom ta ni TX Coffee Mix, mga kakipaib, ang BSKA ginabantayan dayon o extension. Amo na nga ton gabantayan, mga kakipaib. Oras sa K-5 News FM Philippines, mga kakipaib. Alas ang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, alas 6:54.
1: Standby.
3: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Ano bala ang antifungal specialist nga ara sa D3 Bio? If you talk about viruses, bacteria.
6: Ang viruses, ara si... Monocaprin.
5: Monocaprin.
6: Monolaurin.
5: Superstar nga tag team, Monolaurin and Monocaprin.
6: Ano pa na klase nga virus?
5: Ano pa na? Wain na siya labot kung ano na sa klase nga virus, top na una ni D3 Bio tungod may Monolaurin kag Monocaprin. But when it comes to fungus, ang eksperto da si Monocaprilin. Monocaprilin is part of the array of monoglycerides found in D3 Bio.
7: Mas nagasuffer sa fungal infection ang aton mga suki nga kababaihan, Sir JP, Dr. Ramil, no? Because mas ang ilang reproductive organ bala is much shorter compared sa aton sa mga lalaki. Kag mas open ang ilang reproductive organ. Kag ang ila sini simptomas is sila ya ang nagabatsyag sang masakit nga pagpangihi compared sa aton nga mga lalaki nga sample nagka-infection bisa candida.
5: Mamuna mga example ni Sir Kevin, kung may mga infection ka sa mga fungal infection ka sa imo, ano no, reproductive organ, lalo na sa aton kababaihan, no? Kaya ang candida albicans will just wait for the perfect opportunity, magdamo na ni sila, budlay na sila punggan. So, ano ang ginaobra ni caprylic acid? Ginaguba man ang ilang membrane. Ang ilang membrane nga ginausar man nila to attach sa aton cell. Without that capability to attach to our cell, they could not infect. Without that skin nga ginguba ni caprylic acid nga anak ka D3 Bio, hindi sila kapadamo, hindi magkatol ang dapat, hindi magkatol, no? Ang sa dalog. So, mga girls, no? Mga
6: professional. Daw may nami subong ako nga na-discover na to, Sir Boy. Di ba fungal infection ang dandruff?
5: Kaspa? Uy,
6: nadumduman ko sa muna ang mga tigulang palabutang bla hiso. Hiso bla halin slubi, Sir Boy. Wala kaspa mo?
5: Kung ikaw, babahi, dapat
6: palainom ka.
5: D3 Bio.
7: Palainom ka D3 Bio.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Ang binta, Sir Boy, amo ni kung ako babae, babe, palainom ka D3 Bio every 8 hours, Sir Boy. Ang binta mo is gada mo ang probiotics. Importante na para sa inyong female hygiene. Aside sina, pamatyon niya ang mga candida albicans because of the caprylic acid nga ara sa D3 Bio. So, amo na ka the best good for female hygiene ang kuan, ang D3 Bio. Dari ko nakita, Sir Boy, ano ka nami sa D3 Bio. Hindi ko mention dyan sa una nga patuluan ang imong mata. Kung may psoriasis ka, patuluan sa ang gatas ang nanay. Gaayo ba lang iban?
3: Correct. D3 Bio.
6: Lantawab lang natural versus synthetic. Natural antibiotic and
5: synthetic
6: antibiotic. Ang latak sa synthetic antibiotic, grabe ang kwan, patay niya ang mga kwan, mga good bacteria, even free radicals, pwede niya maano, matuga. Pero ang natural, Sir Boy, after nga mahimo siyang antibiotic for 8 hours sa imong lawas, after siya na mahimo siyang energy. Mm-hmm. Ang pinaka the best nga energy nga gamiton pagin sa utok mo.
7: Mm-hmm.
6: Ikaw gani nga may motor gani gusto ka to premium imo itugong oh, gusto sang ordinaryo nga gasolina.
0: O gasolina?
6: Especially ang mga may kwarta. Mm-hmm. Gusto nila mga premium.
0: Hindi to ko sa octane.
6: Mm-hmm. Ato ko sa special ya. Pero ay kakabalo ang pinaka the best nga fuel sa imo brains the ketones from mm-hmm. D3 Bio.
7: Mm-hmm.
6: Sana kung alam ka D3 Bio ka na gina. Kita mo na ko anong bintaha. Mm-hmm. Kung isipon mo ang imo nga kwan guro sa kada bintaha di matawaran ang gasto hindi ka maganugon nga maginom damo sa ano D3Bio kaya wala problema kay hindi kaya matoxic sa iyang akuan iyang vitamin D3 because D3 in D3Bio is small amount no need nga kinanglan nga magtaas ka
2: D3Bio. Ako si Kenya isa ka ESL online teacher diagnose ako nga may kidney stone ako gid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar natunaw gid ang bato
10: D3Bio ang D3Bio yung may PCO ang PCO yung may D3 mga buti ka D3Bio health news D3Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3Bio ka ang D3Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3Bio. D3.
11: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
12: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
10: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SMC Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
13: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
14: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
15: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
14: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagkabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.
3: Kabla ko kayo, isa kong gabi, K5, Eric, mas namin, kaway ka na lang panyapon para yung makapuhay mo na nga tayo mo, no?
4: Hindi ka na magkaon.
3: Parang leader mo makapuhay, huwai naman, bla?
4: Ang imo nga kaunon, sina mostly kinalan ng mga soft, yung bla.
3: Ah,
4: easy
3: okay
4: to digest.
3: Soft?
4: Mm.
3: Yan ang humok, gid?
4: Yan, humok, gid.
3: Matalaba, mga muna, mga muna. Pagkali ba siya malain siyan muna?
4: Hindi na paglokita.
3: Ha?
4: Hindi na paglokita.
3: Mayo pa lokito mo, hindi ko pakapit ako ng ilada na. Delikado na ako.
4: Amo na akong gabi, sir.
3: Pero gusto nang ginambal, black kaki fiberic, plus, nami, gid, mag-inom ka DTX 500. Ang inyo superior antioxidant. Ini siya may mga upod nga ingredients pariyo sang DSE. Taas kinantayan tayo sedant niya. May ampalaya.
4: Na.
3: Kampiyon. Kabalo mga sa ampalaya, is nami ni siyang ginainom sa mga diabetikon na lang mga utod.
4: DTX 500, yes, it'll be maintenance na mo.
3: Correct. Gina pa nami, blaway gina pala puyot dugo mo.
4: Yes.
3: That's something like na gustuhan ta sa DTX 500. Ang nami, tanwab lang mga guya nga nag, hindi magid na hamis, pwede hubil ng laki pa meri. Hindi niya raping profile ba?
4: Ay, isipan na. Langgabang niya. Mutubla.
3: Pus, iba to, paling niya si K5L dyan. Hindi na mamalaya na mga utod lang sila ni K5 meri.
4: Diyan mo na nga mo, Nilo, abi nyo, istorya-istorya lang. Tuwag na mo na ginagamit na mo. Hindi kagway ko yung maintenance, ha? No other maintenance except DTX.
3: Ako yung kadadlaw ka kay Paberic, no? Ang aton niya paborito sina is mag-inom sa Power Trio. No?
4: Yes.
3: DTX 500 and Mighty C.
4: Lima ginaya ako pagka bugtaw ko naga.
3: So mamangkot na kita sila sa ila, no? Sino ang may issue certification sa quarry case tadi ng ipasa ka-arsog?
4: Ano naman? Kayo huwag na magamba kasi sogbla.
3: May iba naman sogbal na. Ano mga rhyme and words? Ano nga government agency dapat?
4: Nadira kita. Ang dapat maghatag sang
3: certification. Ang sabat niya, hashtag K5, sabat.
4: Sabat na yun.
3: Ano to? Mm-hmm. Oh, ingagaw. Ha?
4: Ingagaw. Ano nga government agency?
3: Kayman, ara, naka mo nag-ready na. Mm. Ang iba sinyo gusto naman, stretching standby K5 red, ha? Kaya mo nang tutukan tayo ng balita. Ingagaw na padala kay before the end of 8 o'clock, mga by 7:45 madraw na tayo yun. No? Mm. K5 bomb, liuglag ko na. No? May arata 106, no? Ka mga live viewers. Pero si Magbanwa, Power Trio na kuya.
4: Mm.
3: Aga pa man, sirs, kag nakapangapin ako DTX. Mm. Grabe, premium coffee ang iyang ginapangapin mo.
4: Amo na iyan, DTX premium.
3: Amo na banat.
4: Stevia na yung birada mo.
3: Di gusto iya. Ang stevia is sweetener nga natural na.
4: Yes.
3: Si Jonalyn Rondes, Galila, gapabatiwan sa program ta. Tishintan ba na? Gusto niyo ma-stretching ta? Ari ng tema na ton sa 2026 Maskara. Ari nga ton nga theme para subong nga tuig, mga ka-K5. Iyan niya sa K5, ha? K5 News FM Maskara theme.
4: 2026 edition.
3: Hindi pa niya official.

0: Pass Canada!
1: Ganyan.
0: PTX na!
1: Hindi ka man makakuha sa beat ni Kumbiga kung may kising lang. Pasik-pasik agad mo.
0: Okay!
1: 2026 version.
0: Amuling aton nga K5 Duce FM Maskara theme. Iyalias ang K5 Duce FM. Ano aton official jingle sa Maskara kada adlaw aton mga program, no? Pero gusto niyo mabatsagan ang 2025 Maskara beats ang K5 Duce FM? Te, Silindiro, Marduran, let's go! Gapala gabong ko ni Bluetooth speaker, tunogi ah. Live kita sa 101.5 K5 News FM, Negros Island Region. Here we go! Kay gusto, hindi lang masumba, tindugan. Ay, nani, asa ka pang laba, K5 News, kontat niyo mo. Oh. Hari na! Kabay pa wala burnout sa lugar niyo, parang enjoy niyo.
1: Here we go, come on!
0: Here we go!
1: Hanon, 2025
0: version.

0: available ano, may rotation dal brand out pero muli mabatihan. Kapalingwa man ng NFC. Ikaw wala lang problema sa tubig ba?
1: Ikaw wala. Kalmahan talang niya.
0: Kalmahan talang niya. O, taga California, taga US, di makamukabayad sa kalibutan, ka bakulod nun, puli na ka mo, mamaskara ta.
1: Garit-gariton ka muna mun.
0: Welcome to

Grabe yun, tanong lang, umikaw yan, southbound, double ito, kung hindi na pakikita, kita sa ito, ang Alex ni. Ayun lang kay

0: Okay. Grabing sinaw time lang sa panglaba ko nung iwal-iwal ang buli nila, no? Tingin na dala na namon sa inyo timprano pa kay para mapabalok ka mo ngagapanghamot ng inasal nga manok di sa Bacolod. Dapat may DTX Coffee Mix gahulat sa inyo day, mga pe. And then gahulat man ang Mighty C nga vitamin C sa tanon nga mga dancer sa maskara. Imagine nun, mamunang gahulat nila. Let's dance!
1: Garit-gariton nga mo namon, that will be on October, ha? 1 to 21.
0: Oh, stand by kay Gipe Bread, kay Dugidugay, tutukan to niya, no? For the meantime, sa ato ka mga utod, September 13, remember the date.
1: Yes.
0: Ang muna ring finals, yes. Sang K5 NIR DTX 500 yes. Radio Broadcasting Competition. Mm. Ang Bacolod City ka pabugal, isa sa mga ma-represent sa Radio Broadcasting Competition, nga gina-sponsor kay gina-sakdag nanday Mayor Salvador Bading Escalante, Congressman Javi Benitez, Mayor Greg Gasataya, opod si Congressman Ferdy Marañon, kag SM City Bacolod, STI, West Negros University, no? And upod taman ang Look For Restaurant, nagbisitahan mo kapon.
1: Nami.
0: May Bistro 10, no?
1: Acacia Hotel. Ay, subong Friday, ha?
0: Bistro. Subong gali, no?
1: May acoustic.
0: Kiyari, oh, tagi pakita ta, i-feature tag isa sa mga finalists, kakipabirik subong aga. Ang Negros Occidental Science High School. Oh, taga Victoria City, no? Imus na dito dito gila campus. Ara na tan ready mo na na kipabitan ang aton nga Negros Occidental Science High School, isa sa mga ma-represent sa Bacolod. Luwas sa Negros Occidental

0: sila. Distrito M ang nakawa ready na bla, nakarimit na bla.
1: Ah, nakarimit oh, na lang prambol.
0: Oh, oh, Distrito M ang Gonzales Silia Flor. Oh. And of course, ah, upunta man si Councilor Al Victor Espino. Uh-huh. Here we go. Ang pakilala naman sa inyong isa sa mga finalists, Negros Occidental National High School.
2: Ako si Derek Andre D. Sintina.
3: Ako si Ayana May G. Caras.
4: Ako si Abriel Dave Paderog.
5: Ako si Larice J.J. Palabrica.
6: Ako si Rainer Dominic T. Mabakyaw.
7: Ako si Alicia Eunice P. Alarcosa.
8: Kami ang pambato ng Negros Occidental National Science High School.
9: Nag-join kami sa ininga contest ng K5 Radio Broadcasting. This could be a way nga makagrow kami as a team and we can showcase our talent and to represent our school in this type of competitions.
10: So our team was actually formed at the very random moment because the main group of Radio Broadcasting already graduated and so our members decided to make it composite, so we decided to gather members from different teams such as English Broadcasting and also TV Broadcasting.
11: The hardest thing about being a technical director is ang technical magsala lang, miski gamay, it will really affect the whole flow of your broadcasting.
9: In terms of script writing, all of us members are contributing all together para mag-create sang amon nga news nga i-deliver throughout our performance.
12: As a kid came not from city, bago gini siya sa akon nga Dulungan. My brother, drama man sang field sa radio broadcasting. So I tried man sa amon nga field. Sa K5, ang akon nga idol is si ka-K5, Eljan Castan.
13: Ang mga activities, sir, na nakabulig sa amon to enhance our radio broadcasting skills. Of course,
1: patawag
13: ginatawag nga DSPC, Division Schools Press Conference, and RSPC, Regional Schools Press Conference. Through these workshops man, may araman kami na ginahiwat sa eskwelahan.
14: Bilang isa ka-aspiring reporter, gusto ko mag-deliver sang isa ka-news nga mapatihan kag reliable information. Ma-voice out ang mga tingog sa mga tao
0: promising mga media man.
14: Would like to mga say congratulations to the team for making it to this far sa competition ta. And of course, I would like to say, do your best lang sa tanan na ginahimo mo. And God will do the rest.
15: To the contestants of Negros Occidental National Science High School for the upcoming finals of the K-5 broadcasting contest, what I want to say to you is good luck. Do not think of the outcome. Think of the performance. Enjoy the moment and do your best.
8: Soray Sayhan!
0: Okay. Dugay-dugay karon ay i-ready kung madang sumag National High School, ha? Grabe. Kagipay, ngayon na pala nga dahil dumagadahan na tanong. Ang muning isa sa mga finalist, 12 ka mga finalist, yan isang bakulod ng mga tiglawas, no? Imagine that, amo nigli preparasyon ginobra ka bakulod. Hindi sila magsalig kay preparado man lang taga Sagay. Preparado man ang taga Kabangkalan, hindi man tubo papierde. Ang ma-represent sila taga Himamaylan. Ang taga Dumaguete, ang taga Bayawan, taga Canlaon, taga San Carlos. Ah, si Brian hindi man papierde kay nga iya lang audition daan sa kwanto mo.
1: Kay na lang yung utikan niya ko.
0: Sa City Mall yung iya audition nagligan.
1: Sa kunya kadalawag nyo blas ang mga kontestant. Ngayon mo ginalawag ang San Carlos, ha?
0: Ginalawag ta. Ang Kalatra, basta na Lone National High School.
1: Silingyaway kakabalong ang amon to, ya? Mga ginapangaliagan na subong sa mga International Broadcasting Corporation.
0: Tud ka?
1: Singko madawgin. Nga basta bala mo na, na?
0: Oo. Oh. Sila ni Guru Pia makakilala sang Suta in the Seven Dwarfs.
1: Ari na kasi, ginaubra ko, ginasakuan ko, may ginaprepara ko sa imo.
0: Another song naman.
1: Hindi lang kadabala. Gin production na ginyang gusto.
0: Production na ginyang gusto. Tisadyan na niya. Okay.
1: Para na.
0: Well, this time around, naka-standby na si K5 Red Salgado. Pero antes mag-report si K5 Red Salgado, ang lana na ipagwa.
1: Itan!
0: Ang lana!
1: Ang lana sa bago ko ginpadala, sampol mo ginutihan, ginkilawin.
0: Standby Red! Standby Red!
1: Tira, itan!
0: Anong latest sa kaso sa Quarry sa Magalyon?
16: Sa Quarry, nga walang tag-in.

0: Piyernes subong. Para plus na ta.
1: Ano yung sa production way ni Itan may nga gawin?
0: Ano, karoon antes mag-end ang program report ni K-Pipe Bread. Now, ang natabo mga K-Pipe, kuni kahapon interview ni K-Pipe Bread ng MGB. Siling nila i-signature lang kinanglanon to.
1: Ato na ho.
0: Pero sa gincheck ang PNP, why gapon mapail ang kaso? Kay suno sa PNP, why gapon natag silang certification?
1: Diyan muna ito nga lecture party sa e-signature, sa wet signature, sa kung ano klase signature.
0: Okay, natural requirements na hindi ba na pwedeng imun balutangog sa PNP ang kaso nila. Gusto nila ni airtight ang kaso.
1: Dapat
0: no?
1: Lang, dapat.
0: Airtight lang. Nga hindi kasungaw ang suta.
1: Seven words.
0: So among ginagina paligban subong sa karsog, how to file an airtight case nga hindi magsungaw, ah, hindi magsungaw kung sinong suta, para astag suta makilala, no? Among gina magsinta suta mo ni siyang sa likod sa quarry block.
1: Oo, no? Yung madalable battle sa mo.
0: Kay number one, di mo na pwede nga mamatumato lang itong mga tao itong may nagsugo sila.
1: Inukay mo yung magkang may truck na kag bulldozer itong mga pati si mo.
0: Anong latest sa kaso di? Kaya kung mapail ng kaso, di, of course, considered na ito na yung close bala na yung PNP magimo sa follow-up report. Kaya siya na kadlaw ay pag-iapon kilala si ito tagiya mo?
1: Ay siya. Di, gusto na isa ka siya subong. Biyernes pa. Dala na ni.
0: Bursado ang lana subong.
1: Dala na ni isa ka siya.
0: Lidyo ni.
1: Oh, Biyernes pa. Kuwagin ni.
0: Re-eat kayo sa mga adlaw sa ito niyo. I-check tabi ang ato arbolaryo. Si Kapitan Red Salgado, naka-standby, na nung kausa, na huwag yapon mapailang kaso. Red, good morning.
1: Morning, Red.
2: I'm Eljar Asubuga Adlaw, ang unang asyam. Unang asyam.
0: Sabi, si Paiba. Ang unang asyam. Oh, sige. Una ka siya, okay.
2: Una ka siya. So, good ka nag-operate ang ato. Sina nga Regional Special Operation Group.
0: Okay.
2: Dira sa may asyad na bango, barangay ako si Magalion, banwas ang buses pa din niya. Ito ginaligar gati illegal quarry kaya kay Fanya
0: okay.
2: Alcana, kaya kay Eric. Kung saan hindi dinaktan dira ang pito ka mga persona, dira nga pang hakwat dira siya nga bato, balas dira sa Midalbagan River, gati na yung maluan na kaya kay Aljan reported, gati inisi na wala sa mga permitted. Ang isa sa mga rason sa mga nagpalamati nato kung nga wala na pasaka ang kaso, bangod din ang ulat sa kapulisan nato from the PRO NIR ining certification gikan sa Mines and Geosciences Bureau o kung MGB NIR kikitin El Jan kikitin Eric. So sino sa ato sininga MGB isa sa mga nagpadelay sa ila sininga Gio because kinanglano pa nila i-verify sa MGB Region 6 o kung PEMO o nakaproses. So, inisira sa permit o kung wala ka KPML dyan. Pero dito, naibaluan na wala
0: stay dito sa permit. Dali lang yun, KPML dyan. Stay dito, K5, itan sa picture sa bako. Okay, go ahead, Red.
2: Oh. So, hindi ka KPML dyan. Nagagwa nga ti wala sa permit. Kag nagakinanglan lamang inis ang signatory ni Regional Director o Officer in Charge Benigno Cesar Espejo sa ato sinanga MGB NIR. Di sunod si iya, isa din siya nagpadali si iya kasi nagligan to may holiday kaya kitang Eljan kag ining Sabado kag Domingo nagapasabad pag hindi sa operasyon kaya man ti wala opisina.
0: Okay.
2: Buwas pa na daan kaya kitang Eljan Sabad na naman yung Sabado kag Domingo ko ay naman sa opisina.
0: At iku na mo gali laban ini sa next either maabutan ni sa sangkwan release ang bonus kay Pipe Bread hindi man
2: magbutan bonus nila ayon
0: December marilip na bonus saan ka nang release ka bonus November no?
2: November gini ay usually amo na gina kwan na gina announce kay Pipe Bread November nila dira ni sila September October masikwa na naguro kita Pipe Bread mga 20 kasyam na nagkak Layo. Naging kipimel dyan. So, naging pat-pat sinisa ako na, sir, matigayon bala o kung hindi, iring pagpasaka o paghatag sa certification na kung makapasaka na sa kaso nga itong sinika pulisan, piambalya, pwede na malang ang electronic, sininga signature, kagati mapasa na progalik kati until now, yung follow-up na ito ni Kopun, si Kitem Carla, dito sa Bahianok po.
0: Galooy naman akong laki Carla, kay kadakanto yan ito, ginapasapasa siya daw siya niyang bulot-butan, matiyago. Kanto si De Carla Sarsog, tudlo sa kay Mamalong, ay si Mamalong, iway man hatag impormasyon, kay kulang-kulang man ang impormasyon natag sa Sarsog siya, tino. Mano, tabi, mano, manabi si Mamalong, may binto sa Gilanon, di mo na pwede?
2: Oo, hindi ganyan pwede, kaya kitang email dyan kay Time Eric. So, direti, ipabangkot na itong Sir, sinugid bala ang tagiyasin sa Gilgal Quarry dito sa Moses Padilla. Sabat ni Sir Espeo, ano, abdi kay kadamang operasyon kay KML dyan, nagaulan, kagula sa may maabtan dito ka mga
0: tao. Alilambla, ako na mo gali ko nagaulan ko mag-operasyon, anod pati ko ay operator. Sabi ko, ano yan, tis ka mag-operate? Gawin si Isa Kanay, sino na ang ina-operate mo? Pero sabi ko, mag-bypass ka? Pag-bypass ka, ginakilala mo na, sino yung bypass mo? Hindi, bla. Hindi ko katawa-tawa, no? Sige lang. But-butan ta lang, ni. But-butan ta lang. Go ahead.
2: Kaya kita well dyan, so muna ko na kabudlayan sa katong sinig ang MGB, kemanti to, may information nga nag-aabot sila sa ila, o galing kemanti wala sa
0: tiyan. Ipamangkot ah, kung may information na kaabot sa ila, is it not enough? Nga ining mga nagkaladakpan to, ha? Pailan sila kaso, hambalon sila accessories to the crime, kagtudlo nila sinubos nila, kagkun maglibot ka lang daguro sa Moises Padilla, hindi mo na kailangan investigar todo, ang tao mambal kay Kuana, sir!
2: May aray din dahil sa
0: ito. Pero hindi ko na yung mapatirin na. Manugid ko na yung taos palibot na. Investigar ka lang. Bisa lang, isa pa ka bariyo, gurong distansya. Ito, basta gina, agyan lang ka track, mambali lang kay Kuana. Uy, may ngalan ng track ba lang nga Doc J Araw, Skilido? Ano na nga may Doc J to do? Kagipay ba? Ano nag Doc J?
2: Gani man. Mas isa na sa ginag kontrata.
0: Hindi may Doc J, oh. D-O-C-J. Ang butsin nulang siya naman. Kundi iyakadar na nga track.
1: Ang buta. Hindi ko magambal.
0: Ingalan, Doc J, oh.
1: Hindi na pagpabasaha na bala.
2: Mas yung mamatayan sa kasuta.
1: Hindi na pagpabasaha bala.
0: Ara ko may ingalan, oh.
1: Hindi na pagpabasaha, may ilang bala.
0: Ah, hindi may ngalan siya puti. D-O-C, Dazon, Space, J. Ara sa kristal.
1: Nagkakulbaan ako.
0: At sa una noon, ano? Hindi kinabasa, kuya, kung makita ko.
1: Hindi lang pagbasa.
0: Kaya hindi makilala, sino tagiya mo? No. Basi pagi pa lang, sino yung makita? Alblaw.
1: Hindi lang pagbasa, bala.
0: Ti Red, anong patang? Ti Subok, hingagawa nila next week, Red.
2: Well, actually, kagapon or sumuga daw talaga kita ni Eljane. Pero ari pabatiyan, ito na bayan sa payag di Sir Benigno Cesar Espejo, ang atong sili nga OIC RD sa MGBNIR. Yan.
1: Ari na siya.
3: Actually, sir, is yung area is subject for kumbaga, numerous na panpo natin, numerous na together with PNP. Numerous operation po. Kailan is nagkatopo na ngayon lang and noon lang nagkatsamba kasi nga may mga instances na pupunta kami dyan together with the PNP. Wala po kami inaabutan. And as early as last month o 2 months ago, nag-upisa na po dyan yung mga through yung mga reports po ng mga babayad natin dyan. Na nagkukan and then we coordinated with the PNP for the surveillance kasi siyempre mahirap naman po napunta kagad doon. Siyempre sa surveillance pa po yan ng PNP. Nag-positive. Yun po.
0: Surveillance sa PNP? Is na kilala? Sinuwi na surveillance na?
3: Eh, nagkakataon po na pag nag-schedule yung punta sa site biglang malakas ang ulan. Kaya siyempre pag malakas ang ulan, definitely wala po tayong haabutan sa ilog. Kaya nga po nasisiro po kami nung pag ganun.
4: Pero RD, ng, is it safe to say na yung kanilang operasyon na illegal quarrying more than 1 year na? Is it safe to say?
3: It's definitely, sir, I cannot answer that kasi wala po tayo idea kung paano. Kasi nga po, pag sinasabi po natin na kwan, pero masabi ko lang po, 2 months ako yan, at least may nag-report na. Kaya yun lang po yung masabi ko. As far as the office is concerned, is too much na po. Kasi alam naman po natin, pag may nagre-report sa amin, yan doon lang yung information natin. Saka po kami nag-iimbestiga o nagsusurveillance to do yung proper na procedure, which is the apprehension. Kung sinasabi po natin na 1 year, is hindi ko po mawukan yan. Basta ang kinokan ko lang is, the last 2 months, may mga operation na reported. Reported po, pero as I mentioned earlier, na may mga previous operation po kami na wala pa kaming inaabutan.
4: Okay. Pero RD, posible ba RD na within this week or next week, ma-release na po natin yung certification para masampa na po yung kaso?
3: Yes sir, definitely sir, we will just kung nga, sabi ko hinihintay ko na lang po yung hinihintay ko na lang po yung copy, which is hopefully baka meron na po sa pan ko, laptop ko ngayon. I will just affix lang naman po yung kwan, yung e-signature ko, di naman po ako kailangan ng physical signature kasi accepted naman po sa procedures namin na e-signatures will do.
4: Okay. Pero RD, nang aside sa Moises Padilla, meron pa ba tayong minomonitor ba na illegal quarrying dito sa Negros Occidental or Negros Island?
3: Ang kon naman po natin dyan, sir, is through the coordination with PNP, may mga kinoconsider po tayo na mga hotspots. Pero not literally naman po na 24/7 monitoring. Kaya lang nga po, nagre-rewriting kami sa mga reports sa mga kababayan po natin. So we could take actions. Kasi as of now po, sa MGB, personal alam nyo naman po, we're just, kumbaga, pinoform pa lang yung regional office ng MGB for NIR. Galing din po kayo sa office. Nakita nyo naman po kung gaano kami kadami.
4: Oo, liit lang yun.
3: Kaya, encover po namin is hanggang si Kihor. Kaya, talagang very thin yung spread ng tao po sa amin. Kaya, naghihingi na rin po kami ng tulog for the reports ng mga kababayan po natin.
2: So, ito sa general dyan, si R.D. Espejo, nagpapalig na siya ito, inating isa sa mga kamudlayan, sila sa ila sa pagtubod, sila sa tag-iya sa illegal quarry, kaya mati kung magkanto sila, wala sa ito ibaabdan, kagati ay yung mga paghulaan, wala na sa mga tao sa area kay Pemel dyan.
1: Okay.
0: Very good yung latunta, no?
1: Tisan mo gini man.
0: Guro, basi ko may agaw na subong, do hindi na guro malangalang na Friday na. Mas probably next week. Pero ang police na ginatingwan bala namo ma-check, ginapa-follow up ta kay Carla. I-check natin si Carla after this kung anong hambal sang arsog. Sang nagtingwa siyang magbisita para at least mahambal man ang arsog ng tiway niyo makami ginakwaan sa Abon side, no? Sa aton tagpalamati, to be honest, pero may gabalik kaya mong reporter sa NIR. Kaya nga mo malang ditane, doon nalipay kami, kinakunin ng accomplishment on the part na galibog lang yung ulo namon. Nga imbis nga maghapos iya ang pag-incidis kaso, nagkomplikado.
1: In fact, tilaw na ton deep analysis sa amiga ko.
0: Nagpa-deep analysis ka?
1: Oo, sa itani pakita ang dump truck. Tani pakita ang dump truck na nagakayo o ginakargahan sa isang excavator.
0: Tani, oh, ra.
1: Steady na.
0: Steady.
1: Ginpa-analyze ko sa amiga ko.
0: Okay.
1: Si Inday Meta.
0: Okay.
1: Sa deep thinking ni Meta.
0: Karon?
1: Ginpa-analyze ko.
0: Oh, anong ginpa-analyze mo?
1: Siling ko abianalisa ha ining picture.
0: Okay.
1: Siling ni Meta sa ako, no? Left ang white futon Auman dump truck na siya pating model.
0: Okay.
1: Kaging kuhaan niya paggaan niya pa complete number niya plate number sa CAF 2461.
0: Tinjak to.
1: Oh, correct.
0: Very good. Ma-record ko na day.
1: Yang sa tuo, yellow Long King CDM 6225L nga crawler excavator.
0: Excavator backhoe. Oh,
1: correct. Nya may ido nga itom.
0: Bad omen.
1: A black dog standing right in front of the dump truck is bad omen.
0: Bad omen?
1: Ay, nadala. Sili niya, what's happening? Niya, man on top of the dump truck, extremely unsafe. Niya, mahulog na siya, papnauga. Ari kido. Dog and people near heavy equipment, the dog in the front is in the blind spot of the operator, basi may pit.
0: Ay, huu, no?
1: Oh, amunyari, oh.
0: Ang blind duta, spot, but si ganun, hindi makita ka driver ka dump truck, basi wala pa kanya.
1: Oh, kag-badomen kay black dog, gambal ni Mita.
0: Kung di pa ito ka-beer, this time, may ginang analysis ni Mita. Ano ba ginagambal yan?
1: Yeah, unstable ground. excavator in the lost ground niya basi magkalahulog na
0: kuwaan hindi kaya na sa bibitod sa suba o
1: oh, tiara o niya di ano, kaso na
0: suba na?
1: Suba na
0: Binalbagan River
1: Binalbagan
0: no?
1: River
0: okay, okay.
1: Singa kuwaan na da kaya niya basi kung marusdak na karon kay lost ground
0: na naging kuwaan na sa karsog
1: dadala sa munsipyo
0: siya dala to sa magsispadilya
1: dala tingin dala na
0: git
1: pati si Mita
0: okay
1: truck condition ginikaya ni Mita ang truck niyang truck guba ang iya nga front bumper may tuktok pa.
0: Ha?
1: May tuktok pa.
0: Ikaw, sobra ka naman yung may...
1: Ikay Mita ni analysis na rin, oh.
0: Dugay na ng salakyan mo. Grabe nga butbutan na iba.
1: Ginbutbutan so, ni Mita gin. Mo.
0: Pagkwa, ang tala mo nga binutbot, butang di sa higad. Liyog ko anay, kumos liwatren sa kwan.
1: Sa papel?
0: Sang, hindi papel. Liyog ko anay buyo. Butang iliwat sa ano, kay butbutan taniliwat. Kasi ano pag ibakwa, sige yun tali. Gamay pala nakuha ito sa butbot, ang ido nakuha na.
1: Ang ido nakita.
0: Oh, pati ang tuktok na dahil na.
1: Sang crawler excavator.
0: Sige butbutan
1: ta. Itan, ang ginpadala ko na nga picture nga naka-zoom in, ipakita itan kay butbutan ta subungaga.
0: Basi magbuha na karoon, basi kung line na karoon tagiya.
1: Ipakita itan ang tagiya, ipakita yung agawa, itan yung agawa. Kay Birne, subong dalia, itan manugo time
0: dalia
1: daw. Itan dalia, yung agawa. Ang dump truck, are!
0: Ano na?
1: Ang tagiya sang crawler excavator kay Pebredo kay Kalangda.
0: Sino, sino?
1: Double E!
0: Double E! Hindi ka magsilingan si Eric kang
1: siljan. Si Eric kang siljan ang tagiya lang gabang.
0: Gana. Ano naman, logo na.
1: Logo tagiya.
0: Sinong Sorwano, sina Redman?
1: Silinga.
0: Sinong Sorwano, ni Red, baka muli ka klase, Sorwano, Red. Pahulog to, bisa ba, baka kanlaon, loyaw.
1: Siling ni Mita, oh. Niya, the owner of the excavator is... Kamu! Dubuli! Eric Anil dyan. Niya, ginpa, suli-suli lang.
0: Identify
1: ni Mita, pari ido. Pati ido, bala niya.
0: Pati tuktok.
1: Ano man,
0: sinong Sorwano mo si Mita?
1: Si Mita, Lolo Mita.
0: Tapos ano ginagamit mo sa butbot? Buyo kag?
1: Buyo kag load nga 5 pisos. Ang mutong pasanag, 5 pisos nga load.
0: Kaya pala mo hindi piknibo ang butbot ng kuwan pasanag.
1: May pasanag. Ang mutong kagamba ka na kayo, nasige lang pindot ko kay...
0: Ang arbularyo na si Mita.
1: Si Mita.
0: Ang pasanag 5.
1: 5.
0: Eh kundi ko sa muna, kadumdum ka na red. Kaya kung magpabulong ka sa Sorwano, dapat may pasanag para effective lang kung doon daw.
1: Subong niya, bago na galing, hindi na pasanag, may rate na mo.
0: Ano nang balya?
1: Niya kung lansang nakuha, 200 na.
0: Ha?
1: Kung tamtax, 150. May rate na subong.
0: Ikaw, budlay. Ay, nako naman, oh. Doon ka na.
1: Tingin na mo?
0: Ha?
1: Na, at pati doon, dala sa...
0: Ang but-but ni Mita, gapati ko, very effective. Pero si isa lang ang gangakon. Ang conclusion, isa lang. Suta ginagtigya kay hasta si Mita hindi ka kilala
1: si Nagtigya mo yung sino rin tagiya yung dubuliin man ha iraganil dyan man ha arigin o grabe pag hiniya
0: ginin ha 3B gali nagsala si Mita
1: hindi dubuliin aragin enhance mo itan
0: aragin hindi gali
1: ay hindi niya
0: gali tatlo ka babo bulayog
1: tatlo ka bulayog
0: 3B, gali! Nagsalang bata ni Mita! Patakdad pa yung noon sa MITC, sabi ki 5
1: Good for the eyes.
0: Oh, MITC, bla!
1: King ni Mita, no? Mga ido, makita.
0: 3B, gali! Ang ki 5 ba, red? Ang guaya, tatlo ka mula yung
1: gali. So, ni Itan, naging islan mo ni Itan,
0: no? Hindi, 3B, gidiya, iya.
1: Ang 3B,
0: gidiya. Tanda, gidiya si Itan. Sige, ah, ki 5 red, masailo kami kay Carla, kay Mangkuton to siya, be. Ano, pag-attempt niya pakanto sa RSOG, anong sabat sa RSOG? Kag sa nagintudlo siya kay Mamalong, anong sabat ni Mamalong, no? Luoy man si Mamalong, kaya kung ano mo lang atag informasyon, ano mo lang niya, hindi man siya pwede pagwaksang way ginatag mo.
2: Yes, correct.
1: Si Martisano niya, habak.
0: Dumapatay ko rin subog sang butbutan na itaga pa. But nonetheless, isa lang ang klaro, hindi kasaler ang butbut sa tagiya kakwari kay Digapon maklala.
1: Hindi maglala.
0: No wonder ang pulis galingin man ang ulo nila.
1: Hindi ka kilala si Lolo Mita.
0: Hindi ka kilala si Lolo Mita.
1: Kilala Lolo Mita, mga ido.
0: Probably mo kasi doon kakilala. Tistingibla ng mga gapang harba, gapang agbasto sa Moises Padilla, Mangkot. Kay tudloan ka nila si Chakto.
1: Yan ang tagiya sang sinda. Hindi na. Babot buti lang anay.
0: Red, salamat kid Red.
2: Okay, so karon taw gana to di watch si Respero kon na submitter niya certification but kag apunti do away pagin klaro kay Miguel Jane. Ang reply sa ato ni si Respero, pasensya gid kay on a meeting ako kag nagreply man ko kay Miguel Jane gati hoping before 5 p.m. maka-reply siya but then wala gid ko na nakamatong sa
0: okay.
2: Reply kay Miguel Jane. So ibalaon aton kanang mag-update si Ray the guiding sa certification. At ito sinibalita, dulog sa ato sa
0: power. Ilang kayong pambutmutan, tama na, boss?
1: I-forward ba yung picture niya sa akon?
2: Oo, ipakwanta yung kitang gano'n.
1: I-forward kayong pambutmutan ta?
0: Sige, salamat yung Dred.
2: Salamat na sinibalita,
0: Carla.
2: Dulog sa ato sa Power 3 o DTX 500 Mighty Seek and D3 Bio. At ito man sinig DTX Beauty Soap and DTX Coffee Mix. Kaupon si Patron, K5 Vincent Coral. De ako naman si K5 Red Salgado para sa kapitin na balita. Servisyo publiko pa kaling Amon Sinagros, K5 DFM.
0: Ang mata ni Mita nga buaw na salaan niya pa itong katadwa ka eh. No? So uli eh, isang ginpasanagan siya ni Itan, 3B ganito. Tatlo ka bulayog. Pag-atag yung makapiso, sige, nasanagan ako, 3B.
1: Hindi kaling ito
0: Bulli. As kagaling bot-bot ni Mita. Duhay piko. Ayo, check ta si K5 Carla. Nag-attempt, no? Basit masilintag pala matita, tingawan yung gingkwan, no? Monday pa lang, yung palapitan na ni K5 Carla ang taga RSOG. Regional, special, special giman meaning K5,
1: Special right? giman.
0: Ha?
1: Special, special.
0: Special, okay. Regional, special operations group. Para kuan sang side na nungon sa nga bagay, no? I-check ta si K5 Carla para ma-present pa ng ila side in fairness to them. Para matagan kag ano ang ila sabat kay K5 Carla, no? Ibig chindi ko nag-refuse naman pa interview kay K5 Eric mo.
1: Ati okay lang.
0: It's the right. Respeto man ato na. And i-check ta bi sa line number 1 ang aton sa nga linya kay ara na noy, nagariging ring na si K5 Carla. Ang inigabahing dalanasan ng D3 Bio, Hilan at Sipon, Tetrangkaso, Iklinika, D3 Bio mo.
1: Gusto mo, antes mag-report si Carla kay ginagutak pa music, ang tanay liwat.
0: Palanahan, tas laliwat.
1: Tan!
0: Lanabi liwatan.
1: Ang music, tatan nga gin-production, takadugay-dugay nga, brabla, tira.
0: Tira, tan.
1: Pari, hindi na mo.
0: May video, tan?
1: Ang may video, bala. Tan, butbutan.
0: Ang ambularyo, sige pala mo. Sige, sige, siya mo, tan.
1: Sige, tan, sige, tan.

0: Ah, ginuhipan pa sa ulo sa
1: katapusan. Na yun. Kita mo ginang na.
0: Ayo. Pihuyo po yo pagaling. Alas Carla, no? I-check ko na si K5 Carla Defensor Lunga para may banawanta ang pinaka-latest kan sabat sa Ariso GD, no? Sa gipadulungan sila na nung ilas sa nipatag. Kag ano bala ang ilas sabat. Kay Pichindi ko, ginpasa lang sang sang Arisoji ang bula kay Colonel Malong. Ang spokesperson lang sa inayaraw.
1: Yung iba niyang lalabot da.
0: Tiwa ito mahimo, kaya mo ng protocol mo nga kinanglamo sa bat. No?
1: Sabagay.
0: Actually, naka-off the record kami ni Mamalong. Tis nga siya, doon pag-insang development. Kay Wyman to, may ngalan naman. Siyempre, Wyman nila ma-identify pa.
1: Ti, budlay mo na pag-on.
0: O, ti, siling ko ti, okay ma, mulat kami.
1: Mulat
0: kami. Last week pa to.
1: Mulat lang ta.
0: Ano nga lang, Inay? Why ga, no?
1: Aran
0: okay, na. Okay. I-check ta sa number one si K-Pab Carla. Carla, na nung natabo. Sa, nasugilanon mo, kag ipalapitan mo, ibang kagkuhan side ng aton sa grupo side sa Regional side. Special Operations Group dira sa NIR.
2: So, K-5 Aljoy, K-5 Eric, good morning.
1: Morning.
2: So, nakikangot kita dito, pero tingin refer kita sa gihapon sa, ano ni, sa PIO sa PRO NIR kay K5 Aljan na kay K5 Erika. So gin-update naton si Mamalong Maling pakagapon ng kulit ko ni sa iya nga kung may ara pala sa development or update yan. Kini kahapon may ara sila sa conference naging patigayon. So medyo na late nga sininga update pero tis wala sa gihapon na pasakaan ang ito ka mga ano ni nadagnag kaladakpan kay K5 Aljan kay K5 Erika pero tina preparar na ini ang
0: kay kulang ang certification eh. Kinanglan nila certification sa MGB. Yes. That is very crucial.
2: So nagpamangkot kita, sinilaginyaga si Kisabajan, kay Kisabari, yung kulit na to, liwat si Mamalong. So kung nakatakatag na bala ang MGB sa certificate, so wala pa ini sila, may nabaton yung certificate.
0: K5 ba, Carla? Na-identify mo sinong head sa RSOG na to, Andri, sa NIR?
2: Kay Kisabajan, sorry?
0: Sinong head na to sa ARSOG?
2: Sa ARSOG, kay Kisabajan, kay Kisabari ka, si first Colonel Colonel Alvarez ni K-5 Aljan.
0: Si Colonel Alvarez, pero, okay.
2: Pero wala at nabod pa ni ini siya na meet or ano K-5 Aljan kay Kitty naka-refer sa PIO ang ano ni ang information regarding ni sa illegal quarry eh, no? So wala kita siyang na wala pa kita naka-communicate kid kay Sir Alvarez.
0: Pero kung gaano ah, kay Sir Alvarez in fairness sa inyo, Zara, kami ang welcome kamo diya sa amon nga mag-explicar. Actually, ang amon ginatingwaan per me aga pagigangot kami si Carlang in charge ti nagpagigangot siya kay Mamalong para magkuwas ng update ti kuno nung yatag information kay Mamalong amo lang iya ni Mamalong pero nami ko bisitahan kag bakantuan si Sir Alvarez basi kun may ara sila ya sang ipatag what happened during the operation anong problema nga hindi nila makilala ang operator sa record sa sing operation.
1: Correct.
0: These are questions kaya dapat sabton kay sila nag-operate.
2: So, try na ito niliwat na karoon kay K-5 Aljan kasi kung pwede na, pwede kita makakuha.
0: Correct,
2: correct. Pag-refer sa PIO.
0: Biyernes man subong ah.
2: Atong sining information na kay K-5 Aljan kay K-5 Eric. Pero as of now, wala pa na pasakaan ng pito.
1: Carl?
2: At the same time, wala. Yes, kay K-5 Eric.
1: Nang kung ay pa makapasaka kaso ang pulis, what will happen sa pito ka mga tao nga nagkaladakpan sa Magalyon, ginrelease na sila?
2: Ati, yes. So, kay
1: what happened to the equipments, ang truck? Kaya wala man kaso, ginkuha na sa tag-iya?
2: Ang ano ni K-5 Aljan, K-5 Eric, ang mga heavy equipment sa makita natin doara ni siya sa area sa custody
0: sa Moises Padilla.
2: Hindi,
1: that was the other day.
0: So i-check natin kung na-release pero doara pa, yes. No?
1: Kaya kung may ako ya karoon abogado sa tag-iya sa truck ni Kagbundo, sira malungkot ko ang kunaya kay Wema na kaso mo.
0: Actually, ito pa to, no? I-check lang natin so, para verify ta.
1: Ang
0: no?
1: Pito kabilong ni nga si Ben Dwarfs.
0: Yeah. Na-release na kay Steven Dwarfs.
2: Why? So, saan nga tinaliktan yung mga inadlaw kay K-5 Aljan?
0: Eh, why pa ilang kaso? Reglementary period ka na.
1: Illegal detention na. So, gin-release din ni Carl?
2: Na-release ini sila. Yes, sa ating sininga latest. Na-release.
0: Why na ni sila lagson, you know?
1: Why na? So, kung na-release ang tatlo, amo ni Carl.
2: Regular filing, gin matabo.
1: Kung na-release ang pito, ang Seven Dwarfs, ang pito katawo, I am pretty sure nga na-release man pati ang truck ang bulldozer. Because why would you detain legally
0: something nga wala man kaso?
1: Wala man kaso? it should be released.
0: Titanawon tanay ah. Tanawon tanay.
1: Ay, do,
0: kung na-release, na kung na-release, di, but si ganun, doon seriousness ang aton nga operation eh.
1: Tikutaw ka.
0: Kaya dapat tani kung nag-operate ka, kabalo ka na, ipa-inquest mo to dapat.
1: O, tikbut siya, kung na-release ito mga tao, abi kung magladula na to,
0: Kronya. Tingwa sila. Ha? Anong bal mo?
1: Tiway na nagladula na to.
0: Kutaw nga, kutaw-kutaw.
1: Tikutaw-kutaw, mga mumulang ni na nga.
0: Sa pulong, ano, hilango-lango, no?
1: I just laugh only kung
0: ninyo. Laugh only?
1: Ay, naano ni Carman.
0: So, taniway lang sila nag-operate?
1: Why na lang yun, pakapoy-kapoy. Baka mukhang mga reporter na mo nagbulubalita, man. Pati kita din ang intuan din nga, uy, may nadakpan nga illegal quarry. Why manggali ito?
0: Ay, gali ka? Tisigya, karbalikibis ubang labutabi sila. Ano?
2: Tony. Ang custody sa mga heavy equipment, kikipamadjoy, kiti ang custody sini is ara sa Moises.
0: Correct, correct, correct.
2: PNP, kikipamadjoy,
0: kikipamadjoy. Ang ganda si Sir Kuya, ano ganyan, Villasario, ang hepe ito bla?
1: Sa Magalyon?
0: Magalyon?
1: Don't you check? Ako ya, I doubt Carla, because kung na-release ang tao, nga ang i-detain mo, ang i-hold mo ang kwan, ang equipments?
0: Ti isa na. Kay kun wala man lang kaso, ay kami nasun pa rihon.
1: Pwede man nasun, kuhaon ko na yakod ako.
0: Pero kung namun ang natabo ka kay Paberic, nga nagusik pa siyang operasyon ng MGB kag ang polis. You know, kung ako sinyo, ay nila siya napakapoy.
1: Seriously, Sir Erjan, K5 Carla, seriously, ang panawag siya, this is the travesty of justice.
0: Ang guwa niya, dogin circumvent ang layi, ang guwaya siya para hindi na ton malagas, kaya hindi na sila mahold, tanan, ginpadilatar na pang pag-file sa kaso. Imagine that, you know from the very first place that requirements in filing sa kaso amuni is your certification.
1: I-certify mo, kag i-identify mo.
0: Pizza 25 to sila nag-operate, pizza 4 na ta. Budlay gin magpatik-patik sa certification. Unless otherwise, ginungod yung ang ibang disin nga basi.
1: Ha? Gindilatar, gindilay.
0: Inay ang pagpati sa mga manugbot-bot. Kikita yan, nag-present lang kita sa facts yung gahambal na wala gihapon as task kahapon.
1: And what are the facts? You talk about the facts. Fact number one, ang mga pito ka nadakpan ng persona gin-release kay wala kaso. So kung gin-release ang tao, much more na dapat i-release ang mga ekwipo.
0: Amo na nga nagapati ko ang lana nakagwa na. Bangod sa sobra nga lana, na overdose ang lana, nagdanlog lapaw.
1: Nagdanlog siya, nagdahog na.
0: Abi man nga ang hambals ang tanan, bangod sa sobra nga lana.
3: Daw lapaw haw.
1: Na, mugin.
0: O lapaw haw. Basta hambal ni Andre, ano ni General Luna.
4: Kosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka.
1: Nakapili ako.
0: Kapili, nakapili.
1: Sarili ito.
0: Carla, salamat ni Carl, paliwag ko pa luwa pa.
1: Sorry, girl, no?
2: Yes, sa ato ni Karen Libati, update sa ato sa Dika Police, ano, kasi basi malabot naman naton ang Arsog, kakifamansyon, kakifamerica, at gusto nga may palaan to naging kung ano gitang update sa kaso.
0: Iba, ito mo lang nag-utik sa ombudsman.
2: Sa mga heavy equipment sa kakifamansyon,
1: ay, grabe.
0: Karte, sige, karting yung gin.
1: Luya lawas ko, Carla.
0: Ha?
1: Luya lawas ko.
0: Hindi na son, ako yan, advice ko lang sila. Hindi na sila magpa-publish yung mga operations nila. Muna mo malang na nga operasyon, mahuyan pa yung pinti. Mahuyan pa daw gagawa na yan, nga daw ginpabuyan-buyanan ang kaso.
1: Travesty of justice, gini mo kutaw-kutaw ang justisya.
0: Oo, inang bilang nag-operate ka, wala mo seryoso ha?
1: Tiyo, nag-release ng litong mga tao. Tiyo, ikipo, kung ako'y tag-yeslak yan, kung ako na isumong.
0: Sa ultimo nga certification?
1: Kung ako'y ako na isumong.
0: Na pwede mo lang gani na pagkaaga, pwede ka to kay mo certification?
1: Kwaon ko na kagun, hindi paghatag sa polis, I will file a case of carnapping against the police.
0: Tiko hindi ni mapailan kaso, ang aton advice sunod sa friends naton sa Arsog, no? Nabutang kami si Talital mo. Tanawa bla, nagpag-budlay ka mo, nag-operate ka mo to, gin-publish man, naka-daily inquirer pa ka mo. Tapos, naka-K5 News FM Philippines pa ka mo.
1: Torn
0: no?
1: Between two lovers, feeling like a fool.
0: Wait, gali. Loving both of you.
1: Is breaking all the rules.
0: Ay, gabang yan. Turn between two lovers.
1: Ang gabang yan.
0: Ay, oh. My plans of love cannot be broken.
1: Carl, thank you.
0: Carl, thank you.
1: Oh. Tapat kita yung tatlo ni Kron.
2: Kaya
0: no?
2: It is kay K5 Carlo the Pacer para sa kampiyon ng balita. Sa Bisyo Pabigko ng Kalingawan sa Negros sa K5 News.
0: Nag-usik ka mo gasolina, nag-usik ka mo oras kag tiyempo, wala nyo gin seryoso ang pagpasaka kaso. Why now?
1: Why na?
0: Ha?
1: Why na
0: ang Seven Dwarfs?
1: Why na ang Seven Dwarfs?
0: Pero ang kaso, mapile pero inquest lawig na niya. No?
1: Why na?
0: Commercial break ta.
1: Commercial
0: Then, pagbalik ta, madraw na ta sa mga winners ta. Pag-stand by.
3: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Mga ka-DTX 500, kamusta na kamo? Kamusta inyong adlaw? Ha? Na okay na ang feelings, dubo ng blood sugar? Welcome sa amon programa.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Ang aton nabatian kay na, hindi na siya kakita, no? Kay may diabetes siya. Amunang hinambal ko sa inyo, once gani, palakaon kamo kanon, palainom kamo soft drinks, tamis, nag-noodles, nagpansit kanton, nagtinapay, nag-kaping at tamis-tamis, kumpleto tanan. Palakaon ka sugar, eventually mabankrap ang imong pangkriyas. Bisan pa ang imong mga ginikanan, wala diabetes, hindi ka magsalig. Time will come, magka-diabetes ka. Hindi man na ora mismo. You will start from borderline line na sa 160 imong RBS until such time magalala nga magalala. Now, anong resulta? Pag may diabetes ka, multi-organ failure. Unahon talaga na yung pinaka na experience na buligan naton. Diabetic retinopathy. Pag may diabetes ka, imo blood sugar taas, blood glucose taas, dok, iyang consistency sang dugo, tama ka na puyot. Nag-block ina sa imong mga gagmay nga mga ugat sa imong mata. Hindi masuplayan sang dugo, why oxygen, mapatay ang tissue sang mata, hindi mas ora mismo bulag. Amat-amat, garhom nga garhom, iya mata. Ang lain pa, Sir Boy, ang pagkabulag sa diabetes, hindi ma solusyonan.
6: Correct.
5: Once your cells are died in sa imo sin nga mata, mabulag ka.
6: Mabulag ka.
5: Unless islan ka mata. So nung imo on Dok Ramil,
7: islan mata.
6: Mata mo mabulig ang mata ba?
7: Dapat ya. Number
6: gusto
7: one.
6: Gusto ko yung mata
7: ni sa JP. Number one, healthy lifestyle.
5: Healthy lifestyle.
7: More on fibers. Puta, tingala ko nga, di na may antaw magsika ang gulay man. Di na may magsika ang prutas.
5: Tapos, kung magmasakit ka ba, Dok?
7: Magmasakit na, muna pagkaon gulay.
5: Magabal sa doktor? Hindi ka na magkaon karni, ha?
7: Gulay ka na. Lang.
5: Nga, hindi subukin nga. Ang mamulat pang kumasakit, ano?
7: Wais lang pati sa itong Sir GP, ha? Hulat lang sila na yung magkabalat yan. Kaya, siyempre, exercise, importante na siya. Ang sakto nga suplemento nga may pagtuon. DTX 500,
8: Mighty C or Pure C,
7: dako makabulig sa mga problema sa diabetes. Kablo ka, Sir GP, kung ang imo nga cell membrane natampukan sa mga tambok nga iya sa baboy, baka, manok, kagiban pa nga mga mantikaon da, ang insulin receptor gakatabunan na, Sir Boy.
6: Correct.
7: Once nga gakatabunan, biskan ano nga panuktok na insulin nga nagdala na sa imong kuan, sa imong blood sugar, imong glucose, hindi magsulod.
5: Hindi magsulod.
7: So kung hindi magsulod, libot-libot na lang siya sa imong dugo. Gataas imong blood sugar, kag amo to ang manghalit sa imo nga lawas. Gumon imo transmitter, no? Tapos gumon niya imo mga nerves.
5: Gusto.
7: Mata mo gumon niya, imo nga korason, imo kidney, amo nang kaloy.
5: Payo pa, mad DTX ka na lang. At least si DTX nga ra sa imo presente sa lawas. Kung hindi ka gidya makajita, at least sige siya
7: kung
5: bulig.
7: Kung may budget ka sa imo soft drink, may budget ka sa imo nga mga tamis da, why not nga islan mo na lang na imo budget para imo budget para dira.
5: Pero usto, pero do kung palakaon ka kita, hindi na masarangan si isa lang ka DTX ah. You need once aga, once a gabi.
6: Dapat twice.
5: Pero hindi na magdubo sugar mo, ma-maintain mo na. Kung gusto kayo magdubo, DTX plus Gita. Hindi na pwede nga masalig
7: ka lang DTX plus exercise. Kaya ka mag-exercise sa bilog nga adlaw, 1 hour nga walking or 1 hour nga jogging, mas nami.
5: Hosto. Sige, muna sa may mga diabetes, history sa diabetes ng familia, hindi gid magkalipatan. Mag-DTX 500 ka na. Damo sa apektado, kidneys, liver, heart, cardiovascular,
7: nerves,
5: brain, nerves, peripheral neuropathy, nephropathy, retinopathy.
7: Amo niya klase ng sakit. Kung huwag kagainom DTX 500, huwag kagainom Mighty C or Pure C. Amo lang yung balitian nga amat-amaton ka, patay. It's a savage killer.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
8: sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: Wow.
8: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
10: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
11: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man.